0: kailangan sa ulub lang.
1: Oo, gamay saltik no? Na.
0: Oo, no, nga gali. Makibot ka lang na, doon sa cold ka lang daw, kung pusangan ka lang daw. No? So, amo ni Sakro, katrapar, we nang natalupang dan. And also, nag-take initiative, ginangatol na kapulisan, especially in the CTO, aga itutukan ni Katrapar Win ang ini na bagay after sa incident dito sa siyudad sa Kloban. Kaya ang active shooter, grail nga ni, rin na din maibaluan kung ano ang pwede himuon. No? Kung ano ang pwede himuon sa mga estudyante, teachers, kagol, so sa malapit ng mga police stations, kung paano ni nila respondihan ang matabo ang tanay dito sa siyudad sa Kloban. Kaya Katrapar Win to, no, makita natin ang situation sa schools naton, wala ini na design ang aton ng mga hulot klasyan na magdepensa against sa mga active shooters kung ikumpara sa Estados Unidos. No? Kaya tingnan yung mga schools aton nga classroom ng Katropa Arwin no. So ka-open din bala, no?
1: Oo.
0: No. O kahit ang aton yung classroom siya conducive for learning lang mo. Kaya no. Pamangko, tira ang safety sa mga learners bala. Ma-secure ta bala, no?
1: Oo.
0: So, di, isa ini sa mga inisyatibo man sa aton nga disipyo nga ma-ano ni, no? Ma-implementar, matutukan, kag ma-practice sa kada bulutuan kung may active shooter sa sulod sa bulutuan.
2: Tama na, Katropang Franz. Diri sa sitwasyon dito sa Tacloban, sa San Jose, mismo ang pasudyante, ta way kabalo kung anong brown eh. Gapanik sila. So, kung mga gitlagan ka, you could be subject sa shooting. Okay. Nakita ka. Kung visible ka. So, what are the precautionary measures? So, pwede may mo. Ta, why ta niya matagaan pagtuon mo earthquake drill ng permi na istoryanta, Katropang Franz?
0: Nag-fire drill, no? Kung may mga sunog gabi, no? Or pag-inog day, no? Kaya mula na nga ito, niya nga na-preparahan, mula na yung kapaparwe na nga ito, nga ano, no? Nga nahibaluan kung paano kita mag-defend. Especially sa ito, yung sitwasyon, para malikaw kita sa disgrasya, no? So, ano pa matihan, ta si Police Colonel Eugene Badumia, angot ni kapaparwe sa iyang payag na ipatuma ni ang active shooter drill sa mga bulutuan. Eh, no? So, sa pag-payag man sila, no? Nga kita siguro na ang safety and security sa tanay ng mga bulutuan rin sa siyadag sa Bacolod ang na patigayo na umalis ng nag-office ang klase. Papatihan natin ang mga city directors ng DCPO.
3: Actually, sa ang directive is coming from national headquarters.
0: Okay.
3: Down to regional director natin to Police Brigadier General Romano Cardino. Same man yapon sir sa kay dire sa aton since start ang balik eskwela nato. May mga police na kita naka-deploy visible lang hindi man sa sudo kids sa eskwela visible kids area. Before mag-start ang klase hasta na matapos ang klase. So nato ginaubra but ang subong because sang natabo sa Region 8 or sa Tacloban.
4: Yes sir.
3: We will be intensifying more. So, ang ginobra naman ng directive sa ato niya, regional director, na una-una, ikuan, ano gin ang safe in IR 911 na kung may any incident, related incident, or may suspicious looking ang mga individual, kasi may mga estudyante na, na ano, ang mga teachers or ang faculty dira, or any sa palibot na magtawag din sa 911 para in any time, baka respondi na yun or ma-check na atong sang atong kapulisan. Example, may bullying ka katabo. Probably they can call us para makuha natin ang attention sa mga school counselor or guardians or tawag sa security, mga administrator regarding sa mga incident. Kaya hindi man kita pwede abisan makasunod sa school. May padisima namin ba. So, din sa mga private school naman, medyo stricto naman ang ilang security.
4: Okay.
3: So, ga-focus kita din si Boxer sa mga lagpok at school na rin. And with the joke nila sa mga school administrator, probably this coming days will be conducting symposium.
4: Yes, sir.
3: No, sa mga estudyante, ito include siguro sa faculty. Mabataan kinakuha pa natin kung ano yung number one isang topic natin, bullying. Kung in case nga amugin mo ito natapo sa Tacloban, kaya ginaganta natin na continuous pa man ang investigation dito sa buong kung
4: yes,
3: ano. Kaya kadama sa speculation yun. Kung wala biktima sa sambuling o kung hindi. But
4: yes,
3: beforehand
4: sir.
3: Pa is kakantakan kita sa symposium, orientation, seminar. Siguro ang idugang natin, the research is ang paano ang ano security protocol sa sunod ng school. in case may matabo, ano na dapat ang umbrang sa estudyante? So, magata kita, this will be scenario phase. Kay Fermi Makitega, earthquake drill mo. Di ba meron, may mga fire drill kita, earthquake drill kita. Ang idugaw siguro natin is ang active shooter. Ang ginatawin natin ang active shooter. Amo to, just like what happened sa Tacloban.
1: Yes, sir.
3: Ano na dapat ang response ang atong number one estudyante, pangalawa faculty, then ang security sa sunod sa school.
1: Correct.
3: So, kung may active shooter, no, dapat umrahon nila. So, okay. Amo na ang idagdag. And then, ang pang-apat, sir, is ang gina-check na subong ang contingency plans ang every station, ang every unit natin sa Bacolod City. In case may incident nga mo sila, related nga mo sila sa incident, what will be the necessary police response na umrahon natin? So, amo na lang natin. So, amo na ang directive subong sa natin, yung regional director.
1: CD, pero, ano no, sigurado ginabantayan ma ini. Pero may mga isolated man nga mga reports bala CD nga may presensya sang mga kabataan nga amo ni nga naga-engage sa sila nga mga bagay, sir. Any complaints from mga schools diri sa aton sa Bacolod?
3: May ara ka, sir? Sir, wala pa kami sang recorded yet yung incident. Ato na lang ato siguro based sa mga last accomplishment nato sa mga estudyante nga na-involve sa pagbaligya sang drug. So ito may amon abi, it follows everything eh.
1: Correct.
3: Kung nag-circulate siya sa market. But right now, ang ato niya mga station, units concerned, kagang intel nato is continuous ang monitoring. Kag isa na yung sa panawagan nato sa ano, sir, no, sa mga parents, bata, or ato ni parents, the pwede uniform. At at the same time, mga responsible firearms or gun holders nato. I-monitor nato pirming ato yung armas. Kaya base, bala, kapag yun ang pangas ang ato pagkataan.
2: Isa na.
3: Ginadala nila. I-check nyo kung diin nyo nabutang. Kung na-safety nyo sa tangmaal. Probably, just like what happened sa Region 8. May sa lalab doon or kung may increase na pagkanda sa investigation, may negligence sa parts of gun owner na nakalakot sa bata ang armas.
1: Okay.
0: Metro pa Harvey, no? Ato niya City Director sa Bacolod City Police Office, si Police Colonel Eugene Badumia, ang masaya niya pahayag man sa inyong incidente. Harvey, also sa mga protective measures.
2: Katro pa, Francis, first time ko yan. At least may nabalanta nga may ara active shooter drill nga pwede mo na ato Bacolod City Police Office along with mga police stations diri sa Negros Occidental. Ang isa din sa mga pamaagi mo, ang mga preventive measures bra. Kag information nga pwede mahatag naton sa mga estudyante naton because ang mga estudyante ni way ni kabalo ko na ni umaho nila mo. Ang kalabanan katropang Franz bisan sa guwas ng pungsod ang mga mass shooting nga kalatabo. Lagan la panag kitaon sila.
0: Ay, katubo isa ka sa mga target.
2: Target ka.
0: Once nga sa ilaya tanya ko sino ning makita nila ya.
2: Tiruhon
0: na lang mo. So ang iya nga kanya natabo ni do free for all na lang bla. Ang killing spray ni ti gaano gini ka Parvin, grabing killing spray ni magamon ni siya ay tibangod sa may na trigger na ni sa suspect no nga every time na makapuga ng sledan sa gatilyo ya. Why na ni sledan ka pinsar kung sino pali ang ilang tiruhon dira ako ng mangindis diba sa sining krimen man ka tropa ng Parvin.
2: Saan ang nasugod ka tropa ng France? Saan ang masugod daw?
0: Muna nga ito, nga, no, patulungan, kaya may press kita karoon sa BCPO. Ato na isa sa mga pamangkot natin, no? And also, bangod kita man ang nag-initiate silang tutiko, tapon nga City Director, ato man na karoon nga i-follow up kung saan naging ipatuban kita Parwin and hoping nga makuha man kita sa bahay sa bulutuan, no? Especially sa sinangabagay man. Pero Marvin, bugang ko na lang yun eh, na bagay, isa ka kaso, na-involved na isa ka discriminology student, hindi mo patay, isang suspect na hubog, no? Dito sa Paragay Dipolo, sa Banuan, San Jose Petra, kay ginapatay na kita, Marvin, ang suspect eh, ano ni siya, no? Ikilala kay, ano ni, ang suspect sa kay Arthur Silva, 23 anyo. Ang mga biktima, si ikilala ka dahil gusto niya ligata, kagang nagtaliguan, si Charm Bolarto, bitihan niyo. Ang hindi nga bagay, kita pa Erwin, nagtuga, inaibangod ang suspect na kayo umubo, ginatingwanan siya nga tapnaos niya ang mga magkatero galing din doon nagawaras, wala.
2: Oo.
0: So, pag kinawain pa niya siya sang iyang abayaw nga niya si Aligata, ni kita pa Erwin, ginsumbag yun ang iyang abayaw, tutog nga suspect, may armas, kagpuyo yung buto ni Bisi, ang iyang abayaw. Pagaling kita pa Erwin, tinalapos, Bisi niyang bayaw yan na sila, abot, nakita pa siyang biktima ni Mimularto, ang Bisihan niya, siya nagkaliwan, may sambag sa duwa, kung naling siya kata pa Erwin, din buto man sa suspect, no? Nakaigo sa ilok. Oh. Itala kita na ng duwa ka mga biktima sa hospital, pero naling si Bolarto, deklarar niya din na rival sa ang doktor. Tinatigay, kining mga nakapagang suspect at kung saan sa kaso ma-homicide. Kapatay na sa parway ng interview na toon kay Police Bartender El Pulpan, ang chief of police na punta din sa PSC.
4: Subong sir, isang motive gidi isang drunkenness bla.
1: Ah, hulo, hinubog.
4: Hinubog lang gid.
1: Okay.
4: Nawaras ni ang suspect. Arrested naman ni siya sir, ari diri subong sa police station. Tapos ginatambagan ni siya si ang pamilya. Ito ginapakalma mo. Kaya so instead nga magkalma, nag-puhan pag siya. Daw gina-atake niya tanan bla, daw kunura niya tanan.
1: Okay.
4: So, nabumaan ni siya.
1: So, gawaran siya, sir?
4: Ang isa ni Tigulang, bayaw man, bayaw niya. Yung buno niya, ma'am.
1: Okay.
4: Buno niya, ito nabunan sa kamot. Tapos ang isa ni ang napatay, may napatay ni sir mong na 20 years old.
1: Okay.
2: 20 years old.
4: Na tambag man, doon napatunga blood daw para daw. Kay tupad balay lang ni nila mong. Aso ginbuno niya man, so igo diri sa may ilok. Uy. Sa kilikili bla.
1: Yes sir.
4: Patay siya sir.
1: Ay, ala. Bali sir, nang doon nagmaoy ni siya sir?
4: Daw mo ginagawa mong susubong ari de kanda kita mga statement, nakuha ko mga statement to sa mga palibot balay, kinakuha ang tapi David. Okay, requirements ta sir, pero sa filing of case niya.
1: Okay. Okay. Sir, bali, permi ni siya sir, may record niya sa barangay, nga amun eh, doga, cause ng alarm and scandal.
4: May sa ila, so sa pamilya-pamilya lang sir, kaya usually kung magbaoy ni siya, subong daw ni mong grabe. Kaya dati kung magmahoy niya siya, kung mataman niya, hubog. Business sa pamilya sir, ha?
2: Oo.
1: Okay.
2: Termini.
4: Pag wala pa man siya sa barangay, coordinate patunamon mo, kantoan patunamon kung may business man sa barangay.
1: Oo.
4: Pero siling sa iyasawa, once nga hubog niya siya mo,
1: gamaoy.
4: Natulog lang niya siya, maoy. Tawa. Gamay, tapos tulog na. Pero mapakalma man nila dahil yun. Pero that time, amog ito daw, hindi
2: nagmahoy sa
1: tatlo. Okay. Ano sir, ha? May problema siya sir, may nakaaway din siya sa lugar, ano man?
4: Siling sang suspect na napamangkot na siya sir mong.
1: Oo.
4: May problema sila sa duwa nga mag-asawa.
1: Okay.
4: Pero based naman sa asawa, wala daw. Wala sila kuhan mong.
2: Siya lang may problema. Siya,
1: so. Nakubog lang yun. Okay. Sir, bali, ano ni nga kaso sir, nga file sir?
4: So bang sir, ginakuantay sa homicide. Dito sa kuhan mong sa bata na patay.
1: Okay.
4: Isa na yung ginakuhan pa naman sir kung ma-file kaso. Okay. Bayaw niya man ni sir mong?
1: Pariente, manangaling na patay man?
4: Ah, hindi. Ang napatay sir, tupad balay.
1: At ang bilbulo na pagiging isa, na napilasan? At ang bayaw lang?
4: Oo, ang bayaw daw.
1: Okay. So bag, isang napatay, isang pilason?
4: Sir.
1: Sige sir. Nang, ano sir yung gamit? Ano sir yung patalo man?
4: Kuchilyo.
1: Kitchen knife.
2: Mm-hmm.
1: Sige, sir.
2: Oo. Oh, grabe man ba? Ang problema niya, kung mag sa una, habal sing sawa ya, hindi niya kumakainom sa maoy lang sa gamay kag matulog. Subong niya, nagmaoy kinsay tako.
0: Oo, do. Kumuling galing kinasay, sa maoy, may gamay, may tako.
2: May gamay, may tako. Bo.
0: Oo, pero galing kay Ari, nagdakong din yung bukol ya. Kinakapatay sa. Yung isa pa si do decidido gito pamilya ka Marvin.
2: Oo.
0: Na mag-file kaso against man sa sininga Saratonan.
2: Ito yung nakapatay na sa ho. Tungkol sa mga imaon niya. Why sila problema mag-asawa ha? Pero kung makainom sa'ya, gagawa problema. Ay na.
0: Oo, mo ganyan na. Kung na kita pinuloy na nga, tondering update sa karon. Sa patrol. Again, si Katropang Plan, sa Trabordo, sila mga bukol-bukol sa lawas, magsumara sa Santo Blas 12. Para sa nagawag yung natin ng Pilipinas, ay sa Tanyo. XFM
2: Live Reports. Salamat kay Katropang Franz. Sadya kay may maaoy kili nga gamay, may maaoy dako. Oh, sino may maaoy nga dako da? Ang maaoy nga dako pero permilan sa gamay kay ti te ano. Pero amo man Japon na. Kung ba dako kag gamay maaoy man na Japon, no? Nga posible magresulta sa kunano pa nga mga bagay. Ti Ariel nakapatay sa tungod sa maoy niya. Hindi daw kanami, Jesus. Mga kauturan, ang inom, why na yung problema? Okay na ya. Pero kung mag-inom ka, ibutang mo sa ano mo, ibutang mo sa utok mo, amo na problema. Kay why na yung solusyon? No? Hungod sa buot na. Ta? Kung kisa mangita, patay abla palusot na. Ang krimen is krimen na committer, no? Factors, mga katropa, ang inom kag pahubog. Ti ano mo unta? Hindi ta man matago ang mga ilim noon sa mga sari-sari store kay bisan ano ta ka himos na mga lahubog na mangita gid na. Ngita gid na pagi nga makabakal sang ilim noon kag mag-inom. Nga kamaluman sila, makainom sila, gamaoy sila. Nablaw? Eh, kwisa, hindi mo mapunggan mga tao kung kisa sa mga mait niyo. Ginatampuyong lang niyo. Para mamurag-muragan, para makabugtaw, blaw. Ma'am Jovi Amorente, thank you. Hello, watching live at work while having lunch. Morning. Sa kay Bon Buracos, taming aga. Girly Sobrano, thank you. All the members of Ma'am's chapter. Salamat gid sa Barangay Felisa. Mavic, Marivic Jor Castin. Ma'am's Felisa, thank you. Ma'am Remil, Sir Remil Mamilya, happy fiesta sa San Juan. Okay. May sitwasyon kita permi kita tubang sa daw-daw na mga katropa. Isa da sa pamilya ta problema ta kwarta. Problema ta bata ta, problema ta sitwasyon ta paano ta i-manage ang financial ta. No? Amo ni ang mga ano, mga problema, masamay kinatubang naton sa pangabuhi ta. Laktan mo pa bisyo. Laktan mo pa droga, laktan mo pa inom, pahubog, laktan mo pa kunano pambabayi, kunano pa solusyon ni this problema. May problema ka nas pamilya, imnan mo. Oo. Pila ka minutos, oras, malimtan mo na sa. Pero pagbugtaw mo, problema na Japon. Amo ning masamay problema man sa aton nga mga, sa mga asawa, sa mga iloy, sa pamilya. Ga problema na sa bata nila kung paano nila sulbaron ang problema sa tuition fee, sa plitihan at daudlaw. Ari pagit, may ara pagit sa mga bana. Nga kung gabi, ma-inom, mabisyo, kagpaukpan ang ilang pamilya. O, ti isa ni ka ehemplo nga dapat man ano ta? Tagaan, i-address ba? Galing ti sitwasyon ni mga katropa, permit na ginaginatubang, permit na yung gina-problema sa pamilya ta. Amo na yung konteksto mo, ano ang sitwasyon sa Pilipinas, mga katropa? Kalabanan, pamilya ta. Go-upod man sila pero ang problema financial kapin pa pambabayi panglalaki third party ko na ano pa problema sa bata kay bata hindi na mag-upod sa pamilya dito na sa mga ano dito na sa barkada kanto na to sa mga internet cafe kanto na to sa mga abang mga sitwasyon mga katropa no? So it takes a person to think much of that problem ang pag-identify sa problema pagsihatag solusyon sa problema. First, kinanglan mo, ibaroon mo. Anong problema, gidaw? Paano niyaw? Anong solutions ni? on kwarta naman mga katropa. Usual naton nga mga problema. We have problem sa kwarta, no? O tuduhon ta pangutang kay para makalaot kita sa mga blayranta. Pero at the end of the day, mga katropa, utang ng Japon, no? Gapangutang man ta Japon, muna sitwasyon la. No, kasubo kong kisa, kalain nga sitwasyon kong kisa, mga katropa. No, muna, da. Anyway, oras natin, 8:18 na. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Sa kay Sir Bonbon, no? Salamat, Gid. Si Sir Bonbon, darin sa Bago, no? Dulao. Ma'am Mary Jane Valio Alio. Maulanon nga aga, katropang win, maulanon gituo do. Namin na ipangapi sa Santun Gold Coffee Mix. Da? Ako ka pangapi ko do ah, no? Kay para mag, mag-an man na aton adlaw mga katropa. Notice nyo, nga kung mag-ulan, daw kasubo. Daw ka gusto mo lang ma... Daw kasubo, bla, nag-reminis ka sa mga... panahon, bata pa ko, muni-muni. Sa una, ito karami, ito sa ano, sitwasyon ko. Nagbalik-balik ka mga katropa. Kabalo ka, sa panahon nga ni, ginubo ang dopamine content sa aton ng utok mga katropa. Kag kinahanglan ta mag-produce ng mga abyan, no? Pinaagi sa vitamin D. Amunay makabulig ang premium D3 sa inyo mga katropa. No? Dugang sa dopamine production or sa aton nga happy hormones, no? Sa panahon nga, puro-puro yun eh. Doka subo nga, doka feeling mo ha. Ako ba chagos na? So anyway, mga katropa, 8:19, we'll take a commercial break and then istoryanta, pila ka mga topiko, pila ka mga issues mga katropa, because ang aton nga national office, ang aton nga Philippine National Police, nagpatigayo na sang ilang investigation angon sa natabo dito sa San Jose. Pagkatapos sa mga sitwasyon gani, may ara sang grabing kulba, no? Ang ginhatag sang ining insidente dito sa San Jose mga katropa. Let's identify sa pinaka mga factors nga nagresulta sini ini mga katropa, plus ang layi nga ginaexpektaran ta nga maghatag sang penalidad, no, sa ining mga kabataan nga nagkomiter sang krimen. Krimen ni Shemo, no? May mga factors mga katropa sa ilalom sa aton nga layi, sa aton juvenile justice law nga dapat maintindihan na naton, no? Well, try to look at check sa pila ka mga legal luminaries naton para makapamakot kita sa mga bagay-bagay angot sa mga katropa. Plus, mas mayugid kamo ang aton ginikanan kay bisanano papadakta nagabalik Japon sa sitwasyon, no? Kung di ini nag-ugat ang tanan, no? Maybe sa isa ka problema or impluensya, no? Sang may mga external factors or sa pamilya mismo, no? Nga problema nga na, no? So, kailangan tayo maintindihan, so that maintindihan taman ang objective sa mga layo naton nga ginapatuman, no? Sa idalom sang Juvenile Justice Welfare Act na ito sa pungsod Pilipinas mga katropa. No? 8:21, let's take a break. Balikan ito mga balita natin pagkatapos sa mga panunod. Standby!
5: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz, ang panitang kapis, nerbiyoso git ko. Basta gani, gainon ko sang ordaryo ang kape, gadugang pagkadadyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
8: sakit ng katawan, mag Cellphone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
13: Cellphone Plus Herbal Oil,
14: Sister Pain.
15: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis, na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
17: symptoms persist, consult your doctor.
18: Bibili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
20: Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
21: Yes, to health!
22: The secrets of health.
23: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
24: Yes.
23: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
24: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
23: Mm.
24: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
23: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
24: Mm-hmm.
23: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
24: Mm-hmm.
23: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
24: Yes.
23: Kung wala na gid.
24: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
23: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
25: Cellphone Plus Gold.
26: The secret of health.
23: Makabulig ang pag-inom sa Cellphone Plus Gold, Dok Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
24: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
23: Hindi na sa kabatsyag.
24: Yes.
23: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
24: Again.
23: Again.
24: Yes.
27: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sining mga joints, posible mabalda. Ang iya sining panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sining hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig ang to sining Santhon Plus Coffee Mix because may iso Flavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
4: Mga katupa, exciting!
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balansing nga mga komentaryo.
7: Hindi
6: nga nag-atras ang public opinion
0: objective.
6: Prangka kag diretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpangalagay natin sa ato niya para natin tunan. Dari sa Bacolod dya, may mga incidente. Kita nyo mga katropa, doka unusual sa mga sitwasyon. Dari sa Negros Occidental, mga katropa, nakita ta, ngati may ara sa mga nagkaklatabo, no? Sa mga teenagers naton, no? Sa mga lamaharon naton ng mga kuturan, dari sa Sirens Bacolod, one of those is ang concern natin tubla primero ato ang involvement sa mga estudyante sa illegal nga droga. May mga bata, may mga teenagers, mga katropa nga nagaka-involver man. Like for example, makita natin ginpalabot natin di sa DSSD natin liligad nga party sa ining ano bla? Party sa mga pag ka-involver sa mga lamaharo natin nga mga kabataan. Pangayo-kayo, no? May ara sa mga programa ng atong gobyerno, angot sila mga katropa, para i-plastar sila. May mga proseso nga pwede mo on, mga katropa, angot sini, no? Daw sunod-sunod nga mga nagkakalatabo diri sa atong lugar involving sa mga minors na to. That's why napamangko taligad sa DSSD naton anong mga pamaagi nga maproteksyonan ang mga kabataan. No, take note mga katropa, istorya today is proteksyonan ang mga kabataan ta. These are kids, no, ang mga kabataan nga makit-an naton sa kilid sang higad sang ano, higad sang dalan nga nagasinghot sang rugby. Mga kabataan nga gaka-involver sa pagbaligya sang droga, no? Mga kabataan nga nagaka-involver sa rumble, sa away, sa mga lugar diri sa Negros Occidental. Amo ning pinakamang concern naton subong nga ginatutukan mga katropa. Ang problema lang is ang kapasidad sang aton nga gobyerno, paano ni sila tumangon, no? Ipaidalom sa mga programa ta. Because kita min mismo mga katropa, hindi pa man karo sa ato, no? Anong ginahambal sang layis na di, no? Sa ginahambal nga juvenile justice o juvenile ang protection na, no? Layi, para maproteksyon na nato yung mga kabataan. Dako nga issue ni karon kay ginapadayon pa ang diskusyon sa aton nga sang mga mamalidha, sang aton pinaka mga abogado, pila ka mga officials gobyerno kung ano gid ang nagakadapat sa sining mga bagay. Matapos tubla ang natabo to sa San Jose National High School, may natabo naman to sa Cavite, no, namuno tong isa kabata naman, isa ka estudyante. Ano mga factors mga katropa, no, ginahambal ti paano na siya? Ang mga eksperto na to may pag-intindis na mga katropa. Ako naman niya, nagambal man ta, hindi naman pwede ma-interpretahon ang ining mga bagay base sa gusto talang makit-an ng mga sitwasyon. Gusto talang matabo ng mga sitwasyon, katropa. Gusto naton padalman ang problema, ang buod sa problema, kag ano, ang approach sa gobyerno para ilikaw ang mga kabataan naton nga ini sa mga sitwasyon nga hindi man nila hakos gid nga matabo mga katropa. So diri kita gadibati-bati, no? Sa kapihan to temprano pa istorya nga waywa ay gadyang pangilinan law, no? At one point mga katropa na intindihan ta kundi ning halin, no? Because may napatay. Because nga may ara sang mga kabataan nga naniro, may ara sa mga kabataan na estudyante nga napilasan ang aton nga mga ginikanan, ginakulbaan, no, sa mga eskulahan base magmatabo man eh, ano ang posible nato himuon. Ang isa ka lawmaker naton, no, Senator Robin Padilla, mga katropa, naghatag na sang iyang panaysayon, no, ang iyang panindugan sang iti ang ina nga layi may problema na, no, so, dapat ripasohon na, bag-uho na, kagtun-a naman sa mga ayo kag panubuon ang criminal liability sa mga kabataan nga nakakomiter sang krimen. Ang ginaduso di medyo sarakot na mga katropa, hambal nila sige pwede man 15 anyos, no, may ato pag hindi dapat 12 anyos, katropa. Pero balik-balikan ta ang pinakamang sitwasyon, gusto nato maintindihan ang pinakabuod sang ining layi, objective sining mga layi mga katropa, because kung hindi ta pag-intindihon, it's we will just talk about the incident, May istorya ta sa incident ti nagluntad. May istorya ta sang kaso sang pagpamatay. May istorya kita sang mga mass shooting, no, ginakalintulad naton, which we feel hindi sa appropriate nga istoryahan subong because may epekto siya sa paminsaron sang tagsa-tagsa. Ikaw, ako, may ara ka, may ara ginahatag nga kulba mo, no? Kag sa mga kauturan ta, sa mga kabataan, they thought na okay, daw sikat ko. Lain ang paminsaron naton kontra sa mga kabataan mo, no? The more ginistoryahan mo ni mga katropa, mga sidente, they are being they thought that ining mga bagay, mga katropa, daw ka heroic sang sitwasyon. Daw ka sadya because nasentro sila ginistoryahan, eh. Especially sa mga kabataan nga, ay, why man sa kabalo kung ano ang repercussions ni? Insakto na bala? Hindi, no? Gambal ta? Insakto ba lang tabo? Hindi. Hindi insakto. Anong mga layi nga dapat istoryahan ta? Let's more focus, let's focus on loss, no, mga katropa, nga pwede ito istoryahan rather than nga i-share tini sa social media, ihambal ta sa social media, o ari may insidente naman ti. Mga katropa, ang narrative nga mahatag sang video sa paminsaron sa mga kabataan talain, eh. Hindi sa amuna sa hindi sa kompleto ang mensahe nga gusto naton ipalabot sa aton mga kauturan. Mga katropa, amuna niyo. Kung ikaw isa ka individual nga nakakita ka sang ining pagpamuno sa mga bata, pagtiro, no, mass shooting whatsoever, mga katropa, oftentimes nagambal ta, gusto ko i-share ni, gusto ko ipabalo ni for awareness. Pero ang eksakto ka perspektibo, mga katropa, did we really, no, spread the exact information halin sa video nga na para sa tao nga maglantaw, para sa kabataan nga maglantaw? Take note, mga katropa, the response of Pilipinas, why the restriction niya sa social media. And also, maintindihan ta ang insidente. Grabe yo, namuno gidsaw. Na tirohan, naniro gidsaw. Na ano gidsaw, na nakapatay gidsaw. 15 anyos. Ang konteksto sang insidente, amuna sa mga katropa. But wala kita nagamhambal anong mga programa, anong mga layi nga nag-penalize sa mga imbulbado. Take note, mga katropa, hindi lang ni para sa mga kabataan. This also involves sa mga parental obligations ang ginikanan kag mga external nga factors nga posible magresulta, mag-impluensya sa isa kapaminsaron nga ma-adapt, no? Masulod sa utok sang isa ka lamaharon, mga katropa. And they find it makahambal sila, ah, okay mo, imuni. Sa Diris Pilipinas, sa una, ginahambal ito gani sa pelikula nga ang story nga, like for example, isa kartista, no, na patay ang pamilya, ya, ginpatay pamilya, ya, stubangan, no, may mga kontrabida. Ang kontrabida, ginpatay niya ang pamilya, mga katropa. Panabuhi itong isa, membro sa pamilya. Ta? And, ini, mabalos, no? So ginimo to sang bida kaysa tong bida mo, no? Nagkadto sa mga miguya, nagkuha sang armas, no? Nagtipon sa mga armas, nagpabakod o kuno paayo abi, no, hospital, nang paminsar siya. Mabalos ko, mga katropa. Mabalos ko, no? Maresba ko kay ti amo na yakon nga ginpatay pamilya ko mo, no? So dira, mga katropa, nakabugtaw ta, may ara na karon sang awareness na. Imbis nga paintindihon ta ano nga mga proseso sang layi nga dapat katuan, idangpan sang pila ka mga na involver, no, sa ining mga krimen, no, ang mga na biktima, ang biktima sa mga krimen, mga katropa, no, mas na pa-introduce sa mga pelikula, mga katropa, nga it's okay nga mag-resba, it's okay nga magbalos, it's okay magpamatay, no, sa mga perpetrators to, rather than nga ginapaintindi, mga katropa, nga ang proseso ng justisya, proseso sa aton layi nga kinahanglan ta magkadto sa buga, kadto sa pulis, ang dapat lauto ni siya dira karon ni istorya. Kabalo ko may arat ta sa mga ano, may arat ta sa mga naglailaan ng argumento. Pwede ta ka debate, pwede ta ka pahatag sa opinyon na natundra, mga katropa, pero let's just look at this situation mga katropa nga isa ka problema nga dapat natun tunan, no, dapat natun nga intindihon mismo, no, kay ti basi makahatag kita sang lain naman nga husga, no, sa isa ka mga sitwasyon pagkatapos basi inulsulan ta lang sulihi, no, tungod sang indi ta mahakos nga mga bagay nga mga proseso nga dapat gina patuman sa mga insidente katulad sa mga katorpa. So going back, no, may ara na sa mga rated 16, 15 general patronage mga katorpa because amuna sang regulation nga ginahimo sa atong gobyerno so that ang atong mga maharon hindi may expose sa mga violente nga mga pelikula, no? Amo rin ginahimo ta, no, subong-subong sa Pilipinas, no? And then may ara na sa mga regulations na nga kung ikaw ikaw below 18 dapat may ara sa parental guidance, no, may ara sa mga ginikanan nga mga upod sa imo paglantaw sang ano ang purpose ng mga katropa is may ara sang tao nga maka-explicar kung ano na siya para sa inyo, no? Kung ano na siya para sa mga kabataan ta. So diri ang mga sistema nga amat-amat naton ginapainsindi sa aton nga mga kabataan nga ti makita mo na siya. Ang halokanay daw hindi na pwede mo, no, sa conservative nga ano nga tradisyon naton sa aton kultura mga katropa medyo ang aton nga mga ginikanan medyo gaalmas na da pero take note subong katropa ang ini nga mga palagwaon ang ini nga mga content sa social media libre nga malantaw sa mga kabataan ta and wala sang regulations na da. Alright, so dirita matutok anay, no, sa mga bagay. Pero antes sa mga katropa, i-confirm ang Malacanang mga katropa nagpatigayo na sa investigasyon angot sini sa nagluntad nga sitwasyon nga krimen o kung pagpaniro dito sa San Jose National High School. Kahapon nagpatigayo sa press briefing ang Philippine National Police mga katropa ang pagpahayag ni spokesperson Chief Colonel Alin Ray Co, no, angot sa initial ng mga investigasyon mga katropa sa ining duha ka mga suspetsado tanan minor di edad mga katropa ang isa to daw 15 anyos kag 14 mga katropa all grade 9 and grade 11 learners sang nasambit nga may eskwelahan mga katropa daydayon tama na karon kung paano natabo, no, oras naton 8:43 aryo ang press briefing kahapon sang Maracañang mga katropa
1: sir nang isang beses. Kaya nung yung una po nating nakuha or na place into custody, nakuha po sa kanya yung 38, meron pa pong limang hindi pa na ipapaputok. So alam po natin, ala-animang laman, isa lang po ang napaputok niya. Yung isa po nakapag-change magazine pa. Yung pong alias Nash.

may isa kabilog, may ara sa misfired cartridge, no? Isa kabilog. Basta, no? Labot sa 34 mga katropa, pero may ebidensya ng Living Corps ng atong kapulisan, naglabot na sa 48 kabilog, no? Gusto natin i-correct man pila kamabalita nga naglapta, apat na kuno ang patay, no? Pero ang pinaka-recent natin nga nakuha ng may informasyon, halin sa XFM Tacloban, tatlo lang ang napatay mga katropa dito sa insidente nga nagluntad. Sinong napatay? Okay. Ginpagaso publiko na ni kag na balita naman sa pinaka mga pamantalaan mga katropa kag sa mga news outlet sa Tacloban ang shooting nga natabo mga katropa. Una to ang isa ka 14 anyos nga si Ayasa Nicole Dazo, no? Nakuhaan ni siya sang video mga katropa nga nagwa sa eskulahan matapos nga maigo pero wala man dia, wala masalbar. Ang isa pa nga isa ka estudyante nga patay sa insidente mga katropa, si Yasi Sipara, 15 anyos, grade 9 student, nakuhaan man sa sang isa ka video nga nag ginasipit na kami igo ni sa mo, no? So amo ni ang ikaduwa sa tatlo nga mga mag-utod honor student pa rin, no? Si Yasi Sipara. Ang ikatatlo ang katropa sa video familiar ni sa inyo kay ti nagli matapos nga naglapta ng mga video mga katropa, nakita to ang isa ka estudyante nga nagkadto sa pertahan tapos siya ni ang nagsirado nga gusto niya tani ilak ang kwarto kag i-manago, no? Upod to sa mga ano niya, mga classmates niya. Pero mga katropa, sa nagapalapit na siya o kung pagsirado niya, may lupok na batian. Naigo sa kilid ang ining isa ka estudyante. Si Chris Lawrence Fabian, 15 anyos mga katropa, grade 10 student nga nalutang, natiruhan matapos nga ginsirado niya ang ining ang pertahan sang isa ka classroom, no? Pinalupok na mo. So amo ni ang duwa ka suspect na mga katropa nga si alias Nash kag ang isa pa nga 15 anyos mga katropa nga ara karon sa custody sang aton nga mga kapulisan. So sitwasyon nga wala ta ginexpectaran, sitwasyon nga wala ta man ginpakayo mga katropa pero nagluntad na. Ang aton lang di is gusto ta makita ang kabaskugon sang layi. This is now a challenge para sa layi sang Pilipinas para patuman, no, sang nagakaigo nga pamaagi sa mga minor di edad mga katropa, no? So ang ato mga legal luminaries, may ara sa pananawans ni, may ara man sila sang ginakabig ta pananawan sa patagsang proseso legal. Now, damo sang mga kauturan tagambal, sige nga, hindi na pagpursuhon lang, bi. Hindi lang pag, anon. No, ti hambal nila, sige, ti ari pa rin sa protection sang atong Child Welfare Act, mga katropa, sa atong juvenile justice system nga protektadong atong mga kauturan, no? Protektado ang aton nga mga kabataan sa mga criminal liabilities, no? Nga posibleng sa ila magbutang sila sa sitwasyon nga hindi taman bala malikawan, no? Malikaw nga aton mga sudyante. Pero let's focus more on sa pila ka mga prevention katropa. Ang pila ka mga factors ginalantaw sa mga sa mga kauturan ta is paano naka-acquire o kung na-access sa mga estudyante ngani ang armas mga katropa. Just like dito sa US, no, you can apply para mag-possess ka sang armas, but there's a limitation, may threshold ang edad man mga katropa. So below 18 hindi ka pwede ka-acquire to sang armas, no, hindi ka man kagamit sa mga armas, no. But because nga dito libre ang armas sa ila, ang mga kabataan kung kisa may access sa mga armas ngani. Una, ti hindi plastado ang pagtago sa mga armas katropa kag pwede lang magamit kag sa mga kabataan. So ginagamit na sa pagpaniro. Ang terms ang ginagamit dito sa

0: Estados Unidos, sa Colombia, kagiban pa, mass shooting, no, sa mga estudyante. Ang ining mga action mga katropa triggered kag impluwensya sa pinaka mga bagay. Number one, pamilya, no? Number two is bullying. Sana, mga katropa. Number three is intent nga magpatay. Number three is impluwensya sa mga grupo nga nagapamatay. Nga they thought nga insakto lang ang ginahimo nila kag may ara sa objective. Daw may ara lang. Daw ano, ang tawag na is mga kulto sa social media, mga katropa. Kadamo sa mga influence, sa may mga grupo ni sa mga katropa, like mga satanic group of mga atheist, mga katropa, they don't believe, no? But ang ilang ginapatihan nga kung makapatay ka, may ara ka sang no reward na sa ila sa babaw or sa pagpati nila. Now, amo na yung influence sa mga kabataan ta, pagkatapos ang pamilya. Ang pamilya, guba, mag-asawa, bulagay na, napabayan bata. Sitwasyon sa financial, mga katropa, dari sa mga third world countries, perbinia, amo na isa sa mga problema, ta kwarta sa pamilya. Nag-away si tatay, si nanay, permilang gamo, tungod sa isyo sa kwarta, nagbulagay. Si tatay permilang hubog, pagpuli niya, ginasakit si nanay, no? Ang mga kabataan ta, nabutang sa sitwasyon nga daw nag-angkon sang kainit sa pamilya, ginbuno, ginhimo ang krimen sa isa ka bata, sa isa ka membro sa pamilya. Daw amo na mga factors, mga katropa, but more so gusto naton nga makita man ang tawag sinibla, ang kamot sang aton lagi sa pag-penalize mga katropa sang ini mga kriminal nga naghimo sa mga katropa. But of course, kinahanglan man nga may tsindihan ta, paano ini natabo mga katropa? Nag-anong buod sang sitwasyon? So, nambal natin to, may mga factors, abi, may mga bagay nga gusto natin nga maintindihan mga katropa. So, damo sa mga pwedeng panumdumuntay, no? Gusto lang isulod ni Spris One, no? Pero, sa aton nga layi mga katropa, may ara sa abi sang ginakabig ta proseso, no, nga pwede naton malantaw, pwede naton magamit, no, pinagi sa paglantaw naton sa mga provisions sa Juvenile Justice and Welfare Law, katropa, diri sa Pungsod Pilipinas, kag ginpasar sa pinaka mga legislators naton diri sa Pungsod Pilipinas, no, ang ginahambal naton nga mga children conflict with the law, no, ang ini nga mga kabataan nag-committer sang krimen kag pagpatay or pag-rape mga katropa nga sila imbis nga i-prison sila, may mga proseso, no, ang sa regular nga mga tao, like sa isa ka tao makapatay siya kaso murder, pwede sa mapreso, bugat ning penalidad mga katropa. Homicide pwede, on rape ng mga katropa, these are capital offenses nga pwede mapreso ang isa ka individual mga abyan, no? Sa kaso naman sa mga kabataan, protection eh, ang term protection sa mga kabataan, imbes nga isulod sa prisuhan mga katropa, may ara sa mga reformative action ang aton gobyerno para mapatuman sa 15 anyos pataas ng mga kabataan. Since kaya tignes rehenta is 15 years old, may ara di 14 anyos, ang isa da sa mga bagay nga medyo nagbutang sa init sa ulo sa tao, e nga kahit hindi mo niya mapriso ang mga kabataan, no? Pag gusto sila ako, no, mga katropa, maybe amo na sa paglantaw natin. But nonetheless mga katropa, ginahambal di sang aton nga layi ang criminal liability while found on reformative action sa aton nga gobyerno, justisya, ang pinakasadya lang di kahit hindi bati kung kisa sa mga barangay bla, debate sa mga kapihan, hugisa daw mga tinapungulay pa sa hindi ah bata kay Chintin sa sang ano sang iya ginhimo mga katropa. Sobra karon ato ni Surehan mga katropa, we will check sa pila ka mga pila ka mga resource person ta kung makaistorya sila angot sini mga byan, no, kay ti pwede man ta kambal nga ti aras la prisuhan nyo na ripasuhon tang layita. Pero mga katropa, naintindihan taman kung diin na nagahalin ang hustisya o kung ang panawagan sa pamilya sa biktima nga nakit-anta, grabe ang sitwasyon mo, sino bala mag paminsan sa nada. nga gusto mo lang yung mag-eskwela bata mo. Eskwela lang, mag-eskwela ang imo bata dira sa bulutuan, kabalo ka safe na. Kaga sa pag-eskwela nila, gambal ka nga ti basi pa lang sa ulihi pagkatapos nila, mag-ayo pangabuhi nila. No, why ka man ka-expectar na pwede matapun na yung mga katropa mo, no? Sa duwa nga ni, no, ang mga suspect nga ti patapos nga na nagluntad ang ining insidente na tabo naman to, nakita mo naman to mga katropa, is mismo ang bata mo na biktima sa mga sitwasyon nga wala mong kina-expectaran. Ti daw ka budlay akseptaron na insindihan tang ginikanan. Kag ang ila demanda para sa hustisya. And all, we are all for that, mga katropa. Nga gusto natin hustisya para sa mga biktima sa pagpaniro. Kag hustisya, no, nga nagakadapat para sa mga suspect, mga katropa, no? But dari sa sitwasyon ginambal di mga katropa, isa sa mga factors man, kumusta ang security and safety nga mga protocol do sang aton eskwelahan, no? Subong may ara na sa pagstrikto sa mga pagpasulod sa mga estudyante sa mga eskwelahan, may ara na sa mga inspection, no? May ara na sang pagpahugot sang safety measures sa mga eskwelahan. Aboy ko kesa the responsible Pilipinas mabyan nga kundi talukpan, hindi pa tayo maghimo sa pamagi, no? Kundi talukpan, daw wala lang, daw ginpabayan lang. Now, kahit tinatabo na ni, taranta, malibati na, no? Sa mga insakto ko rin. Daw kadamo sa mga, ano, daw kadamo sa mga opinion nga nagakadto sa aton paminsaro, mga katropa, and then gusto ta nga magwaras lang bla, dumangakigin lang. No? Ti sa pagpangakig ng mga katropa, maybe gusto ta magbalos, gusto ta ibutang ni sa presuhan ng mga kabataan. But ang consideration natin is paano lang taon sa justisya sa Pilipinas ang ininga mga problema, ang komplikado nga problema. Nga kung lang taon mo lang dito mo ibutang sa presuhan mga katropa, will it stop the cases of bullying? No? Will it stop the mental health? Will it stop the problem rooted in the family? Will it stop sa problema halin sa mag-asawa, sa pamilya, mga katropa? No? Kung amo na sang approach naton diri sa problema na nakita naton sa naton pungsod, mga katropa, looking at the duwa ka menor de edad nga suspetsado sa pagpatay dito sa tatlo ka mga estudyante sa San Jose National High School. Alright? So bagay nga damo sang mga kauturan ta, no, nakapamangkot man ta sa aton nga mga ano, sa mga shelters, ang paglantaw nila may dapat himuon preventive kag pagpabakod sang layi on minors, no? But karabanan gambal sila, ga-admitir nga there should be a reformative measures, no, para maproteksyonan mga kabataan ta. Take note mga katropa, this very young age, ang mga kabataan, hindi man solido ang ila judgment kung galing nila. Vulnerable sila sa impluensya, vulnerable sila sa mga pamahog, no? Vulnerable sila sa epekto man sang social media, no? But ang pamangkot di ang inibalang aton nga Juvenile Justice Act, mga katropa, ang Republic Act 9433 nag-ako 9344 nag-respondibla sa aton nga sa subong ang mga problema sa mga kabataan nga sama-sama yung mga katropa gina-take advantage man sa mga kriminal ang mga kabataan gamit ang gamit ang mga kabataan because they know, no, may ara sa sang protection sa aton nga layi nga hindi sila maging accountable o kung liable sang any criminal offenses nga mahimo nila ginagamit sa droga, ginagamit pang hold up, ginagamit sa ano, ginagamit sa mga katuntuhan, no, nga karon makita ta. Amo maning panawagan sa police naton, no, nga ti wala kami mahimo because nga ti may ara kita sang layi nga nagaproteher sa atong mga kabataan, para sa mga criminal liabilities ni. Pero mga katropa, in what extent no ang na-fulfill sa aton nga gobyerno ang mandato sang ining Acta Republica sa pagproteksyon, paghatag proteksyon sa mga kabataan ta. No? Daydayon tara karon istorisorehan ta ang pila ka mga bagay, kwaon ta na ang pila ka mga paglantaw sa pila ka mga opisyal natong gobyerno. Angot sa mga katropa. Na oras naton it's a minute after 9 o'clock mga katropa. Commercial tanay, balikan ta mga balita pagkatapos ini. Standby.
1: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Mga katrupa, exciting!
12: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balansing nga mga komentaryo.
15: Hindi
14: nag-atras ang public opinion objective. Prangka kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
14: Ini ang Bullseye.
0: Balik na mga katropa sa pagpaglagay nato. Oras nato is 9:04 na. Kabarong kita kadamo sang nagahatag man sang opinion nila mga katropa, no? Pero mas mayo guro, no, sa mga kauturan ta anong paglantaw niyo sa di, no? Especially siguro ang isa sa mga tingo guro nga mabatian ta, ha? Nga pamatian ta mga nanay, no? O sa Bacolod, no, ang moms kay sindi ni sa mga nagakalatabo mo, may mga concerned abi, no? Ma'am Jovi Amodente, morning. Salamat gid, lunch break kami, no? Salamat gid. Sa kay Mary Jane Balualyo, sinya maulan nga kapunanon. Sir Noe Hilares, morning. Salamat gid sa pagpamati. Dira sa Barangay 35, thank you. Damo na sa mga ano, mga nagkalainain nga mga komento kag pagpati o kung pag opinion mga katropa. But lang taw tayo kung anong ara lang, no? Ano pwede nga mahimo naton subong so far kay ti kinanglan gid niya aktuhan. Di pwede nga pabayaan ng isa. Ari duwa ang igos ni. Awareness para sa pamilya, awareness para sa aton nga gobyerno, awareness para sa aton nga mga kabataan, no? Sa nagaluntad ngini, no? But more so, focus kita mga katropa kung paano intindihon sa aton hustisya ang isa sa mga komplikado nga problema para sa minor, mga kabataan. Ma'am Jel, Sir Jelwen, si Paring Vincent, good morning. May isa ka manunudlo nga nakasaksi mismo kung ano ang natabo sa Tacloban School shooting incident to. Kinapatigayan pa sa Gapon ang investigasyon angot sini, but nag-expectar man kita nga di kabay pa nga mahatag ang hustisya sa pamilya nga nakaagi sini isang sitwasyon, no? Kantuan ta, because duha ka mga bagay, mga katropa, gilalantaw di is number one, ang layi naton ang legislation ta nga magpabakod pagid sang ining Juvenile Justice and Welfare Act naton mga katropa, tagaan sa bugat kag nagakaigo nga implementasyon. Ang pagpahayag di is ang 14 years old below 15 years old below mga katropa, wa gid man sa criminal liabilities, no? May mga intervention naton gobyerno nga paghimuon sila, no? But what kind of intervention ginahimo naton diri sa aton nga Juvenile Justice Welfare Act mga katropa, no? Ang aton dira is kung way reklamo ay, no, kung wala sang makabig naton na mga ano, wala sa mga mareklamo, pabayaan na lang, no? Pero siguro mas intindihon ta ang ginahimo sa aton nga lokal na pangunuhan, ang DSSD naton, kung paano ginaplastar mga katropa. May ara kita sa mga proseso. Ang 15 years old to 18 years old mga katropa, hindi sila criminally liable, but ginacheck dira lang tao mga katropa. Sa aton nga korte is ang discernment sa action nila sa pagpatay o kung paghimo sa krimen, no? Now, ti ginahambal, hindi pwede ma-preso eh, no? Mga kabataan ta. Of course, yes. Nakabutang da. Pero usually, mga katropa, may intervention na itong gobyerno na da. Ang ginahambal is ang mga reformative action nga ginahimo sa itong gobyerno. Like, may ara kita sa bahay pag-asa, nga ginabutang da mga kabataan. Pagkatapos, ang mga kinahanglan ng mga counseling, intervention. Ang problema ko kis ang mga katropa diri sa itong pungsod mga biyan, damo kita lagi, pero hindi sa mapatuman mayo. No? Hindi sa mapatuman. Pwede maging accountable ang mga ginikanan, pero hindi mapatuman mismo ang responsibility ang inang mga laye nga nagbutang sa programa o kung napaidalom sa mga ginikanan sa programa mga katropa, no? Because una, ang sitwasyon natin di responsible Pilipinas, gusto tayo magpangita kwarta mo, gusto tayo mag-ubra, so hindi mo mapilit na kaya kundi sa mag-ubra. Why man sang ano? Why man sang kita? Why may kwarta para ipa-eskwela mga katropa? So, amo ni bla ang sitwasyon diri sa atong pungsod mga katropa, ang approach ng aton hustisya kung paano intindihon ang isa sa mga komplikado nga problema sa aton pungsod. May mga factors nga ginalantaw sa nambal naton, financial, pamilya, relations pamilya, pagkatapos ang impluwensya mga katropa sang environment naton, no? Nga nagabutang, nga nagepekto sa pagpangabuhi sa mga kabataan naton, no? Plus ang sitwasyon sa mga estudyante ta sa mga eskwelahan, no? Naka ano sila ba? Naka may protection sa lola, no? Ano nga mga intervention kinahimo man sa atong eskulahan para maproteksyonan atong mga kabataan, no? May ara sa mga security guards, but of course mga katropa, mga security guards, hindi mo na pwede nga ikapkapan nila, hindi mo na pwede nga alang taon nila mga bags or whatsoever dito sa mga estudyante. Ang term nga gamit nato is protection mo, no? Ang safety sa mga kabataan ta halin sa mga external factors da, no? Like for example, may ara sa mga grupo da nga gusto magsulod kay manakit, kagunano pa ang aton security para sa mga estudyante, ara dapat, no? Nakaplastan sa mga katropa. Now, ari kita sa isa na mga dilema nga permitter ga balik-balik sa inyong istorya kay mga kabataan ta gina-take advantage mo, no, para sa paghimo sa mga krimen, no. I-check na tumla karon ang mga counselors naton kung ano ang ilang pananawan sa mga katropa, kag paano natin mapasunsanyog ini nga mga pamaagi para ma-proteksyonan ang mga kabataan ta mga katropa. Dari naman tayo istorya. Naraman, protection naman ta. Ginapabayaan ta mga kabataan ta nga maghimo sa mga krimen, no? Nagpabayaan ta mga kabataan ta nga magsagsag tungod sa kakunangan sa aton nga gobyerno para mag-laot ka mag-penalize mga katropa. Sugot ka mo ba na nga ibutang na lang sa 12 anyos ang criminal liability sa mga estudyante mga katropa para makulbaan sila sa ining paghimo sa mga krimen mga byan nga nagaluntad diri sa pungsod Pilipinas. Do kasadyas ni mga katropang istoryano, pero may mabatian ta sa mga comments sa social media nga kinanglan na kay di daw hindi na akma ang daw sobra na nga imbis nga itagaan sang penalidad, ginasapupo pa sa atong gobyerno mga katropa, no? Those factors ginmention na ito mga katropa, though diri nakatutok pero may nga ito na hensya sa gobyerno ang aton nga justisya nga mahatag para proteksyonan ito mga kabataan, no? Take note, sa nambal na ito mga katropa, mga kabataan ta, at a very young age, hindi pa solid ang judgment nila, kabuhi nila. Pagbago mo na sa, of course, ang education naton, kinahanglan taman na ripasuhon. Ang education naton, kinahanglan taman baguhon, no? Because nagambal da, until, ang aton nga minors considered sa 18 years old o 17 years old below. Nga, hindi pa siya fully grown, kaga hindi pa muna kabako ng judgment mga katropa sa mga sitwasyon ginagyan niya, no? Kinahanglan pa guidance. Now, question, mga katropa, ikaw ginikanan. Anong ginihimo mo para hibaluon mo, proteksyonan mo ang bata mo sa mga problema ngani, no? Bullying, no? Isyo sang droga, isyo sang kunano pa ng mga sitwasyon, no? So, wala, no? Maybe ato kaso obra mo, makibot ka nang may mga kabataan ka nga, oy, nga problema gli, no? May mga kabataan ka nga ginpatawagan lang sang eskulahan nga amo ning sitwasyon sang imong bata subong, no? Nga problema ka. Kag ang iya gina problema is ang iya pamilya. Nagresulta, absent bata mo, wala nagasulod sa eskwela, nag-eskapo, atuto sa mga grupo, atuto sa mga barkada, nag-tiner ang imo mga kabataan, no? So, mga bagay nga gamay pero nag-contribute, no, para magdako ang isa ka problem. Again, ang istorya sang problema sa mga kabataan ta nga engaged, involved sa mga krimen mga katropa, komplikado siya, eh, no? Komplikado siya. Ang bata ang isa ka ginikanan, isa ni ka mga sitwasyon mga abyan nga ang bata iya ginpabaligya iya sang illegal nga droga para makita sang kwarta para i-sustain sa pagpamuhi. So there's still economic aspect nga ginalantaw. Again, komplikado. Next dira mga katropa is nakita to nga may ara sang may mga grupo, no, nga ginakantuan mga bata, no? Ba't ang parents way kabalos na? Mga kabataan way kabalos na, no? Ang aton nga mga guro, aton mga teachers way makabalos na, mga katropa. And this is happening outside the classroom. Ari ko rin sa linya na ito mga katropa ang Committee on Human Rights mga katropa chairman sang Sangguniang Panlunsod. We have Councilor Wilson Jun Gamboa. Sir, good morning. Welcome sa programa.
15: Mayong aga, Sir Win, kaysa tanan-tanan nga nagapamati. Mayong aga.
0: Sir, diba, ti, isakto ba lang, let's lower down the threshold sa criminal liability sa mga kabataan nga imbolbado sa mga pagkumiter sa mga krimen, sir. Anong mga sense nga nalantaw ni New Derry Councilor?
15: Personally, Sir Win, okay ako sa lagi. We need to also protect the formative years ng aton ng mga kabataan. In fact, tagahandig ka ni dako ng liabilidad ang ining mga ginitanan.
0: Mm-hmm.
15: Ining pagpabaya, the neglect bala.
0: Uh-huh.
15: In fact, may layi kita sina.
0: Yes, sir.
15: Parte sa pagpabaya sa nga ang ginitanan sa sining ng mga kabataan.
0: Mm-hmm.
15: Now, although very clear man lang kung ay grave offense or grave crime, hindi kibala na natin sila madakop.
0: Oo.
15: No? So, i-review siguro, subong gina-review ko man ang among alay, hindi siya pangilinan, law na siya.
0: Yes, sir.
15: So, dapat bukaron lang anay na nila kaga ipathag bala pagpaintindihon ang mga tumuluyo kung anong kaundang siyang siling layi nga ginatawag natin na pangilinan law. But for the time being, kung hindi na natin ma-review anay ang among layi, ay ampo di protection niya sa gihapon sa mga kabataan during the formative years na pwede pa na natin sila yama rehabilitar. But liability para sa akin, foremost and above all, ara iya sa mga ginikanan.
0: Yes, sir.
15: Because amoy ni sila ang guardian nila. Ang mag-gage sa ila. Sang maayo. Amuman bilang siling ko sang mga kabataan nga nadakpan sang rugby.
0: Yes, sir.
15: Although ginpanguha ni naton sila, but binbalik ni naton anay sa mga barangay. Kaga ginpatawag ng nangigitikanan kaya lugo kag kun siling ko abi nga sulit-sulit nga ginapabayan, pwede na inin naton pasakasuhan ang mga ginikanan sang ara nga laying ng abuse of the children kaga neglect of children. So ibalik din naton anay sa mga ginikanan pagi sa bulig sang aton syudad through the DSSD kaga bulig sa mga barangay kaya may ara na da sila best mo may lamisan na da sila nga nagabantay para naman niya sa formation sa pag-bulig sa aton ng mga kabataan.
0: Counselor, may mga intervention nga pwede mahimo those 15 years old above may bahay pag-asa, they could be apprehended and placed under the due process sa aton nga pungsod. But looking at the full implementation, because ang question ni Senator Kiko Pangilinan,
15: siya,
0: ano bala ka-epektibo ang implementation naton? Ang bahay pag-asa naton, do we have counselors? Do we have psychologists? Do we have enough fund to transform sa mga kabataan naton, mga children in conflict with the law, na dapat may ara sa mga intervention? May kita ta sa mga bahay pag-asa, dito naman lang sila, nabutang to sila, pagkaon nila, hindi man amo nakaplastada. Wala sang concrete nga counseling sa mga LGUs. Anong dapat hibuon pa? Kahit kulang kuno implementasyon sa eksakto mo. Pagkatapos, resulta naman lang, buyan na lang ang isa kabata. Kaya optional mo lang, counselor, ibutang ka sa,
15: yes,
0: sa bahay pag-asa. Kung nakita to nga daw wala plastada ng eksakto, pwede ibalik sa custody sa parents. Again, kakatabo naman liwat ng problema.
15: Yes, sir. Bisitahin lang nyo lang bala, Sir Win, ang Social Development Center for Children in Conflict with the Law. Dira na sila gina-house. Ako nakabisita ako to one time.
0: Yes, sir.
15: I don't know kung gin-develop o kung kayo nito nila. Ako na ako yata pambalo. Malagyo ko because of the state sang sina nga center. You see? So, that is correct. Ang implementation, ang enforcement sang siningalay eh. Nga kung sa DN, we don't have enough facilities.
0: Oo.
15: Para i-reformahon ang inyong mga kabataan. Ari, isitahi lang ang atong da nga centers intended sa sining children in conflict with the law. Kagkamo mahambal sa atong kung ayahan bala insakto ang pag-implementar sa layi para ma-reformay ni nato na hindi nga makadaan. Ako yan makasiling as early as now.
0: Oo.
15: Hindi.
0: Yes, sir. Oo.
15: Sa sitwasyon taga sa sina nga center. Wala man gani kita di center for the rehabilitation. Isa pa na nga dapat nga butangan man dapat nato ng hindi nga mga kabataan. So ang kakulang kag ang pag-implementar sa layi amo na da siling po ang tutukan nato. That is correct, sir.
0: Sir, what seems to be the problem? Is it budget allocation? Is it the program itself? Or is it the full implementation coming from the LGU?
15: Support from the government. Walo kami mga funding components man yung sila mo.
0: Yes, sir.
15: Hindi pwede nga ang isa ka layi.
0: Oo.
15: Wala siyang ginatawag nga funding component.
0: Oo.
15: How can you implement? So may aral na siya. So pag implement na lang sinyo yung layi, are the funds intended, are the funds na ginatag inada intended sa sinanga project ginaula na ginatag itbala na to no kung hindi. So these are the questions na dapat natin sabiton.
0: Oho, oho.
15: Especially kay like example, may ordinansya kami, may funding component na siya kasi pag may mga penal clause man gani na da. Kung may mga violations,
0: yes,
15: pinaputangan na natin on to para sa rason na i-implement natin seryoso ang ini nga mga layi.
0: Oho.
15: But some can get away with it. So, i-review din dapat natin ang enforcement kaya pag-implementar sa ini nga mga layi.
0: Oh, that's why, Councilor, we're checking how effective, how objective ang aton Republic Act 9433 sa pag-interpretar, pagbutang konteksto sa hustisya para sa mga criminal offenses para sa mga minors naton. Because we're looking at if i-adjust naton thresholds sang edad, sang criminal liability para sa mga estudyante, para sa mga minors naton, will it stop the bullying? Will it stop the mental health problem natun diri sa pungsod? Will it stop the engagement sa aton nga mga kabataan sa droga, Counselor? Do what's your sense on that, sir?
15: Ako, Sir Win, ha, personally, I've been in the council for almost 15 years na.
0: Yes, sir.
15: Therefore is, inablang edek, amo na ang laye. We have enough laws. May ara man, another is education. So, yun ka na kita, kung lang magpagbabalo kung anong kaungdan sa sining pangilinan lo, na ma-impose galing na ito ng pag-preso sa sining mga kabataan. Ang katatlo, infra, or education, education, enforcement.
0: Yes, sir.
15: Kaga, kwan, inang another E, amo na siyang mga kwan ba lang ng nalipat ako no pero isa na da ang enforcement.
0: Yes,
15: so dira kita ginakulang sa pag-enforce sa sininga layi. The four is you have to go back again to the four is
0: Back,
15: you have enough laws. Education dapat ibukawang ginaton ang pumuluyo o ng komunidad pati sa sininga layi. Nagang katatlo ang enforcement. And the other one is amunibya siling ko ang magandang nasarap. I'm sorry ha, nalipat ako.
0: Pero
15: ito na siya. Infra, yung mga infra block. Ng mga buildings, etc. Equipments na.
0: We need doctors also, sir. Counselor.
15: Ano, sir?
0: Mga doctors, kinanglanta. Sa mga...
15: Mga
0: doctors.
15: Doctors, yes. Correct. Psychology, doctor, etc. Anything that will complement sa sining laging mga ma-impose na naton effectively and efficiently.
0: That's why, sir. Kay kakalaban ang gakalatabo di nakaisuriya man ko sa mga ginikanan kag sa mga low practitioners naton. So, often than not, ginabalik nilang cost of visa ginikanan because hindi kapabli ang aton lokal na panganuhan to fully enforce sang reformative actions nga dapat gina-undergo sa mga kabataan until nga maghamtong sila.
15: Correct na, sir. Ang dako tayo sa bagay na subong no, ang mental issue. So, kung hindi masarangan abdi sa mga ginikan, although education usually starts at home.
0: Oh, yeah.
15: And then, in fact, ang mga eskwelahan, secondary na lang ina, yeah.
0: Mm-hmm.
15: But tungod nga ang mental issue, dako na nga yung issue.
0: Oo. Uh-huh. Oo. Uh-huh. Ang iba nga pungsod, counselor, nag-limit na sang gamit ng social media, bala? Sa mga edad 16 dito sa ibang nga kapungsuran niya, counselor? Dari sa ato, though, we're free to whatever we want para sa mga kabataan ta. Hindi sila pwede kagamit sang social media, sa Facebook, if you're below 18. No, you don't have access sa mga social sites kini. No, diri sa aton we're free, and that's why we're checking if this law still coincide sa gihapon sa sitwasyon diri, because isa sa mga problema is mental health mo. So this is a mental this is a health problem, counselor.
15: That is true.
0: Mm-hmm.
15: Ay, naka, kaya kakomplikado na because of the advent bala of information technology.
0: Uh-oh.
15: Ang tanan-tanan na ito ng mga kabataan, may access na to information, whether it is good information or bad information.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
15: So, support coming from the government,
0: mm-hmm.
15: bagi abis sa paghatag sa medical help sa sining mga kabataan,
0: mm-hmm.
15: dapat it should be provided also by the government.
0: Uh-huh.
15: So, it, as again, it takes the whole, I'm not saying that it takes the whole village to raise a child.
0: Uh-huh.
15: So, hindi lang bulig sang panimalay,
0: uh-huh.
15: o kung sang eskwilahan, o akat their second parent,
0: uh-huh.
15: in the advent nga wala ang mga ginikanan, kundi ang aton man nga mga, ang aton man nga leaders,
0: uh-huh.
15: like Meday Barangay,
0: yes, sir.
15: Kag-ang aton LGU.
0: Oh.
15: So it takes a whole village to raise a child.
0: Uh-huh.
15: Sa sining issue subong labi nagid nga naglapnag ang mental issue sa aton ng mga kabataan.
0: Oh, lastly, counselor, which is which? Ikaw pa mag, kung ikaw, you've been in legislation for the longest time.
15: Oh.
0: Nakita ta nga may ari sang layi. Which part of that ka kinahanglan tutukan? Is it about the parental aspect or the penal clause nga dapat i-impose mga offenses from these minors?
15: Malokalan ang pagtanaw, tapos na do tripod na sila mo.
0: Uh-huh.
15: Collective action na.
0: Mm-hmm.
15: Like, kung kwao ang tripod, di ba, tatlo ka tiil. Kung kwao mo isa ka tiil, definitely matumba.
0: Oh.
15: Ang ina nga tripod. So hindi ko hindi I cannot say,
0: yeah.
15: because each one of them,
0: mm-hmm.
15: has a role,
0: mm-hmm.
15: to support.
0: Oh.
15: So you take one, hindi it will not stand on its own.
0: Yes,
15: so
0: sir.
15: Una sa balay, hindi kanan din,
0: mm-hmm.
15: sibilahan, mm-hmm. ang gobyerno.
0: Oh.
15: So it takes a collective action on all three. Para lang nga maging madinalagon ang ini nga kausa.
0: Mm.
15: So why ko sang pilion which one among the three is
0: mm-hmm.
15: Dapat natututukan. For me, it takes three.
0: Oh, yes, sir.
15: All collectively, mm-hmm. under one purpose, that is to protect the interest and the of the child.
0: Oh. Kaya dito sa ibang mga pungsod, counselor, the full implementation, makakitaan mo gitsa, whether we like you like it or not, if may offenses sa mga kabataan, kwaon niya sa gobyerno mo, ibutlangin niya sa center until nga maghamtong sila. Though, diri sa ato niya, okay, though pag dakop siya, check na, din tinis butang, away ta butangan, balik sa ginikanan.
15: Yes, sir, that is because we don't have enough facilities.
0: Oh.
15: So, that is also the role that the government is remiss,
0: mm-hmm.
15: lacking bala,
0: mm-hmm.
15: nakulang.
0: Mm-hmm.
15: So dapat ara na sa lagi, Sir Win,
0: yeah.
15: na dapat i-provide din sa gobyerno.
0: Oh.
15: Once in the advent, because ang ginikanan ng eskwelahan incapable of giving that type of support,
0: uh-huh.
15: dapat ang gobyerno ya will come in.
0: Uh-huh.
15: So dapat complete ang facilities, may mga medical personnel na da sila para magabantay sa mga ginikanan,
0: mm-hmm.
15: sa mga ningabataan.
0: Mm-hmm.
15: So, you are correct there.
0: Oo. Namin ni Counselor, at least na butangan awareness na intindihan nato na pinakamabagay until na galingtiyan mo na sakit na tabo lang. Anyway, Counselor, thank you so much. Salamat, Gid. Unless may mga mensahe ka para sa itong mga ginikanan, Counselor.
15: Well, this is again an iPod opener.
16: dugay na ni siya, this is a recurring problem in mga kabataan in conflict of the law. Ngara lang niya sa sa yung ganina nga yung standby na blanggal
17: kwan layaw layaw lang
16: damo na sila to mga bidukan sina sila nga dapat hindi na da sila dapat so dapat pangwaon ni sila kung hindi balik anay sa barangay i-refer sa barangay may ara kita ko siya so Sir Win mo kwaon mo na sila sa dalan sang DSSD i-house na anay sila sa center sang youth niya ra kita na da sa babaw Vista Alegre sa Araw property na i-orient na anay sila kag i-aboy na sila sa barangay iti niya ra kita nga social development center man nga nagasalo na para sa mga children in conflict kami ara man kita barangay best para sina nga mga kabataan patawag ang binikanan. Kaya kung hindi masarangan sa bidikanan, irabihintad na natin sila sa aton ng mga centers. You see, in the advent, ha, nga hindi nag-abi, kag hindi sila nag-abi, mag-give up ng bidikanan, kag ang barangay, so hindi na masarangan, kag kalala, nag-git ang problema sa hindi nga bata. Amuna na siling ko, Sir Win, nga isaloon, kag ako noon na sa ngaton sudad para ma-rehabilitar ini naton ang ining mga kabataan. So we have to protect these children at all means.
0: With that, Councillor, thank you so much. Have a nice day. Thank you for enlightening us with your opinion, sir.
16: Maraming din salamat, Sir Wayne, kag maayaga.
18: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Councillor Wilson John Gamboa Jr., mga katropa, Chairman Committee sang Human Rights. Sasagun yung panunsod. We're checking pa sa pinakamang konsel naton. This also will require local ordinance mo to allocate the budget. Why tamahin mo anay subong mga kulturan? Ang proseso sa pagripaso, paglantaw sa mga provision sa juvenile justice law sa Pugsod, Pilipinas, mga katropa, will take time. Makaon na oras. May mga deliberation. Probably may ara sa mga baguhon. Pero let's check sa implementation nato na ng mga katropa, no? Ina-pension din natin ini mga katropa because ginaistoryahan natin ini because nga komplikado ni nga problema mo. There is Pugsod, Pilipinas, mga katropa. Aspeto sa ekonomiya, aspeto sa justisya natin. Aspeto sa preparasyon o kon ang programa sa gobyerno para makakomodar kag magpatuman sini, no? Damo-damo talagi, pero hindi sa nakita natin nga insakto na-fulfill siya based sa mga konteksto sang aton nga mga Akta Republika. Hindi na patuman sa aton nga mga minor di edad nga may ara sa mga offenses kinhimo. Mga katropa, istoryahan tayo karan, no? Ang ini mga bagay, Nena Arevalo Katoliko, good morning, Bantay Bata 163, batas na walang batas. Makaluluoy gid ang ginikanan sa Bantay Bata 163. Let's make a little comparative mga katropa sa ginahimo sa ibang mga pungsod because there is Pungsod Pilipinas mga katropa. We're free to explore what we want on social media. Ang mga kabataan ta even pornographic nga mga content da makalantaw sila mo. No? Ang mga gira da mga katropa, they have all access of this information and our parents are being left behind sa mga impormasyon, sa technology kung pag-istoryan ta. Ha? Hindi amuna ka-equip ginikanan ta. That's why gina-istoryan di mga katropa ang gap sa aton ng mga minors, kag ang gap sa tunga sa parents nila nga nagkakabuhi, dekada ang nakaligad, kag subong mga katropa, nga hindi mag-intindihanay, kaya nagresulta naman lang sa away. No? Kag problemas pamilya. 9:33 sa pagpanganagan natin, ma-commercial ta. Balik ta sa pagkatapos ng mga katorpa. Standby.
18: Bullseye XFM 90.3
19: Supple Plus Gold.
20: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
19: Supple Plus Gold. Magbibili sa mga butika. Sunthon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
21: Ako po si Jenny Lin. Isa akong banker para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sunthon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
19: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
22: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nagkuntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
23: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
24: Sentin Plus Herbal Oil.
25: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
24: Sentin Plus Herbal Oil.
26: Isang pahid lang sa puso.
24: Desminoria.
26: No more.
24: Sentin Plus Herbal Oil.
27: Chronic pain.
28: Ang sakit.
27: Mag-assisted pain.
28: Muscle fever.
27: Acute pain.
28: Kahit ano pang pain.
27: Basta pain.
28: Mag-assisted pain.
27: Ang karang pain.
28: Fast and safe.
27: Assisted pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sister Pain.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
30: Santhol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
31: Balancing ang mga komentaryo.
32: Pwede.
0: Ginag-atrust ang public opinion.
31: Objective. Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
31: Ini ang Bullseye.
0: X7 time mga katropa, 9:36 na. Direkta Japon sa istorya sa ano, sa istorya sa mga kabataan tabla nga naka himo sa mga krimen, kag nakapatay mga katropa. Ang gi-mention to sang sang layita is sa mga offenses is involvement sa drugs, involvement sa mga kaso sang rape, homicide or murder mga katropa. Nagiging consider mga katropa, capital offenses that requires the imprisonment sa aton nga layi mga katropa. Now, ang Republic Act 9433 mga katropa, nag-penalized o kung nag-hatag sang proseso sa mga nag-hatag sa mga provision kung paano ang approach ng atong gobyerno sa pag-deal, no? Sa pag-intindi sa problema nga ara sa karon sa mga managers natin. Mga katropa, kung i-compare na ito sa aton pungsod, mga biyan, amutubla, ang question sa capability sa aton nga lokal na pangunuhan or national government natin to establish mga shelters because may ara sang sa ibang mga pungso, there's a juvenile detention. Nga ginahimo, madakpan ka to, may aras mga pensyos, mga katropa, if it's heinous crime katropa, why ka mahimo to? Ang bata mo ya, kwaon gid sa gobyerno. Bisan anon mo matabo na, ha? Kwaon gid sa gobyerno. Ibutang sa sentro, no? Of course, ang ila tong pinakamahimo dito sa may ginatawag to sila nga juvenile incarceration, no, nga may ara sa mga kabataan nga nakahimo sa mga bugat nga mga offenses, criminal offenses mga katropa. But ano nga kalatabo to, hindi siya prisuhan, no, hindi siya pareho sang mga BGMP na to, Negros Occidental District Jail na to, nga mapriso ka to because sa mga criminal offenses. Ang ginihimo to is may training, intervention. There's counseling, no? May vocational training mga katropa kag behavioral rehabilitation sa mga kabataan, no? Sa sulod sa pinakatuig. Diri sa ato may ara man, no? Sa aton nga Republic Act 9433, mga katropa, may ara man sa mga penal clause, no? Nga ara da. But nakaangkla sa reformation sang kabataan naton. Pulo pareho. Ang general interpretation sa minors is 18 years old below. So this been a practice sa mga kapungsuran naton, sa mga kapungsuran katropa, nga ang pag-interpretar sang mga minors is 18 below. And wala kasang kung ikaw abi may mga offenses to, no? Ang aton nga mga kataan, may offenses mga katropa, why git ka mahimo to? Kwaon, i-custody sa gobyerno, ibutang sa sentro, may ara sa mga proseso, kantuan mo lang to, bisitahan lang to, kumustahon mo until matapos ang ilang mga rehabilitation period nga mahatag sa mga kabataan na to, mga katropa. But, okay, diritaan na sa mga bagay ang responsibilidad sa ginikanan sa mga custodians natin. Sa istorya sa San Jose National High School, diri mga kabataan nga hindi pa makaintindi kung anong insakto nga paggamit sang armas. Nakita ta, may ginhimo to nga mga firing, ginaptunan, ang bata kung paano maggamit sang armas, no? Diri kita matutok, mga tropa. Ang responsibilidad sa mga ginikanan ta sa pagpaintindi sang anong dapat kagindi. Sa akon paglantaw, ang mga kabataan di pa dapat tunan kung paano maguyat sang armas mo. Because amo na ang inferior nga judgment sa isa ka bagay, hindi pa mo na kasolido. Sa mga kabataan ta, gintudluan mo na magpalupok sa armas. Gintudluan mo na kung paano magamit sa armas. Anong intent sa tao? No? Siyempre, kung ginatudluan ka, gamitin mong armas. And wala kong gapati mga katropa, mga armas gani, na ginhatag, na gingamit sa mga kabataan. Why nila ginadala-dala? Because halin pa sang nagligad, nakita ni sa mga pictures sa mga katropa, even naka-selfie, gagadala sa armas. No? Gagadala sa armas, gagkabalon sa magamit sa armas, pakabalon sa magpalupok. Now, ang paminsaron sa mga bata, karon paano ta na iya gamiton man? Anong gamitan ta? No? Di siyempre, kating pa, kung may trigger na, no? There's issues of mass shooting, ang kulto, anong term nila is mental cult, daw, amun na ba na? So, para sa mga kabataan, nga ginatudlo di, nga amuning grupo, amuning ginimo nila, no? Ti susceptible mga bata ta, ila paminsaron, pinsan nila, insakto nimo, no? Ang muna kama action that makes them a hero sa ilang komunidad, sa ila edad. So, ang ining mga information mga katropa, hindi lang naghalin sa ginikanan, no? Sa social media ni tanan, no? Sa social media ni tanan. Now, question is it wrong to have this juvenile isala ba na ang mga provisions ng juvenile justice welfare act na ito mga katropa, no? The response of Pilipinas, at least may ara ta, at least may ara sa mga laye. Pero ang ato naman ng taunda ang prevention mga katropa, diri may access na mo anytime ang ato mga sudyante, ato mga kabataan may access sa social media ang impormasyon ginatag ni ta nanay kintata, hindi napapatiyan sa bata mo, ha? Dito sa magpatiya nga, sala na tay, sala ni nay, ari yung totoo do, naka-google ko yan, naka-youtube ko, amuri kilahambal sa mano. Sino ba na mag-huna-huna mga katropa sa una panahon naton nga ginapunggan tang matata, ginatabunan matata, kung makita ta may mga kissing scene sa pelikula, kung may arad na medyo intimate ka mga bagay da, nga gakalatabo sa movie mga katropa, ginapagwa ka sa ginikanan mo, hindi pwede mo. Amo na kultura ta. Karon mga katropa, balon mo hindi ah. Sino bala naghambal nga lonely ka kung wala ka nobyo? Diba? Sino bala nga naghambal bala nga subo ka, lain ang sitwasyon mo kung wala ka nobyo, nobya? Diba? At the age of 18, mga katropa, gambal ni, why gin? Why ko paldo ko? Hindi ko balda ang akong kabuhi. Why ko jawa mo? Why ko nobyo? Sino ang tudlo sa mga katropa, no? Hindi na ginikanan nagtudlo sa ila. Social media, ina. Sino ba na naghatag sang gravity, sang mental health, bullying, mga katropa? Permita na makita sa pelikula. Permita na makita sa, ano, sa social media. No? Bata, ginasakit. Ang bata naman, kahit daw ka, ano siya, underdog siya, pawala lang sa anay. Pero ang bata may ara sa intention nga magbalik, magbalos, no? So, ga-develop ini nga mental nga mga actions katura pa para sa mga bata ta. Nga gusto na intindihon nga insakto nga ligay mo, no? Once nga ginbuno ka, nabunan ka, hospital ka, pero mabalos ka. Oh. So diri daw ka mga bagay nga gusto man aton nga pag-istoryahan with our mga psychologists, mga katropa nga dapat patunga man sa tani para maghatag sa mga opinion nila

share ng mga ano, kabayorenting ng mga content mga bian, no? Sino bilang nag-institutionalize sa mental health, mga katara? Pasok na ko yung manigka paminsan ta. Amo na gani, at one point, insakto si, ano, si Senator Robin Padilla. Pero kulang, no? Kaya ginusgahan niya iya ang estado sa mga kabataan, no? Kaya dapat may pag-itsindi kita sa sitwasyon sa mga kabataan natin subong. Doon mo na bala. Ma'am Mary Jane Balio-Alio, paano ta ma-avoid ang gadget aton sa aton mga kabataan, mga bata kay kita mismo nga mga ginikanan maoy ang mag tudlo sa mga bata, no? Nga mag dini ma'am, dali lang kita namin niyo ginahatag sa mga bata, hipo sila realidad, katropang wintood na kita man ko mga ginikanan, gusto naton mag-in dala bata ta. Ma'am bata, hatagan ta sa cellphone, no? Hatagan ta sa ano, gadgets abi gusto ta. Kita ta naka cellphone man siya. But primarily ang gusto nato matabo may communication tas bata ta eh, di ba? Pero ang gakalatabo sa mga katropa, ginahimo na lang nga ti pabayan ta bata ta gamit sa cellphone, wala control ang hambal gani sa mga doctors, mga katropas, nga dapat may ara kita screen time, dapat may oras get, no? Kag dapat ang pagpatuman sina stiff get, no? Tutuod nga pagpatuman para protection sa bata naton against any content sa social media nga hindi dapat, no? May ara mga kapungsuran nga nag-implement na sang limitation, like if you're 16 years old, why can access sa social media, Facebook ka given pa, no? Diri sa aton, we're free to do that, no? Plus ang security and safety sa mga kabataan ta. Hindi ta ka sigurado kung paano ka safe ang bata ta mga katropa. But awareness man sa mga eskwelahan, no? Nga dapat gina may arat ta sang pamaagi da. Like for example sa natabo sa San Jose National High School, isa to sa pamangkot din nagkatong security guard, no? Paano nagresponde ng security guard, no? Base na nago man tong security guard, wala ma anhan, no? Ano ang responde sa katong pulis? Ano kadasig ang pulis natong to, no? May arap lang sa mga available ng mga kapulisan nga naka-standby malapit sa mga eskulahan tungod sa threat nga ara sa mga eskulahan man, no? Damo sa mga bagay-bagay mga katropa. Let's not just focus on 15 years old na ginahambal dere sa aton lagi mga katropa nga wala sa lasang accountability. There should be accountability. There should be justice para sa mga namatyan, nawadaan, nadulaan sang pamilya mga katropa. But at this point of time mga abyan, it's appropriate to talk about those preventive measures. Those measures nga mag-contain sa mga kabataan naton sa pagkomiter sa mga bagay. Ang mental health mga katropa, one we should deal, no, sa panahon gani. Dapat nga tagaan man sang programa, no? Ang bullying sa mga eskwelahan mga katropa, anong mga penalidad sa nada? Dapat ginaexplikaran tani, gina istoryahan tani, no? Nga ang bullying, pwede ka gali makasuhan, no? Pwede ka ma-prisos na, pwede ka pwede mga maging accountable ang ginikanan dos na, no? Ang mga pwede matabo nga kung maghimo ka committer sang krimen under below 18 mga katorpa, pwede ka mag-custody sang gobyerno, pwede ka makuha sang gobyerno para magpatigayon, para magpatigayon sa pila ka mga proseso. So dire inferior kita mga katorpa, look at our centers subong, no, lang taon ta mga centers natin subong, no? Maybe ang pila ka mga official natos gobyerno hindi mo na muna ka-isog to disclose the situation sa aton nga mga bahay pag-asa, nga dapat equip kita sa mga doctors naton, psychologists naton, there would be persons in charge dira mga katropa pagkaon nila ang mga reformative intervention nga mahimo sa aton nga gobyerno para ma-transform mga kabataan naton, for them to be better person outside sa aton nga mga centers, no? Tuig ni nga itinermo, tuig ni nga proseso katropa, no? So kung hindi pinsindihan sa mga bata, okay man na, ibutang to. Ang kakatabo sumong iya, lain, ha? Kung hindi kapable, wala sa sentro ibutangan ng aton nga, ano, aton nga, ang aton nga korte, no? Malapit sa malapit, mabalik sa ginikanan to.
no, ang cost na ibalik sa ginikan.

0: Ang kustody, balik sa ginikanan, kiti, why man tas ang sentro nga na makatag sa nagkakilanglan ng mga ano mo, intervention mo. So, diri ma-focus kita sa ining mga nagkakaratabo sa aton nga sentro, sa aton nga centers, para magbag-o nga aton mga kabataan. Now, ati, aton nga, sa aton level, mga katurapa, ginikanan, kita yung mahimo pa maagi eh. No? To remind our kids, no, nga hindi pwede maghimos ni, to remind our minors, mga katropa, nga there ara sila dapat, no, before 9 p.m. na, ara na, 7 p.m. gani ara na sila eh. Hindi na hagay layaw, ah, di na ang aton full implementation sa aton curfew, no, para mabuligan ta mga bata, tang hindi sa makita ta to, dari sa mga barangay, mga katropa. Minors ara Japan sa internet cafe at the middle of the night, no, alas 12, alas 9, ala una sa aga, ha, ginahambal naman ito nila ngati why man ginapapuli man naman sila, pero hindi sa mapuli ang kakatabo tungkol may curfew dito lang sa mga internet cafe. Amakon mo, i-google mo tong bilog mo ang gabi para sa dira sa internet cafe. Oh, mga kabataan ta, engaged na, vulnerable sila sa ano, sa droga. Because permiya, why sa sablay mo? No? Ang problema man ko kisa, ang ginikanan, why man sablay? At 2 months piyak, balay. Imbis nga, ati pa nun, ang mga kabataan, at ito yan, pala at dismiss nyo sila yan. Diba? Problema man sa atun ko kisa, sa atun nga pamilya, mag-asawa, gamay nga mga bagay, awayan, ha? Resulta sa paggamo sa pamilya. And mag-resulta, bata mo mangita lang sang iban nga mga support group, mga katropa, para mabuligan ang ilay ko galingon nga may ara sa lovely pamilya nga makonsidera kita, no, may ara da sa mga kabataan ko gisa ngin mabals la hindi na kumpuli ya mas nakita ko yung pamilya ko, deris grupo ko, di ano klase grupo na sa oh daw dira mga katropa ga ano naga lantaw man ta sa posible nga mga resulta bla sang ini mga bagay. Wait ta oras pagpangalagad tabuas naman na 9:52 na sa aton palatuntunan. Thank you sa pag upod sa aton palatuntunan, pila ka mga nanay. Ang ma'ams Deris Pakulod may aga. Thank you sa pag palabot sang inyo nga mga komento kag pananawan sa sitwasyon nga natabo Deris Pungsod mga katropa. No. This is now the question sang aton nga approach sa isa ka komplikado nga problema, no? Nga dapat pabakuron pagid siya. Dapat tunan pagid siya, dapat baguhon ang dapat baguhon. Pagkatapos mga ordinansa nga dugang pagid sa pagproteher sa atong mga minors sa lansangan, sa mga kabaranggayan, sa mga lugar nga hindi dapat ng mga kabataan ta, no? Awareness man ay para sa ginikanan ta, for that social responsibility para sa mga ginikanan ta, hindi ta pagpabayaan sila. It's also a question of our ties with members of family, kids, no? Para sa ginikanan kay bata, how often we talk about the problem sa mga bata ta, no? How often we talk about relationship, how often we go out and spend a little time para magbanding para sa pamilya, no? So that maabri naton ang aton komunikasyon sa mga kabataan ta, how often nga ginatun-an ta ang behavior sa mga bata ta, pinaagi sa gadgets nga ginauyatan niya, no? How often we reminded our kids, mga katropa, nga hindi ka maglantaw, hindi ka mag-amuni, no? How often we go to church, no? How often we talk about the peers, concerns sa school, mga katropa, basibla, pabayaan taman ito, ah, bata ta, kabalaw na siya, dako na siya, oh, kaya niya na. Muna bla? Now, hambal nila, ti question, weak ang mga kabataan, sumuno, no? They are more than what we expected, no? Mas alam pa bata sa aton subong, no? Because ang available na information nga pwede makuha nila sa social media, ginagamit na subong sa mga youngsters naton, sa mga kabataan, against sa aton subong, sa kultura nga nadak-an ta sa mga gani ang gap, grabe. So I hope tani mga katropa, may dugang pa nga mga realization sa bahin sa atong gobyerno, sa atin sa ginikanan, kag sa atong enforcement. Alas 9:55 na sa pagpangalagad ta. Wait oras. Boss naman ha. Thank you so much. Salamat. Kinsa pagupod. Kaupod natin sa technical side, katropang Judy Rivilligano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Raymond Lito Oy. Ako naman si katropang Win Salinas. Boss naman, God bless mga katropa. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
3: Subong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
4: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi!
2: Tropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras! Mabatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM!
5: Exciting!

0: Lala? May third eye ako, Dory. Kag-isa ka besina, sang ginduaw namang lulugan ni tatay sa sementeryo, nakita ko siya nga nagapungko si Apanchon. Kagmasubo. Nakaibalo ako nga isa na siya kakalag. Kagsugod sa to, kinasunod na niya ako. Nagakakibot na lang ako. Ngahinali lang siya nga nagapakita.
1: O titi, wala siya sang ginabuhat nga malain sa imo?
0: Wala. Wala siya nagahimo sang butang nga makahalit sa akon. Kaniging kabig ko na lang siya nga isa kaabyan. Apang, so nag-abot ka, to nagpag-una siya? Pareho ka ina. Hindi niya ako gusto nga pahalin nun.
1: Ano? Ay hala, hinali lang ang palanindog ang balaybo ko ba? Pero, ano abi kun pamisaan naton siya? Kalason, pangamuyuan ang yakalag. Para nga maglinong siya. Kamakapadulong na sa dapat niya nga ang tangan.
0: Ay, inalang ugaling. Kinpalangga ako na siya.
1: Apang hindi naman namin ang ginapakita niya sa imo, Hana. Grisik ka na bala? Magpasagot ka na? Mangayo kita sang bulig sa simbahan? Pabindisyon na nato ng inyong abalay. Para bala nga, hindi na makasunod dito si Angie.
0: Sige ah, pero hindi ko lang pagpahibalon si nanay. Para wala na sa madamo pa nga istorya.
1: Ikaw ang bala ah. Ang may pa, subunggid. Makagdo kita sa simbahan. Magigambal kita sa pari.
0: Oo ah. Tabuon lang naton ang adlaw sang pagbindisyon nga wala si nanay.
1: Sige. Sige.

0: Ginabisitahan ka pa bala ni Angie?
1: Wala na. Matapos nga ginbindisyon na ni Father ang balay, wala na siya nagkapakita sa akon.
0: Ay, salamat. Magatawhay ng kabuhi mo.
1: Husto ka, Dory. Apang, hindi man malikawan nga mamiss ko si Angie.

0: Oo, anak. Death anniversary ni tatay mo buwas. Kang hindi ako makabisita sa iyo lulubungan. Iti, biobra ko mo. Yani, ikaw na lang magbisita sa sementeryo, ha? Hatagan ko ikaw sa inugbakal sang bulak kagandila.
1: Ate, sige na ya. Ako na lang bahala, boss.

akin, ha? Nakahalan na ako sang bulak. Kag nakapangamuyo naman ako para sa iya kalag. Kag nagbakal man ako sang bulak para kay Angie. Apang, wala ko siya nakita. Ang maayo pa, makadto ako sa pansyon, sa diin, una ko siya nga nakita.

0: grande. Hikau. Nagahibik ka? Akin ka bala sa akon? Tungod sa ginbuhat ko?
1: Wala. Ang matuod. Nalipay ako. Tungod nakita ko gidman kang nabatsyagan. Ang pagpalangga mo sa akon bilang abyan. Abang, tub-tub sano. Hindi ako makaangkon sang lubos na kalinong. Kung hindi mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang akon iloy.
0: Ano?
1: Oo, Ana. Isa ina sang rason. Kung nga ang nagpakita ko sa imo, sa handom, na magpangayo sang bulig sa imo.
0: Ano nga bulig?
1: Nga makuha na sa iyan ang tangan si nanay. Kagmataga na sang maayo nga lubong.
0: Anong natabo? Sa diin siya nahamtang. Ano pala natabo? Ha, Angie? Sagiri ako?
1: Ginpatay siya sa ngakon padrasto, Hana.
0: Ano? Nga ah!
1: Magpamati ka. Kay isa-isay ko sa imo ang bugos na hitabo.
2: Wala ka sang huya! Sapat ka! Wala ka sang kaluoy! Nabatas mong luguson! Kagpatyo ng akong anak!
3: Kay kagagana na bisaya! Kung napay mo na walang kuntani siya, kagin pabayaan ako sa ginabuhat ko sa iya. Buhi pa siya kuntani subong. Apang na ginaga siya!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginahilinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Mga katupa, exciting! Mga katupa, exciting!

0: Gin kagat pa niyang kwan ko. Samtang ginapabuhat ko sa iya ang gusto ko. Lani sa kainit ko. Kay indigit niya ako pagbuyan. Gin kuga ko siya. Tob-tob na napatay.
1: Kriminal ka! Ipapriso ko ikaw!
0: Ano?
1: I-report ko ikaw sa pulis! Sa bungged!
0: Di nga maganto.
1: Buhiin ang braso ko!
0: Ipapriso mo gali ako? Pwis, maguman mo man ang ginagong sang anak mo!
1: Hindi. Ginkuga mo ako. Hindi ako magkaginawa.
0: Tatyon ko man ikaw. Di man. Nagdunglay ng liog niya. Kag nagamudlo pang iya mga mata. Di! Mamay mo! Karon, makot-kot ako sang buho sa likod sang balay. Kag dito ilubong ang bangkay niya. Ha!

0: katabunan ko ng buho ang aking lugnan ko kay Aida. Ang madasyon ko nga po aton. Ang mga tungpukan ko ini sa mga kahoy. Agad nga hindi makita ang bagong tampok na duta. Kag si Angie, pabayaan ko lang siya. Kaya may napinsaran ako nga paagi. Agad hindi ako madudahan na may labot sa krimen.
1: Nagdango ba nga kon padresto sa barangay? Kagpulos kabutikan ng ginsaysay niya, Hana. Naabta na lang niya kuno ako sa balay, halin siya duty bilang sekyo. Nga magkaluluoy ang kahimtangan ko. Kagindala pa niya ako sa ospital. Kagdito na tukiban, naginlugos ako. Nakita ko ang pagpakuno-kuno nga pagpangalisod. Kag naluoy ang mga tao sa amundoog sa akon. Gani, madamo sa nag-alamot. Agod nga mahatagan ako sang maayong alubong. Samtang si nanay, ginhimuan niya sang istorya na nag-upod sa iya lalaki.
2: Ano?
1: Oo, Hana. Kagwala sang may makapamatuod. Napulos kabutigan ng iyagin sugid sa mga tao. Ganin di ako maglinong. Tap-tap nga hindi magbayad ang akon padrasto sa ginhimo niya sa amo ni nanay. Labaw sa tanan. Gusto ko nga makuha na si nanay sa iya na hamtangan. Kagmahatagan na sang maayong alubong, Hana. Kaya nakapangabay ako. Maluhoy ka man, Hana. Muligi ako na madakpan ang akong padrasto. Kagmabilanggo na siya.
2: Sino ang halas ang imo padrasto? Sugiri ako, Angie.

nilibog ang ulo ko. Sino ba lang sugiran ko si Niman? Si Nanay? O kung si Dory? Si Nanay? Wala siya sang hinalungong bahin kay Angie? Kagmabudlayan ako sa pagpahangop sa iya? Ay, kinabudlayan ako ah. Apang, hindi ko man mapabayan ang kaso ni Angie? Kagsang iloy sini? Apang, hindi ako makahibalo kung paano? Kagkundiin ako masugod?

0: Ah non?
1: Gusto ka, Katsuri. Kagkon masalapuan matuod itong amunga bangkay. Madamos ang pamaagi ang kapulisan. Agod mapagwa ang kamaturan. Nga ang padrasto sa amunga bata, amo ang may kahimuan sang krimen.

0: ano, sir? Oh, arestado ka sa pagpatay isang magiloy. Angie kag Aida Barrios.
1: Ano? Wala ko yung makaibalos ang inapangambal mo ngayon, sir. Ano nga klase nga pagpatay na yaman?
0: Sa presento ko na lang magpatag.
1: Ano?
0: Men!
2: Sir!
0: Pusasi siya!

0: timan! Klamay mo! Ikaw man lang gali ang may kaimuan sa krimen. Damo ka pa yung ikit! Uche! Ay, kag nagapasalamat ang kapulisan sa naghatag sang tip sa ila. Nga nabuksan liwat ang kaso sang mag-iloy. Kag wala na sang iban. Ang misteryoso nga kuler. Misteryoso ka na. Kilala ko na na, no? Ang akon apo nga gwapo na, no? Ay, konsuelo! Wala ma ko ala sa silpon mo. May tawgan lang ko.
1: Wala ko, Lord Tay.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Hala, ka-exciting!
2: The Secrets of Hell.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes, to hell!
3: mag-inom kamo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The Secrets of Health.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhon Plus Gold at Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhon Plus Coffee Mix.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santhon Gold Herbal Tea,
13: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
16: Oh, gali. Diriyo.
17: Ah, dali na.
18: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
19: Girl,
18: di mo kailangang magtiis.
19: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
19: No more!
18: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
20: Sister Pain.
21: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
22: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
23: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: XFM tayo malas sa Jess 45 na mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kadkon sa ning kaman subong abayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, adlaw kita subong sa Miyerkules, Hunyo 24, tuwag 2026, ba kapistahan ni San Juan de Bautista subong. Pero sa mga katropa, tadira, sa mga kabataan, sa mga estudyante, wala sang klase kay suspendido bangod sa pag-ulan-ulan.

0: naman, XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, mga katropa, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Sa Norte o kung sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Babatian ninyo kami dara mga katropa sa radio frequency nga 101.7. And also, sa social media, hindi ka mo magkalipat. Bangod mga katropa, ma-access na ninyo aton nga social media. Dara sa inyo nga mga Facebook application mga katropa. Mabatian ninyo kami kagmalantaw, no? Sa Facebook, mga katropa, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. And also, mga katropa, sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag hindi man kamo magkalipat, bangod mga katropa, inyo ma-download nga libre nga ito yung official streaming apps ng XFM Philippines. Dara sa inyo nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitalan dara ninyong XFM Radio Network, mga katropa. Kag may harap kita sa ginatawag nga text line sa XFM Bacolod, amuning 0915-628-7926, mga katropa. Alas 10:48 na, ano ba lamang kaundan sa aton nga mga talakayan na tututukan kag diskusyonan? Diri lang sa aton nga palatuntunan ang sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, may update kita bala sa natabo to nga shooting incident sa siyudad sa Tacloban sa San Jose National High School. Sa pinakalatest na dring information ka na-receive, no? Napasakaan na sang kaso kriminal sang kapulisan ang 15 anyos nga suspect nga muning sa likod sang insidente sang pagpanglutang mga katropa, no? Pagi ni sa inquest proceedings nga gipatigayan sa Justice Hall sa Tacloban City kagabi, ginpasakaan ang ini nga 15 anyos nga lalaki nga mong suspect sang tatlo ka mga counts sang murder. Tatlo ka mga counts sang frustrated murder. Kag madamo nga kaso sang multiple counts of serious physical injuries. Abaw, tuto. Guba gid was damlag mo.
1: Sentro.
0: Imagine ha, tatlo ka counts ang murder, tatlo ka counts ang frustrated murder, kag pila ka mga counts ang serious physical injuries. Di sa karon mga katropa, ginapaydalom sa assessment ng criminal complaints kag evaluation sa prosecutor's office. Agad may baluan ko, may aras ang bastante nga basihan para sa korte. No? Di mga katropa, napaydalom sa karon sa kustudiya sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang 14 anyos na suspect kag magapaidalom sa nagkakaigong intervention program. Wala ini sa criminal liability sunod sa Republic Act 9344 o kung sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sadik sa resulta sa paraffin test mga katropa kapon, lunsay ning duwa nga nagpositibo sa gunpowder residue. Ah, duang natuo nga kamot ni nila nga duwa gali, no? Poros lang tuo gali, no? Ito mga katropa, wala tonta na ikon ano gining desisyon. No, especially sa sining nga 14 anyos ni nga persona ning ini nga lalaking nakaitom lang do tsura ito do luulo bla. O oh, tong do na pusan da. May picture ya kana da ka tropang Kres ang 14 anyos tong do luulo o bla. Oh. Gado do na tawom bla do. Laspag blang tsuraw. Do ko nagano gid bla, no? Mira kada sang picture na. Ang may aray pag inaway naka blur mo, no? Na tsuray nang matay pa huloy-huloy do hindi man chindihan. No, tsuray do luulu o blaw. Oh, do hindi lang napusaan, no? Ah, o gani man, no? Kay minor sa o gali man. So, tayo mo na mga katropa sila na yung mga minor de edad. Pero galing nga rin yung gunting niya kung nang ginisaan. Ah, magapangatubang abaw sang nagasinampaw nga kaso. Kadamo-damo ni isang kaso nga pangatubangon sa sining isa ni at tublang nakamilitary kat ng gupit ya. No, tatlo ka counts ng murder, tatlo ka counts ng frustrated murder, kag pila ka mga counts ng serious physical injury sang iya ni nga maatubang
1: sentro.
0: In filing gid sa kaso. Te, ang 14 anyos ni kay bati ko sa istorya, daw siya gini ko nung grabe maniro. Oh? Do siya ginikunong grabe to.

0: mga mamatay kaysa ni kuno mga katropa ang ginapatian sa tatlo mga katropa nga mga napatay do iya ni kuno tanan hinimuan pero tiki nang lanta pa na i-confirm kun iya gin man to tanan pinanumba ang tatlo to ang mga estudyante to na ba amo nang hindi tapa man no, mga katropa kay tender investigation pa ginahulatan ni kun ano ginibla mga katropa ang rason kung ang ini nga 14 anyos nga ti wala niya kuno sang salapton sa layi oh nga under sa custody sa DSWD and also may mga intervention nga ginapatigayon wala niya kuno sang kaso nga pangatubangon pero tingin ni kana niya ma dapat manabat ni Sentro diri mo gyud mabala mga katropa kung ano gusto kag kung ano ang I mean sino ang produkto bala sang gusto nga pagpadako kag sino ang produkto sang hindi husto nga pagpadako. Ba? Dramo gid makita, dramo gid mabalaan, no? Imagine abla mga katropa, kung may kadlok sa ginikanan ng ining nga bata. Kun so hindi ni sa siling mga katropa maglabot sa punto nga mo ni kag grabe ang himuon nila. Ba? Kung may adlocks kabataan, kami gani sa una kagapo nag-istoryahan na kami. Kinagwa ang impormasyon payag sang Police Regional Office 8 nga ang nagduso kuno mga katropa sa mga sospek nga magpatigayon sa sining nga krimen dito sa sulod sang school nila. Bangod kuno sa impluwensya sang hampang online Gorbox mga katropa. Gorbox. Oh, amo tong gin confirm sang Pro 8 nga bangod sa sining hampang Gorbox. Han. Ti nagabayolente na kuno hampang. Ti istorya na kami diri gani kahapon no. Kung kay katropang Chris Librando pa. Galantaw ko ganito sa una kung ano-ano daw ang mga palagwaon. Ha? Huwag mo ko nag-kriminal, how? Gahampang mo ko sa una sang tiniro, ha? Da, ano to gininampang mo? Counter-strike? Tiwag mo ko na niro, how? Ha? I mean, bala mga katropa, no? Ang amon, ang ining mga bagay, ining mga istorya na yung mga katropa, just ordinary conversation lang bala with your coworkers man mga katropa. Kahit siyempre, nakaagi man kita sa sininga mga bagay nga, why matabala nagmanol sa mga hampang, mga tiniruhay, mga pinatsanay nga mga pelikula. Pero mga katropa, nga asubong nga panahon, sa amuni nga mga impluensya, ginatudlo o kon amuni ang rason, kon nga sila mismo nag-engage sa sininga mga bagay. Iti mga katropa, para sa amon niya nga paglantaw, yado hindi ni siya rason niya nga himuon mo yung amuni nga bagay mo. So, ang problema, katropa, pinakagamay nga rason, no? Layo-layo niya sa paglantaw, ta? Hindi na sa siling mga katropa nga, bangod nga naglantaw ko sang Gapaniro action movie, maniro na lang ko dayon. Na-influensyahan ko sa sinang pelikula. Mampang ko sang online game nga may tinirohay da, kag may mga gapamatay da. Amo nang nagtulod sa akon nga ahimuon ko man eh. Sentro! Kami mga katropa, sa mga batang 90s, no? Batang 90s, nakaagi na tanatanan pagsampot sang milenyum bala pagsulod sang 2000s. Oh, kabalo na kita mga katropa nga may mga hampang na mo nga may mga tiniruhay, may kun ano pagidang mga action games nga aton nga maatubang mga tropa. Pero para sa aton lang gid nga pag-insindi, hindi na siya mga katropa rason ah. No? Sa pagkalayo-layo, sa pagkatayog-tayog niya nga rason. Naton, ari mga katropa, no? Ari niya mismo nagasugod sulod sa balay. Sa panimalay, gini mga katropa ang gusto nga pagtudlo. No? Diba siguro mo nang hamba ko, basing ini nga bata, gani guro, hindi nadlocks, gini kanan niya mo. No? Magpasaway ka dahil gani, ah, do, hadlock ka na nga, mabalahan ka na bingga, pasaway isang una. Hambalo nga, isugid, tagi kay mama mo. Do, manago ka na mo kay in-headlock ka kay may nakakita si mo nga muna yung ginhimo mo. Ba? Di mga katropa, ang subo nga panahon, ti siyempre, gamo na ni sa mga factors kung nga nag-iinamo ni subong mga kabataan, mga katropa. Sentro! Kadamo sang masiling naton lang nga mga nagaduso ni sa ila, pero ang mga hampang, mga music, no. Hindi na siya mga katropa para sa akong pag-insindi, hindi na siya maka-influensya sa sinang mga bagay. Nga makaduso sa isang individual. Oh, dumduman nyo to sa una, bala? Ang dumduman nyo to sa una, bala ang kanta to nga My Way to? Kanta nga My Way, nga damo to sa una kung nung may nagkakapatay? Oh, pero hindi na siya mga katropa. Gakatabuan lang na yan. Di na si Edlod Law nga may amunang nga bagay, ang rason nga gapinatsyanay, bangus amunang mga bagay, kanta, ampang, no. Arig niya mismo makatropa sa pamatasan. Oh. Sa lakas ng pinsar sa isa ka persona, o kung sa sining mga kabataan. No? Di sa'yo may nabasahan pa ko ito ganyang mga comment, no? Kanami, kung ano pang tampuyungon. Ba? Kahit ikaw lumol, gidman mo. At dito ba lang makatropa ang punto to, nga ginpagwa sa Police Regional Office 8, para sa ako yung mga paghangop yung mga tropa, hapaw-hapaw na yung rason. Sentro. Hapaw na yung katama nga itudlo niyo yung bagoy sa video games na impluensyahan ko nga nagduso sa ako nga mamatay ko yung si kapariyo ko. Di na yan. Di na tuod. Wala na yung mga tropa sa scientific studies nga bangod sa sinang mga bagay naka-impluensya sa isa ka persona nga ikaw mismo mamatay. Sentro. Mamatay ka daw kung bangod sa music nga na. No? Ako, pag-research ko sa kamutong banda, gin-download ko ang pila ka mga albums, gin-pamatian ko, oh, atong printing sa t-shirt, tong KMFDM to, gin-pamatian ko tong pila ka mga album, bilog adlaw, gin-pamatian ko, tinga, ara ni mismo mga katropa, do something, do wala man, no? Do hindi man, nga mo ng rason, nga ti, ah, namati ko to, kay namatay, mamatay ko, kay gusto ko, mamatay, mamati ko na, Sentro. O ma-impluensyahan ko sa kamunang mga bahanon? No. Tito wala man. Mga katropa, ara niya sa sulod sang paminsaron, sang tawo. No? First three albums sa sinang banda, ginpamatian ko. Ginubos ko tanang pamatian. O, pero tito wala man. Sentro. Doon nag-enjoy lang ko pamati. Pero mga katropa, when comes sa urge, ang imo killer instinct sa isa ka tawo, do I think do hindi man guro mag-trigger to. No? Ara na yung makatropa sa ako naging yung pag-intindi sa gawi, kagpamatasan sa isang individual. Daring duwa niyo, hulaton, tatong 14 anyos, na yung munindo ka namin, gilang pasuho, no? Sentro! Do ka namin, torsihon, blao, no? Karon. Siya pa na, mga katropa, based sa mga information, siya tong grabe maniro. Kaya siya tong nakapyot sang 9mm. Glock 9mm. Nga iyas ang tiya yang nga ginguba yang buwas na mlagman sang tiya ya. Atong pulis ito, tiya to mo, tiya ito. Grabe to galing achievement sang tiya ito. Abugada, kag-registered nurse to. Oo, nakapasar tong tiya ya sa bar exam last 2023. Registered nurse pag itong iya nga tiya to. Bow na ano. Tinan to ka pala mga katropang perwisyo sa sang iya yung nablos. Kaya mga katropa, supunan ta na, no? Alas 10:59 na. Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Isa-isa akong takay pakilala tani sa inyo. Sentro. Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, ang Ultimate Trio. Ginalagay pa ninis ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Epektibo ni mga katropa ang mga food supplements sang Yes to Health. Dako ning mabuli sa ato ngay kaayong lawas makaproteksyon sang dako nga pamakatag sa ato sang dako nga buli kay makaprotekta sa ato mga katropa, especially ang proteksyon batok sa mga balatian subong, no? Nagagawa ang mga damo mga balatian, dapat mga katropa damo ta man ang aton nga depensa batok sa sining nga mga balatian. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, babakal mga katropa sa Yes to Health Wellness Center ng Namtang na sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag sa mga sa online sa Shopee. No? Okay na, kababakal. Alas sa 11:01 na mga katropa, padulungan tang lakat sang panahon kay kung magwagin man si Francisco sa par, May masulod man nga tropical storm. Hindi lang ni LPA, tropical storm na ni may pangalan na. Oh, si Tropical Storm Higos tong pangalan niya. Check na ni mga katropang lakad sang panahon sining Miyerkules. Kay haling kapo mga katropang Chempota, ano gid no? Maulano no? Oras ang gabi, grabing budak sang ulan, grabing pagpangilat kag pagpanaguo. Damol-damol sang ulan, no? Kamusta ka mo dira sa mga areas? Nga, binigigin naman sa mib lang ginabaha. importante, safe ang tanan, no? Pero so far, wala makita sang reported pa sa pila ka mga banwa diri sa Negros nga do ginabaha na, no? Amo ni mga katropa nga itong balantayan, i-monitor tan eh. Kung may mga ano gid man, no? may mga posibilidad, especially sa pagtaasang level sa mga kasubaan. Okay, subungan lang mga tropa sa Juan de Bautista, kapistahan ni John de Baptist. Mga katropa, no? Saint John de Baptist. Check na ton, from PDMPD, para sa pinaka-uli na ton nga update. Mga katropa, from PDMPD, makaupo na ito sa piyakalinya si Sir Dave Quahaw. XFM weather update. Central. Sir Dave, may nga ga? Kaupo mo subong si Katropang Andrew, yes. Sir. Good morning.
1: Yes, sir. Good morning, Katropang Andrew. Pag may katropang sir, no? Katropang ka lang ito sa komunikasyon. So, after ito, doon siya sa kagyot at yung pipansip, doon yung pwede sa mga kapitin na ginaanta. Kung yung 24, and 124.7 degrees. Amo ni ang lugar sang Binsada, sang Tangkahana, sila si Mandri Alta, Babuyan Island. Pero wala doon, baka agon sa mga planon sa mga bandihon na panahon. Wala na nag-Brit Occidental, ya, pati na sila sang Makulot, sabi ako maka-excellent, pati ka sa mga lumong sa mga ulan na panahon, no? Wala man ang itang pato, kaman yung mga kabada, hindi na Indios, ni Bagyo, Pagdipo. In fact, may araw si Pagani sa Canadian naman yung bagyo na binatawag natin si Hibos, no? Pero ari pa ng sagwa ng ating na Philippine Area Responsibility. Pero kung na magsunod yung mga ispital pa, buha sa agad, mamatika ng ginagmaya. Magtika lang siya sa ating sa Philippine Area Responsibility pa, at magagalan siya na si Gardo. Kung magwa naman ang sagwa yun, sa moving plan na duwan eh, Francisco sa Japan. Kung nga, ito muna lang po.
0: Oo.
1: So, aware kita sa mga ako, no? Sir Andrew,
0: yes, sir.
1: Sa mga kautulan na ito, no? Kasi may mga araw kita di warning niya nga nagalintad, ilang binabit sa matanik, pero yan, no? No? Yung post ng Tagayan, including yung biyari sa Santa Ana, sa mga sa Mabuyan Island, no? May mo pala ang mga tingin rin sa atin, isa sa pakalagot na kaya pangandat, no? Hindi na sanay na magdato sa dito ng area ay grabe na itong walang kasi nalilang sa strong to build force warning. So, alignak kita na, no? Especially sa mga ipod dato niya na nag-apunagat. Ito naman dito sa mga kabukuyan, may mga chances, may mga continuous rain, may mga chances na nila magtipag ang luta at magdahumok man na grado.
0: Yes, sir.
1: Kaya kung di wala kaya na ito, system signal number, pero ang ginakarmauhan ng doon, kung isang dua ka bagyo, na kaya na isa sa dua pang par, ginapamatungin na ito na tapos nun, so di ko nakabat. Kung ang taon na doon na ito na titulay ang surface data,
0: yes, sir.
1: Kung grabe, di ba ang taga-approaching ng mga ulan, puro di ba ula mo. Ang dapat din yung matakam din sa mga 50% sa tupamit ang maaang sa inyo-inyo area. Kung dito ako sa mga pang-parts, ito din rin mo, sleeping sa mga southern part, may mga approaching man na pula, pag-aware sa mga pagkakas na monitor na sila every 3 hours. Ang mga ginataan namin, ito din sa akin, kasi di na monitor sa sila. Ito din po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po,
0: Oo, gani man. Pero Sir Dave, si ang kasunod ni nga Bagyo sa kay Francisco, posible, anong ginabulubanta, sir, nga makasulod rin sa aton, sir, para, sir?
1: Ang layak naman ito yan na magag... kaya sa tubig, mamag-lawas din nila, Diyos nila sa kasilipong hapagat, ha?
0: Oo.
1: Nung malalang ito yung problema, sa tubong mo ka din na pabastog nila nga, kung nga sa Opposition, pamunin ka patot mo, there's a throat and tubong maulan, lakon na hindi yung patong, sa subong mo sa Panay Island.
0: Okay. Mm-mm. Gani man. Sige, Sir Dave! Hello?
1: Yeah.
0: Oh, doon na kayo nga, gaw kag ito ligad, ligads man, nakita o gito, di ka mo ito nga do bato, ito nga suba man, di ka mo ito man?
1: Inatunong ito, but lang ito, ay si ito, dahil ang tumakalak ito, sa pandanon, kasi nga, wala ko lang kayo, gani yung siguro, kaya kayo.
0: Doon siya kong ito nakita. Ah, iya ko to nakita nga may demo kita o tabdo mayo si Sir Dave ko rari man diyan. Wala. Wala ka ko. Aba ko ganito do mayo mga kuha ni Sir Brail daw.
1: Gani o, ito pal, pati lang ma, ito pal, na binusuti ko, baka mo man, ito pag ito na.
0: Nagligat talaga naging istorya ng batuhan niya suba, no? Subong pwede pay mo yung ginian yung magsuba-suba ay kadelikado gid. Oh, dalo do sa tubig galing sa bukid. No. Bye bye lang anay subong pro galing tika binagyo man kay ba, ano kay oh, sa nuwan subong sir Dave.
1: Ay, wala lang anay.
0: Oh, may wala.
1: Anay mapabuyo ano ko bagdawa.
0: Gani man damo pa man sa nuwan ah, no?
1: Mm.
0: Sige, Sir Dave, thank you kita.
1: Sige.
0: May kunto na. Sige, sir.
2: XXFM weather update.
0: Central. Mga katropa, ito na ba tayo, Sir Dave ko house ang PDMPD sa pinakauling update sa lakas ng panahon. Dari sa aton, mga katropa. Nga muning ginabantiganta, no? Do nagsanag-sanag naman ang atong kawaan. Matapos ang pagpanaliti kay ina, mga katropa, no? Alas 11:09 na padulungan tanga to nga unang bisita. Kahit yung mga katropa ini sa karon ginapamangkot ang pulso sa publiko. Kaya nga ginaduso mga katropa ang panubuon ang edad sang minor de edad no nga pasakaan sang kaso o kung manabat sa layi kung nakaimo sang krimen. O panubuon mga katropa 10 years old ang edad. Nahan. Ba? Te, may iban nga mga grupo nga na sila nga nagapabor. O, kahit te, ito ginaduso naman ni Senator Robin Padilla, mga tropa nga panubuo ng edad sa isa ka CICL o ko na children in conflict with the law. O? Nga muning matabo, mga katropa. No? Nga dapat sa muning edad, posible nga mapriso na. Kag mapasakaan sang kaso.
2: Sentro.
0: Eh, ari sa karong mga katropa, hibalon ta ning komento o kon opinion sang pila ka mga grupo sa mga manunudlo, mga katropa. Tingnan naton si Ma'am Grace Abilyar sang Alliance of Concerned Teachers Bacolod para sa sining talakayan, mga katropa, no? Isa ini sa mga pinakaimportante gid mo, no? Hibaloon ta ni mga katropa kon ano gid ang luyag nga ipabutsyag sang pila ka mga grupo ilabi ng inisang mga teachers naton diri no pabor malayhan o kon hindi no mga katropa makaupo natin sa piyakling niya si Secretary General sang Alliance of Concerned Teachers Bacolod si Ma'am Grace Abilyar.
2: Sentro.
0: Ma'am Grace maing agadra welcome sa XFM kaupo mo subong ma'am si Katropang Andrew good morning ma'am.
3: Good morning, Katropang Andrew. Good morning man sa tanan niya. Tagpalamati sa XFM.
0: Thank you, Ma'am Grace. Imo nga time, no? Ma'am, kay Amuni Subongdo ginakuan gid ang komento sa public. Sabayan ninyo, ma'am, bilang mga sa Act Bacolod, no? Mga grupo sa mga teachers. Pabor ka mo bala, ma'am, nga panubuan ang edad sa mga kabataan nga manabat sa layo, ma'am, kung nakabuhat sa krimen, Ma'am Grace?
3: Sa Alliance of Concerned teachers sa ACNIR Union together with Alliance of Concerned Teachers sa ACT Bacolod. Kita nag absolutely gapang ano gino, gapang hindi sa siningalay sa pipila ka mga rason.
4: Okay.
3: Di una, ang mga kabataan sa ila, ginatawag na ganit sila nga minor de edad. That's why we have this child protection law, no? So protection from the all the harassment, violence, abuses, amo na lang coverage ang lahi. So ini mga kabataan, makita naton, no? Subong do asod-asod ang balita na kabataan ang nagapang-atake kaya nagahimo sa violence, especially sa mga eskwelahan. Okay. Pero ang pamangkot na nag-aamuin niya ang mga kabataan ta. Mm-hmm. Ang layi sa pag-lower sa age ng kriminal sa kabataan, hindi siya sabat para ma-address naton ang ugat ng violence na ginahimo nila sini.
4: Okay.
3: So we are not creating a law to create another problem. Sa especially sa mga kabataan naton. So kung i-lower naton ang ining ang edad ng kabataan, tidumdumo naton anong kapasidad ng kabataan sa sininga age na marasyonal nila ang ilang marasyonalize nila ang ilang paminsaron ka actuation na ang ininga ginahimo nila dali is a crime.
4: Yes, ma'am.
3: It's because nga sila man mismo biktima sa pagpang-abuso, sa harassment, sa mismo gani nag-sugod inyo sa sulod ng panimalay. So, ginaano na to, no? Para sa, ano ba lang ugat ng violence?
4: Yes, ma'am.
3: Ang kapigaduhon. Isa na lang kapigaduhon. Nga may rason nga nagapangawat, nga mga kabataan hindi makakadto sa eskwelahan, hindi maka-eskwela, pero may mga tao nga nag-auyat sa ila para maghimo sa isa ka krimen. If I remember, ang natabo sa isa ka bata ko sa Talisay nga nadula, nga may isa man to nga napatay, nga special needs gani nga kabata, nga ginagamit sa pagduso sang droga, ginagamit sa pagpangawat. Hindi niya nila sala nga ginagamit sila kay may pwersa na hindi nila kaya pakigbatuan para i-defend nila ilang asab kay ilikaw ang ini ilakaw galingon sa sininga activity or else ma-at risk man ang ilang kabuhi. Di ano niya ang justification sang layi na i-criminalize sila or i-condemn sila as criminal sa isa ka activity na napwersa sila nga maghimo tungod kay wala sila sang kapasidad na ipakigbato ang ilang kaugalingon. So dira. So dapat if ever nga gusto naton solusyonan ang problema nga ini mga bata hindi mag-engage sa mga violences o sa mga criminal act, dapat ang gobyerno naton mag-create sa isa ka programa, sa isa ka pulisiya, paano ni sila maproteksyonan against these violences. Ang mental health ng bata, ang psychosocial aspect nila, paano sila makipag-deliver. Dire na din nag-engage ang bullying. No? So, bisan mismo, ang EDCOM 2, nakitaan nila nga ang classroom size na syado kadako, ang pagkulang sa classrooms,
4: yes, ma'am,
3: nga nagatulod siya nga ang isa ka klase maginotok tungod kay kulang sa classroom, nag-create siya galit ang bullying.
4: Okay.
3: Isa sa isang rason nga nagakatabo ang bullying sa mga classroom. So paano ni siya naton ma-address ang ining bullying with this? Pero siyempre, ang Department of Education will create more classrooms. Wala kita kagamot sa eskwelahan natin nga wala kita blue guard.
4: Yes, ma'am.
3: Wala kita sa security guard nga ang GO lang ang nagpatigayon sa pagbantay sa gate.
4: Uh-huh.
3: So what if si DepEd mag-create sin isang blue guard nga ining guard may nakahibalo kung paano ipatuman ang mga checking sa mga kabataan. Mm. Ang eskwelahan bala katropang Andro.
0: Yes, ma'am.
3: Ginatos, rinibo ka kabataan ay check mo sa adlaw-adlaw. Mas ay mabusan ka na isang adlaw sa pan-check lang sa bag para to ano lang at pasiguro nga wala sang armas, wala sang kutsilyo, o wala sang droga ang bag sa mga bata.
0: Mm-hmm.
3: No? So, pero kung malower ang class size natin, 20 kabilog estudyante sa isang classroom, bisan ang teacher lang na kaya na ni teacher na ma-check ang 20 kabilog na bag sa mga bata to ensure na wala sila sandala
0: yes.
3: Nga mga makahalit na mga butang
0: mm-hmm.
3: sa ilang bag.
0: Mm-hmm.
3: Kaya isa na datang ginalantaw natin, pwede ba lang layi?
0: Mm-hmm.
3: Makasolbar sa sining na problema or basit makakreate lang siya sang ano ikapaslawan sang kabataan natin nga ka, mm-hmm. ang kabataan natin ginakilala natin nga future sang nation.
0: Yes ma'am.
3: Pero tungod sang sistema natin nga mismo ang estado natin nagakreate sini nga ang layi nag-create sini nga hindi sila matagaan sang chance.
0: Mm-mm.
3: Hindi sila makorrect
0: mm.
3: sa sala nga nahimo nila basi ang kabataan naton padayon nga na malusno na lang gid sa sini nga sistema naton.
0: Okay.
3: Ang parents naton anong papel sang parents naton para maipasiguro nga ay ang bata safe. Kung mismo ang safety sa bata, hindi na makitaan sa bata sa sulod sa panimalay.
0: Yes,
3: kay violence ara na galing sa panimalay.
0: Mm-mm. Mm-mm. Okay. Ma'am Grace, no? May aribala. Kay bago lang kami naka-istorya man sa Bacolod City Police Office, nga which is they are planning mag-coordinate sa school nga ilunsar ni bala ma'am ang emergency drill nga ano nga ginatawag ni nila ma'am sa term nila active shooter drill. So magapatigayan dira sila ma'am sang do simulation bala ma'am Grace sa mga schools on how para matudluan kung paano ni ang response bala sang school sa students and also sa mga teachers and also sa mga kapulisan sa amuning nga bagay. Sa inyo ma'am Grace, pabor ka mo diri ma'am nga ipatigay ng ining mga kaangay nga simulation.
3: Ay, well, for the safety and precaution natin sa eskwelahan, no?
0: Yes,
3: we are willing to coordinate it sa aton nga policemen
0: oh, yes,
3: nga mag-conduct sinipo or maybe i-training natin ang mga DRRM in charge natin sa kada school.
0: Yes, ma'am.
3: Nga sila ni mangin equip ni
0: mm-hmm.
3: kasi ang training ka isa malanihimoon sa mga pulis mo
0: mm-hmm.
3: si after that hindi gidman sa tanan nga tion bisan ang earthquake drill gani ang fire drill
0: yes,
3: every year ni siya ginahimo so mas mayo nga i-dugang ini no sa mga drill sa mga synchronized drill no sang nationwide sa kabataan ang lock-up drill kung
0: yes,
3: paano
0: ma'am.
3: Ta mag-hold sa atong estudyante na with response sa mga shooting naman niya or for example may nagsulod nga hindi na pa malikawan na wala gali na siraduan ang gate may nakasulod to nga nagali nagsanay paano ang kabataan maproteksyonan sa mga teachers kag paano ang kabataan maghulag sang nagakaigo
0: yes,
3: na hindi madugangan ang
0: oh.
3: ang casualty
0: okay.
3: sa tina nga mga tinion so
0: yes,
3: gina-welcome tagid ang help sang aton nga PNP for that matter.
0: Yes ma'am. Ma'am Grace kay ti hoping way nalipatan sa presidente ang iyatong plano nga magadugang sang classrooms no kay nakita man nila sa ilan ng mga surveys nga do damo gid sang classrooms nga kulang diri sa aton sa mga eskwelahan no Ma'am Grace kay ari ma'am may naobserbahan lang gid ko Ma'am Grace ha? Ang conducive for learning ara no pero Ma'am Grace diri after sang natabo ning insidente how about yung ma'am ang safety sa mga learners every time may amuni nga mga ano no, nga mga incident when comes sa setup sang classroom bala. Kay ting classroom tayo Ma'am Grace gin designed for the for mangin conducive for learning eh, and also for the comfort sang atong students and also sa mga teachers. Pero galing Ma'am Grace, amo na ni subong ang mga may mga incidents, mga circumstances nga nagakalatabo. Do you think Ma'am Grace dapat gid man baguhon may another ano ba sa bagong setup ang DepEd for the classroom ano ma'am preparation or pagpatintog patukoy sa mga classrooms ma'am?
3: Well so far sa classrooms ara pagitagyakon sa damo pagita sang kulang no sa classroom ambot pa ano na siya i-double-army DepEd.
0: Yes ma'am.
3: But in terms for the safety, hindi lang man sa violence ang ma-safe ang bata.
0: Oh, ma'am.
3: Pero paano naton ma-limitahan, ma-address ang ining mga bata nga nag-create ng violence? You know what, Katropang Andrew,
0: yes,
3: guidance,
0: ma'am.
3: Registered guidance counselors are only available sa mga high school.
0: Okay. Mm-mm.
3: Pero ining mga elementary, wala kita items
0: yes, ma'am.
3: For, I mean, sa mga registered guidance counselor, which is dapat, elementary, may ara na ta registered guidance counselor na ining mga bata, nga may mga manifestations na
0: yes,
3: na
0: ma'am.
3: Sila mga bully, mismo dira sa atong school, ma-address na.
0: Mm.
3: Kaya kung hindi na siya ma-address, anong malalas ang guidance designate?
0: Correct.
3: I-refer natin sila sa guidance counselor natin sa high school, which is ang guidance counselor natin sa high school, kadamo manda sila sa obra. So, it takes time pa kung kaisa nga available si guidance counselor sa katupad mo nga high school para ma-address ang ina nga problema sa bata.
0: Ganyan.
3: Why not si DepEd ma-extend sa niya nga effort
0: yes,
3: para ma-providean paano bala si mental ang bully, ang mga bullies ni
0: yes.
3: Affected na ilang mental health.
0: Correct,
3: affected na ilang psychosocial engagement sa ila sa ilang mga fellow children, classmates or classmates nila. So inidiri kung may guidance counselor na kita, sila niya maka-address sa mga bata,
0: yes.
3: maka-treat ni nila ang bata, maka-istorya sila sa insakto sa parents, para ang community, ang school, kaya ang parents, may obligasyon sa para paano ni naton matap na ang bullies. For example, si DepEd,
0: yes,
3: may anti-bullying policy na siya sa eskwelahan.
0: Oh.
3: Pero paano gini siya bala na ang sistema makabulig na hindi lang pag-i-rely sa mga guidance counselor to create activities for this.
0: Yes, ma'am.
3: But how about ang support system, ang mga gamit, isang guidance counselor, mga tools, para mabalanta ang psychological status ng mga bata,
0: yes,
3: kung nala and their age, bisan bata pa sila. But they affected ng ilang psychological aspect.
0: Gani, ma'am.
3: Kaya para matrace kung ano ang rason na ang violent nitong bata.
0: Yes.
3: Diba, sigali ko sa ila panimalay, basta dito siya kakastigo.
0: Gani, man.
3: Kaya sa tinatawag na disiplina. O, di paano na natin ma-address sa community and the parents as well.
0: Okay.
3: Ti amo na siyang ginaano naton.
0: Yes,
3: ti ili ang hindi lang sa structure sang buildings naton ma-keep safe ang aton mga kabataan but also ang pag-provide sang security guard. Kinabang security guards nga trained nga kung just in case na may shootout in absence ang police ining trained nga security guard. Sila ang kabalo mag-handle sa mga kabataan nga nag-create sang violence. Kasi ang teacher man bala, ano, bi paano, naka hindi pa man kami trained how to address violence it happened. May kita tato sa video, ang bata nagapamuno.
0: Sa
3: sulod mismo sa classroom, kasubo siya na katlupang andro, nga
0: yes,
3: hindi na siya mamonitor
0: yes.
3: ang amo sina.
0: Gani man. So, Ma'am Grace, Ma'am,
3: in fairness man,
0: yes.
3: sa DepEd, Katropang Andrew,
0: yes,
3: so, because of that, nagpagwa naman sila sa mga siyang policies and guidelines paano natin masiguro ang safety sa mga bata. Well, naganda kami sa bags inspection. Kasi, yes, isa na sa ang pag-coordinate sa PNP sa Sinanga Drill.
0: Gani man, sige. So, Team Ma'am Grace, ang punto nyo din is, ang pagdisiplina, kagang gusto nga pagtudlo, nag-umpisa gid sa balay, ma'am.
3: Of course, gajaya. Pero ti wala taman na amo na gani bilang ginasilay naton. Hindi tanan nga panimalay, may wholesome nga pangabuhi.
0: Amo gani man.
3: May aras ang tungos ang kapigaduhon. Hindi matipanan sa mga parents ang ininga ilang kabataan. Kaya busy sila sa pagpangita.
0: Amo gani na. Sige, no? Kag may mga nobserbahan, makita bala Ma'am Grace nga ang involved sa sining mga krimen lunsay victim of broken family, ma'am, no?
3: Yes, isa na sa pinakasubo dira. Pero sino ang gina naton nga i-treat nga si hindi man tanan nga broken family, dysfunctional family,
0: okay.
3: No?
0: Correct,
3: na nag-create siya
0: yes,
3: sa ano. Ganun, pero amo lang gina. So, hindi natin ma-determine kung who, ma-determine natin who are those children coming from dysfunctional family or from family nga doara present ang violence. Pagwa pagin nila sa community, makita nila ang violence pagid. Di, inaba lang ang masinggit ang, pamatsyon, makita nila sa Facebook. So, mga mga kabataan naton at the age of makita nila sa comment niya, ay dapat pamatsyo na na ang nagpamatay. hindi kita against kita sa pagpatay, pero gusto naton patsyon ang nagpamatay.
0: Gani man.
3: So, wala datang esensya nga we are against of killing. Kundi, so kung naman na nila, manormal. Makita nila sa pagbuwa nila sa community, gintiro man itong mga parehos na ilang bata. Kaging pa si Bangdan sang jug. Di para sa ilan, normal ang killings. Pwede ila sa makita ang pag-normalize ang killings sa mga pigado nga community.
0: Yes, ma'am. Gani man.
3: Ang nag-create ang bayanet, halin sa pigado. Pero ang root cause ng violence, hindi kailaw ay batasan ini mga bata.
0: Oo, ma'am.
3: Kundi ang community, ang system, ang nag-higko sa ila pamintaron. Nga mag-create sila sa violence. Kaya for them, normal ang ina. Kaya amo ng sistema mo. Amo na makita nila sa sosyedad.
0: Okay, sige. Ma'am Grace, with this, thank you very much for this discussion, ma'am. Kag sa sining mga information nga ginatag mo for our listeners, man. Ma'am, thank you, good morning.
4: Hello?
0: Sige, Ma'am Grace?
4: No,
0: hello, ma'am? nadula ta? Sige. Message lang ta si ma'am. Nga, okay na ta. Habala sa thank you, good. Thank you ka, Ma'am Grace Abilyar, sang Secretary General sang Alliance of Concerned Teachers sa Bacolod City, no? Do erante kita katong signal no kay inapan eh dula-dula ang aton nga mga ang linya sang komunikasyon ta bangon sang panahon man mga katropa no. Alas 11:30 na hari oh. Di ka mo magkalipat kay sa maabot na ning Sabado. Ang Bacolod City Police Office mga katropa magakandak sang Color Me Run no. Color Me Run, a fun run for a cause 2026. Mga katropa, magpatigayunan na ni sa maabot ng Sabado, June 27. Bangod sang timang katropa, no? Kay ang original yun nga ano galing schedule June 7 pero gin atras sa June 27. So sa Sabado na ni mga katropa ang call time 4 a.m. No? So ang registration ongoing pa kag sa mga interesado dira nga magpartisipar mga katropa. Ario, please contact. Pwede ka mo di ka message siya sa Bacolod CPO CPSMU nga page or account sang BCPO, no? Sa liwat, no? Bacolod CPO CPSMU. Message yun na drama katropa. Pero aring may contact number nga gin-provide kung gusto nyo mag-inquire kag mag-pa-register. Aring number, mga katropa, ang sekretariat ni mga katropa, no? And pangitaon nyo lang si Police Senior Master Sergeant Jen Damilaw. Aring contact number? 0936-900-0933. Sa liwat, aring contact number? 0936-900-0933. No? Tapos mga katropa, pag open nyo base sa Bacolod CP o CPSM yung Facebook account, mga katropa, may aran na sa sang link no for the online registration. So ti sa maabot na ning Sabado, June 27 ang color miran sang Bacolod City Police Office. Color miran mga katropa, no. Alas 11:31 na mga katropa, mag-pause kita for a while. So punanta ni karon ng ibang pagin nga mga topic ko kag talakayan, diri lang sa sentro. Please stand by.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sringa colon. Ang iban kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pa sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sunthon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sininga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secrets of Health.
4: So if constipated mag inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secrets of Health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secrets of Health.
7: Sunthon Gold Coffee Mix.
4: sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen na kong epekto yung sininga to maintain sang manami, firm na ato sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sininga brain.
7: The secret of health.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, galit. Diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
18: Girl,
17: di mo kailangang magtiis.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
18: No more!
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. Siksik sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM
3: 103.9 XFM. Mga katupa, exciting!
22: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
23: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
24: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
23: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
24: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
25: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
26: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
27: Centro.
28: XFM News.
0: XFM time alas 11:44 na mga katropa, nagabalik na itong palatuntunan ang Sentro.
29: Sentro!
0: Panayin nyo rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, kagkwalta ni mga balita ni katropang Wendel Balinario sa siyudad sa Bacolod, mga katropa.
29: XFM Live Report Sentro.
0: Katropang Wendel, please come in.
30: Yes, katropang Franz, ano, sumungyad rin sa siyudad sa Bacolod. Katropang Franz, nagsugod na ang pag-inulan, no? Masamin na nga matyaga ng pag-inulan sa pagsugod man sa rainy season. Katropang Franz, mayroon ka rin isang update, ano, konting update sa Gikanto City Health Office, ano, hindi ang morbid.
0: Sige, doon na dula. Balikan natin sa Katropang Wendel para sa dugang ang mga updates, no? Detalye. sa mga balita, mga tropa, sa siyudad sang Bacolod. Okay, Katropang Wendell, please come in.
30: Sa Katropang France, no, sa karon nga nagainula na, tinagamata-matadamo ang lamok, pero may pahanumdom ang CHO kagsubong sa dengue updates sa morbidity week. Katropang France, no, sa from June 7 to 13, may dugang apat kakaso sa dengue sa siyudad sa Bacolod, pero from January, tugtog-subong, June 13, Katropang France, no, sa pinaka-latest nga update, may aratanan sa total cases nga 189 no ka mga kaso halin in akon sa ininga tuig no so as kasubong yang bulan sang Hunyo pero Katropang France ti mas maayo-ayo ini compared sa tunalikdan nga tuig kay ti isang gigad nga tuig duha

0: after no sa kaso sa dengue. So mo katropang France ti wala sang probable death nga na record ang siyudad sang Bacolod. Kag ti ang ining 189 nga cases mas malubo ini katropang France sang 52.9% to kun may pagdubo ini sang 52.9% ikumpara sang tinalikdan nga tuig 2025 kasi ang 2025 sa pareho sini nga tiona ni rato sang 401 ka kaso kag duang patay ti subong 189 plus a zero death case that's why nga ti mas mas ginkalipa ini sang city health office kumbaga mas nubo-nubo ini plus pagyada katropang France kati sa pagsugod sang tigulan sa karon kag sa pagsugod man sang klase ti may pakanumdum no ang city health office si Doc Grace Tan ang sabahin sang Sanity and Environment Division isang City Health Office ang nagatag sa pakadumdum nga ti subong posibilidad bala katropang France ang leptospirosis kag dengue tungod sa pag-inulan sa nagaamatamat nga pagbaha man subod sa pag tupa sang ulan di kinahanglan gid nga ang tagsa ka mga panibalay no kon pumuluyo ang mangin aware sa dapat nila ubrahon kag hindi pagubrahon sa siniyang ati ulan.
1: Karapang Mendel, tinga ito, nga ano, no? Ang observation. Okay, nadula siya. Okay, sige. Okay.
2: Ang tingog yan ni Doc Grace Tan. Kaya ang sa ining pakanumdom sa sining pagsugod siyang tigulunan.
1: Sige, pamatenta.
3: Because of the climate change. So firstly, kung hindi get nalikawan, mag-avoid or mag-avoid mag-ubog sa baha or tubig baha, please wear protective nga shoes or PPE. Or kung hindi pagid ma-avoid, wash gidayon with soap and water ang nakaubog nga mga body parts sa tiyan tada, may kamot man kung ginagamit man na dabi or din whatever. So, wash gid with soap and water asap gid and then go to your health center for the prophylaxis naton. Okay, we have available doxycycline diapon for as prophylaxis. We have azithromycin man and amoxicillin also. Please secure ang basura naton nga hindi magdamo kay once magdamo ang basura, especially ang mga organic nga mga basura ta mga food waste naton no wastewater naton this will be kag mga sagbot, this will be an avenue for the rodents naton no mga inaga naton to grow and breed which will then become a vector sa aton nga leptospirosis so kung magdamo sila because of the waste man nga ginalapta. So, madamo sila, risk naton sa aton population for leptospirosis is also very big or high. Next is, kung may nakita kang leakage sa imong water pipes, please report na dayon. Kung before sa contador, reportable na siya with Basiwa Prime. But after the contador daw, according sa ina, it's lookout. So if may leakage sa aton water pipes, please ensure na ma-secure na siya, masiradaan ina, mapa-fix na ton para ang hipko hindi mag-sip in at mag-contaminate sa aton nga water nga ginapanghuga sa aton nga mga utensils and ginagamit na ton for daily use na ton. Also, with the drinking water ta, make sure na ang ato niya ginainom na tubig comes from water source na may permit. Kaya na siya ma-ensure na ton na may monitoring ina sila and nakapas na siya sa aton man na permitting sa aton niya LGU. Next, kay rainy season, every now and then nagaulan, please take note of those nga collected water in and out sa aton nga mga balay ta, rooms, facility naton or schools naton. ay kung may collected water,

0: breeding ground man na siya sa mga banga na mo. And then, it can rise again in this nga season na kay noted na siya, ga-increase na siya during rainy season. So kung may damo na mo, it doesn't mean dengue carriers na sila, but these are potential na Aedes na mga mosquito moving around us or flying around us. So kung damo gani ng labok sa palibot, it means may breeding place na sila. It doesn't mean na manawag kaya dayon sa CHO for pest control. It doesn't mean ha kaya hindi kami pest controller. Please take note ng kung may damo lamok, it is our obligation nga sa aton nga household, sa aton nga na facility, sa aton nga institution, panglibuton tanan na regularly kagwaon ang mga stagnant nga tubig kay amo na siya ang ginahalinan sang damo nga lamok. So basta may titik-titik gani may lamok itina siya. So ang CHO will only come in kung may infected nga dengue nga carrying mosquito na nagalibot sa isa ka community that is or sa isa ka area that is may ala na manifestation with a positive case. So kinanglan vigilant na kita to look kung may damo ulamo, may damo, may breeding place na siya. So okay. Let's remove sige. The breeding.
1: Karapang Mindel?
2: Yes, katapang kahayag yan. Doktor Grace Tan, sa City Health Office, may angot sa dapat ubrahon sa nga tanisano kapanimalay kag sa nga individual no agud nga malikawan ang mga balatian sa ining pagbukas ng klase kag tigulula na katropang France kag katropang France no dugang lang gid na lipot lang ni bago lang gid nato na po sa city county administrator office sa watch sa katropang France ang dito so ka mga flower vendors dira bala sa Banin Sang Bay Center kung sa tupad sa Bay Center ang i-turn over run ano kung ma-turn over sa ila sa mga vending carts sa parehas bala ka na trupang fans sige pahatag man dira sa mga vendors sa plaza no i-turn over minin sa buwas sa dito so ka mga flower vendors dira sa area.
1: Okay, sige. Thank you, Gid. Katropang Mindel.
2: Yes, Katropang Fran, sa mga nang update sa mga balita, gikan riyan sa Bacolod City Government Center. Kag mga katropa sa patrain lain, o kung sa pagpapagpapago na itong tiyempo, magtumar kita sa Santon Vitamin C, agad sa protektahan niya ang ato niya lawas sa batok sa Balatian. Para sa nag-augyon na, yung Pilipino ng Pilipinas, hindi si Katropang Wendell Balinario, FM News.
1: Centro. At ano ba, tiyan mga katropa, mga balita, gikan sa syudad sang Bacolod, no? Angot sa balantayan ta naman subong ang mga balatian diri sa syudad nga aton man mga katropa nga mahibaluan matapos ang pila ka mga individual nga nagabatsyag man. Alas sa 11:55 na mga katropa ang oras ko dugin na kolabos na pero mga produkto sa Yes to Health mga katropa hindi ka mo magkalipata nga mapakalinita na sa Yes to Health Wellness Center nga namtang dresa dalan Lizares Barangay 39 syudad sang Bacolod no? Kag sa mga drugstores mga katropa kag isang Mercury Drugstore Negros Grace Pharmacy the Generics Pharmacy Southstar Drugstore kag sa Generica no? Hindi ka mo makatropa magkalipata sa online sa Shopee nyo ini nga mabakal. Kag sa mga online, no? Sa Shopee. Sige, ano? Ang oras ko, do lang alang na mga katropa. Hindi magkalipay kay magabulos ng XFM Network News para sa regional kag sa national news, no? Good morning dra sa mga katropa nato nga nagatutok. Salamat, Gid. Sa bago po sa Amon Rilan sa XFM Bacolod. Mga katropa, sa liwat, ining inyong kormansi si katropang France Andrew Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipino sa Pilipinas, mga katropa, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.

0: Sunfone Plus Gold, mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold,
1: kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako, yan ang Sunzone Copenex. Si halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Copenex, lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Copenex, sarap.
0: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa edad na 23, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palanaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos sa nangarit, kaya sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkretong asabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9.
5: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Kung vitamin C

0: mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Mix FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.
8: Kang ipinarating sa kanila, ipinarating kasi nila ng Brazilian na inahanap nilang isa sa dalawang suspect na 14 years old, dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng katarungan ng dagin ang isa pang suspect na 15 years old for increased proceedings at nakampanya ng kaso ng murder, frustrated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Gatsulian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdamalak ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects ng minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatsalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil kabatas na umiilang, exempto ito sa criminal liability. Ang dalawang CITM, Crime in Conflict with the Law, ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa Down Thunder License. Binigyan din ni Secretary Garcia na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipina, ako si Katrupa, Rigby Labarete, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
9: Samantala, sisilipin ng PNP, mga katropa, ang profile, upbringing o upbringing at family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Iginit naman na ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
1: XFM News Nationwide.
10: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Babala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, na na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News Nationwide.
9: Iimbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyahing pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
10: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang sospek na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga sospek matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
9: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng aragdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabilang panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muling maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth. XFM News
10: Nationwide. Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Rektor na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
9: XFM News Nationwide. Sa kaugnay na balita, itatampok ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
11: XFM News Nationwide.
10: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
12: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyon Marcos na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na nabitin ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Venoso matapos ang 15 taon ng pagkakatulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
9: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng otoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi na nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang makompleto ang investigasyon at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice ang mga natuklasan bago matapos ang Linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay ng pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna nang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Aba, nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni Narine Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
11: XFM News Nationwide.
10: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ng Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Lumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonia sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonia matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora habang nasa isang team building activity.
11: XFM News Nationwide.
9: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
11: Live report.
13: Nakaanda ang Eastern Police District OEPD para tiyakin ang mapayapa at litas na pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na police at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, niboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pabala ng San Juan. Magkakaroon din ng mga itinilagang basahan zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio M. Buslik Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Pinayuan din ng EPD ang mga motorista na asahan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang Festival para sa nakakay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
14: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
14: Balitang, balitang regional, regional.
9: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Treña sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
15: Utos ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Treñas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Treñas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM
10: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
16: Siya ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City, habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bullcap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, tuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
9: Ito naman, munisipyo ng Soprono, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales sa XFM Palawan.
14: Live report.
17: Ginaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Suproño Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng Bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
14: XFM News Nationwide.
10: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
14: Live.
18: Ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso bilang pagluluksa. Naka-half mask ang watawa sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at 2 mong Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist stop operation sa kabarang MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipanilla, Cebu City nang mangyari ang insidente. Sa lisay ni CCPO Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palo na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa laysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palo na pananakit ng dibdib tatlong araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, Excepted News.
10: At panghuli katropa sa balitang regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
19: Hinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa hilaga at timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Helson Tavillara na tatlong sample ang nagpositibo sa ASF dahil dito mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay bunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungong Bacolod upang makataya at may benta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023, mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. At sa katropang Wendell Balinari, XFM Weather
9: Update. Katropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang tili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tulig namatan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
10: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 km per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 km per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 km per hour.
9: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa umigit kumulang 2,025 km silangan southeast ng Luzon.
10: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
9: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
10: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
14: Balitang International.
9: Atid po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa niyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ang FBI, Federal Bureau of Investigation, na ang karagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
14: Showbiz News.
20: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Bersosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nakikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanhin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
14: Balitang Sports.
9: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Pagkat magang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya't determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
14: XFM News Nationwide.
9: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
10: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
9: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako si Brian De Paz.
9: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
10: Mabuhay, exciting Pilipinas.
14: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
21: Nga XFM kid how?
22: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
21: Nga XFM kid?
23: Inami ang music ah.
21: XFM kid.
23: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtalk up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs yung nabibigit sa mga DJs nila.
24: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
21: may how kita pa.
24: Oo, enjoy lang.
21: Nga, XFM, gidhaw.
2: Tingin mo!
0: XFM 103.9 XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

0: Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Maaari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki. Ginato niyo mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa pagpangaragad sa pagdulong sa inyo sa mga tidbits of informations. Mga mas puslan nun, sining mga health tips and information. Parti sa pagtipig sa ato ni kayong lawas. Para nga maampingan tang ato sa nga kayong lawas, dapat maintindihan ta kung paano nag-function ang nagkalain-lain ng mga body organs. Maintindihan ta kung anong kinanglanon sa ato sa nga lawas, kag kung ano ang mga bagay nga ginahimo tang nagadala sang kalainan sa ato sa nga health care.

0: Estamos en el live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. O hindi gani padala ina nga text message sa ato sering nga text hotline 0950-975-6970. Kag sa ato sering nga pagparagad sa gihapon upod ta ato sering nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga pagparagad.
1: Welcome man Sir Jocelyn, no? Kaupod man sa aton sering mga suki nga mga tagpalamati nga nagaabang-abang na naman sa aton sering nga pagpangalagad sa tupiko nga aton sering pag-istoryahan. Siyempre, ang aton Sir Jocelyn sering nga tinguha, especially sa patagya sa naturopathic medicine, amo ang kun paano na aton mapabakod ng aton sining lawas para nga kutob sa maymo sini aton malikawan o kung ma-prevent ang pila sa ni ka mga balatian. Gani sa edisyon sa aton nagpangaragad, focus naman kita kung tutok naman kita sa isa sa ni ka mabatsyagan sa isa ka tao o kung pila dira sa aton nga may amo na sa ni mga experience sa mabatsyagan sa sila pang huna-una kagadawasan. Pero ang aton tutukan kung paano naton din mahimo malikawan.
0: Okay. Kay today may naka-schedule kita dari nga tupiko. Kagini nga tupiko do bagay gini sa sitwasyon ta subong Doc Leo. Ining problema labi na gid sa mga kabataan, pero ini hindi lang sa mga kabataan ini nagapikto kundi kadamuan man sa aton nagaagi ini ang iban makaya nila i-survive, ang iban sini nagakadalman gid. We are speaking about this mental condition, ang pag-atake sang depression na Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kagati pag-abot siri sa depression kun mga ginabatyag naton sa aton siri Sir Josil panguna-una paminsaron. Ang husto sininga impormasyon kag edukasyon tuman ka importante. Ini bilang tan-awon naton Sir Josil, ang isa ka tawo bilang isa ka bilog nga individual, may lawas, may espiritu, may panghuna-huna, rather than isa ka individual nga organ lang ang apektado sa sinang nabatyagan.
0: Ang gusto nato sining i-presentar sa inyo ang depression gina-consider sa iban nga balatian nga naga-set in, and the only way out for us is to treat the symptoms nga bulngon naton ang simptoma o kon ang mga manifestations sa ato sining lawas. Pero aton nga diskusyonan dari subong with Doc Leo Amos, ang holistic approach para nga hindi kita magka-depress or hindi kita mag-suffer sa depression, kay pwede gali naton ini malikawan nga mga kondisyon rather than mahulat na lang kita mag-set in kag bulngon na lang Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kag aton man tanawon nga ang alaga kadto no sa pagka-depress ang isa sa ni ka tawo, ano ayhan ang sobra dira o kung naginahimo niya o kung ano man ang why niya mahimo o kung kulang mandira nga nagresulta Sir Josil sa pag-efekto sa iya sininga ginabatyag sa kabataan, sa mga pamatanon, older adults, and even sa mga senior age na Sir Josil, mga bracket ano, nga maka-experience siya gyapon sa ding ginatawaga depression.
0: Madamo balan sa mga risk o kung risgo ang isa kag isa. We were not born equally, hindi palarihos kita. Ang pagbunag sa ato, nag-line-line ang ato sa nang ma-experience that also nag-contribute ko nga ang tao nag-suffer sa depression. Actually, amo na niya worst nga condition actually, Doc Leo, na if we speak about depression, mas malala ini sa anxiety, mas malala ini sa panic attack. Kaya ang depression na gani mag-set in, mostly mga apektado sini gina-isolate na nilang kogalingon nila Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, though I mentioned universally accepted Sir Josil nga stages, pero tikarabanan sini nag-umpisa Sir Josil sa stress stage, makadto sini sa anxiety stage, makadto sa burnout or exhaustion stage, kag dira na Sir Josil ang depressive symptoms stage. Ko na rin bawa, Sir Josil, nga waay bala sa may makapayo-payo, waay sa may makapahagan-hagan, waay sing may makaginatawaga pasanag sang una-una sang isang afektado sa sining balatyagon, Sir Josil. Kumbaga, nag-umpisa sa stress. kapintokon kay isaba lang iban gina hatag gina ang mga opinion pala Sir Josel nga mas stress si kwan ganito mas lala ba si mo mayuman. Mm. At dili kawan gina

0: tong dinakutom sa mahimo, Sir Justin?
1: Ang masakit sini kay kon iguon ka na sang depression, the only person nga waay kahibalo nga depressed ikaw, ikaw man mismo, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Because in denial na ikaw, because ga-suffer ka na sa depression, pero the rest sa mga tao, except yourself, nagapati sila nga depressed ka na, pati ang mga eksperto sa inyong findings, depressed ka na or suffering from depression, ang in denial lang si Dok Leo, especially on the stage and period niya ginatake ka sa depression, kaugalingon mo mismo.
0: Correct, Sir Josil. Ang isa man bala sang rason sila, siyempre, may kaugalingon ka man sa imo, sir, pagtanaw, may self-worth ka man. Though, unconsciously, wag ka balo, gali nga, tungod lang sa imo, sir, nga, denial, hindi ka mag-ako, pero sa iban, especially sa mga family members nga naka-intsyende, Sir Josil, makita na, Sir Josil, ang pila sila ka mga common symptoms dira sa imo ang problema lang, Sir Josil. Basta ganito yung mag-ako na medyo mabulubudlay niya klase sa isang sitwasyon.
1: Munang hambal nila, bisan pa ko noong pinaka-maka-ako kon kaysa hindi man kapatawad si imo, kay tiway ka man gako nga nakasala kamo.
0: The only kono, Sir Josil, nga liabe para nga maremedyohan, kag masolusyonan ang isa sini ka sitwasyon o kung kondisyon kung kabigon mo ini nga sala. Otherwise, kundi o pag-akoon, kundi pagkabigon nga hindi mayo o kung sala, ano ang imo sa nga baguhon o kung dapat i-reforma o kung dapat himoon?
1: Pero speaking about this depression, Dok Leo, ang mga common nga simptomay sini, nga makasiling ikaw nga, most likely, ina nga tao nag-suffer na sa depression, Dok Leo.
0: Titanan, magkita Sir Josil, makabatsyag man sang kasubo mo. Makabatsyag man kita sing kaluya, daway kita sang motivation. At times, tamaran kita maminsar, gusto talang magtulog. Kag iban pagin, Sir Josil, nga mapatsyagan na to, ano? Pero, kung ining mga balatyagon, Sir Josil, kung nabatsyagan na to, nagapadayon gani, like persistent sadness, loss of interest in activities once enjoyed. Hindi ka naganahan o kung makauyon, doon ka nagana sa mga hilig mo sang una. Low energy or fatigue, difficulty concentrating, feelings of hopelessness, changes in sleep, too much sleep or too little sleep, changes in appetite, irritability, kag social withdrawal, Sir Josil, and even ang iban sinita, Sir Josil, sa ila ko galingon daw hindi mayong ila sinigina paminsar, posibleng himuon kag sa mga tao man sila sinipadibot.
1: Pero initanan, Dok Leo, is most of it and most of them nga nagasuffer sa depression, treatable. In short, sini, pwede mabulong, Dok Leo. Pero una-una sa tanan, before kita magkanto sa binulnganay, pwede gali ini nga mapunggan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Pwede malikawan ang ining ginatawag depression. Amo na, Sir Josil, nga aton tukibon kung ano bala ang ginahimo naton o kung mga gawi naton nga pabor kagya hindi pabor sa aton sa ringalawas sa panghuna-huna.
1: Okay. Kay speaking about naturopathy and practice or naturopathic practice or naturopathic medicine practice, Dok Leo, in a holistic approach, we considered it as basta ganilawas ta, the trouble of one becomes the trouble of all.
0: Correct, Sir Josil, ano? Kati sa aton pagpati, kundi bilog ang lawas naton nga wise ang independyente sini, nga mag-functionar, nga hindi makabinipisyo o kundi makapirwisyo sa iban sini nga part, kundi yan siya konektado. That's why importante, Sir Josil, sini ang tinaga nga balance.
1: So dapat, ang kalabanan sa inabatsyag nato sini nga mga masakit or problema sa kayong lawas, nag-umpisa ini sa ginatawag na ito sining imbalances sa sulod sa ito sining lawas. Hindi na bala yung sakto ang sistema, bala sang pag-function sa lawas ta. Kaya nga man, may ara na dira kita nga body cells or an organ or maybe organs kung damo na sila nga apektado bangod sang mga infections o kon mga complications. Now, if we speak about naturopathic medicine practice, Anong pagtanaw sini daring kalabanan, Dok Lay? Why is it tinag-set in ini sa iba nato sa ring mga kauturan ng depresyon?
0: Sa naturopathy, Sir Josil, tigil tanaw ng depresyon as a sign that multiple systems of the body may be out of balance. Rather than focusing only sa brain chemicals, mga practitioners ni Sir Josil nagkatanaw sa pangkabilugan. Like for example, kumusta ang imo sininga nutrisyon? May mga kakulangan kaayhan sini sa mga bitamina kag minerals, ayhan may chronic inflammation nga presente kun involved dira. Kumusta ang imo sini nga digestive health function kag condition? Kumusta ang imo sini nga blood sugar levels? Kumusta man ang imo sini nga hormonal balance or ang pagbalanse sa imo sini nga hormone basi may mga hormonal imbalances? Kumusta ang imo sini nga pagtulog? Mahamuok o kun utod-utod bala? Masami ba na ikaw nag-augtas o kung may stressor, kadali si mo mag-react sa mga stimuli? Kumusta ang imo sa nang exposure, Sir Josil, sa silaksang adlaw sa mga tagparamati na tondra? Ikaw ba lang masami nag-ahulag or nag-exercise? Kaga masami ba lang ikaw sini nag-pakihalubilo sa imo isig katawo o kung masami ikaw sini nag-isolate sa imo sini kaugalingon? Iban pagid sa ni Sir Josil nga mga ginatanaw naton sa pangkabilugan na kung tipunon mo ini may labot, Sir Josil, sa ginatawag depression.
1: Ang guwa igali sini Doc Leo, ang amat-amat sini nga pagka-degrade sang kadamuon or nagagamay, nagakulang ang bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas, bangod sa ato sini nga lifestyle, bangod sa ato sini ikasarang sa pagbakal sa mga masustansya nga pagkaon, bangod sang kon kaisa pag pili naton sang sang pagkaon nga hindi mas masustansya pero manamit sa ato sini nga panamil, ini ta na nagabuhin sang vitamins, minerals or nutrients sa sulod sa ato sini nga lawas, isa ini sang posibleng ginatunaan sang depresyon, Dok Leo.
0: May labot, Sir Josil, no? Mga factors sini sang depresyon kung hindi husto nga aton sini nga nutrisyon. May mga deficiencies kita nga kinanglanon sang aton sini nga lawas, kinanglanon sini sang aton sini nga utok para nga mapabilin kung tani ang balanse dira sa sulod, especially sa sini nga pag-function kapag create sang neurotransmitters o kung nini mga brain chemicals naton.
1: In short, sini on the other hand, kung baliskadon tayo na, Dok Leo, kun bastante sa nutrient supply ang ato sining lawas, dako ang posibilidad or if not, hindi kita most likely mag-suffer sa depression, Dok Leo, because there's no reason, wala sang halinan ang depression nga mag-set in because balanse ang pag-function sa ato sining lawas.
0: May punto, Sir Josil, kagkalabanan sa mga tao, Sir Josil, na conscious sa ila sining nutrisyon, conscious sila sa pangkabilugan, Sir Josil. Hustong imo sining pagkaon, so ang imo sining panghunauna, kinanglanon magtulog temprano, kinanglanon man sining mag-exercise, kinanglanon man sining, Sir Josil, social interaction, kag iban pa nga mga positibo nga buluhaton kagawi nga makabulig, Sir Josil, sa maayong pag-function sa aton sining lawas, lakip sa aton sining utok.
1: Ano nga mga sistema sa lawas nato nang apektado, Dok Leo, kung mag-set in agid man ang depresyon na? If ang mag-atake sa aton ang depresyon, sa inyo ang depresyon, ano nga mga parte sa lawas na most likely siya ni ang una nga nagkapiktuhan, Dok Leo?
0: Ang most ligid na ton, Sir Sir Josil, ang impression, once galing ka-depression sa katao, ang iya sining brain.
1: Utok, gid.
0: Ang iya sining utok. Kag may punto man, Sir Josil, kay ang mga ginatawagan neurotransmitters na ton, dira mahimo, nag kadisturbo. Ang ini mga neurotransmitters are brain chemicals or messengers nga example sa ni Sir Josil, ano, pila sini amo ang ginatawag mood and well-being na ton yung maapektuhan kung may imbalance kita sini sa serotonin. Amo man sa ton sini nga dopamine nga ti ara dira ang motivation and reward feeling na ton, ano, ara man ang norepinephrine, energy, focus, ara man dira. Kag ara man, Sir Josil, ang pagpakalmabla sa aton pinagi sa gamma amino na butyric acid. Kaya kung ang produksyon sa ni Sir Josil or ang signaling sa ni is impaired ang aton mudo o kung ang pagadisturbo sa aton sa panghuna-huna aton ma-experiensyaan kag manotisihan sang iban sa aton.
1: Paano, Dok Leo, gina-trigger ang inflammation? If ang hamba, ang aton discussion ring inflammation amo manikon kay isang masami ginahlinan sa malala nato sa ninga balatian modera nagaumpisa sa pabalik-balik pabalik-balik sa ning inflammation kon iguon at takihon ikaw sang depression no Cleo ano sini mangin epekto ya sa ginatawag sininga chronic inflammation yung nagkakinabos sa atong lawas every day, every second, every minute, every hour. Dok Leo, may inflammation ang aton sining lawas. Only that, bangod man sang pagtipig naton, nagakadula ini for the meantime, ang mga nagapasaway kag nagatinunto, nagalala amon nga nagakabalatian sina Dok Leo.
0: Amon ni Blessed Sir Jose, yung tendency naton bilang tao, dahil ako'y tao lamang ko mo. Ako sa sunod sa kanta, no? Nami gani aton kondisyon, kumpiyansa kita.
1: The body is strong but the spirit is weak.
0: Isa na Sir Josiel, no? Nagauna-una ka nalang do kaya mo pa pero pag-abot din sa actual sa nga patagawa yan, pilo man gali, oh, kayo nagahina ang aton sa nga lawas tungkol sa mga deficiencies kagiman yung mga factors, Sir Josiel. Kadamo sa nga nagauna-una, Sir Josiel, nga pag-abot sa depression, ayan may labot galing inflammation sa aton sa nga lawas. Focus lang kita sa neurotransmitter sa aton sa brain, i-considera rabi nato ng inflammation. Kaya nga aman, nagadamo ang mga pagtuon, Sir Jose, na nagapakita sa pinasin ka mga tao ang depression na may aras yung tawag elevated inflammatory markers. Ang inflammation nag-affect, Sir Jose, sa aton sa neurotransmitter production. Nag-affecto sa aton sa brain communication. Affectado ng aton sa energy levels and stress responses. Kagpila sini ka mga researchers, Sir Jose, ano, ang nag-larag why sining subtype sa ang ginatawag depression na may labot sa inflammation na ginatawag nila nga inflammatory depression, Sir Josiel.
1: If you speak about neurotransmitters, mga neurons sinigag, may katama ini. Iban sini sa microscopic ang size. Ini sila mga signaling system sa lawas na ton, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Mga chemical messengers siri sila.
1: Oo.
0: Nga nagpabatyag sa aton nga manami aton mundo. Ginatawag, motivated kita. Manaya-naya aton sini paminsaron. Kung ara sila, Sir Josiel, sa manami sini kagbalansi ka level.
1: Pariyo sa bisang nagatinigulang or nagaidad kita, gahambal ikaw nga hindi ka dayon niya makareact just like sang batang taon ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes gina refer na ton ini nga nagahina na ang reproduction sa imo mga neurons or neurotransmitters nga hindi kadayon makareact bangod uli himan naton mabatyagan, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josiel, bisan anho naton kapasalig aton tugalingon nga pwede kitang tigulang why arthritis, why diabetes, why hypertension, pero hindi naton managyar, Sir Josiel, nga nagadaan kasubong sang gamit o kon sa lakyan samtang nagadugay nagadaan man ang aton lawas and organs and systems naton.
1: Ginapasalig lang kita kautok ta nga kaya tay ano nang hambal lang sila kaya pa na gali mo kay kaya na
0: manin si Sir Josiel nga kaya gede kay te mata na lang kuno galanat mo pero yung tuhod din nakadangat
1: manang hambal to nila siling niya anuhan na kay kon mag-edad ka na gani tulukon mo na lang na
0: gusto na anong siling no? Puwak na galagpok nagapanagitlon na lang
1: why ng performance eh. Now going back sa depression, anong epekto yas ni Dok Leo sa ato sining gut health ukon sa panunaw?
0: Actually, Sir Josiel, kung hindi kondisyon ng aton sining digestive system, especially ang aton sining colon, affectado man ang aton sa nipensar, Sir Josiel. Try to think. Panumduman niyo bala sa aton mga tagpalamati, di ba kung stress ka mo, ang iban, Sir Josiel, hindi mapahamtang, mabatsyag gida yun ang ila sa ringat yan.
1: Mm-hmm.
0: Balik-balik sila sa CR.
1: Gakutoy ka gadinaguok.
0: Gadinaguok, gakutoy, ginagutom, huwag na magkaon. Magkanto sa CR, kanto sa toilet bowl, huwag man sang ipagwa.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga affectado, Sir Josiel, ang aton sininga digestive system, especially ang aton sininga gut, kung kita sini ang stress. Kaya nga man, konektado ini sa Sir Josiel, ginatawag ini connection nga gut-brain axis. Kung ang aton sininga gut microbiome, Sir Josiel, hindi mayong pag-function dito o kung ang mga friendly bacteria na aton, Sir Josiel, may imbalances dito sa sulod. Pero tago na to na nga dapat balance lang, Sir Josiel, kaya may mga bakterya man gid nga hindi naton masiling na puro maayo sa aton sa nga lawas kay hindi steril lang aton sa nga lawas.
1: Mm.
0: Dapat ang ila sa nga ratio akong populasyon balanse lang. Kay kulang aton sa nga gut microbiome, Sir Josil, hindi balanse, nagkakaapektuhan ng aton sa nga modo tungod ng aton sa nga gut microbiome nagaproduce ang compounds na nagaapekto sa aton sa nga modo. Nag-influensya magali sa ni Sir Josil kung may labot man sila sa inflammation. Nagaapekto sa aton sa nga stress hormones kaya nagabulig ina sila Sir Josil balanse sa aton sa nga immune function. Butang balon, kung mahina o kung disturbo ang aton sa nga gut health wise sa kondisyon, mahimo may labot ni sa depressive symptoms sa pirasa ni ka mga individual, Sir Josil.
1: How about ya ang pag saka sa blood sugar level for those nga may insulin resistance na or if not diabetic na gida duklayo, anong epekto yas ni sa pag-trigger sang ginatawag depression duklayo?
0: Talagsa ka lang makabati, Sir Josel, sa tao sa nga na-depress nga, uy, kumusta yan blood sugar mo?
1: Oo.
0: Ang ilan na gano'n, oh, masamigid na to, no? Mapinsaran. Eh, ang impresyon na to, sa una-huna lang na, sa iba na, sa una-huna lang na, kuhan ba la? Ihampang blood dito, kuhan blood dito, imaritis blood dito.
1: Ipon.
0: Though may point, may answer, Josil, pero, gin-consider ay han na to, ang aton sa nga blood sugar levels or blood sugar balance? Nga aman, ang ginatawag aton sa nga mood swing, ang large swings sa aton sa nga ginatawag blood sugar, may mo, Sir Josil, maka-afekto man sa aton sa nipang huna-huna na may pistorya ta subong. Dugay-dugay, pag-istorya balik, medyo irritable kag nagapaningal ka na ya. Doon di mapaktan, Sir Josil. Inibangod kung may ginatawag large swings gali kita sa aton sa nga blood sugar, tungod nga ang aton mga ginakaon abi hindi man po favorable sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga blood sugar levels, makabatsyag kita sang tuman niya kakapoy. Kag manotis mo, Sir Josil, kung pero may kakapoy, di ba nag-irritable ka. Kaya may mga bagay kang gusto himuon pero hindi umahimo kati kapoy ka. Especially kung may mga ginalagas ka, Sir Josil, nga dapat mo tapuson, fatigue, irritability, brain fog, tamarang ka naman minsar, anxiety, mood changes. So ang naturopathic approach ni Sir Josil, often, kung sa masamig, gina-emphasize kasi niya ang stable blood sugar through balanced meals and nutrition.
1: Oh. So in short, sining, ang mataas sining blood sugar level, nagapalala tapat sa ato sining condition, especially kung nag-set in ang simptomas ang depression, Dok Leo.
0: May punto, Sir Josil. May termino pag nining kilala ko man isang magka-practitioner, Sir Josil. No? Siya kung diabetic ang isang katao, nagabingit ina siya. Ito hindi man tanan, Sir Josil. Pero ang punto, malang kadali mag-react, gagmay nga mga bagay, daw ginapadako. Actually, bango din na sa mga imbalances sa sulod sang lawas, lakip na, Sir Josil, ang aton sininga blood sugar nga nag-aefekto sa aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
1: Ang isa pa gid diri ka hindi balanse or constant sa ato sininga lawas ang ginatawag naton secretion sa nagkalain sininga mga hormones, ha? May love hormones kita, may hormones siya mga kababainan which is distinct iya sa lalaki. Lalaki ay testosterone, babae ay sa tawag nato sini estrogen and so on and so forth. Ang hormonal imbalances nga nagakinabo sa ato sining lawas, ano ang iya sining relasyon abi sa depression, Dok Leo?
0: Isa sini Sir Josil sa mga imbalances sa ato sining hormone nga nagaapekto sa ato sining mudo, like ang ato sining thyroid disorders. Kung may ara kasi nga thyroid disorders, ukon sa lalaki, manubo ang testosterone. Muna sa din sa ibang blangain, ano, doka, ano pagtuwag sa ni? Doka irritable sa ni, how? Doka uti sa ni ngayon sa lugar, how? Guro ka menopause na ni Guray. Sa lalaki na.
1: Oh.
0: Ang termino lang ang menopause bala.
1: Oh.
0: Kati, why man yan nag-menopause? Actually, yung lalaki. Kati sa babae na yan ang termino mo. Kung naganubo ang testosterone, pag menopause sa babae, menopause-related changes and cortisol dysregulation from chronic stress, pila lamang ini Sir Josil nga maka-afekto sa aton sa nga modo. Pero sa mga kababainahan, Sir Josil, may special considerations pa gede. Kay may depression, Sir Josil, sininga pagkatapos niya sang bata o kung during pregnancy, may ara sang postpartum depression, Sir Josil. May ara man na especially sa ibang nga lugar, Sir Josil, nga may 4 season bala. nga may pila ka bulan sini nga way halos ang silak sang adlaw, may seasonal affective disorder kita. Kay nga man, ang pagpasilak kali sa adlaw, Sir Josil, may positibo yung epekto sa aton sini nga paminsaron. Kag iban pagid sini no, nga mga hormones naton nga once gani madula sa balanse, Sir Josil, nag-affecto man sa aton sini nga modo.
1: How about ya ang aton sini nga katulugon or pagtulog gabidok layo? Kay ang ibang ginabato na lang ginila na sila yung nagatinigulang na kita. Siya may 4 oras na tulog, okay na na. In short, sini, we always associate sang mga changes sa ato sila yung pangginawi sa edad. Nagatinigulang na, mugin man na sila yung matulog sila yung talas nuibis niya pagkalauna sila yung gira nung kadol na nang banggirahan.
0: May ara, gani ibang Sir Josel nga itong gabi pa lang, abiyaga na mo. Nagimos na pamahaw mo.
1: Oh.
0: Ang punto na ito, kadamo kita sang mga panghuna-una, Sir Josel, nga ginaangot na ito sa pag-edad o kung katigulangon.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi man gali automatic, amugin na nga ito sa limangin kondisyon. Ang isa, Sir Josel, ang pagtulog. San hambal ni Sir Josel, ti matulog 2 oras. Aran na lang, Sir Josel, ibutang na lang nato na 4 oras kung mahamuok na katulogon, batunon na lang nato yung may binipisog din sa aton sa lawas. Kaysa sa 8 oras, to nangyemo sa higda, pero utod-utod man nangyemo sa ringa pagtulog.
1: Dugay-dugay may nanoktok.
0: Dugay-dugay may nanoktok. Or
1: dugay-dugay daw mangihi ka.
0: Na damo, Sir Josel, imo sa ringa batsaga, no kung gahilab, imo sa ringa tiyan, daw butod.
1: Oo.
0: Nga hindi mapahamtang ang imo sa ringa kaugalingon, kagdisturbo imo sa ringa katulogon. Kaya nga man, ang pagtulog, Sir Josel, ang pagtulog sang husto, sleep is one of the strongest regulators of mental health, Sir Josel. Amunin tandaan na itong tarantanan.
1: In short, sini, para ma-reset ang halog ni mga tuwerka sa utok. Amo nang hambal nila, permi ko, ginabot mo.
0: Mm-hmm.
1: Sinyara, naghalog naman tuwerka sa utok yo.
0: Mm-hmm.
1: So para magkalahugot ang tuwerka sa utok, tadok layo. Ay ba hambal nila? May kilala ko sana 7 ka tuwerka arat na mo.
0: Mm-hmm.
1: So yung kuhugton tang isa na matamat kahugot,
0: mm-hmm,
1: bo tinuig man, kag mm-hmm mahugot ang tanan, bo tambalon tinuig, agud to maka-adjust siya. Kung na dapat himuon niya. So hulugton ang tuwerka sa utok, Dok Leo?
0: Lain, pag isa na Sir Josel, kung nahugot na tanan, may sobra pa isa.
1: Nalipatan gali, lost rin ang isa.
0: Ang punta sa ni Sir Josel, kadako sang labot sa ni sang mahamuok na pagkatulugon sa aton sa ni mental health. Kaya nga man, sa kada kita sa ni ang mahamuokan sa aton pagtulog, nagabulig hil ang aton sa ni lawas. Sa piyak mabahin, kung mahina kagutod-utod ng aton sa ni tulog, nag-increase man, Sir Josel, dira ang inflammation. Nag-increase man ang stress hormones. Nag-worsen, Sir Josel, ang depression symptoms. Nagkakarido, Sir Josel, ang emotional resilience. Timagambal kita, Sir Josel, nga emotional resilience. Sa muning ability o kung ikasarangbla na ito, Sir Josel, sa pag-recover o kung pagpabilin nga mabakod kung nagabudlay, Sir Josel, ang sitwasyon o kung ang kondisyon pamatsyag na ito. And even ang aton sininga pangabuhi, Sir Josel, nagaamat-amat piot. Kung kulang kita sa tulog, laban-laban, ganyan, Sir Josel, magbigay kita.
1: Okay. Kadto kita sa naturopathic treatments ang depresyon, Dok Leo. If we speak about naturopathic treatment, ano ang mga involved kagpamagi sini, Dok Leo?
0: Kadamo sa mga approaches ni Sir Josel, no? Pero ang pinaka pundasyon kinsa ni ang healthy lifestyle. Dira sina Sir Josel magsulod ang papel unang-una sang nutrisyon. Ikaduha sini ang pagtulog, ikatlo sini Sir Josel ang ginatawag exercise. Kun mahimo nato ni Sir Josel, husto nga nutrisyon, husto nga pagtulog, exercise o kun nagakaigo sini nga physical activity, mahapos, Sir Josel, i-manage ang stress.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung kinahanglanon, pero ang sarili na to na kung kinahanglanon pagid, hindi pagid ina nangin na bastante tungod perhaps may hambal ni Sir Josel, may dapat pagid sini hugton nga daw kinahanglan siguro sang special tool ano o kung dugang pagid sini nga mga ginatawag alalay para nga mahugot ina o kung mabalik sa husto sini nga kondisyon, makabulig Sir Josel senda ko ang counseling or psychotherapy. Isa, Sir Josel, sang libre nga mahimo man nato ng pagpasilak sini sa adlaw, ara man ang social connection. Corrected na to ng aton sini nga nutrient deficiencies, kag i-treat na to ng underlying medical problems, kun may ara.
1: Amuning yung pagpa-check up is very important. Labi na gid sa mga nag-suffer sa anxiety pa lang towards depression. Para kay Baloka, kung ano ang mga dapat punan ni mo sining mga nutrients sa lawas ni mo nga kulang, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Amo na nga ang mga practitioner, mga medical practitioner bala naton, Sir Josil, bisan pa mga espesyalista bala. Kung ang ilas sining pagbulubanta, kinanglan sa nagkaigo nga correction ng emotion nga ginakaon o kung ginapasulod sa lawas, hatagan pag ikanila, Sir Josil, ina ko ni-refer pag ikanila sa nutritionist. Kaya parang mag-correct ang mga dapat dira tadlungon o kung punaan ang kakulangan kagbuhinan ng sulobra pag abot sa emosyon ni mga food intakes.
1: Amoy ning sa tanan sining gusto mahibaluan ang deficiency sa nutrients sa inyo sining lawas para makalikaw kita sa stress, chronic pabalik-balik stress, pagkatapos sini anxiety towards depression, pwede ka mugid makapakonsulta sa clinic kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center at sa A Young Building, Yulo Street, Atubal sa Midtown Hotel. Actually, libre din ang konsultasyon o ay kamot bayaran.
0: Correct, Sir Josil. Kagti magaan pa kumodera sang hint kung anong mga vitamina, minerals ang mahimo deficient ka o kung mga hormones, even lakip sa emotion nga, thyroid. Matagan ka ideya bala, Sir Josil, ayan na may dapat ka i-correct dira. Ano ang mga dapat mo kaunon, dapat mo likawan para nga maamat-amat tadlong ang mga ginabatyag sa lawas, Sir Josil, o kung ang mga kakulangan nga nagaresulta sa hindi maayo na ito na ginabatyag nga kung kay isa, Sir Josil, kag largely nag-affecto sa aton sa nga pamensaron waay lang mahuna-huna sa kadamaan.
1: Ang maayo lang sini kay pwede ini mabuligan pinagi sa insakto nga pagkaon ta sang nutritious nga mga pagkaon nga mapun-an ang kakulangan nga mga nutrients sa ato sining lawas. Pero let us all remember nga sa holistic approach sang pag paghatag naton sang solusyon sa problema just like sa depression, kinahanglan man naton ang tawag nato sini maid-id kag ang pagsunod gid dapat sa adlaw-adlaw nga tanan nga dapat ang dapat i-correct naton immediately and ang dapat sini nga punan man naton dayon. Kay if we speak about foods or pagkaon nga makabulig iya sa depression, mapunggan bala or makapalikaw sa aton nga mag-suffer sa depression, ano nga mga pagkaon ini, Dok Leo? Kag ano nga mga nutrients ini, Dok Leo?
0: Kung sa driving, pa ni Sir Josel, mag-inatawag ito ang defensive driving mo. So, kung na-edukar ni. Sa mga nag-seminar, ha? Klaruhon talang kati na iban, Sir Josel, nga wala ka-seminar mo.
1: Pinamudluhan.
0: That's why makasiling ka nga may termino, Sir Josel, nga kakulang sa edukasyon pag-abot sa nisdalanon. Kaya mga traffic signs, reading and interpretation. Amo man ipag-abot sa aton, sining ika ayong lawas. Basta yung una-una lang tanga maayo na ginapasulod naton sa aton sining lawas, sanglit nga na uyun o kung nagustuhan talang. Pero base sa pagtuon, Sir Josel, may specific kaling ang mga pagkaon kag pag-abot sa nutrisyon nga dapat natong tanlungon para mabuligan yung ma-prevent. At tago na ito, Sir Josel, prevent o kung prevention sa isang depression. Ang isa din sa lista na ito, Sir Josel, amo ang balunggay. Di sinubala maguna-una, Sir Josel, nga pinaagi gali sa pagkaon sa masami o kung piyerme o kung regularly sa balunggay, mabuligan galing ang mapabakod ng atong panghuna-una kag paminsaron.
1: Nga hindi kita magka-stress, hindi kita magka-anxiety, hindi kita magka-panic attack, and hindi kita mag-suffer sa depression.
0: Correct, Sir Josil. Ano ang kaangtanan sang simple nga dahon sang balunggay nga ini pag-abot sa nisa depression prevention? Ang balunggay, Sir Josil, dagaya sa ginatawag nutrients. Kaya sometimes ginatawag manigani nga miracle tree. Kung milagroso, kung nga kahoy, kung utanon, ano, no? Kaya ang iyan nga dahon nag-aangkon sa ginatawag vitamin C, may beta-carotene, may polyphenols, flavonoids, minerals kag plants antioxidant. Ang pamangkot karon, paano yan makabulig o kung anong benepisyo sa isang moringa pag-abot sa depression prevention? Isa, among pag-reduce sa oxidative stress. Ang aton sa utok uses large amounts of oxygen. This makes it vulnerable to damage from unstable molecules called free radicals. Tigin na reduce ini kinabuligan niya ma-reduce Sir Gausil ang oxidative stress nga ini nga nagresulta sa cellular damage sa aton sa nga brain. Butang balonti pati aton mga brain cells sa ni kung ginatawag kargado kita sa ni sa ginatawag oxidative stress nagaka-damage na sa Sir Gausil. So nagka-problema kita sa aton sa ni kisa paminsaron nga nabudlayan kita sa ni mag-memorize, magpanumdom, magpaminsar sa mga bagay nga dapat aton paminsaron, especially kung kinanglan aton Sir Gausil sa critical thinking. Libre man lang kung tani na burong iban Sir Gausil daw ay gana magkuha sina. O kung mag-acquire.
1: Mag-gasto ko sa brain cells.
0: Why man yung problema Sir Gausil kung maya ko no brain ah. Mag-gasto sa brain cells. That's why halungan nato ng aton sa ni brain cells. Ang isang makabulig sa aton among pagkaon sa barangay. Kaya nga man, isa pag yun nga mabuligan niya marido Sir Gausil sa pagkaon sa barangay, amo ang inflammation. Kaya may anti-inflammatory properties ang niya sa nga dahon. Because chronic inflammation is associated with depression sa pinasin ka mga tao base sa pagtuon. Kag kung ma-reduce ganing inflammation, mahimo Sir Gausil nga mapanubo manaton sa ni ang risk sa depression.
1: So ini sa balunggay, Dok Leo. Amo ni ganing kung may balunggay sa inyo nga balay, make the most out of it. Pwede ninyo malakot sa ginaluto ninyo. Bisan sa pagkamay-gamay lang, may makuha ka muna nga nutrients. In that way, masupot man kay ang makuha na to sining man nutrients sa balunggay, may makuha man kita sina, katulad niya man nutrients, sa ibang paginato sining may kinakaon, nga kung magsululupot, substantial to sustain sa kinanglano sa aton ng lawas. Ang problema lang man gid sa aton, kay ginapabayan ta lang, nga nagakadagas ang dahon niya, bangod kay tamaran kita maghimos, Dok Leo.
0: Magluwas abi pagabot sa pagkaon Sir Gausil pagabot sa sabor. Magluwas sa sabor sa kadamaan Sir Gausil, hindi mo appreciate ang isa siri ka pagkaon kuno ay mo matun-an nang iya siring ginatuwag nutritional profile and bioactive compounds and health benefit pagpasulod sa aton siring lawas. Kay kun nagabase ka lang Sir Gausil sa kanamiton, hindi tanan nga manamit masustansya.
1: Sa mo nang gamat-amat kami diri tudlo man sa inyo sa mga makuha na to sining mga nutrients sa mga common sining mga utanon, kararuton kag prutas nga makitaan sa ato sining palibot para may ideya kamo agudto nga mapunuan ta ang aton lawas sang kinanglanon nga mga nutrients. So aside sa moringa o konbalunggay, Dok Leo, ano pa ang common nga makitaan ta lang sa aton sininga palibot nga makabulig sa pagcombat sa depression, Dok Leo?
0: Ayan Sir Gausil, iban sa nagakatakaan na mo ginapakaon ginaton sa labla sang hindi manami sila panaborbla.
1: At ikon hindi nyo gusto kaunon, pwede nyo man siguro ipagi sa blender kag imnon.
0: Maagi lang gyapon sa tunlan Sir Gausil. Ang bagay lang sa kilala ko Sir Gausil, may isa nga nagtilaw sa ni ginkuan gin bala gin bukbuk gin lang kung may mortar and pestle siya kung almires bala ginrigas ka dyan mayo butangan gamay tubi pagkatapos gin kutsara gimnon bawasin niya gakurit man sa tunlan ba.
1: Iban ka muna naman lang gani saling niya why kapsulada
0: amo nang masami yung ginahambal sa ibang Sir Gausil nga gusto magpahapos pero may binipisyo gyapon sa lawas. Like for example, ang simpleng sangkap sa aton kusina Sir Gausil, garlic. Kao naman kita ahos. Amo naman ang isa sa aton sa panugyan. Paano makabulig ang ahos pag-abot sa sa depression prevention? Tungod may ara Sir Gausil sa sulfur compounds, isa sa niya among alasin, kagiban pagit sa mga bioactive substances. Ang isa sa niya mabuligan o kung maprotehiran sa aton kung nagkakaon kita regularly sa ahos, antioxidant protection. Ginabuligan parang aton sa niya ginatawag antioxidant defense, magbakod pagid. Makabulig para maprotehiran ng aton sa brain cells from oxidative stress. Nagresulta sa diwat sa brain cell damage. Isa pagid, cardiovascular support. Ang healthy sa blood flow, importante Sir Gausil para sa manami sa brain function. Kaya nga aman, kinanglan sa aton sa brain na nagkakaigong oxygen kag nutrients para siya mag-function sa isang maayo. Ito kung manami aton sa blood circulation, manami ang aton sa blood vessel health, manami sa aton sa heart health, bastante ina nga mahatag kag mapunaan ang kakulangan, ma-reduce sininga inflammation sa aton sininga lawas kag sa aton sininga brain nga sarang naton makuha, Sir Josil, kung nagakaon kita sang ahos.
1: Amo ning medyo mabulubudlay ni mapait katamang balunggay pagkatapos ang ahos makahang naman nga mapait. Pero we have the Santon Plus Gold Capsule nga may balunggay kag may garlic. Pagkatapos may mangustin, may ampalaya, kag may spirulina. May tatlo pagit ka ingrediente ini nga upod. So kung mag-inom ikaw sa Santon Plus Gold Capsule, Dugleyo, party iya sa kung paano nato ni combat ang depression. Kung mo kay primarily balunggay, dako bulig ya kag garlic. Ti may upod nga mangustin, ampalaya, kag spirulina. Makabulig pagidayhan ini sila. Ang mga ingrediente nga ini, Dugleyo, agun to nga makombat nato ng depression.
0: So mapanami, pagit Sir Josil, ang ila sininga efekto tungod sa ila siringa synergistic effect and benefit diri sa aton. Kumbaga ang isa kag isa nagabinuligay. Ang ila siringa main goal, Sir Josil, mahatagan kita sinisang pagpuno o kundugang sa mga kakulangan sa aton siringa lawas, especially pag abot sinisang nutrisyon. Kaya nga man ang spirulina ginatawag man, Sir Josil, nga superfood. Ang mangustin, especially iya siringa panit para sa mga bukol-bukol inflammation, which is a chronic inflammation, may labot o kung may angot, may Sir Josil, sirisa depression sa padayon sininga mga pagtuon na sang aton sini mga ginatawag siyentista, kag mga researcher, kag iban pagid sininga mga sangkap, Sir Josil, nga isa pagid nga maka-affecto sa aton sininga mudo amo ang sugar, nga kung may imbalances dira affectado ang aton sininga paminsaron, nga irritable kita ka nagamasinulubon man kita isaman sa iya sininga mangin ginatawag efekto kag mabatsagan man naton. Tiara man, Sir Josil, ang ampalaya nga may insulin like effect nga nagabulig protect para sa sugar spikes. Kumbaga amo ni Sir Josil ang pagsulod sang papel iya sang Santon Plus Gold Capsule tungod siya sininga mga sangkap pag-abot iya sa depression prevention pinaagi sa nutrisyon.
1: Kung nabatsyagan mo sininga daw atakihon ikaw sa depression, Doc Leo, speaking about supplementation, diri lang kita sa Santon Plus Gold Capsule. Kay tikon daw, mabatsyagan mo na bisan anxietyhon ka pala, Doc Leo, why ka na gana mangungo sang dahon sang balunggay mo. Kag magpusa to sang garlic o kon sang ahos, diri lang kita bis kapsula. Pila ka kapsula sini ang pwede mainom in a day, Doc Leo?
0: Kung Santon Plus Gold, Sir Josil, ano, solamente kung namunan ning aton gamiton, pwede kita makatumar up to 3 capsules a day. Isa sa aga, sa udto, kag sa gabi, kag pwede naton mahimo na, Sir Josil, for straight a couple of weeks. Naton sa ding pag tumar. Pero mapanugyan na kung, Sir Josil, hindi tabagulaton na dira na kita siri sa ginatawag stage nga depressed na kita. Kung balaan mo nga daw hindi ka resilient o kung mahina kasi di pag-abot sini sa ginatawag pagpabilin sa imo sini nga panghuna-huna nga mabakod pag-abot sa mga challenges, dira pala nga daan kung nagabatsyag ka na nga daw na stress ka, gaumpisa na aksyon na kabala ka, abi try na bala nga daan tumari isang Santon Plus Gold Capsule.
1: How about ang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo? If we speak about mga neurotransmitters, neurons na to, kag ang pag-spike sang blood sugar naton, Doc Leo, nagapalala ini, especially kung may anxiety ka nang adaan, laban-laban sining magbatsyag ikaw sang dugang pagisining discomfort kung nagasakay mo sining blood sugar level. The fact niya may ara vitamin D3 sa premium D3 soft gel capsule wherein nagapabalik ini sang insulin sensitivity sa aton, Doc Leo. Dako sini ang maambagya para nga makalikaw kita nga mag-suffer sa depression, Doc Leo.
0: Actually mo ni Sir Josil, ang padayon nga ginatunan sa subong. Ini nga ginatawag vitamin D3. Tungod ang vitamin D, Sir Josil, unusual ni sa ako hindi kinaandan ni sa dungod nga nag-aakto ini kasubong sa ginatawag hormone kag amuman sa ginatawag vitamin sa aton sa lawas. Ang utok naton, Sir Josil, throughout the brain may ara kita sa isang vitamin D receptors. Anong matabo, Sir Josil, kung manubo ang aton sininga vitamin D sa lawas? Base sa pagtuon, gina-relate siya o kung gina-associate siya sa increased depression risk, sa fatigue, low mood, poor immune function kag reduced all or overall well-being. Ang ining link, Sir Josel, kung ining kaangtanan, sa sige-sige sa nikagpadayong pagtuon, nag-a-appear sa Sir Josel o kung nagagwagid sa mga pagtuon. So karon, ano naman ang matabo kung nagapasulod kita sang vitamin D3 sa aton siring lawas? Nagabulig para masuportahan ng aton siring neurotransmitter production. Ang vitamin D sa pagtuon, nagapakita nga may impluensya. Involved iya sa ginatawag serotonin regulation. Timagambal kita nga serotonin, Sir Josel, dira na sa aton siring modo. Maafektuhan o kung may angot sa aton siring modo. Ang serotonin, tuman kadako ang iya siring papel sa aton siring mood. Kaya ginisuportahan man sa niya ang brain function. Tungod nga involved ang vitamin D sa nerve cell production, sa brain development, and communication between neurons. Kag nagapakita ganin Sir Josel nga kung halimbawa nagapasilak ka lang sa adlaw, simple nga pagpasilak sini sa adlaw, may positibo ining efekto sa aton sini nga modo pinaagi sa biological and behavioral mechanisms. Pinaagi sa kung paano nag-function ng aton sa nga lawas, kag kung paano ng aton sa nga actions o kung mga habits positibo nga nag-affecto sa manami sa nga resulta sa aton paminsaron.
1: Amo niya, kung gusto niyo magtawhay paminsaron ninyo, magnabi mudo ninyo, sunlight is free.
0: Isa.
1: Dapat timuunta na and balansiyonta ang nutrients sa ato siring lawas. In short, punanta ang mga kulang ang nutrients sa lawas tapos mamangkot kita subong. Ti kay balo ka mo kung anong kulang ang nutrients sa lawas. Yung laban wala.
0: Mm-hmm.
1: So, kanto lang amo sa clinic para mabalaan ninyo dito sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street at Tubang Sang Midtown Hotel. Now, speaking about Santon Plus Gold Capsule, Premium Retreats of Gel Capsule, ang mga mabulig niya para makalikaw kita sa malala, sining mga simptomas and depression. How about ang vitamin C? How important ang vitamin C, Dr. Leo, in order to combat nga ini mag-setting sa ato ng depression or anong ka-importanting vitamin C? Agod nga awayon tang depression, Dr. Leo.
0: Kung importansya sa vitamin C, Sir Josel, lang aton sir ginapamangkot pag-abot siya sa depression prevention, vitamin C is one of the most concentrated vitamin sa aton sir nga brain. So isa na siyang dapat na ton huna-hunao na, pero why nag-produce, Sir Josel, sa vitamin C nga aton sir nga lawas? So dapat areglado gikita sini sa pagpasulod pinaagi sa mga sources na ton sa utanon kag prutas or through supplementation para sa kahapusan ninyo sini. Like for instance, or for example, ang pagtumar sini sang Santhone Vitamin C. Paano makabulig sa prevention na no? Sa depression? Nagabulig para mag-produce ang neurotransmitter. Ang vitamin C, nag-participar kung may labot ni Sir Josel sa reaksyon nga involbado sini kung may angot sa creation sang dopamine. Di magambal kita dopamine, ti amo na nga ton yung motivation, pleasure, reward, and learning na ton. So kung may imbalance sa Sir Josel, well, pati nga ton sa nga pagbasa, nga ton sa nga pag-acquire sa isang knowledge, o kung pag-memorize na ton, affectado sa Sir Josel. Amo man ang production man sa isang norepinephrine, ang aton sa nga ka-abtik, ang aton sa nga focus, ara man. Nga kung may imbalance sa Sir Josel, bisan pa nga ton sa nga pagpaminsar, ang aton sa nga paghulag, tuman kabundol. Tuman sa nikahina, kag mahimo ina susulod sang lawas naton pinagi sa bulig sinisang vitamin C nga isa man sang makuhaan naton ukon mangin source naton Sir Josel ang regular nga pagtumar sa nisang Santhone Vitamin C.
1: Okay, kon ini makabulig, Dok Leo, for example, ang sa kapiabi mahilig ka magpangapi, premium D3 coffee mix. May vitamin D3, may malunggay oil, may virgin coconut oil, may iban pag itsin ng mga sangkapa, Dok Leo. The fact niya ini makabulig agud tong hindi kita pag atakihon sa depression or from the start stress pagkanto kita sa anxiety. Sa pagpangapilang, Dok Leo, sa premium D3 coffee mix, kay may pulo pariho sila sang content sang premium D3 soft gel capsule that could also help, Dok Leo.
0: May mabulig, Sir Josel, ano? Though, isaman sang aton, siniginapanugyan man sa mga nagpamati sa aton, especially kung may ara, dira nga masiling naton nga family members nga depressed naman, gid.
1: Mm-hmm.
0: Ang ibansa na, Sir Josel, take caffeine sensitive.
1: Oo. Oh.
0: So, kung mahimo, ipalikaw lang, anay. Pero sa piyak man nga bahin, kaya isaman, Sir Josel, sang symptoms sa depression, luya lawas mo, utamaran ka maminsar, utamadan ka makin mangin impon-impon kibisan pa sa imo sa ni paminsaron, Sir Josel, ara ang kasubo sa ni, ara ang kahina, ara sa ning kahinay, ang caffeine, Sir Josel, sa hustuhan lang kadamuon, makabulig papagsik sa aton.
1: Oh, depende sa reaksyon sang natong danok layo, ha?
0: Correct, Sir Josel. Tiidugang mo pagidira ang sustansya halin sa mga sangkap sa dahon sa balunggay, sa mangustin, sa spirulina, sa phytoantibiotic, o kung ginatawag natural antibiotics, ring garlic, kaga iban pagid niya mga sangkap sa ni Sir Josel, makabulig, yeah, pinagi sa pagpapagsik sa aton, kag pag-provide sang kinahanglanon sa nga nutrisyon, nga isa, Sir Josel, nga makabulig comfort sa tao, bala ko na medyo nagihina ang iya sa nga lawas, pamatsyag, bisan pa paminsaron, kung mainit-initan ang iya sa nga sulok-sulok.
1: Oh, kay dapat adumdumon niya kung may anxiety ng tao, ginatake ng anxiety pagkatapos sa depressed na siya. Ang pagkaunway na siya pili, Abido Cleo, bisan pa nga primero, sang una, sang why pa sa, hindi pa sa depressed, why pa sa anxiety, mapili sa pagkaunway, ay hindi ko ni kay base makapataas akong blood sugar. Pero kung depressed na siya, kaginatake na siya sa anxiety, whatever pleasing to the eyes niya, laban-laban, Dok Leo, daw haton niya na kag iduhol sa babaya.
0: Sa rason, Sir Josel, nga ang mga chemical messengers dito, huwag na sang balanse. Huwag ka na motivasyon, huwag ka na gana, o pawala ka na lang. Kag ang iban ganin, Sir Josel, ang hopelessness, bala.
1: Mm-hmm.
0: Muning mga linangas langas na lang sa iban, pero daw hindi man maayo pamatian. Ang bala, nun lang ako na numatabo, ah. Pag gusto na lang sa doon, patay kung patay, total away.
1: Oo, pasugti na lang na.
0: Pasugti na lang, oh. Which is, kinahanglan naton sa ginatawag maid-id nga ginatawag pag-usisa sa mga detalye, Sir Josel, sa mga dapat at hindi dapat, especially sa mga family members, ha? Kung may ara ka mo sa isang miyembro sa pamilya nga nag-experience sa sining ginabatyag, bala?
1: No.
0: Tama kadaku ang inyong papel sini para nga sila ang maproteksyonan kag maulian.
1: Amoy ni nga kung mag-istaka ka mo sang kape, ang kape na lang may sustansya ka mong makuha. Istaka ka mo na kape, kung nagapangapi ang isabi ka depressed one, may anxiety, kaga masami sinigin na panic attack. Kung gusto nyo mag-stack sang kape, para in kaso, gin man maghambal sa mga piko, at least may kuhaon ka mo, premium D3 coffee mix, Santon Gold coffee mix, kag Santon Plus coffee mix na lang stack nyo.
0: Manami, gin Sir Josel, kung namo nang ilas ni makaugalian, ano?
1: Oh.
0: Kag kung narimbawa, hindi man ka pabor nga pa imnon sang ganito ang caffeinated coffee, abi ang imo sa nga family member, o kung ikaw man mismo. Kasi depende sa mga preferences ni Sir Josel, eh.
1: Oh.
0: May tao yang hiyang sa caffeine, may tao man yang gaandam gid sang hindi sa magpasulod sa lawas. Sina, ma-recommend na to niya, Sir Josel, either sa duha, pilian nyo lang, ukon may mga texter kita, Sir Josel, sa nga duha gid ang ila sa ginainom, kay puro man kuno manami mo.
1: Mm.
0: Either Santhone Plus coffee mix, wising caffeine,
1: oh.
0: Or Santhone Gold herbal tea.
1: Oh.
0: Tungod nga may ara sang cinnamon kag turmeric ining aton sa nga Santhone Gold Herbal Tea, makabulig man papagsik sa aton lawas, Sir Josel, panayanaya sang aton mudo, tungod nga nagabulig sa nabalanse sang blood sugar kag nagapakalma man sang chronic inflammation sa aton lawas.
1: Pero ang mga ginatake na gidya, Dok Leo, sang depression, even though we are after for the prevention, ha? Pero sa mga ginatake na, or if not, sa mga nagabatsyag na, actually, ang pagpakalma sa ila from the very start, nabalaan mo na medyo balisa kung sa Tagalog na siya, is very, very important. Actually, ang isa sina makapakalma, bisan sa singhot-singhot lang, Dok Leo, mo, inang mahambal nga, daw kalain na pamatsyag ko, daw anxiety hon ako,
0: mm-hmm.
1: Daw matupa ni karong sa depresyon kung maglala, pag magsigi pa, pasinghutan nyo sang Santhone Plus Herbal Oil, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Amo na gani nga sa aton, sir nga subject sa naturopathic medicine, Sir Josel, ano? Magkinatawag kita nga aromatherapy.
1: Mm-hmm.
0: May focus kita dira nga sa mga tao, depende kung nanong imo, sir nga kondisyonon, lakip na sa doon, medyo ginanerbios o tuman na kabalaka, may ipasimot kasi na Sir Josel nga nagabulig parilax sa ila.
1: Oh.
0: In fact, kaya nga ton, sa nga olfactory system, Sir Josel, mas madasig ang yasa nga response kumpara mo sa tumaron mo pa mo.
1: Mm-hmm.
0: Nga mag-agi-agi pa sa mga sistema na ton. Aria, makasimot ka lang sa kabagay, Sir Josel, nga ang humot sina o kung ang sense sina, mahimo nga ibalik ka, Sir Josel, dinikada sa nagliligad sa imo kabuhi nga madumduman ni mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagparelax man sa imo sa to, mahimo man magparelax at magpakalma, kaya magpanami man sa imo sa nipaminsaron, subong. Ang isa nga makabulig sa Sir Josel, kung nagpasimot ka o kung ginagamit mong scent sang aton sa ring ginatawag as Santhone plus herbal oil, amo ang peppermint nga ra-dira.
1: Oh.
0: Nagabulig man restore sa aton sa ring focus and alertness, kaya nagparelax. Hindi lang sa aton pang nauna, lakip na sa aton sa ring lawas.
1: Actually, ning mga may anxiety, grabe ang ila sining recollection sa memory sa mga bagay nga nagapakalma sa ila, Dok Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Pareho na, for example, ang scent lang sa Santhone plus herbal oil, kung naan na gamit bala sini, pagpasinghot mo siya, makadumdum siya, ay, daw mo naging pasinghot mo sa akon sa nagligad, no? Mm-hmm. Nami pamatsyagan ko.
0: Mm-hmm.
1: Madumduman nila na bisan dinikada na gani ang naglilipas, tinuig na naglilipas. Amo na sila man kamatinandaon sa mga bagay nga nagapakalma sa ila, Dok Leo.
0: Mm, correct, Sir Josel.
1: Okay. So initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Basi mamangkot ka mo kun din ka mo pwede ka bakal sa suki nyo mabutika kag pharmacy number 1 gina. Basta ang tatak Yes to Health Incorporated. Pwede ka mo ka bakal man sini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Sa siyudad sang Bacolod, pwede ka mo kabakal sa Yes to Health Store. Kompletong produkto na sang Yes to Health Incorporated. Napahamtang ang Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Sa siyudad naman sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon sa clinic. Available dira ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Ara sa A. Young Building, Yulo Street, atubang inasang Midtown Hotel. Bukas na from 9 o'clock in the morning, libre ang konsultasyon. Kung wala sang clinic, wala sang store, si Yes to Health, wala man sang branch, sang ginpanglawag na ito sa mga drugstores, sa suki nyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kagang isa pag idari, Dok Leo, na-notice na ito sa may mga depression, even though aware after of prevention. Pero kung may nagasit inagani sa inyo, primero stress, sunod sina is anxiety. Kung kay Sabala, Dok Leo, daw ay nasila paki sa ila sining kogalingon, bala sa pagpanglimpyo sa kogalingon. Amo na nga, kung may ara gani, katulad sina... Nga,

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Ah! Yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, alauna imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM.

0: dengan Manga Katropa. Yahoo! What's up, Manga Katropa peeps? Hello, hello, Roja City Capias, and all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
2: Wow!
0: So, mga hapon mga katropa, di maging kaupod niya naman kami hani katropang Joy sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated! Yay! Katropa is Wednesday.
2: Wow.
0: Yes, Miyerkules nga adlaw na June 24, 2026.
2: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta, kamudira
2: tanan? Wow.
0: Kamusta inyo nga pagpangabuhi dira? Okay na okay mga katropa peeps naton. Ang iba nira ng mga katropa naton nga hindi okay. Sige lang ka, balang araw magiging okay man kamusta gihapon.
2: Wow.
0: This time mga katropa, tiululupod na naman kita ha nga mag-istorya hanay.
1: Magdamya wanay.
0: Kag magbardagulan. Danyo na naman kami ani katropang Joy para masadya na naman kita subong hapon sang Miyerkules. De syempre ginatanaw tanay, ginatamyaw tanay ha, bago ang tanay. Ang mga katropang class members naton nga nagabinardagul na ito nga comment section sa mga nagatanaw nila sa aton ha mayong hapon sa aton nga tagpalumati sa mga radio. Good afternoon gid.
2: Wow.
0: Alright mga katropa, syempre dira sa family Bautista ni katropang Ma'am Lorna.
2: Yahoo!
0: Good afternoon gid sa may bangin sang Barangay Lunoy, labi na dira kay katropang Chris Dan, Jed Andre, kay Gladen, kay Chris Bofiel, sa iwan pa draga pamilya ha ni Ma'am Lorna sa may bahin sang look to

0: ay, mayong hapon, guys. Kag syempre sa aton nga mga katropa peeps nga naka-tune in, naka-monitor na sa tag sa kalilisungan sa ilang nga mga radio.
1: Wow.
0: Sa transistor radio man ina o kun Bluetooth speaker.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, mayad-ayad nga afternoon. At iupdan nyo naman si katropang Ira and katropang Joy. Kahit iway man ka mo choice dira. Kag syempre mga katropa sa aton dira nga mga tagpalamati nga naga-plastar na. Anong plasta? Data na mga katropa?
1: Yeah,
0: for sure, ang iba naga-duya-duya naman ini. Di ang iba naga-pulo pa nga pinas mo nga alas dos di sa isang hapon.
1: Yeah.
0: Sige sa liwat ha, happy-happy tuning in.
2: Yes, of course, happy-happy tuning in. Happy-happy Wednesday afternoon sa mga katropa natin nga naka-monitor na sa atin sa sumunga hapon. Ay, kamusta, kamusta ka mabaladrag mga katropa? Kamusta ba lang inyo nga San Juan sa sumunga adlaw? Ay, happy-happy kapiyasahan gira kay Senyor San Juan de Bautista. Kapiyasahan subong sang San Juan nga patron katropa.
1: Wow!
2: Sa mga katropa pips na ito na ti tawag sinigani mangin nakwan mangin responsable sa pagbasa dira sa inyong mga katropa sa alagyan. Okay lang kung nagapapuli karon, hindi lang nagapakadto kaida no kay manti mabasa kagidya nga wala kadalasang bayo. Di happy happy fiesta once again sa mga taga San Juan Baybay dira nga naga celebrate gid sa ilang kafiestahan sa subong na adlaw. Kag syempre sa mga katropa nato nga nagapabati sa atong subong di makamangabahin sa nga syudad sa Rojas. Ara makamusta di sa istanan na mga kabanawahanan dira sa atong sa bugos nga probinsya sa Capiz. Sa mga kaiting naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas kag mapa all over the Philippines ka man. Or isa ka man ka OFW subong nga tinaka-monitor sa atong nga FB Live sa subong nga hapon. Mayong adlaw gidra, mayong aga, mayong udto, or mayong hapon sa inyong mga katropa peeps. Kag syempre sa subong nga hapon, tigabay pa nga makahatag na makita liwat. Kami ay mini katropang Ira sa inyo sa kalingawan, good vibes kag Bardagulan sa subong nga Miyerkules sang hapon.
0: Mga katropa, sa aton nga question of the day for today, katropang Neil, ano ba lang aton nga pamangkot? Ano ba lang pag-asabton sa mga katropa peeps naton? Abi, ipakita rin na sila para makapanumdom sila gilayon. Ara mga katropa peeps, kung nagalantaw ka mo sa aton nga live subong, di shoutout gina sa aton nga 11,000 viewers. At isabat na kamudera, pakigbahin na kamudera sa aton nga comment section. Mga katropa, sinogid bala dapat ang nagagasto? Ang gapangaluyag o kunang ginapangaluyagan?
2: Sa panggasto na ba dito katropa ka?
0: Gulubalda naman sining bulsa sa mga katropa naton eh. Ara gid ha sa mga katropa naton ti palaan ta man dira sa istag sa kaisa sa inyo eh, labi na sa mga katropang boys. Nag-agi gid kamo sa subong siniya nga sitwasyon. Ay ti ano gid bala ang napamatud-an yo sin o gid bala dapat ang nagagasto ang gapangaluyag o kunang ginapangaluyagan. Asa imo be katropang Joy?
2: Mm-hmm. Di para sa ato katropang ay ti do kwa nagin man ina do komo nagin man ina sa mga inang pangaliyag stage ba lang ti lalaki ang naga-effort. So basically laban na sila ti sila yung nagapavibo eh. Sila ang nagagasto, sila ang naga-extra effort. Kaman ti expected ganyan sa ila kaman sila ang nagakord or sila ang nagapangaliyag sa babae. Pero
1: yeah!
2: Para man yung iban ng mga babae nga nabalaan na to nga ti bisan pangaliyag stage pa lang hindi sila gusto yung gastusan sila sa lalaki, no? Kung magagawa sila kunuti kay KB or hati sa gasto. Mga muna katropag ay.
0: Yes.
2: Same movie.
0: At sa akon, katropang Joy, kung sa pangaluyag stage pa lang, dapat ang nagagasto yung mostly dapat ang nagapangaluyag.
2: Oo, nauya man tayo.
0: Oo, syempre, ang imugin pangaluyaga, nagapaukoy na to si God. Yan mo, why na siya nagagasto sa kogalingon niya sa iban-iban dara nga magabay-bagay. Ay, galing sa ginpangaluyagan mo siya. For example, na binag-akat ka din, ay tialangan nga siya ang magagasto. Ay, hindi pwede, dapat ikaw eh.
1: Yeah!
0: Nagapay mo nung nang isa tublagon mo ay ti ikaw na gastos ang tanan. Pero ha, sinambal mo gani ka tropang joy nga ti mayara mga tao nga hindi gusto nga ginagastosan sila ha, kay syempre base bala sa ulihi isumbat pa ina sa ila ay true. Naglain ka.
2: Ay, ti minaa. Isok doon, kapakaturbang ay.
0: Sige, pero ano gidya ako, man gidya ang nagapangaluyag, dapat ang magagasto. Hindi man gidya sa tanan-tanan. Kung pwede, buligay lang. Hasta nga maging kamo. Pero ang balita to, balo, pwede, vote mga ma'am. Ay, sige to, abasi ko no kag mabuslot ang iyang bulsa. Siya na lang. Uy, kaman ginapangaluyagan to.
2: Ayun! Kanyari lang ko, katropan.
0: Ay, siyang una siguro, katropang joy. Kay man, si Totoo Valsan Soltero pa siya sa mga, ano ganito, o sa edad, desenya, dara o ko na 20. Boss, ay. For sure, nagaluyag man ina siya sa isda kababayi. Iniwahimo nga wala, hati. Nagasto ka man, Totoo Val. Sino ba na katropang joy?
2: Basi ang ginaistorya, yabala ni katropang Totoo Val ang sanguna nga naagyan niya. Sige, ari si katropang Kenneth, ang napangaliyag ang dapat magastos.
0: Diba, hambal ta, dapat sila ganiya ang kuwansi na obligasyon na nila.
2: Si katropa ang nasamputan, no? Ari nagsampot na naman siya, oh. Babae, lalaki, pwede gumastos. Depende yan kung sino ang may pera.
0: Yes, taba ka dira katropang si Samputan Vlog atong nagsabat.
2: Iya to subat nga duwa.
0: Ay, sige, thank you so much ha. Amo gini na ang nambal ta kung sino lang dira ang may ara-ara at pwede gid makahatag ng kusa. Ay, nang hindi bala labag sa kalooban.
2: Nang wala ka pudag-pudag, charot.
0: Yes.
2: Si katropang Sir Melb, si katropang ay nagsabat man o. Oh. Ang kapangaliyag magasto kag busgon niya dap. Busgon niya tapos kaunon dason. Hambali katropang Tyra.
0: Mangdan mo naman si katropang Tyra, Sir Melbs, ha? Ay, good afternoon, Dranay, sa aton katropa sa may bahay sang Bungpong Dulunan. Ay, katropang Tyra Villanueva. Sa iya, Draga, pamilya. O, si katropang Rafael Osilinya, Tol Pasete, para niya sa imo ang question. Ang kapangaluyag, dapat ang gagasto para hindi ka mamasted. Kaya muna akong kinubra sang ako na nalantawa na asawa ko siya. Oh, wow. Grabe. Pagit si katropang Rafael. Wow. Ay, di sa nag-asawa. Hay, naka mo. Siya nang gagasto, katropang Rafael. Siya nang gagasto, pero yung mugyapon kwarta. Sige, ati. Basta katropang boys niya, nagpabugal-bugal. Gindi niya dapat ang nagpangaluya. Gindi niya ang magagasto. Pero sige lang. Kaya si katropang Samputan Vlog, yaho. Kuan man siya yan ng practical babae kag lalaki ko no ti pwede gin makagasto ay may araw man bikis aka tropang joy nga babae nga pangaluyag sa lalaki. May nabatian ka na sina
2: do wala pa man
0: ay may nabatian
2: ako sina wala pa man ko nakilala personally pero nababatian ta siguro.
0: Yes.
2: May ara
0: gid sige sila na bahala magasto dira iya kay ginusto na nila. Alright mga katropa, sa gihapon na naghulat-hulat kami dito sa inyo mga sabat. Basi may dugang pakamadara nga sabat sa aton nga pamangkot. O si katropang Krista, dumagin sabat na katropang ay, Joy ho.
2: Sige, arido ka laba, abe. Bossling niya, yahoo! Question for today, pwerte kaya maghatag sa question si katropang Nia.
0: Mangdan ba itong katropang?
2: Oo, namandan. Si katropang Nia nagkapulupong ko alam sa go. Sige, sabat ni katropang Crystal. Siyempre, ang nagapangaliyag, ano siya, diamond.
0: Ay, diamond. Diamond. Pag-indi kay katropang Crystal. Yes, so siya. Sige, diba? Kasi siyempre, mga katropang girls, hindi na niya gusto nga mag-inasto. Kaya di damo, manasali kaya ginabakal sila ga kaugalingon. Alright mga kitropa, padayon ang dress sa pagsabat sang aton nga pamangkot. Ang inaanay nga question of the day, ang builog yan nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang maka ka Glavowaska Herbal Extract nga ti popular gino sa South America nga nagapapagsik, nagapabasko
2: kog sang enerhiya kag nagapataas sang libido levels sa lawas. Kani sa mga katropang boys natin siyan, gamitan nyo iniha 30 minutos antes sang loving-loving kay Mrs. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online, pinagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka.
1: Wow!

0: sa iti susubungan nga tinion mga katropa peeps. Nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan ang inyong mga radio. Baskugan ang inyong mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Kitang mabatian ha, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita dito ya sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Sa 96.7 sang XFM Bacolod. Siyempre, dira pagid ya sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. Good afternoon mga katropa peeps. And last but not the least, dira sa 98.5 MHz sang XFM Kalaon. Mayong hapon gid sa liwat sa mga katropang sister stations naton nga di naka-hook up na, naka-monitor na. Samtang naga-duty-duty kamo dati. Huwag kamo mahimo, ahimu, anyo, anay sa katropang Joy and katropang Ira bilang background. Yeah! Alright!
1: Yes, of course, mga katropa man eto sa subong nga hapon, tiwala lang kita nagapalayag. Pinagas sa inyong mga transistor radio dara or sa aton nga FB Live sa subong nga hapon. Kaya manti mga katropa, live na live makita pinagi sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, basi wala ba kamang dira sa aton nga application, bati mag-install na kaya manti wala gitbayad. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network sa tagsan ninyo kapag Google Play Store dira. So, install na sa inyong mga cellphone or tablet para di makamumagkakas ito mga katropa, anytime, anywhere, malabot mo na kita, mapamatian mo ang tanan ng mga nanarisari ng mga estasyon sa XFM Philippines. Pinagi lang sa pag-open sa isa ka-application ang XFM Radio Network app. So, arad na daratanan, mapamusika, mapaprograma, entertainment programs, the all-in-one ina mga katropa. Gamit lang sa liwada ang XFM Radio Network sa inyo mga cellphone.
0: Yahoo! Yes, kag syempre mga katropa, subong nga hapon. Di live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page.
2: Wow!
0: Ang atin nga XFM Rojas 106.5. Yahoo! Ang atin nga backup account mga katropa, peep. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, ti-search na dira sa inyo nga baga Facebook. Sa liwat ha, ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Subong nga hapon mga katropa peeps, tinagapabilin ini sa 3,300 followers. Thank you so much gid ha sa mga katropa naton ang padayon nagasuporta sa aton. Kag syempre sa mga wala pa dira ti ano pang ginahulat niyo. I-like and follow na ang aton nga page para updated man kamo sa nagakahitabo diri sa aton nga kalibutan. Kag syempre mga katropa sa aton nga comment section ang everyday tagid ginahambal sa inyo ha. Nga ti pwedeng-pwede gid kamo dira maka-comment. Feel free gid to drop your comments sa inyong mga pa-shoutout. Talamiyamon, birthday manina anniversary, fiesta, kasal, reunion. Ano manina nga ginabatsyag yun dira subong nga hapon? Pwedeng-pwede gid mga katropa. Ipalabot lang dira sa atin yung comment section. Kay ti basahon inatanan sa kahanginan sa inyong mga DJ Chika Bias.
1: Yes, of course mga katropa. Speaking of comments dira ti saliwata, feel free to send in sa inyo pang panamiyaw dira sa ating comment section. Pero basi wala ka mo dira sang data nga pang comment sa ating Facebook Live, abati pwede mo sa gihapon magpalabot pinagi sa pag-check sa ating XFM text line number. Basi wala ka pa dira sang ating numero, i-save lang ang 09088625225. So once again naman isang ating XFM text line number mga katropa. Pwede ka mo dira kapalabot sa inyo mga panamiyaw, mga reklamo, aba reklamo kag kung ano pa man, pinagi sa pag-check sa ina nga number. Kag syempre, hindi ba magkalipada sa mga katropa natin nga nag-kwan, gino, or may mga internet or smart TV sa ilang mga panimalay, pwedeng-pwede kita maglantaw sa aton mga live programs dito sa XFM Philippines. Pinagi sa pagkanto sa aton nga YouTube channel. Yes, mga katropa, you heard it right. naga-live man kita simultaneous sa atin nga YouTube channel every time. Pagkita lang ang 106.5 XFM, Rojas City, Capiz. Or pwede magkatuan natin ng Facebook Live sa Subong. Ara dira nakapin, ara dira nakakomment ang atin nga mga social media links. Included na ang atin nga YouTube channel. Don't forget kid ha, nga mag-subscribe. Gabanti libre, wala isang bayad. Nga mag-subscribe sa atin nga official YouTube channel, mga katropa. And of course, also pakipindot na lang ang notification bell, ang bell icon na bala sa ating YouTube channel para always hindi ka mo yung i-remind, hindi ka mo malipat ka man i-notify ka mo always the YouTube every time nga nag-start ng inyong mga paborito nga programa dari sa XFM, Rojas mga katropa. Kaya syempre, nga itong backup page mong ang may 3,300 followers ang XFM Rojas 106.5. Kamanti mo na ginagamit natin subong backup account sa ato mga live programs, sa ato nga mga posting, although nakakuan makita, naka-cross-post makita sa ato nga original account, pero ti-restricted sa gihapon ni Lolo Metz. So, hindi ka mo dito maka-comment, mga katropa. Katropa Pips, tinag-upload niya sa atin programa si katropang Sir Solomon Antonio. Abaw, ang tropa Pips naton dira sa may Ponte Fedra Capiz. Kamusta, kamusta katropang Sir Solomon? Yahoo! Kamusta ang koleksyon mo da? Damo na bala sang kwarta? Damo na dira ang nakolekta mo? Ate, sige. Ah, si katropang Pasete Kine of early bird ang aton nga katropa. Oh, good afternoon katropang Iron, katropang Joy, pwede nyo po ako add sa GC. Ay di nga man, di ba yung pangitaan talaga ni nang paagi para ma-add ka dito? Ay di imo na desisyon nga nag-left, nga nag-leave ikaw ka katropang Kenneth. Tapos karon sumong mahambal ka naman din nga i-add ka naman.
2: Pero katropang Kenneth, katropang Ayman ko tabi si katropang Kenneth, kung anong rason nga ba nag-leave sa ito?
1: Ano, katropang Kenneth, ati ano gid ba lang ang matuod-tuod nga rason ha? Bawal binuteg ha? Ano ang imo rason nga ba nag-leave ikaw, tapos sumong, mahambal ka naman nga i-add ikaw? Galingin, manang ulo namon ka. Gabi, sabdaan na ina ah, kung valid imo reason. Ati, basi magduwa-duwa, pakaroon si katropang niliad ka niya. Kaga, syempre, sino pa dyan katropang Joy? Kaya nagkurit-kurit ni sa ako, no?
2: Mm-hmm. Magluwas ang katropang Solomon, katropang Kenneth. Abati, syempre, ariman ho, nagapang tatlo ang solid nga katropa man si Crystal Maria Joy Libardo.
1: Wow!
2: Nagpaulan na sa iya mga pa-heart-heart sa subong hapon. Aba, nanarisari lang ho. May iitsa niya pababaw. Basta may heart kid siya. Latagid niya nga in lababo ang above na ito talaga. Sige, thank you so much na katropang Crystal. Siyempre, ari man si Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Bisanti, malayo na kita. Wala ginagakalipas sa ato nga programa. Nagba-highlight na siya sumong. Thank you so much kada Ma'am Emmy. Kamusta, kamusta darang Jack's Laundry Hub? Kamusta ba lang paglulabat na dira? Di man, hapon lang dira sa mga taga Jack's Laundry Hub. Especially na kay katropang Ma'am Emmy Tandog.
1: Aww. Si Ma'am Emmy, halaman nga ni Liv sa GC. Ano man balayhan ang rason ni Ma'am Emmy? Sabi mga katropa, i-drop dira inyo nga mga rason ha. Kag syempre ang inyo mga answer as atan nga question of the day.
2: Sabi ko gani katropa, ay amo to ang question of the day.
1: Sige katropang Duduy ho. Good afternoon katropang Iron, katropang Joy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz. Kamusta dira katropang Duy Arthur? Kung kahapon medyo late ikaw ti subong, very early ang aton nga katropa.
3: Sana
1: hindi siya guro busy ha. Sige, amay yung hapon andira sa ibang family. Si katropang Kenneth ho, ginagreet niya gid sang happy happy fiesta dira sa Banua It Sigma.
3: Yahoo!
0: Hoy, happy happy fiesta gidra sa inyo katropang Kenneth. Mabuhay gid ang Banwa It Sigma. Kamusta ang handa? Anyo da katropang Kenneth? Basi may bilin pa man da. Kag syempre mga katropa, si katropang Rio Vincent Hame. Mayong hapon katropang Ay and katropang Troy. Ay bumalik ang aton niya katropa Pips. Sige mayong hapon mandra sa imo. Kamusta ang imo dara nga pag-duty-duty sa inyo nga office? Samta nag-duty-duty, ikaw di nag-apulo pa mati at nag-monitor sa gapon sa atin nga live.
2: Yahoo! Sige, sa katropang Kenneth ha, ti katropang Ira, palagi kami nag-apamati diri sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capias.
3: Wow!
2: Si Katropa Sir Mel, so good afternoon mga kapahon. DJ Ira Kagligaya, nakatutok na ang The Pump Crate Boys. Ang Tropang Buklan, kag Marites, ang Five Cell Boys. Siyempre, ang Direktoda, kag ang mga class members ko, no, sa Sumog nga hapon.
3: Yahoo!
2: Intingob na lang ni Katropang Sir Mel, ha, para tiwala kayo siya malipatan sa mga Katropa Peeps this afternoon. Si Katropang Tuto Val, ay good morning pa lang ko na yahoo, Katropang Ay.
3: Yeah!
2: Kag na pulo pa nga pi.
0: Sige to, siguro nagkuha na siya, bago lang siya bangon sa igdaan. Day off mo to, Val, ha? Sige, rest ka lang dira. Kag di, paligo na daso na kay San Juan Subong.
2: Sige, sa katrapa Rafael, mayang hapon mga gwapahon. Diwata DJ Ira, kadiwata DJ Joy. Nagatutok na diring teriktoda sa XFM. Roja samta nagapahuway-huway.
4: Sige. Sana all.
2: Mayang pagpulupahuway dira sa mga teriktoda boys. Di pulupamati ka mo dira na sa X-rated. Samta ka mo nagapahuway kay angan-angan ti maratsyada naman sa ilang pagpulubiyahe. Sa katropang Crystal, good Wednesday everyone. Hello katropang Ira, guwapa kag katropang Joy. Paki-shoutout lang ko sa beautiful girlie ko nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Kag syempre si Mother Maria Libardo nga nagapaligo kuno sila sa baybay.
3: Wow!
2: Dalaman sa gapon niya nga small radio. Uy, hindi tumabasa karon.
0: Ay, grabe. Siguro ginasukbit niya ina katropang Joy o kung ginasabiit niya ina dito sa mga salabita ni
2: sa mga lubito.
0: Yes, sa bongga si Mama Maria at full support ka sa aton nga programa. Abisa nagapulo paligo. Ti, nagalanog sa gyapon ng XFM Rojas. Sige, thank you so much once again katropang Mama Maria. Ti, along-along lang kamo dira sa pagpaligo niyo. Ah, kay katropang Ma'am Senaline, nagpa-highlight na. Yes, thank you katropang Ma'am Senaline sa pa-followers and pa-top fans. Sige, si katropang Sir Melbs nagpa-highlight man. Si katropang Sir Melbs, happy birthday lang kuno kay Ma'am J.An Olano Aldea kagay Juana Fuentes. May ara pagid ko noon, saya nga kasa nga si Archie.
3: Yeah!
0: Happy happy birthday ha sa tatlo dara ka mga abiyan ni katropang Sir Melts nga nagasaulog sa ila kaadlawan. Kag syempre sa aton mga katropa peeps nga nagapulo pamati sa radyo, may family member kamo dara nga naga birthday subong. Ang ini nga kanta ang para gid sa inyo.

0: Tessaly Wadha, happy happy birthday gid sa mga tropa peeps ni katropang Sir Solomon. Tessaly Wadha kay Ma'am Jian Olano, kay katropang Joanna Fuentes, kagay Cas Anya Archie. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo. More birthdays to come. Good health lang as always. Kagay ang importante may handa man o kun wala. Te syempre, buhi. Tessaly Wadha, happy happy birthday sa tanan nga my birthday. Si katropang Rafael o gina-shout out niya na si Don Don Dadap. Piyasta da sa baybay na kapuli kahalin sa Barcelona, Spain. Yeah! Ay ba si nagtabok-tabok naman siya ini katropang Rafael. Pero wala gin si katropang Don Don nagapang imbitar no. Sige lang, abis-ibisiha naman siya dito sa mga bago niya guro nga chicks sa Barcelona. Sige Dona, enjoy ka lang da Dona. Pero si katropang Crystal, katropang Ronel, bugtaw na, XFM na, ari nang imong dream girl. Ang alarm clock ni katropang Ronel, walang iba kundi si katropang Crystal Maria John. Yeah! Karon maselos naman si katropang Dondon Dada.
1: Sige ha, basi magselos-selos naman na karon na kag-ayawan na magkikamibasa ni katropang I. Si Katropang Solomon, mayang hapon ko na two beautiful ladies, Katropang Ara kag Joy, watching live si Katropang Solomon, and sam talaga pahuway-huway sa idalom sa mangga subong ho, kay man nagapamati siya ko na sa X-Rated, nga nagalanog na sa XFM sa Banuasang, Pontevedra, wow! Naka-Bluetooth speaker si Katropang Solomon sa subong nga hapon. Thank you so much kada Katropang Solomon sa pagpalanog na naman dira sa X-Rated sa Pontevedra. Tigabay pa ang imong mga dira neighborhood, makabalanog. Ti man sa subong hapon. Si katropang Lloyd D. Ariman, good and cool afternoon katropang Ira and Joy. Sining niya wherever I go or whatever I will become. Please don't forget to go back to my school and thank my administrator, my mentors, and the support staff.
2: Wow!
1: Sige, ti, ano gidya, good for you, gidya katropang Lloydie, nga nagaulikin sa yapon ikaw sa imong nga ginhalinan, nga alma mater school. Sige. Si katropang Rafael, shout out ko no kay Sir Mel Zanisco, founder sa Terektoda, ara na ang bugas sa daya, kuwaan na to ang bugas mo.
0: Ay, grabe, bongga, pagid na, amo na yung manami, nga reminder, katropang Rafael. Grasya. Sige, amat-amat na ha, katropang Sir Melbs. Karun, kwaon pa to sang iban. Alright mga katropa, time check it anay. It's 2:44 in the afternoon na. This time we're gonna say BRB anay. That's bathroom break. Mga katropa, magabuhin lamang kita sang pila kapahanumdom. So kindly stand by.
3: XFM. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C. Ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Bekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo! Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
6: The secret of health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling pata.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira

0: Credit Secret Appeal.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako, Suzanne's Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella.

0: Molten Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Molten Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santhol Plus
0: Herbal Oil. System pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA.

0: EFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Salamat sa XFM, sa Dr. Levy Sosin, sa atong mga nagagaan, na 2,000 pieces sa Dami, kami mag-intraman sa Santon at XFM.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras, alas 2.55 na sa hapon. And we're back mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon. Ang inyo mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Katropa, ang inilang programa ang buhilog ng gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kakutis, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong panit kag nagabuligid sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sa humot sang mangosteen bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa na kun ilakot mo sa ibang nga ingrediente hindi magubangi ang properties kag ka-epektibo. Gani ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong nga lugar, pwede man mabakal online at pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita, balik na sa atong programa sa mga hapon. Sa gihapon ng X-Rated. Of course, ang aton na nga mga greetings para sa mga katropa naton nga mga silent listeners. Mayong hapon, anay dira sa may mahinsang Jean Access Boutique. Kay Ma'am Catherine Famula. Gati apisar, away kita dito, away na kita dito sa Barangay Lawaan. Nagapulo pa mati sa gihapon si katropang Ma'am Catherine Famula. Good afternoon man sa ibo dira nga friend si katropang Ma'am Danielyn Yoreta. Kabusta, kabusta dirang inyo pamintahanon. Sige lang apisar nga away na dira kabakal mga katropa pipsi dambo si gihapon dira nga magabakal sa inyo nga butika. And of course sa mga empleyado manaton dira ha, sa mga pribado o kung naraman sa pampubliko nga mga opisina sa aton mga negosyante gid ha at bisibisihan man sa ilang mga negosyo, sa ilang dira mga sari-sari store, mga nanarisari nga mga establishment at din may nangamahindri sa Panay Island. Good afternoon gid.
1: Kaka, syempre sa mga katropang SGs na ito ang naka-monitor good as always dari sa X-Rated program kada hapon. Din ka mo naga or di mo ka mo naga-julu duty subong nagabantay dara sa inyo mga area of assignment or posting nyo dara. Di man hapon lang sa mga nagapamati sa aton dara sa bahay sang Pueblo di pa na sa may call center dara sa e-performax subong man sa mga taga-Capelco kag syempre mga maukod na ito nga tagpalamati dara sa Hinsang Cal sa Poultry Supply sa Subo kahapon. Kamusta, kamusta, kamundra mga katropa? Kamusta ba lang inyong mga kahintangan dira? Kag syempre, sa mga katropa tamang mga security guards, di man ka mga building subong, di man ka mga opisina, establishmento komersyal nga nagapamati sa atin subong. Thank you so much gira sa inyong pag alokar sang time nga magpamati sa atin. Samtang ka mo nagabulubantay dira o nagatalitindog man o nagapulupungko man sa inyong mga duty sa subong nga hapon.
0: Yahoo! Kag syempre mga katropa, wala naman ginakalipatan nga tamyawon ang aton mga katropa nga mahuhugod nga vendors. Wow! Ang mga mapisan dira naton nga manugbaligya sa may bahin sang lipunan. Ara man ka madira sa public market ukon tali pa pa. Especially dira sa Chudora Arsenis Trade Center.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, gid. Ilabi na dira kay Ma'am Carmelita Union.
1: Wow!
0: Nga ti ang manugbaligya dira naton nga solid gid nga katropa. Kamusta, kamusta, Ma'am Carmelita? For sure, this afternoon, nagapahuyang-huyang siya dito sa iya nga balay. Nagapulupamati na sa X-Rated.
1: Wow!
0: Kaya si Ma'am Carmelita, aga pa man ini sang kalibutan nagabugtaw aagod magadto dito sa lipunan. Sili niya alas dos pa lang sa kaaganhon. Ara na siya. Hindi basta mag-uluod to na hapon-hapon. Gapauli naman ang aton nga katropa. Sa iyo ito mga kaupdanan, ha? Nga manugbaligya man. Ano man na inyo baligya? Mga isda, mga utanon, initing mga katropa, peeps. Siyempre, ang amon nga pagtamyaw dira sa inyo sa may daayad yun nga hapon. Adra man ha, sa aton mga katropa, ho? Sa pila naton dira nga mga tagpalamati sa may bainsang Burgos Talipapa. Good afternoon mga katropa, peeps. Kamusta, kamusta man kamo dira? Yeah, ilabi na dira si katropang Ernesto Alvarez dira sa may Burgos o kundra man sa ano Ligaspi Barangay Ilawood. Good afternoon katropang Ernesto Alvarez. Salamat gid sa always nga pag-monitor alin sa aton nga programa sa live tapos may replay pa. Yahoo!
1: Well, of course, wala tamang ginakalipatan, katropang ay, di ang mga maukod nga naton nga tagpalabati, nga mga katropang drivers with lovers naton sa aton nga mga karasada ho. Ano, kamusta, kamusta, kamudra mga katropa? Nagabiyahe bala kamusubo or nagapulo pa huway, ilugdra sa may Tirekto the Boys. Sige, thank you so much kira sa mga katropang jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga nagabiyahe sa van, nagabiyahe sa tricycle, kag syempre, sa mga nagakuan dira mga motorcycle riders nga nagadulong sa ilang mga inog-deliver ng mga pagkaon, parcel, o kung ano pa man ina nga kagamitan. But thank you so much kita mga katropa sa inyo nga serbisyo, sa inyo nga mga customers dira. Kag syempre sa mga katropa, ang konduktor natin kag dispatcher subong, siguro matulitawhay pa subong nga mga inoras katropang ay dira sa bahin sa nga Pueblo Terminal kay man dugay-dugay ti rush hour na tigpululi naman sa mga estudyante, sa mga nagatrabaho, ti may lang nga pagpulo pamati subong before kamudra mangin bisibisihan sa karon.
0: Yes, kag syempre ginatamyaw tama na ang pinalangga naton nga mga mangunguma, mamumugon, mga mangingisda dara, ti pagganong-halong lang gid ha sa pagsubay sa mga lawod. Di may nangabahin sang lawod, basta halong lang gid yung mga katropa magdala gid sa inyo dara mga proteksyon sa inyo nga kalawasan. Kay ba siya umulan, uminit, importante may ara kamo panangga dara para iwas sakit. Kag syempre mandalaman sa inyo mga pag kaon ha, para in case nga uhaw-uhawon kamo, gutmon kamo dira sa tunga-tunga sa lawod, kundi may kuuton kamo dira kag para kaunon. Especially dira ha, sa aton nga solid nga katropa, sang hamul-amon pa na, si katropang Eric Biring and si Tatay Mosok Biring. Nga ti sa radyo lang kuno nagapulo pamati subong kay kahina git sang internet sa ila daw ba o nga nagaigod. Sige na nga katropang Eric, importante ang pagpanamyaw sang imo mga katropa ti way gid nagakalipat. Ngayong hapon sa liwat, kag syempre balik kita anay sa atin nga comment section si katropang Crystal Maria Joy Libardo, mga guwapa DJ, pa-request ng song Why Do The Birds Go On Shining by Lea Salonga. Thanks, good! Noted katropang Crystal, kag syempre si katropang Sir Melbs, Bigger, Louder, Shout Out sa The Pipe Cell Boys kay Engineer Palpak.
2: Wow!
0: Kay katropang Ryan Wasak.
2: Chupapi munyeño.
0: Kay katropang Herman Panot. Kay katropang Rosel Bogart. Kay Donny Lagtok Castor. Kag Jelord Baug. Kag syempre kay Astig Binhamian. Kay Ruel Damug. Kay Robert Bobe. Kay John 30 Pork, kay Paeng-eng, Luis Leosis Molasis, Mutong Bentong, Dagul, kay Dylan Cagral Calbo, kay Preje Marfuyon ha, kay Check Alog. Ikamu, ganyan katropang Sir Melts, kay Boss Claudio, kay Ray Ilauria, kay Delbert Kamote, kag founder nga si katropang Ruming Supot. Sige, good afternoon tanan sa mga tropa peeps ni Sir Melbs. Kag si katropang Rafael, shout out kuno ho kay katropang Ernesto Alvarez alias Guapo na Tisoy pa.
2: Yahoo!
0: pogi pa, hindi lang solid, liquid pa ng bakal. Nagbakal naman kagabi bago ng Bluetooth speaker. Sige, diampot, diambal naman si katropang Ravelo. Para gasigabong naman ang XFM sa aga hasta sa gabi kagmay. Replay pa. Ay, bongga itan gi si katropang Ernesto Alvarez. Ang effort mula sa mga katropa naton, a good mapalanog lang nira ang mga katropa niya. Salamat nila katropang Ernesto.
1: Sige, sa katropang Ma'am Sanaline, Fenikita Tabige, abari na. Hello ko naman yung hapon, mga gapahon, DJs, and all katropa, God bless everyone. I'm watching live. Now na. Sige, thank you so much sila kay katropang Ma'am Sanaline sa pagtanaw, subong sa aton nga live. Siguro, arado man siya subong sa school canteen. Nagatulutambay, katropang Isam talaga hulat sa buhi sa mga estudyante niya to. Sige, thank you so much Ma'am Sanaline. Si Samputan Vlog, abati once again nagsampo sa aton nga program. Good afternoon ko na Rojas City Capiz. Hapon dira katropang Samputan Vlog ha. Ading galing siya katropang ay sa Antique man.
0: Ay, feeling ko sa Sagay.
1: Ah, sa Sagay. Mm-mm. Sige. Thank you so much good kay katropang Samputan. Kakamusta dira sa mga taga Sagay City man. Si katropang Solomon, shout out ako ng iya mga katropa peeps, ng mga solid good, ng mga class members naton. Si Ma'am Emmy, si Tuto Val, si Ma'am Liza, si Dudoy, si katropang Rafael, si Tay Musok, si katropang Ryan De La Cruz, kay Yanyan Horario, kay Sir Mel Zanisco, kay Chris Brandon Blanca Flor, kay katropang Nene Bacas De La Tena, kay Eric, kay katropang Eric, kay Bernard V, kay Ma'am Senelin, kay Toto Joan Belves, kay Sammy Dilendao, kay katropang Leleth Bacanto, kay Ariel Fenugan, kay syempre, kay katropang Lloyd D, kag last but not the least, gasalis and as always, si katropang Joel Bellionas sang Hamol Awon Panay.
0: Wow!
1: Thank you kuno katropang Ira and katropang Joy and God bless.
0: Yahoo!
1: Uy, wala man may nagdugang sa listahan ni katropang Solomon, pero tiara na ha katropang Solomon na isa-isa ta na inakag nagreply si katropang Ma'am Sunalin ho. Thank you kuno Mr. Solomon Antonio sa pag-greet sa inyo.
0: Yes, si katropang Totoo Val, masinadya ho naman. Uy, nanonotice ko ay si katropang Ma'am Liza di Gala, ha?
2: Yahoo!
0: At nasa ulan dito sa ilat. I-shoutout na lang ang iyang Family Divino kag Family Di Gana sa may bahin sang Ponte Fedra. Kay katropang Ma'am Sanaline, bagin mention yung man iyang pangalan. Sanaline Finiquito Tabige is watching.
2: Wow!
0: Ay, bongga si Ma'am Sanaline. Sige, noted. Hambali ka tropang, ay, kaina inila mga, ano, ang ilang mga sabat. Pero si katropang Lloyd ho, to court on to here is to waste.
2: Yahoo!
0: Okay, Basi ko no ang pagpangaluyag sa ila, pagpangaluyag sa iyati. Basi gasto lang ko no sa kwarta. Sige, pero ang balik ka tropang Lloyd, but it depends, importante ka bawi, Basta depende, kuha na 50-50. Sige tropang, kuhan ho, sige tropang, ay, ambal ni katropang Nubs. Amugid, ginbusog niya kag kinaon niya dasong. Sige,
1: Sige, sa katropang Crystal, may pa hag-hag na naman sa iya nga puso, ho. Abati, kamusta ba lang iyo nga puso? Katropang Crystal Maria Joy. Abati, syempre, unay na dayang afam. Di wala gilip sa problema si katropang Crystal. Si katropang... si katropang Sinang Nining Ariman o si katropang Ma'am Jessery Matiling. Good afternoon kuno DJ Joy and DJ Ira.
2: Wow!
1: Sige, maghapon ka dira ha katropang Nang Nining dira sa bahin sang panay kag siyempre sa imo dira Family Baez, Family Matiling ganagapamati sa kada hapon. Si Toto Val Tol Pasete may kabayo pa da? Nga man sure ka to nga nagakabayo si katropang Kenneth. Sige. Si katropang, nabasa tayo ni kaina ang ilang mga sabat. Sige, dire tabi sa babaw. Si katropang, sige. Nabasa tayo naman ni kaina katropang ilang mga sabat.
0: si Toto Valo, para waay ka magusto or para waay ka magasto, hindi na lang ka mo magpangaloyag. Ibakal nyo na lang sang kabayo. Sige, didepende to ah, kay Manti. May harap niya katropa na to, hindi ka yun sang kabayo mo to.
3: Yes.
0: Sige, si katropang Elmer, aba, may pa number one. Di si katropang Elmer ba, ano ba yung kuwan sinay matugda sinay sa atin nga question of the day, katropang Elmer? Di pa bugal-bugal, bila sa imo nga sabat sa atin nga question of the day. Para sa imo, sino ba lang magasto? Ang nagpangaliyag? O kung ang ginapangaliyag ka?
2: Yahoo!
3: Si katropang Rafael Digno, siling niya kay kalahuya na sa babayi nga ang imo ginapangaluyagan, siya ang magasto nga ni dapat ang gapangaluyagid ang magasto.
2: Sana all.
3: Yes, katropang Rafael, corrected by kadira. Si katropang Kenneth, ho, kung gapangaluyag ko kay katropang Ira, ako mismo ang magasto sa iya.
2: Wow! Oh no!
3: Sige katropang Kenneth, ikaw bahala. O si katropang Ma'am Senalyn, ay hindi, o si Ma'am Senalyn, habang niya, oo mga ma'am, dapat ang nagapangaluyag ang magagasto, di bala? Siyempre Ma'am Senalyn, di agree na agree kita dira iya, right? Para waay na kita ya panong dumo na liwala kita libog sa ulo kay man kung kita pang nagagasto, di madugangan pa nga ton nga problema. Si katropang Samputan Vlog, ako ya baskog talaga ang radio ko, binasalan o kung binilhan siguro, binilhan ini siguro, binilhan ko ang radyo ko galing, hindi, binasalan ko ang radyo ko galing kay Troy Tisoy, kagay katropang Angelo Mapa.
2: Wow!
3: Ano ba ang binasalan katropang Troy?
0: Wala matagani ka, kuhan katropang ay, basi palaging tao sa ginhatag sa iya.
3: Yes, sige ah katropang Samputan Vlog, babaskuga pagidira kay ti para malipay kasi katropang Troy Tisoy kasi katropang Angelo Mapa. Shout out dira sa tanang staff sang XFM Sagay City.
0: Si katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Aba, tinagpaulan na sa iya mga pa-heart-heart sa subong nga hapon. Good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Shout out lang sa mga katropang SGs. Si katropang Give Heart Silero Barrecuatro. Si katropang Leo Villaba. Kag syempre si katropang Agustino Ray. Ang mga guwapuhon, ang mga tisuyon ng mga katropang SGs natin ho. Dara sa bahay San Carlos Poultry Supply. Nagapulo pa mati sila subong nga hapon. Ay, kamusta ka mo drama ka tropa? Di mailang kapagpulo pa mati. Tira ha, kag thank you so much. Gira sa pagpalanog. Sang X-rated asamta ka muna nagabulo bantay dira.
2: Yahoo!
3: Sige tropang Sir Melbs Adiesco. Di special shoutout gig kuno ho kay Poor Man Marlon Palpak, kay Engineer Wiley Go, kay Watchman Joey Bogart Catalan, kay Digoy Bundad, kay Jasper Lipid, kay Raymark Riesimbakmak sa New Capital, kag kay Bogs Gardose dira naman niya sa New City Hall.
2: Wow!
3: Ano, grabe naga nilap talang ang mga barkada tropa ni katropang Sir Melbs. Sige, maglakad ka mo katropang Melbs kag magpadamo pagid. Ang bali katropang Rafael, tama na tol Kenneth, may puntos ka na sa langit. Grabe.
0: Doon na into ha. Sige lang. Si katropang Fritz, so nagsabat man sa ating question of the day, ay ari nang nagbabalik na si katropang Fritz. Siling niya suitor talaga ang gumagastos, way of love and respect din po. And syempre, first move para magpa-impress po kami and all out po iyon.
2: Sana all
0: na lang talaga katropang Fritz.
3: Sana all kung may kwarta katropang Fritz eh.
0: Sige, si katropang Solomon, nagkinadlaw man ho. Uy, nakadlawa ni katropang Solomon, sino ay han. Si katropang John Ray Maria, good afternoon ko na sa atong katropang Ira. Thank you so much, gira katropang John Ray sa pagpamati. Dira. Si katropang Rafael, o kasi katropang Solomon, kasi katropang Elmer. Ang kinadlaw sila katropang.

0: up ahead sa 3:21 in the afternoon na sa atin nga pagpanumbalik. At ayaw ka ba magbuya, hati? Bantay, anay ka mo ang monitor sa anay sa Gyapon, akay. Sa atin nga pagbalik, mga katropa peeps, basahon na ang istorya sang kabuhi. Ngayon pa na naman diri sa atin nga katropang center. Mga katropa, magabuhi lamang kita sa pila ka pahimalo. So kindly stand by.
1: X FM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gidya.

0: Comment ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka

ang oras, alas 3:27 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang builong ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Tilawi ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Manawag ang pag-inom sini matapos magkaon, agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ini ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang aton nga blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Ngani wala gid kabalak-an ang mga katropa naton dira ha nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen, gani ka kasgid no ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man ma-add to cart sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: nung balik. At ito na nga na ini nga kuano-ano ah. Ito na na ini nga igreet ang dugang panaton dari nga panamiyaw sa mga katropa peeps namon. Naton. Hamba ni katropang Elmer ho. Kung sa akon DJs, katropang Ira and katropang Choi, ang magasto ang gapangaluyagi. Tumpa ka dyan, yeah! Katropang Elmer. Hamba ni katropang Ma'am Senelin, Ma'am Joy, may ara naman si Ronel Hagunob. Ay, never mind. Ano naman ina, Ma'am Senelin? Yeah! Sige, si katropang Samputan Vlog, binasalan ibig sabihin yan, buenas manuhan ko sa program niyo. Ay, si Lingon, nadagaan niya siguro katropang Joy, no?
1: Buenas manuo. Ay,
0: sige, katropang Samputan Vlog, di halong-halongi mayan para may ara ka dira kalingawan. Si katropang Tatay Moso, kamayong hapon mga ma'am. Kay Ma'am Liza Digala, Facebook ga problema sa radio ng Saga Pamati. Ay, way kaso Tatay Moso, gin-greet na si katropang Ma'am Liza. Kay nanotice naman kay ina nga dawala ang aton katropa, ha? For sure, nabatian niya na ina, ah.
1: Sige, si katropang Delopenis, Mark Anthony Jr. Graf na nung katropang Iron Joy. Pakita miyaw man sa Borgo Street. Si Dudoy, wow! Ukay-ukay. Kag si Mama Maya, nga-gina, bisigid sa iya karinderiya. Kag patamiyaw man sa sityo Hiropay, Arnaldo Boulevard, Family Iastanislao. Kag Family De Lumos, kag Family De Lopenis. Thank you, good katropa.
2: Yeah!
1: Thank you so much, kada katropang Mark Anthony De Lopenis sa pag-drop by sa mga mensahe sa subong nga hapon.
0: Yes. Gabay, sir, ha? Nga adlaw-adlaw na kamundira magpamati. Okay, para adlaw-adlaw. Buwan mo naman kamutamiyaw. Si katropang Ma'am Delilah Y, a.k.a. Ma'am Flor Abelio. Yeah! Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Gina-shoutout yung ginag Abelio family sang panitan. Mga pita Zantun Gold Coffin Mix.
2: Sana all.
0: Ay, ka na mi-turn. Sang ka pa ni Ma'am Delilah Y. Sige, higop-higop na dira asamtang mainit-init pa. Mali doon, Eddie. Wow! 253 ka kwarto, third floor, bahay ko. Kadto lang kamo to. Tuod na doon. Send pic anay doon para mapati kami.
1: Sige, timayara pa na katropang ay.
0: Oh, mahal ganit ni katropang Bernard. Ako niya sa ground lang ko doon. Late ko mga katropa peeps. Ay, way kaso katropang Bernard. Importante, nag-attendance.
2: Wow!
0: Kamayong hapon dira ha, sa Villanueva family. Kagilabi na dira sa imbo nga Ray naman. Kay katropang Don Don, kung gusto nyo, PM lang. Bo, grabe si Don Don. Grabe si Boss Don Don ba?
1: Sige, sa katropang Sammy Dilendaw, ari man sa ato nga comment section, good PM ko ng Ma'am Ira kag Joy. Guwapa si Ma'am Ira. Pasensya, gin Ma'am Ira, busy lang ako sa work. Oy. Sili ni Toto Val, buhi ka pa ko no gali, Tol Sammy. Kamusta ang dapong mo dira? Abi na mo ni Ma'am Ay, nasunog ka na sa dapong.
0: Oh, ganito, no? Bita, importante nakabalik si katropang Sammy. Mm-hmm. Tinihan tabi, sibisihan lang siya sa iyang trabaho. Importante nga balik kaysa sa waay kid.
1: Oh, mga kwansubong 24, next month naman na baluson.
0: Yes. Alright, hindi na lang yung pagpadugangin katropang Joy. Okay, ito na Willie, nagkit kita board the ghoul, ho? Mga katropa peeps, buksan talang istorya sang kabuhi nga gintig uluhan. The magical wallet turns into reality.
2: Yeah!
0: Kaya naman sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo.

taga-DJs. NBSB po ako, 28 and female. Ako gali si Michelle, hindi kagwapahan, hindi man sexy. Gani mga katropa, wala giriya may nag-attempt ang mga luyag sa akon. Except lang gid sinisubong ho. Sa lalaki nga naglakas loob nga mga luyag sa akon, which is si Jojo. Abi ko gani katropang ayan, katropang Joy. Tinuod na ang iya nga intensyon nga pagpangaluyag sa akon. Pero dumay na notice sabi ako sa iya eh. Daw ka unique sa iya. Masiling kuya nga daw, halin siya sa iban nga planeta. As in, lain gid siya nga klase sang lalaki. DJs, every time nga mga kat na siya makipag-date, ay, for the go man ako eh. Pag-ara na gani ang bill. Gulpi na siya nag-drama. Kunwari, ginapangita niyang iya nga wallet. Tapos makalot-kalot na siya sa ulo niya. Nga kunwari kuno, basi na bilin sa balay nila. DJs, kung pwede, kuno bala anay, nga ako anay ang magbayad. I think, wala man ako sang mahimo. Tapos na naging ending niya, sa ako niya as always, gina-charge ang amon mga kimpang gasto.

0: Mga DJs, way back sa first date namon, consistent man siya sa pagbayad sa amon ng mga gastos. Second date namon, mas naging bongga pa kay after namon niya magkaon, gina-shopping niya pa ako. Ginbakla niya ako sang bayo kag isa ka pares ang flat nga sandal.
1: Sana all.
0: Kag mga DJs, tita nan ina, branded.
2: Wow!
0: Kag sa amo naman pang tatlo nga date, mga DJs, nag-enjoy pagid ako kay ginjoy ride niya ako. Ginlibot niya ako sa mga manami nga mga lugar nga the first time ko ginlang nakaduan. Gani DJs, tumangin ako ka sadya that time kag super appreciated ko gid ang iyang mga effort. Kaga syempre, bilog nga adlaw man kami nga nagbiyahe eh. Daw ka, ulang ang pahuway namon. Gani, balaan ko gid siya nga kapoy man siya sa pag-drive. Mga DJs, pagka next date namon, bali pang 4th until pang 8th namon nga date. Mga DJs, ako na ang nagbayad. Tungod sa same nga reason nga kesyo ko no nabilin ang iyang wallet, nalipat siya ko no magdala minuto. Mga DJs, tungod una ko gid ini nga sutor si Jojo kag first time nga may nagka-interest sa akon nga lalaki. Gani for the go man ako. Kag wala man ako naga-expect nga di paulit-ulit nga gali ini nga buhaton.
3: Dear James, nahuya abi ako magbastad sa iya. Feeling ko daso niya. Wala na sang gusto nga makipag-date sa akon. Gani naging normal na lang ang tanan. Pero deep inside, gusto ko na magdistansya sa iya. Kay man DJs, daw maubos na yung kwarta ko kababayad sang amon nga date. Pero DJs, amo malang na ang problema ko sa iya. Ang mga rasones niya pirmi nga wala siya sang wallet nga dala. Kung kisa nabilin ko no sa balay nila. Pero kung nag-istorya kami nga duwa, di okay gid siya ya. DJs, recently sa amo naging last date. Todo effort pa ako sa akon nga looks and outfit. Gusto ko nga daan, ako ang pinakagwapa sa mata ni Jojo. Balingin buhat ko, nagpaherdo ako and makeup gid sa isa ka parlor. DJs, I want to be elegant and classy that night. Gindala ako ni Jojo Sadto sa isa ka sosyal nga kalanan. Kami ara pagani sang mga singer, banda nga nagakanta sa ngamon mga requested songs. Gani ako man, daw na amaze man ako ah. Sa mind ko pa, after all of this, pag-asabton ko na si Jojo.
0: Mga DJ, samtang nagahulat-hulat ako sa tiyempo nga i-announce mismo sa atubangan niya ang matamis ko nga huo. Sanggulpi na lang yan nagpalapit ang waiter kag nagdulong sang amon nga bill. Kaya mga DJs nag-expect pa ako nga that time. Diba si siya nang mabayad? Pero ang ending, ti ako gali sa gihapon, ang huling hantungan. Yes, DJ Joy, DJ I, ako na naman niya ang nagbayad this time. Naimbyerna, naging ako katama, kay Tuma, naging kadako sang akon na binayaran. Kaya sa sobra ko kaaking mga DJs, naguba ang tanan nga romantic namon nga gabi. Naudlot ang matamis ko nga huo, kaga nabayluhan sa mapait niya experience. Nagakinusmaod na lang ang aura ko halin sa biyahe. Hasta pag-abot sa balay, wala kami asang kibo sa isa kag isa. Nag-say sorry siya sa akon sa biyahe or nag-say sorry siya sa akon sa chat kag siling niya pa. Di mabawi siya galing kuno pagkaaga or pagkabuwas. So ang natabo mga DJs, ginsugat niya na naman ako after duty, kagindala na naman sa isa ka mall. Pero ang ending, ti amo man sa gihapon mga DJs. Ako man sa gihapon na nagbayad tungod kay nabilin ko no sa salakyan ang iyang wallet. Mga DJs, tungod kay immune ako ya sa mga rasones niya. Gani wala na ako nakipag-argumento pa sa iya. Kay man wala man sa gihapon sa pagkaduan. Kag this time, sa salakyan lang man kuno nabilin ang iyang wallet kag isla niya gid kuno pagkatapos.
3: DJs, after namon mag-dinner ni Jojo, naglagaw-lagaw kami anay. Nag-store window shopping lang. Tungod gani nabili na ang wallet niya. Pero ang nakatingalakan ko gid, nga hala na yan ni Jojo nga pili-pili. Kagbit-bit niya na ang bayo nga siling niya. Gusto niya gid kuno ato baklon. Sa mind ko pa, wala man siya may wallet. Tapos, mabakal siya sang bayo. Hindi sa magsiling, ako naman ang pamayron niya. Tapos mga katropa pagkaanganangan, nag-acting na naman siya. Nga di kuno nadula ang iya nga wallet. Jo, paano madula? Kay di bala nabilin gani sa salakyan mo? Minagani nga ako ang nagbayad sa ngaton panyapon kag. Baw ang tunto niya. Nagalahog-lahog lang kuno siya sa akon nga wala siya dala. Pero ang matuod, dala niya man gali ini as always. All this time, Joe, nagbinutig kagali sa akon para lang makalibre ka. DJs, wala na ako ginasapak ni Jojo. Nagapanik na siya sa wallet niya. Baliki ko bala anay pangita, huh? Balikan tato anay kibasi bala na kayat, ha?
0: Mga DJs, do kaangay lang siya sang munga nga manok nga nagasala-sala kundiin maitlog. Naabtan lang kami sa closing kag wala ginamon ininakita. Ga-request pa siya nga i-review ko na ang mga CCTVs pero ginabalibaran siya sa store manager nga buwas na lang kay off-duty na. Bati sa sobra ko nga kapad trip or kabad trip mga DJs, ginbayaan ko siya. Kaman all this time, gali may dalaman siya nga wallet. Gusto niya lang gali iyang ako perme ang magbayad. Wow ha, kundi nakarma siya. Dapat lang na siya. Mga DJs, naglakad ko ako, nag-commute na ako pagpauli. Kapag pagabot ko, ginshot ko siya, nga unta to niya na. Ang iya nga pagpangaliyag sa akon, kinakapoy, nagidakoyas ang iya nga paulit-ulit ng mga telenovela. At least nabalaan ko na nga ginagamit nilang gali ako bilang tagabayad sa mga ginkaon niya. Aba, mga DJs, nag-reply siya sa akong nga chat. Kahaba-haba sang iya nga message. Kag siya paya ang naaki, kay man kesyo ko no pasalamat talang gani ko no ako. Kay man may nagtsaga pang makipag-date sa iya, bisan hindi man ako kagwapahan. Tapos dugang niya pa, ti mag-inarte pa ko no ako. Siling niya pa mga DJs, edi wow ka eh. Ikaw pa yabay gana mag-walk out, dugo pagwapa, kagit ba? Ayaw mo na mga DJs, kay ako pa yagali ang iya nga ginbason. Ti bahala siya, wala na ako nag-reply pa ya sa iya.

DJ's pagkaligad sang pila ka adlaw after sang natabo. Sining Domingo lang napabatsyag liwat sa akon si Jojo. Ngakon bala, pwede niya pa kuno bala ayhan padayunon ang iya pagpamashare sa akon. Nagpangayo man siya sang pasaylo sa mga nahambal niya sa akon kag indi na kuno maliwat pa. Dugang pa niya, wala nagid ko nung nakita ang iyang wallet. Pero at the same time, nagpromise siya nga this time, mabawi nagid siya kuno sa akon sa mga nagastos ko before. Kaging clear niya man, nga sincere siya kuno sa akon. DJ I and DJ Joyce, mabati bala ako ayhan sa iya? Mabati bala ako nga tuod gid man ang iya intensyon sa akon? O kung hindi na lang nakon siya pagsapakon kag mag-focus na lang sa pagiging single. Nababother abi ako nga basi bala may ginatago siya nga matuod nga rason kung nga man ginapagtiyagaan niya ako nga pangaluyagan. Bisa na mo lang kuni, basi bala hinulsulan ko man inyo sa ulihi. DJs, gwapo man si Jojo, maputi kag mataas ilong. Ara gid sa iya ang type ko sa isa ka lalaki. Gani please DJs and mga katropa, buligin niyo man ako sa pagdesisyon. Hala, gidabi nga pinangulit ni Jojo sa akon. Pero hasta subong, wala pa gid ako naka-reply sa iya. DJs, basi may ma-advise man kamo sa akon. Pamatinan ko gid inatanan kag basahon. Sa liwat, tubtob na lang diri nga akon istorya. Ini na lang si Michelle. And this is my X-rated story.

panahon na kung i-pamper ang imong kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras sa glutacogic, virgin coconut oil kung VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging kung pagtigulang sa ating cellulas sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputik ang mapakinis sa ating supat gamit ang natural ng mga ingrediente ng aras sa Clear Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and trace blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural nga ang pabagi sa iyong mga pagpagwapa mga katropa magamit ang Clear Skin Beauty Soap kung mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapara sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kung pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yeah!

0: mga tropa, ti aton gid na batiano ang istorya sang kabuhi ni katropang Michelle. Ay ti first time niya gani nga nagka sang first time nga may nagka-interest sa iya nga mga luyag tapos amo pa ato ang naging batasan ni katropang Jojo. Ay ti inhimo siya gali yung financer mga katropa peeps sa ilang nga mga ginagasto every time nga mag-date sila nga duha.
1: Yes, katropang, ay, abado, kasaklap mas ang first time ni katropang letter sender natin. Kaman doon ginimo na siya sa tagabayad. O kung nakuhan sa niyo, wallet sa iya nga sutor nga si Jojo.
0: Yes, awagani katropang Joy. Sige lang, akay man. Madasig man ang karma. Kay tiya, ang wallet niya nga nag-magic-magic as always nga ti rasones nga rapermi sa balay, nabilin sa balay, narimtan ko, nabilin sa salakyan, hay kundi nagmatuod gid. Nagmatuod gid nga nag-disappear na giliya. Ay si katropang Jojo nagalasalasaman ako, hindi niya inipangitaon, hindi niya inibalikan. Ay ti yung last nga balita ti huwag gigro na kitaan ho.
1: Diba? Digital yun ang karma, katropang.
0: Yes, abagani katropang Troy. Di sa iimo katropang Troy, bagay lang bala inyo sa iya nga yes. Matabo. Ay bagay, gidi.
1: Oo, deserve niya na.
0: Yes, abagani katropang Troy. Siyempre, hindi man na biro ang mag-date ka mo. Ilabi na sa malahalon nga kalanaan. Kabongga-bongga pa sang grabbing effort sang ni Michelle. Tapos siya lang galimo pabayaron. Anay nga sabton ka na niya, hindi na lang kay. Ayoy! Kundi na udlot, ganang matamis nga. Oo.
1: Kaga, ka-red flag niya bala kay Jojo. Ikaw na ganing pangaliyag, ikaw po niyang...
0: Ay, gusto niya katropang Joya, makalibri as always.
1: Oo, gipermin niya lang ginakuha, no? Ginano niya pa, no? Ginpamukha niya pa kay katropang Michelle na tip. Salamat, ganagani kay may nagpangaliyag, pasin mo, bawa.
0: Yes, awagani katropang Joy. Pero ti bala katropang Joy, nagbawi siya, ho? Pagkaligad ko na sang pila kaadlaw, sang Sunday lang, sining Domingo lang. Tinababatsyag ko naluwad si Jojo sa iya, kag nagpamangkot ko gusto kong pwede pa bala niya ayhan padayuno ng iya nga pagpamasyar kay katropang Michelle. Ay, di si katropang Michelle nagkuhan man ni nagpangayo sa advice sa aton kung ano man aton mahambal sa iya kay man nagpromise ko na si Jojo sa iya nga mabawi sa iya nga mga nagasto kag nagpangayo wan pasaylo sa iya mga nahambal nga hindi amo kag nagpangako nga hindi na ini pagliwaton ay sa imo bi katropang Joy mapati balaihan si katropang Michelle
1: ay kuno ko ya katropang ay mas patihan ko ya ang una niya nga mga ginpang himo or ginpabatsyag sa akon wala na niya kasiguraduhan ang pagbag-o niya ginasiling subong di ta sure kung amugid ba na pero para sa akon ti red flag ang mga binuhatan ni katropang Jojo. Say mo ba katropang ay?
0: Yes, para man sa ako na do kalain man. Kasi syempre, kung ano yung abilidad niya ginpakita sa una. Ti, amo na ginaya iway na naiya pagbago. Malabo na may pagbago tuon. Pero ti, may pagbalik-balik man niya sa Gyapon. Ganyan sa'yo mo katropang Michelle, panumdumi ginanay maayo. Ti, bayo inaanga sa subungway mo siya gina-replyan. Ti, panumdumi ginanay sang madalom. Kay kong makabatsyang ikaw nga ikaw sa Gyapon ang iya pagastuson ay tibayain na ina bisan isa ka reply nga tuldok ayaw na gid pag testingi pa
1: but isa katropang Rafael katropang ayos siling niya abdo na yung lalaki iya ka lang siya na imuon or himuon gatasan. Siya dapat ang laki, siya dapat ang mag-provide sang galastuson ninyo sa pag-date. Kung ako hindi ka na magpaasot sa iya. Kay basi, mag-asawa mo na ina, ikaw lang iya po brahon, kag siya lang ang matambay, damo ka laki, damo ka pa makita.
0: Ay, bongga si katropang Rafael. Abali mo ni Dondon niya, si Dondon dadap Arisander ho, si Dondon ipatiga ngayon kasi mo basi sobra pa ni sa boyfriend. Naglain pa. Pero secured sa kay Dondon na kay man may 2.5 na income kada bulan. Ti third floor pang iya balay ay 2.5 times 3 ba?
1: Ay,
0: tiba-tiba si katropang Michelle eh. Pero hambal ni Dondon. Ari, kwarta gusto mo. Ako na lang bala pasadya. Hunta ka everyday. Ay, grabe si Dondon ba?
1: Sige, si katropang Fritz naman. Wow. Sili niya isa po siyang mangga, manggagamit talaga. Daming palusot lang sa'yo yan, Sender. Walang kwentang maliliga. Huwag mo nang bigyan ng chance kasi nasa ligon stage pa lang naman kayo. Nakaka-turn off na talaga.
0: Ay, amugani katrapang Fritz. At sige, amumani na nga itong advice si katrapang Michelle. Ang tigabay iyan nga pag-desisyonan sang mayad-ayad yun para sa ulihi, hindi siya maghinulson. Ay, hangabot na si katropang Eric. Kuti, good afternoon na sa imo katropang Eric. Ay, salamat nakasulod sa live. Mayong hapon mga katropang friends.
1: Yahoo!
0: Sige mga katropa peeps, aduway na kita sang tiyempo. Isa na naman kay istorya, sang kabuhi ang ato na buksan. Nga puno sang leksyon.
1: Aha, puno man sang inspirasyon.
0: Kagpuno-puno sang consumisyon. Ganis sa mga katropa naton nga nagupod sa aton subong nga hapon. Thank you so much again mga katropa peeps. Timbos naman nga adlaw. See you naman tomorrow mga katropa. Nanging kaupo nyo lang yung mga DJ Chika Beeps sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada. Dalamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Alas 4:01 na sa hapon.
3: XFM.
4: XFM.
3: Simple Plus Go. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM
6: Bacolod, sa XFM,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
9: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: XFM 103.9.
3: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: Kumain ka rin sa Centro. Kamsa, Bullseye.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: The Secrets of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific, Sir Jocel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukha busog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest yun kag magtrabaho yun ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function na sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sa ninyo pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Ngay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yes, to help!
1: Yes.
4: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang siling na nakapangapi na sila Sir Josile. Eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.

0: Congrats na yung mga pinalangga ko, mga katropa.
1: Alright, oh, lindo.
0: Mian ko, ah.
1: Mian ka.
2: Mian ko man. Mian ko man ko, ah.
0: Diba?
1: O, oh, para mag-edit ko, blasa nga ito. Ito sa tunga, amunay buto. Kita, o, oh, kutura ta. Tangalan ta ba, no? Kay kisa wala tangalan, bay.
0: Money.
1: Alright, mayang hapon sa inyong tanan, no? Alas 4.21 na sa hapon. Kag happy San Juan. Festa ni San Juan subong, no?
0: Thank you. Yes, happy fiesta to Barangay Mambulak.
1: Mambulak, kag diring, ano diring, Punta Taytay.
0: Punta Taytay.
1: Kag may lang, eh, wala kami nabasa, pero mabasa kami sa ang ulan. Eh, syempre, mga katropa, natutok man tag Japon, no? Sa aton nga paborito, man Japon, eh, nga? Radyo 103.9 XFM, Bacolod! Syempre, diri lang sa programa nga Extra Service, kaupod si Uncle Bob and...
0: Sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo give malipatan.
1: Siyempre, diri lang sa inyong programa every Mondays to Friday 4 to 6pm. Extra service lang gid ha. Pag-amuna oras. Pero damo, kita diri sa programa nga ma-enjoy nyo gid no. Halin sa aga, mag-alas 5, alas 6 ang aga. Yung may balita na kita na mainit pa sa pandisan. Yes. Hasta sa ibang pagkita programa, may X-rated kita diri. May extra dive, kung ano-ano pa ng mga programa halin sa XFM Bacolod.
0: Siyempre sa mga katropa tada, salamat gid sa paghimo nyo naman sa amon subong background music. Kag sa mga nakatutok naman sa atin nga live, maaniyag nga hapon gid sa inyo tanan.
1: And siyempre sa mga nakatutok man diriya sa aton nga YouTube nga live stream ha, all you need to do is pakitao nyo lang XFM 90.3 Bacolod live stream para makita nyo amon nga mga matahong nga dagway sa YouTube. Thank
0: you! Yes, kung hindi ka naman niya YouTuber, be, dari ka lang niya sa Facebook, pwede-pwede kagid ka kadto sa amon nga XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page. Kagumera, kadaya ipa-shoutout, pwede-pwede kagid iya ka-comment, ah. Kuri-kuri-kurikong!
1: Thank you! Kagumera, makita sa official hotline number. XFM official hotline number is 0915-628-7926. Lagi na shoutout ang mga tanan ng mga nagapamati subong nga hapon sa ilang mga radyo, sa ilang mga salakyan, sa panimalay, sa opisina, sa field, kung sa diin ka man nga party sa kalibutan kay tungod may ara kita sa official page. So, biska nara ka pa yan sa Africa, as long as may Facebook ka, makita mo siya.
0: Ay! Kung ara ka man yan sa America?
1: Oo. Kung mga doon sa Mars, bi, medyo init. Lulantaw lang dahil. Ito eh, bati ko kuno sa... Ang pinakamanggarano na subundan si... Ano na, si...
0: si Uncle Bob.
1: Sa Tesla ba na? Anong ganyan? Tesla car? Si... nalipat ko ang iyang ala na. Ang pinakamanggarano... first trillionaire sa America. Robin, no? Si Elon Musk, yun na? Alon, ano?
0: Ang bot, ate.
1: Oo. Oh, ganyan naman.
0: Hindi ko na i-updated.
1: Alon so. Mask, oo. Oh, oh.
0: Hindi ko makita na, ikaw mo, ano, mano ka busy.
1: Hindi, imagine, habla sa kalawigon sa panahon, first pa lang siya.
0: Nga na, grabe,
1: na trillionaire, ha? Sa ato niya, nabatian talang diya, billionaire mo.
0: So, wala pa na na-convert sa Philippine money na ang trillion.
1: Wala, eh, ubos na, di ba, Kali?
0: Grabe.
1: Si Elon Musk, na ang ngala niya, si Sir Elon Musk. Siya na ba yung Anga Project? Ayan, yung gusto, simple man lang.
0: Ano?
1: Palupad sa astronaut kag mga ano, di ba? Wala ka ba? Bilyon ang gasto sila. Papa-expedition lang kuya. Simple lang negosyo ko. Ang ganun kapa-expedition lang kuya sa moon. Diba? Grabe, no? Abo na ako, ano madiscoveryhan to ya? Tiyan niya profit. Kasi yan niya na gasto.
0: Yes.
1: Amo na ganun nga na uso ang Tesla car kay Yaman, ha? Diba? And partly siguro, iban ng mga business pag hindi. Eh, grabe, no? Sana all. So matulog na lang kasi hindi may umigad. Sama, ano ka ba? Dila yung itakor.
0: Tanay ka mga duwa, mano, kasi ya.
1: Eh, tabi.
0: Mula.
1: Hindi naman wala ko na yun. Kalo na ako. Gano'y. Pero mangkot kita ko may klase si Sir James King, wala ba? May klase aton Sir James King, wala. Ah, wala naman. Aking ka binagyo. Wala. Wala sa klase. Anyways, and kung wala sa klase, di ba na yun unta ni? Siyempre, mga katropa, alam tuwa bilang panahon sa buong, no? May maulan, may mainit, kinalantagin sa ginatawag nga papag-on sa aton nga lawas, no? Kumbaga, malayo kita sa hilanat, ubo, sip-on. Ti resistensya ang ginaigo sina, no? Amo na gani nga dapat pabakuron ta aton resistensya. Paano bala, Uncle Bob? Napakasimple lang, no? Mag-ultimate trio ta. Kaini nga atong ultimate trio, mga katropa. Amo gining bulig. Dako nga bulig sa aton lawas nga maglawig pa kita diri, no? Maging healthy. Pero doon ang kupuhang ikod sa nga akong ito.
0: Mano ka.
1: Do feeling ko doon, mga 18 lang ko.
0: Why?
1: 41 ako. 18 ang ako, no? Itiguro. Daing ganyan mo ko si Sir Will. Thank you so much.
0: Thank you so much, Sir Will.
1: Itaon pa din akong bayabas. Yung Asrober Regli, oh.
0: Gani. Ano yung mga bungo.
1: Dukahang sa ako. Pero may attorney ko, upod.
0: Kagawad. Nalipat ka.
1: Gabi, oh. Oh, chat. Ay, yan, ano. Attorney, maulan. Kung may problema ka mo sa ano. Sumbong. Sumbong naman daw. Porma mo daw ka. Duara, kita mo na ma-serve ka bala tubig sa yate. You're a yacht girl, oh!
0: Ikaw ganito. Ara mo sa yate, customer bala ako.
1: Hindi, waiter sa yate. No. Strap, bagino. Customer, ah. At least,
0: customer yung parang ako siya.
1: Ang mga tsura, ang mga muna nga polo.
0: Pero nerd kaya, nerd.
1: Hindi. Balo ka, silky niya, stretchable. Amo na yung mga ano, mga golf mo ni makita, yeah.
0: Wow.
1: Gano'n yung mga golf niyo. Ano, diba?
0: Kaya ko niya,
1: ah, kabalon ako sa imo.
0: Gandagandagan sa Boracay.
1: Oo.
0: Yung kinakakas niya.
1: Golf man nagaling mo kung sa Boracay. Grop. Golf. Alright. Yeah. Anyway, yun na pa sa jet na mga. Speaking kali, Obol TV 3 yung mga katropa, no? Nagapanguna din ang ating Sunton Plus Gold. Ini naman ang Sunton Plus Gold yung mga katropa. Isa ini sa mga suplemento, no? Ngayon, nagapanguna sa ating Ultimate Trio bangod. Madamo inisang ginatawag nga epekto sa ating lawas. Ara na din ang ating mangustin, no? Ngayon, nagapakakasantaran yung mga toxic sa ating kalawasan. Anti-oxidant kung kabigo, no? Amugin ang importante ang makakasang toxic para ang mga taba, ang mga kung ano-ano ng mga do, hindi importante sa lawas ta. Palayo! Chope! O diba? At syempre, may harap na isang ampalayang mapait lang na, no? Hindi mo na pwede nga daw, ado-ado ka mabalon sa eskwilaan mo ang palaya, ang pang-uson mo, diba? Syado mang kapait! Amo rin ka nang ining ampalaya, gimbutang na diri sa kapsula para ma ginatawag nga mapalower down ang inyong mga kolesterol sa inyong kalawasan kag ma-regulate ang inyong mga blood sugar. Siyempre, may ara pa sa malunggay nga rich in vitamins and minerals kag may ara sa garlic nga nagabulig pakupos sa tanan ng mga bukol-bukol kay anti-inflammatory and anti-cancer. Amo na gani kung may hubag kag bukol, kakasdayon sa Sunton Plus Gold. Plus, dugangan ta sang spirulina nga source of protein. Sa Sunton Plus Gold, busog na ka mo, diba? Gamay lang pero siksik sa laman. What if kung dugangan ta pagit mga katropa? Dugangan ta sang premium D3. Ini naman niya, katulad subong ha, nga duwala sa nga init. No, wala sang mayo sang sunrise o di ba or sunset, di ba? Kumbaga wala siya sang ginatawag nga vitamin D3 nga makuha. Ari imnon mo ni para may hara ka sang sunshine vitamins, no? Biskan niya nagabulo bagyo, kumpleto kaya sang sunshine vitamins sa lawas mo kay ini premium D3 ta mga katropa, isa ini ka premium food supplement, no? Nga nagabato sa mga virus kag bakterya kag may ara in isang virgin coconut oil, malunggay oil, kag ang pinaka-importante, vitamin D3. Para naman, sigurado, you're happy.
0: Siya Siyempre, hindi makumplito ang aton ultimate trio, mga katropa, kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka, supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. Siyempre, nagapaduga man paligon sang imo immune system. Tungod nga Vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balati. Especially subong, mga katropa nga, kambyo klima na kita subong, no? Mga bata, tahalungan, tagid kag paimnon taman sang Santon Vitamin C kay para at least ang iya classmate diya nga nagaubo-ubo hindi ya basta-basta matakda ng imo ya bata. Iya.
2: Pani man o? Ubo na sa karunya. Damo sila dinulungan ubo no. Siyempre lalain tingog ang tao, lalain man tingog. Pagkabiyak. Ay, gina sa taot kita kalino nga ako nga bata nga pinakagwapa gitsa na no DJ
0: yeah,
2: Noreen eh.
0: Sorry, gusto sa subo. Laing gina mga lahi niya oh, ako baba.
2: Oh, grabe kami ya. Thunderbird yung kinaong gina. Sa gamay na ginapatusik na mo dingdong o. Oh. Diba ako din. Kaya ang paborito yung subo. Amo na ang Dubai Jui-Jui-Jupo.
0: Jui-Jui-Jupo.
2: Oo, doon nga. Ganit mo na kanon. Pero kanamit no. Hana Jiran tagali ah. Pwede kita da. Abangan nyo siya, no? Pwede nyo na makita sa siesta, no? Nga nagatukar, no? Tugs. Gagadamo niya sa event subong, no? I think, though, may harap siya sa event sa bahay sa ata.
0: Wow, grabe.
2: So, grabe niya sa'yo.
0: Di ba si magbaisa ito sila, hindi, ma?
2: Ay, hindi, magkayo.
0: Bais mo.
2: Oh, dan ko sa ganay kay malagaw mas papaya.
0: Lagaw gid
2: man. Hindi man, siyempre kinanam mo man o, sabi ka, gatukar na sa karo, skillet ka. Siyempre, ang tataya, pagtupad mo yung DJ, mga bata, rak lang, pwede ka lang nga skillet mo. Oh, gumay lang ang giyo.
0: Ah, so do ka bouncer type.
2: Oo, do ka pag, okay, gaya, isang pulibit, tug. Gumay lang na yan, ginagmay eh. Siyempre, hindi mo pwede dako. O, pwede dyan do ka party na gid.
0: Ala, hindi may kibit kaya.
2: Pag pwede, sobra na gid, nga do medyo igo-igo ka na. Dan. Olo. And shout out agad sa ito ng mga katropa nga gusto magbakal ha. Pwede nyo get back loan ang aton nga ultimate trio ha. Sa, siyempre, sa mga butika malapit sa inyo. Kag, pwede nyo man, kantuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Tanan nga mga produkto ta. Himo inisang Yes to Health Incorporated nga nagapati nga health is well.
0: Kaya mag-yes to health.
2: Diba? Sakto na mo. Pundar, mapundar ka gamit, unahon mo pundar ya sa self mo, healthy.
0: Yes.
2: Ano mo nang gamit kung mismo galoko ka na dito kay masakiton ka na, diba? Amo na purpose ka buhay itas ang Yes to Health. Gimpalibugan din nila. Gin-study sa mga doctors para matagaan na sang maayong suplemento ng abi mo para na sa ila parisadon. Di ba ka-convincing ko muna, no?
0: Doon mo'y ginapanghugutan.
2: Oo, di ba ginapanghugutan lang. Pagkala mo! Dami ni Bo!
0: Wala lang kumukabalo!
2: At sa Judas, panginam ko, nag-ayaw ko na yun.
0: Siyempre mga katropa, kung tamarang ka naman yung magkanto sa butika, pwede mo ganyan mo-order through online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kanto ka lang sa official store sang Yes to Health 2011. Kang mag-add to cart na.
2: Ganyan, no? Laing ka dyan, no? Laing ka dyan kung may emotional ka. Doon ka emotional si mag-endorse, no?
0: Yeah.
2: Ina nga kapsula. Manamin ni Salawas. Pag naman mo, matsika mo kita yun ang epekto. Naglalain ka talaga. Parang turbo. Diba?
0: Ako si...
2: Ako gali. Sige. Ako gali. O ikaw ba? Sige ba?
0: Ikaw lang. Kayo sundo talang ka.
2: Ako gali si Angle Bab. No, sa paggamit akong turbo, no, nagnami ginangakon nga paninindog siyang blahibo. Do si Wolverine ako, wala na gid siya nag-atras. Nagtalum-talum na gid.
0: Ako gali si Sexy D. Nagtumara ko siyang Santron Plus Golden Dula. Ang bukol-bukol ko, pati ang bukol sa konsuso na dula.
2: Ay, kadamak ah! Kadamak, malasin mo! Anyways, mabasi lang rin naman ang duwa ka doon, Olo. Ay, kung magpormal kami, ti makadlaw ka mo, dulaan kami ubrain. Anong purpose ka rin kami, di para na manot na diya, marites. Anyways, speaking of marites, no, muna ganit, no, again, subong, tungod sa natabo, sexy D, no, sa trahedya to sa Tacloban, to nga mga pamusil-musil sa mga kabataan, ang tanan nga git, subong sa eskwilahan, may mga metal detector na.
0: Smile.
2: Te.
0: Pero ginulat pa yabala nila nga amo na yung matabo, no? Before mag-iyo. Amo gina yung mga Pinoy.
2: Di ba yung sakabalo mo? Experiment man naman. Kung mga amo lang balbala nila kung di pa manupan. Di pa madudla.
0: Pero mati, kung may ginyayabunel naman to kung nusto dyan, te.
2: Sa DA naman na yaman na 6D. Ah!
0: Sa San Carlos, kis abla marites, mabala 6D, bala.
2: Sa DA, sorry, ahiko, bisa
0: grade din. 10 student.
2: Grade 10, tapos?
0: Ginyayabunel niya ang grade 9 student.
2: Sa DA, sorry.
0: Sa gua.
2: Sa sagingan. Hindi niya naman naging niya yebunel sa sagingan, nagkakupo mo na, oh.
0: Sa school, hindi.
2: Tapos naguyog, ano man. Ah, ginano naman.
0: Yung buno.
2: Ano nang kabataan? Ano nang tapos kabataan naman?
0: Alain na bala kayo.
2: Pelikula na yung kabuhi nila.
0: Ara ba lang doon nagasalig man ang mga bata subong katitungod kabalo sila nga. Hindi pa sila mapriso sa unang edad, no?
2: Sexy di. Agawon ko
0: Hoy
2: lang.
0: Hoy kaman.
2: Sexy di. Hindi na correct. Mapriso gi sila Japon.
0: Yes.
2: Pero sa ano anay, sa pasilidad sa mga kabataan. Di ba gadisyotso ka di nga makadto? Kaya pagkadisyotso mo, sa ilo ka naman Japon to. Sa prisuan gid nga tuntoy. Gadisyotso ka na. Base nagsalig ang kabataan nga hindi sila mapriso, ha? Mapriso gi ka mo. Kunwari, hindi pa ka mo mapriso, ha? Ara pala ka mo sa boys tao din. Padada mga fasilidad, no? Sa mga ba. Pero again, hoy!
0: Hoy ka man!
2: Sila yung naman ako, hoy, mapriso ka mo! Mapriso ka, Ged! Yan naman bayra na sa unang video. Mapreso ka!
0: Oo, oh, nila.
2: Di ba? Anong babae na nanukot? Sige, sige, anak ko. Kaya mapreso ka! So, hindi magsalig, ha?
0: Pero,
2: shout out sa tanya kabataan.
0: Magado ka pait ka dyan, subong, no?
2: Ang buta nga di na nila nakwa. Ano sa games na? Kaya itungod kay ginobra sa games, iobrahon man. Mm-hmm. Pati ko kuno gani, ha? Sexy Dido, ipasira nilang ano na?
0: Roblox?
2: Burbox?
0: Roblox?
2: Mga mga tsura, mga box daw.
0: Hindi kami mga ano na dabi, may mga lain-lain na daw ang mga gamit balay nila mo. Ano yan? Gadyan mo jumo ka na sa mga...
2: Makita ko lang mga bata, kung mag-roblox, bala ka mabululok ko, lirang ulo nila. Ha? Hindi na kamuha mag-roblox pa.
0: Piling ko ya, sa paminsaro niya ka bata, hindi niya sa games, tapos si Bangdan, tapa. Pero tayo kung di ba prison bata, i-prison ginikanan, no?
2: Ate kaluwe mo na kasi. Kung naging kanan mo, karoon niya rato kay Pirmi kasimba, ito yung kikikabukot siya, yaya karoon niya. Yung karoon niya, nagkatao niya, karoon niya. Nagluduhod pa to siya, bre, karoon niya, nagnubinubina, karoon niya. Tapos siya, kag nagaservis to. Kaya kung sa bata, ginayan. Oh. So, mam, baka kalain mo na yung may warang tugdaris. Kaya nga, ang kaso mo is, dungol bata mo, revised penal. Kalaw, ay man, di ba?
0: Kasi ang bal nila, kagabi ang basang nurse. Oy, thank you so much, gali kay Doc Josephine Tan. Si Doc Josephine Tan. Ang nag-endoscopy sa akon nga.
2: At iba, si parinti ko na.
0: Ang bako gani, parinti ko ni Uncle Bob. Kayo mga tan.
2: Mga tan, mga Chinese.
0: From Victoria City pa daw siya.
2: Tamo kami da pamilya.
0: Oo, then nang nag-travel, gids ako napakanto to sa hospital para lang gid mabalik ka na nga ako ni Nablos. Thank you so much, Gida. Ano mo to? Ang balsang nurse. Niya.
2: Nang balyaw.
0: Kabalo ka na gid, ma'am, subong, ma'am, nga sensitive na gid ang mga bata.
2: Mm-hmm.
0: Di, siyempre ako, kanchindi ko na iya kung paano ka mo magdisiplina. Kaya ko yung nag-agi man ko sa, kumbaga, bala sa sinauna ko nung nga pagdisiplina man sa iya. Pero ti ikaw, agree ka nga, kita yung ma-adjust sa bata ta.
2: Ako yan, proud to say, ginawapan ko si inyo yan. Ang ako bata niyo, never gina nakatilaw sa ako niya sang dapalo ko ng mga pitik o mga ano na. Pero ka mga maayo man niya.
0: Iba? Sa bata.
2: Aragi na sa bata. Yaway ni Kagi Bakol. So meaning, wala na si Limambal. Ang disiplina ko niya is words. Words that can reflect to all the matters.
0: Words of wisdom.
2: Oo. Words lang niya. Pero ang words ko niya, doon gina, kung gano'n na sila. Oh, ikaw, blaka. Blaka. wala mo naman ito yung patay ng litikpan. Paano ko masunog di karoon? Paano naman karoon ka? Irresponsible. Ouch! Ouch! Dad, okay na. Tama na. Diba? Amo na ganing awake na kagibakol ganin sa akong tatay. Shoutout ako sa akong daddy, no? Daddy, Captain Ricky Palermo. Ay! Aral sa friends mo. Part ka naman. Ay, salamat. May lote naman ako.
0: Oh, no.
2: Yeah, God. God bless, Dad, and have a safe voyage, no? Amo ganing boys ang isa ka seaman niya. Di, 3 months off, 3 months on. Di, siyempre, sa may rangko ka, hindi ka kapatama, lawig. Kiti, kung imagine lang, ano kasakit sa ulo ang kapitan sa barko?
0: Wala ka nag-seaman na.
2: Wala man, kay basi iaboy ko mga upod ko sa barko.
0: Ah, bala ko na, nakaboy si mo seaman, loloko.
2: Niswing pa lang. Nasakay lang ko yun, tasikan nyo. Kaya ka doon kakita ko ng kalabay. Basta biyay hilo ko, B.O.
0: Ah. Ay,
2: ang sakit ko medyo social. I have a motion sickness.
0: Mm-hmm.
2: Inilonggo, moves on to another. Anyways, alas 4:41 na sa Singapore, mga katropa. Karoon naman kita machika-chika, ha? Kaya bago, yes. Mong tsurada, ho? Nantawa niyo kung ano kagwapo si Sexy. Tingin, butangin na lang kita ang tsura na mo na para makita niyo kay Basi. Dumawonder ka mo kung sino ang behind this golden voice. Oh, yeah.
0: Oh, yeah.
2: Magabalik ang inyo nga extra service. Kaupod si Uncle Bob and...
0: Sexy, tingin magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyanga, hindi niyo gid malipatan.
2: Siyempre, kabuka lang. Oh, sorry. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
2: We'll be back.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold, coffee mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold coffee mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold, coffee mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko dagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
5: Evergreen Coffee Mix
4: kag ang Evergreen Herbal Capsule
5: Evergreen Herbal Capsule
4: na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita laktawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas
4: sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihan talaga intindihan, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala, kay apektado, masini ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ilang pag kuela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban siya nga nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung di na siya mag-eskwela, di na siya magsulot sa klase. Ay, sus, taga-ibla cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kong gabi, wala gakaon maayo, lasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sa aton sinang memorya kag decline cognitive function.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina siya ka dementia nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders o kung depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog o kung inflammation, makabulig man ini sa naga-experiensya sa anxiety. Napamatudan man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amargoso o kung ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, o may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa panginuinong ukon cognitive function. Kag para sa healthy, nervous system. So vitamin C, kung pag-istoryahan, ito ng vitamin C, nga makita halos sa tanan ng mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee, pagkabulig, hindi ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa, kag pagkabalaka, uko ng saiti, tungod man sa iya antioxidant properties.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: And we're back! At least na unang we're back sa music. And alas 5, impunto na sa nga po, kagagining oras, ginadulong sa inyo sang aton nga paborito, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Himo ini sa mga kakaglabo, huwas kang mga natural ng herbs. Ngayon ka pa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Kag kung gusto nyo nga hindi mabitin si darling, pues, turbuhin nyo lang. 30 minutes before sang inyong romansa, dapat makatumar na kamo sang turbo kay gahatag ini extra nga kusog kag malawig nga performance hasta 12 rounds.
1: Siyempre, tugaw nga ito pag-iad sang suplemento nga para sa aton mga beautiful eyes, mga katropa. Vision X Plus lang, no? Kung may problema imo mata, like glaucoma, pterygium, or katarata, solusyonan tayo na paagi sa pag-inom or pagtumar sang Vision X Plus. Kay para at least, before ka magturbo, mga katropa, para magsanag, pagitang imo mata, kag makita mo yung ang legs ni Mrs. Mas mayo nga mag-Vision X Plus kay Anay. Kati, basibala, hindi gali si Mrs. to yung himo yung atupad. Nasalaan mo lang. Kaya nga ito, Vision X Plus, mga katropa, may ari inisa, lutein, beta-carotene, and zeaxanthin nga magaprotekta sa inyo, mga kalimutan, especially sa mga nag-aubara sa opisina, no, kag nakababad or nakatutok permi sa computer, mga gadget, kag medyo arapon, di mo mata, pwedeng-pwedeng kagidiya mag-inom.
0: Grabe, hindi siya ma-distract mo lang.
1: Ay, wala ko katulok sa imo.
0: You're so professional.
1: Kaya, ano na, ano kasi ang tulok ko sa imo. Bakit ka hindi ka pa yung magambag, kakadlaw na kuya.
0: Sakit ba? Ikaw, ganun ka namin, yung magambal, bakit ka mga hinay lang, pero gadulot. Ouch.
1: Ikaw.
0: Ah! And syempre, no, mga katropa, ang petsa subong, Hunyo 24, 2026, lapit tagit birthday sa nga ako nga, inahan sa 27 na.
1: Pero before mag-birthday mo, inahan?
0: Mabwas! Ba-birthday tanay si mo?
1: Yes.
0: Pagkatapos si mo, maulumpawan na ng tanay.
1: Mami G!
0: Si Mami,
1: si Mami
0: G pa sa 25.
1: 26!
0: Oh. Oh, sige, sige ka muna lang di tanay ng mga 25 ikaw, 26 si Mami G, 27 si Mami. Oh! Ken, sa tatakin Daddy James ito my mom, no? Ari na sila sumong sa Japan, gabiyahe, no? Pakagto di sa Philippines. Batayin nyo na.
1: Halong-halong, hindi ka mo da.
0: Halong-halong. And,
1: may before kita magbasa, sa ano? Ano pa to yung bal mo?
0: Hindi kaya rin aton nga, siyempre, no? Sa mga katropa, at rin nga nagalantaw, shoutout anay, no? Nanette Vasquez Susan, katropa. Good PM, Uncle Bob, and Sexy D. At sa buong XFM Bacolod City. Thank you!
1: Thank you! Arimandiri, nagapanikatika siya, katropang Death Obispo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Mayong hapon!
0: And arimandiri, no, si Jewin, Good PM, Sexy D, kag Uncle Bob, done sharing in happy fiesta St. John the Baptist. Brutal man ni ini ang pagkamatay ni San Juan Bautista, kagin pugutan siya sang liog, kag siya ang nagbunyag sa kay Ginoong Hesus sa Jordan River. Oh, oo, no? Pero anyway, so, tato si Mua. Meron kinayang mga muna mga sakuna. Muna kita silibran taga nino ang pagbaptismo kay Hesus Kristo, di ba? At the same time, mga katropa, no? Ang aton nga uyari, may nagdugang si Ma'am Reina Diestro, no? Maayong hapon, mga katropa, watching live from class, katropa listeners sa Canlaon chapter
1: Kunalon.
0: Ay, may Kunalon chapter Himamaylan area. Thank you. Shout out to all of people there in Himamaylan. At the same time, no? Speaking of what we call this sakuna, ang iningato ng istorya ni Sexy D, may kaangot ini sa party sa mga pagkalibog sa ulo, bala, or nalilitong puso, o pagdududa, or mga changes sa relationship, no? Kabadon man kita, no, hindi naman sa ato na bago nga may bali-balita nga si Sir Gavin kag si Teacher Alma or si Ma'am Alma. Elma. Si Elma.
1: Ang Elga, kumbaga Elga. Love team nag break.
0: Oo, si Elma, no?
1: Ano
0: so,
1: nang
0: gawin ni amuni nga... ang story, tado may something malapit ni sila, no? It's about confusion, it's about... mga fallout. Amuni ganing ready na kamong mamati. Ini nga istorya, no? Kimpadala inini, itagunta lang sa ngalan nga Rosaline, okay? Ang ini nga istorya, gintiguluhan, nagalibog, nagaduda, kagula na ko kumpiyansa sa amon relasyon. Dear Uncle Bob,
1: Yahoo!
0: Tagwala ako sa ngalan nga Rosaline. Nagabatsya. Uncle Bob, may nga po ang tagwala ko sa ngalan nga Rosaline. Nagkapatsyag ako sa nga kalibog sa ulo kag pagdududa sa amon nga relasyon. Ang ako nga boyfriend, si John Bainchinko Anios. Ang problema lang ni sa iya, Uncle Bob, kay pabago-bago ang iyang mga desisyon. Kagkisa do sobragid katigas ang ulo. Tapos gulbiya niya baguho nang iya paminsaron kag mga desisyon, no, sa isang iglap. Do isa lang kapitik gulpi lang si mabag-o. Kagkisa may mga importante kami nga ginastoryahan nga mga bagay-bagay labi na gid sa amon nga future. Actually, Uncle Bob, sang last week lang, no, nagplano kami sa amon nga future, no? Inabla ko ano kung diin pakadto ang amon relasyon. Gulpi lang siya nagdesisyon na mapakasal naman ko, no? Di kakakibot ako, Uncle Bob, sa iya mga desisyon nga daw ka abrupt. Pero biskan ano man matabo, ito kung siya ang amigo ko, napamatian ko siya. Amo lang galing kay do kabudlay gid kisa intindihon kung ano gid lang gusto niya matabo sa amon nga duwa. Siyempre, ginapabalo ko na yung kagkakwa man ako sa advice sa ako ng mga ginikanan parte sa amon nga sitwasyon namon. Sakto lang at ara tong ginikanan ko ari di sa amon na last month amon nga na istoryahan namon parte ang amon nga relasyon. Gusto ko man mabalaan ng Uncle Bob, no, nga kung ano gibilang plano yan, nga pakaslan ako or mintras tanto, maamulan kami ni bilang nubihanay. Hindi malikawan, no, nga dumafrustrate ako sa amon relasyon, Uncle Bob. Kaya dubata gamay siya istoryahon, paliwat-liwat. Nablando gadagyang lang siya. Nablando hindi ko mapatihan nga ang pagpalangganay namon, dugabalibalay lang kami. Siyempre, ipalangga ko siya. Gusto ko man mabuligan siya, no, nga masaktong iya mga desisyon. Gusto ko maging matatag siya sa iyang mga plataforma sa iya kabuhi. Siyempre, dala na ko da bilang iyang fiancé. Ano gibalangin mo namon para ma-maintain namon ang amon nga quality relationship, no? Kani mabuligan mo ako. Once again, tagwala ko sa ngalan nga Rosaline. Kag, madamog inyong salamat. Thank you! Kag ini ang akon nga istorya.

0: Te, ano plano ta?
1: Plano? No, na istoryahan ta naman ha?
0: Hindi ah, what I mean, anong plano mo bala? Dito ka mahal pa subong sa mga galastusan, do ah, kabalo ka naman, di ba? Paano ba kung do, di ba na plano ta nga mapakasal? Mm-hmm. What if bim kung i-move ta siya mga next year?
1: Next year.
0: Oo, parang mas madamot ka, mas support. Kaya doon ka lang alang, pasubo nga ang damo pa ako baklon. May mga parts pa ako sa motor nga ganun lang, baklon din. Nami, no? Ano nang kick mo? Kanami kay Terno, sa bayo mo na black and white.
1: Atag niya, ano? Ni Raylan.
0: Kaslang. Anyway, kaslang pa sa pagkangalan, Raylan.
1: Dali lang, git. Nga, nag-change ang mind mo. Kaya diba, nabi ko, before nagsoryanin na tanang liga, nabi ko na-fix na to.
0: Na-fix na to, gali? Nabi ko baluhaw. Nabi ko do, plano pa lang. Hindi plano ba lang na-fix na yun? Subject for changes na yan.
1: Di, oo, plano. Pero this year, diba? Nga, ama, next year pa yahaw.
0: Diba, babe, bambal ko si Imo. Wala pa ko sinuptan. Mano to sa tinatanga tato karon damo tato bisita.
1: Ma west ta. Kasimple.
0: Sa east ko ya gusto, hindi ko ya pagana sa west.
1: Sa north ta eh.
0: Sa south pwede man. Pero, talang gid. Di ka to ka-advance sa imo. Gingkaong mo na ginuunang cake nga wala pa ta makasal. Tapos nakaputi ka pa. Ito dumauna kaya sa akon pakasala. Ikaw lang ba? Yung usado lang kasi simple yung pang-golf lang.
1: Hindi. Medyo matugnaw subong ang chimpo. Kabalo ka naman yan. Oo, kabalo ko na anad. Kaya perminin nag-suksok ako sang sleeveless daw or mga spaghetti, kagsalad.
0: Hindi nga na-apply yaw.
1: Pero di, syempre bagay taman sa chimpo eh. Okay. Ano, kaya nasub mo mag-usakon. Kaya... Dali, lagit bala!
0: Hindi mo ko mapakadlaw. Pag seryoso ko, ibuka ko lang.
1: Sige.
0: Diba, kaming na yung yata kasi mga yung...
2: Wapa!
0: Kag ibalik ko lang na yung amo ko na yung atsura, budlayan ka sa akin. I-convince mo ko, be. I-convince mo ko nga, mapakasal kita, be, nga, gaw, gadali ka. Ha? Ano nagadali ka? Ano miyara?
1: Siyempre. Ano
0: tugod,
1: pala?
0: Tugod, siguro ka pasikat kasi ginikanan mo.
1: Hindi.
0: Ha?
1: Palangga, kabalo ka naman nga kagwapo sa imo.
0: Hindi ko lang. Wala, hindi ko na aware ha.
1: Basta mga gwapo, ginagrab na yada yun niya. Hindi na nga pwede nga angkas lang, grab.
0: Okay, tingala ko gimboto mo ko din sa CR kay.
1: Oo, kay nga ah. Siguro may mag-akit na karoon sa iyo, mga babae kang maaga, kundi, eh.
0: Ah. Muna, gle.
1: Oo, oh, kisa na lang ko dahil kita, lalaki nga may bungo sa ano.
0: Ha? Oo, oh, kisa man ko kayo kakita, babae nga, sobrang ganyan kalaba ang imo nga buhok na doon, ibugkos ko sa iyo, mo. Hindi ko ba na? Iko ko balo ko ano imo?
1: Oh, wala babuok ni balas to pad ko.
0: Ano imo reliyon man?
1: Dating ya daan.
0: Pero te ah. Ah, sorry na kami ni Ma'am Simo, wag ni Papsi mo. Nga. Kung mabuligan ko nila sa mga gastos, te baka salta. Galing kiti. Magbabalot man lang tatay mo. Kag si mama mo maligya man ang alupi. Paano sila makabulig?
1: Oh, nahuya mo ko sa imo, nanay nga kamaliga itlog pugo.
0: Hindi ako dako mo lang.
1: Ang tatay mo. Ato sa kalikaraho, nagapataya is TL, oh.
0: Marangal na nga, ubra.
1: Akon, marangal man na.
0: Tulungan sila, ubra, eh. Marangal sila, gritanan. O, sige.
1: Ikaw, te, gani.
0: Kabalo ka sa sitwasyon,
1: ta. Hindi ka pakita nga do-dispatcher ang tsura mo, pero...
0: Wow, ah. Amoning itsura sang dispatcher? Huya lang ko ba? Nahuya man ko sa dispatcher. Fusil lang rilo tapos sumufusilon ka?
2: Yahoo!
0: Ha? Kaimo, no? Pag idangang bracelet?
1: Dispatcher ka lang. Palangga ta kaya. Kagusto to kapakaslan.
0: Ako gusto man. Taon na nai. Tayo di pag-uhaan cake sa ilong mo, be? Di ba? Kaya mo na. Talent mo na, di ba? Sa una, may kinapag-uha mong spaghetti. Kinapit ang butong mo pa. Mo na. Alam ka alam.
1: Kaya ba sa pag-uha mo na?
0: Ano man? Wala ko man ang tandaan ng kinakabal mo. Ha? Pamunod kasi na budeng kasi mo mag-istorya, di? Una, banggad daw mo sa mga dapat mo yung balga. Hindi ko maintindihan.
1: Ang pasugot ko, ha?
0: Ano ang pasugot? Nakasunay mo logot? Ano?
1: Ang pag-uon kong cake sa ilong ko. Pero pag-uon
0: pag-uon ng ano? Ang itsura mo, Duser Gilas ng loto. Ha? Dusarisa. Pag-uon
1: mo ang engineering ko sa mata mo.
0: Kalayo, layo man ang mata mo. Muta, gani haluson makabuo. Indian mango pa. Ha?
1: Ay ba sinalipat ka?
0: Salamat sa jaming kong indala mo.
1: Nga mapakasal ka sa babae nga muta ang pilido.
0: Abri, amutan nyo ko. Total muta ang pilido mo. Amutan kay tan ko. Amutan nyo ko. Hindi ko ni kaya, ya. Magpaka-practical ka. Mamas wedding na lang ta, kung gusto mo.
1: Pwede man.
0: 50 to kabilog ang mga kasal. Dululungan lips to lips. Kis alangin ko kaslo na mo pa na. Gusto ko man tanay nga do. Private kita. Inulando kita lang. Wala na kitiban nga tao. Diba? Nga kabudlay kitin tindihon. Kung gusto niyo magplano sang kasal, di amutan nyo ko. Pero kung di pa ko yung kasarang, mahulat ka mo after 2 years. Kaya mo magulat.
1: Wow ha!
0: Hindi mo kaya.
1: Si Elma, gani kang si Gabin, nagbulagay nga damo to kwarta.
0: Sino si Gabin? Wala ko yung hakilala kay Gabin. Si Gabin miara, pero si Gabin, Gabin Concepcion, wala ko yung hakilala.
1: Ilunggo, tari, ta sa radyo.
0: Oh, sige. Paano kita? Sige. Okay. Nagbulagay sila, yaka ila niya desisyon mm-hmm. na duwa. Hindi kita magsunod-sunod sa ila. Ang atong ginastoryahan niya, ang pinansyal. Wala niya parte sa pagigugma. Kaya nagigugma ko yung sepo. Wala ay nagtura ko ba? Ako na hindi ko gusto sa mga 4K ng mga itsura sa video. Kaya yung istorya.
1: Ti, nabakal ka gani isang posel mo nga rilo? Pero ti, hindi mo
0: pangitaan
1: paage?
0: Utang! Utang na loob. Ginutang ko lang niya. 26 years to pay. Ha? Sundin niya pag ano, kay, pag-abot sa time nga makasal tayo, baligya ko na lang ni Gani.
1: Ah, basta.
0: Tamo na lang niya.
1: Straight naging kuya sa inyo.
0: Sige, sige, Ario. Mapakasala lang kita.
1: Mm-hmm.
0: Dali lang sa simple nga judge. Para barato. Buwas na yun. Diba dasi kung magkambyo? Buwas na yun kung gusto nyo. Sugot ka. Ano yung nabasa mo?
1: Hmm? Oh, Noras.
0: Alas 5:18 na. Manakat na ko. Kasi magbago pang paminsaron ko. Hindi tapakapakaslan. Daka lang! Big deal ganyan niya ako mag-change ang yeraw?
1: Ay, oo eh. Siyempre, kung
0: sige,
1: ako yung
0: sige,
1: babae.
0: Sige, babae, kung ikaw babae, kung mag-change, babae, karoon ng year, mambalbi. What if kung... Kaya ang lalaki bilang laban, gagaston di kaya bahi. Norm, do ka laka lang kayo makabati nga babae, nga gabulig, nga siling... Ano,
1: siyempre, kay lalaki ka mo, malaman rin yung obligasyon. Ti, kung kamo gastuhan nyo, kamo may busong, kami magasto sa kasal.
0: Gaya, dabi! Ibon ako lang.
1: Oh, di ba? Kung isipo na yung gasto sa kasal, hindi niya kabayad sa among pagbitbit 9 months da.
0: Ah, grabe nun, hindi ka bayad.
1: Hindi.
0: Hindi ka bayad. 1 billion may nagasto mo sa kasal. Hindi dapat ka bayan.
1: Pero ako, kuya, naistoryahan na namon sa bana namon, sa bana ko.
0: Namon? Damo sa inyo ba? Sino-sino sila? Isugid sa bong!
1: Hindi na, may malain ako ng buot.
0: Nagdakodako ang ako ng screen. Ano yan o? Ate sige, ano ba yan?
1: Ako? Siyempre, nagid yan nga masulod sa akong utok. Kaya kung magamunay, mag-change ang iyang mind. May babae isa? Or... Siyempre, kalaw ay bala nga. Abi mo okay na yung storyahan eh. Tapos gulpi lang yan nga magliwat. Ikaw, be, anong rason nga ah? Maliwatay mo pinsan.
0: Ari na, ma-advise na ako, no? Aga. Katropang Roselyn, hindi ko na ito pagsabton. Kaya, ari na kita sa aton nga pag-advise, no? Secret ko na nun yan.
1: Roselyn man, Rosalyn.
0: Sino nagsilingaw? Hambal ka, Roselyn. Katropang Roselyn, kung nagkapamati ikaw dira, maraming kaging salamat sa imong ipadalang sulat. Sana yung ma-advise ko sa imo, katropa. Salamat, gid una, kay ginsalig mo ang imong istorya diri sa amo, no? Kay tungod, ini mga medyo private na ni dapat nga topic, no? Sa inyong bilang as couple nga fiancé or inugkasal na. Pero kung sa imo pa matyag, nga doon kaka-frustrate, kada kakabudlayan kasi mga partner, it is because siguro may pinagdadaanan siya. Di ba, normally may ara man na mo sa laki nga duga ka blanco, nga duga ka ba siguro sa tungkol sa financial nyo nga problema, nagaka-pressure lang tao nga, di ba? Pero galing iti, wala rason. Lalaki ka, kinanlanon mo gid. Kumbaga, instead, nga baguhon mong imong desisyon, idapatan igin panindugan niya ang iya nga desisyon, correct? Or before ka mo mag-decide, amo na ganing ang pagpakasal, wala niya siling niya gina, boss dayon pa minsaron niyo. Boss dayon na. You have to think twice, thrice, four times. Kinanlanon niyo gid nga paminsaron gid sa madalom kay indi lahog-lahog. Habang buhay na kamo niya, i-bind sa mata sa Diyos kay sa mata sa tao, magiging mag-asawa kamo. Muna ganing dapat istoryahan nyo, kamo lang anay. Hindi mo pagdalo ng ginikanan mo. Kaya para lain gidya kung maistoryahan nyo, kag ma-explain mo sa iya, ang imo frustration, kisa yabi man yung makaisuranay ka mo, no? Bilang couple nga, amo ninyo plano. Ako kisa, hirap pa mangkot. Ano yung plano mo? Hindi tayo gusto yun. Yung balanan nila. No. Kumbaga, kamo mo lang keep it secret, kamo lang duwana eh. Tapos, kung disidido na gid, kagari na, amo paplastan nyo sa ginikanan nyo, no? Basi bala na pressure sa bala, no? Nga nagulpihan sa nga, ipabalo mo may dyan ginikanan mo man, di ba? Pero again, hindi niya rason bala ang financial to barricade or harangan ng isa ka wedding. Kaya kung gusto niyo makasal, labiskan sa anuman ang aspeto, makaya gid yan ninyo magpakasal. Biskan judge lang gani kag isa ka witness, makasal ka na eh, di ba? Biskan wala pa dahil mo ano, basta sasakto ka lang ang edad, no? Pwede na, I'm not sure kung pwede, kahit bati ko dapat may ninang, basta dumipila lang ka tao, no?
1: Biskan may, basta may witness ka lang.
0: Witness, baga. No? Biskan isa lang, or may minimum, kasi lang tatlo or dua.
1: Isa lang, biskan isa lang.
0: Ano, di ba? At least bala, nang kabalo kita mga katropa nga, possible kaya kung may gusto may paraan. So hindi at tungod gabag-oy mo paminsaron, gabag-o saya kay tungod kay nasaklaw ka sa magastos, 'di ba? So dapat i-convince mo man oy ipabalo mo man sa sawa mo nga kakabudayan ka. Istoryahan nila nang atarong ya.
1: Hindi ang pinaka the best is buligay ka mo.
0: Buligay o.
1: Kabalo ko, ikaw ta kagina na mangkot ka, nagamba ka nga almost gid lalaki ang gagasto. Pero depende man at bisa babayi nga partner mo. Kaya kung ako, duwa man talaga po makabenepisyo, da mo kagisa pa dugay na to relasyon, bata ta man na ang maka, ano, da, masaksiyan sa bata ta. Kung ano ang pagpalanggaanay, tanga duwa eh, di ba lang? Oh, hindi na kinala mag-isipay pa nga. Ay, dapat si Amugin niya. Unless kung may nanay, kaya nga, ano?
0: Nagaranon, binuo, ano? Diba, pakasal ka na
1: din? Sabi, hindi may nanay, gito ko sa mga intraba lang nga. Ay, hindi si ano, gito yung napapakas ko yan. Ay, oo, oo. Babae akon.
0: Isa na na, isa na na.
1: Oh, diba?
0: Tanyo lang yung yamot.
1: Di, para sa tapos may ara, yung gusto yung nga, kisa ka mga lalaki, gusto niyo yung ibutang may venue. Ganyan, tingnan ba ito yung nanay? Ay, hindi sa balay lang naiiwato niya.
0: Kaya kagasto sa reception, no? Di sa dala na lang, kung ano.
1: Oo.
0: Di, depende na, tsakto na. Kumbaga, it's a team effort ang kasal, hindi lang kay isa ang palok doon. It's a team effort. Tsakto na, may punto na sexy din mo. Kaya kamong masulod sa magiging isa ka mo. Pag-isahon ka mo sa ginatawag
1: kasal. Kagabog at ginsa magpakasal yan.
0: Ay, kabog at ginlokdo ko na one time.
1: Wala ka unite ang tao nga ra sa palibot.
0: Oo, oh, kabog at na.
1: Diba?
0: Na doma, do, kamo happy ka mo sa isa't isa, pero may mga daw ka.
1: Gayambi, tuyo galing ka pakasal.
0: Kaya ikaw mo na galing ako. Lain lang umigag.
1: Kung magsige ka reklamo, tumahin ng last ay makasal.
0: Balitso na lang ginsa laya. Paka pa. Baka mo na ba no? Damo man tuod, no? 200 kabilang pupaka. No? Ano man yung klase sa baw? Mali sa katasa? Ang panakot sa kabaldi.
1: Maya, mabutang nagit sila sang soup na noodles pa.
0: Gone, eh? Ano man yung fried rice man? Kalukalo pa niya sang naligat si Mana?
1: Ano ang galing siya, no? Sa November 1 pa man, eh?
0: Ay, oo. Tapos ang ilang slicing cake na the wedding cake nila. Diyos ko, bibig ka? Hindi ka muna mag-invite sa mga tao nga muna, ha?
1: Yes.
0: Na, kuya, may scanner, kuya. Isa on, o, gwa. May scanner, kuya, titik, mabuot. Okay, next. Isa on, gwa.
1: Ang dami, gurutuot mo nga muna. Oh. Or mahuni, ang palungkuan. Kung...
0: Ako, witness, naging ko sa damo-damo kasal, kiti gahos ko sa kasal, gakanta ko sa kasal. And in fact, sa birthday ko sa July 30, may kasal pa ko yung, congratulations nagkala sa mga sa kumpare ko. Dahil si Marlo.
1: Sa July 30, birthday mo.
0: Oh, July 30. Marlo, congratulations kita. Na ilang tabaho, ilang ko sa imo. Hindi ka kita. Yan nga, kumakanta, advance na yung akong sildo. Eh, di ba?
1: Oh, sana all.
0: Kaya nabi, advance naman, nabi. Masiligam ko. Anyways, Rosalino, is last nga advice mo is paminsaro niyo ani Mayo. Kiti subong pa lang dan, may nakamo nagintindihan ay, di ba? Aga masulod kamo sa desisyon nga wala na ni atrasa na. I-come up niyo ani inyong mind. Strong niyo isa't isa. Maging ganyo assurance ang isa't isa nga till death to us part kamo through thick and thin. Kay subong pa lang dumatipag ng inyong mga desisyon eh. Wala na kamugog yun. How much more pa sa past, di ba? So muna gani nga dapat i-consolidate yung inyong mga plans, i-unite yung duha kay ti para at least kamo mo na mabinipisyo kung kay sexy di pa. Kamugi na iya duha. Kumbaga you'll be one, no? From two individual into one. Isala na inyo yung panlakaton, pangarap, pagtanan to build a family and to live happily ever after. Thank you! Alright, so once again, madamuling yung salaman, Rosaline. Alas 5.28 oras ang hapon. Magabalik ang inyong programa Extra Service kaupod si Uncle Bobby nyo, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal Wed.
1: Sexy din yung magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre, diri lang sa... 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini taas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid,
4: kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa itong sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapia na sila, Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone, which is ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So, pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes! To help!
4: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.

0: And we're back! With our new logo. Oh, charot. We thank you kita, Sir Chris, at kaga Sir Junel, kag sa tanano, Sir Win, no? Madamog yung salamat
1: sa tanano. Yes,
0: thank you so much. Grabe, kanami, kaya sa pagkwa, sa picture ni para sa akong perfect.
1: Do, ako abogado, tapos ikaw yung may kaso.
0: Do, hindi ko namian, kaya sa game, pero may mga tinagaan. Oras ganyan magtuod, ha?
1: Isumbong. Lantawa wala, lantawa.
0: Andito si Sexy D. Isumbong nyo kay Sexy D. Ang una, tanga. Salarin. Okay, pero kabata sa ako na mukha, ha? In fairness, ha? I'm so very cute, da. Promise. Mm-hmm. No, do ka. Yun na yung magiging mabaton.
1: Do 21 ka.
0: O, 21 ako sang daw nakarealize ko nga mabagon, kugulingon ko. Siyempre. Anyway, sa 5.42 na kagining oras, ginadulog sa inyo sa atong paborito nga kape, walang iba. Ang atong nga Santon Plus Coffee Mix. Ini nga atong nga kape, hindi ni basa-basa nga kape ha, kaya nagkape ka na healthy ka pa. Bawad din. Sige, tikaw siya. Trotot na, trotot. Bawad din nga klase sa kape, mga katropa. Ginimo ini sa mangustin, moringa kag soya powder. Amor ka nga naga-healthy kagid kung mag-inom kay non-caffeinated. Meaning to say, hindi magpalpititi mo heart, hindi ka man magiging acidic, at the same time, magabulig inin, makabulig sa mga babae nga naga-suffer sa ilang mga hormonal imbalance sa kalawasan. So ano pang inaulat nyo, mga katropa? Mag-inom na kamo. Pwede nyo itimplahon mainit o mabugnaw, depende sa inyo panlasa.
1: Dugang ang tapagiyed sa aton nga produkto nga Santon Herbal Oil, mga katropa, especially subo nga nagaulan-ulan kag medyo matugnaw ang tiyempo. So, kung nagaulan, medyo madamo ang lamok kag naganamb ang aton mga kaugat-ugatan da. So, it's time na nga magbanyos or haplas ka sang Santon Herbal Oil, mga katropa. Kay tiya, ang Santon Herbal Oil ta, namigiti kag effective gini like stiff neck, muscle pain, mga muscle discomfort that be, or kagang nami pagin sa iya is sa pwede-pwede gin sa ulo sang ato mga bata, especially kung mayara sila mga kuto that be or lusa, mapakuyumad banda or basta nilang butol, kay kayang-kaya gina iya sa Santon Herbal Oil.
0: Kalaw mo lang bata ko si mo, kalain mo lang pagambal mo. I-avoid na bimanga mo ng words. Mga do kay Longgo, nga do ka sa kadamer. Ano ito?
2: Wapang! Gisa ka na ka mama.
0: Kalain mo ka makabutol. Alak! Kadamak ito! Wait, pasintabi. Dami ka pa ni Apo, naguro ha? Pasintabi.
1: Uy, uro-uro. Hi, ko lang nagli ang akong kumari nga si Katie. Hello, ma. Hello, ma di. Mayong hapon, kaga. Nakagesa, di ba la? Si, ma di Katie. Hindi ko kabati.
0: Dumay, ito ka swimsuit. Okay, okay man ang. Pero, marami kapagigdigday mo. Ara naman ta. Hindi ko wala pag... Eh siyempre shoutout sa mga mahal ko sa buhay na nanood gilig ngayon. Oh.
1: Ah! Yeah, cool man eh. Shoutout sa mahal ko.
0: Alright, no? And siyempre, babalikan na ito ang topic, no? Regards sa gimpadala ng sulat ni Rosaline, no? Sa ito ka bala subong katabo, no? Ka, sa social media. 7 years,
1: ha? Pinayalan na balang background mo, dabala?
0: Pinayalan na balang background, bala, para doon na init ako, ah. Adamo ko sa mga...
1: Wow, ka-perfect! Okay, okay.
0: Pero, pati ko, no? Nung 7 years, ka, dawig na naulisipo, no? Kalikiti may mga panahon, gadyan, no? Nga kinandahan, i-end, gadyan.
1: Pero nagapati ka man sa 7 years.
0: Wala ko kapati!
1: 7 years, na... Aragin mo na na nag-start ang toxic sang relationship, di ba?
0: Once I was 7 years old, my daddy told me, don't wink kasang paling kasang panalim. Ay, alam mo ko ni ka, ano? Di ko ba kaysa manunong kulang ko sa purgaw?
1: Hindi, sobrang sa bakuna.
0: Yung muna nag-hiper, no? Isa lang to dapat. Natos, doktor, talang sa ngang doktor. Ah, pulo, bilog ba? Sige, nakatok. Okay. Pero namin katasa mo, no? Kay kadako, ganyan, no? Dako-dako, ganyan katasa mo. Sino nag, ano na sa award mo na?
1: Award ko sa best in...
0: Best in tasa.
1: Wala absent. No absent. Ah, perfect attendance.
0: Absent ka diaw.
1: Ay, alo ko blog absent.
0: Ay, hindi na ako na mag-storya. Pansa absent. Kaya ba si Karmano ko?
1: Okay, ne!
0: Sa kabulan.
1: Good man!
0: Oy, pero, kisalang gidya.
1: Uy, ka reklamo!
0: Shout out na ko diyan, Elvira Gilogo, katropa. Shout out na sa taga-kabangkala, no? Thank you! Taga o, pinatagali ang Sir Yami, ha? Dala na sana sa tabok sang Fellowship College sa
1: ano
0: Kabangkala.
1: Ano na to? Ibalikanta na to kay Mama
0: Elma. Balikanta na to si Elma, o. Oh. Si Elma, uto ni Elmo.
1: Bata, isinay mo.
0: Oo. Nga, wala animo. Nga nadula sa dagat kay Man Lakaran. No? Gusto ko ba diving si Iaya? Anyways, ara naman ta. Porma nun tani bala. Formalin natin sa patay. Formalin.
1: Sige, be. Bisa subong lang. Bisa pila lang ka okay. Minutes.
0: Dino, ang...
1: Ano
0: ka rin may rason ngayon ng upda na kita ting aduan? Ayoko. Mag-ibad lang tayo ng upod kung tapos na ang programa. Muna ka dugin. Dugin tadana. Ako mag-idea
1: muna yung kagwapo upod ko. Ah, isa lang po diyan kasi man.
0: Sobra ka namiyaan ko. Bala siya mag-ang lips ko yung gagas ni Terno.
1: Siyempre, kung kaginan, medyo masakit ako. Nga ba, may bawi na iya.
0: Kakuringi ko. Bilo, tabi mo. Muna ka gano'n.
1: Siyempre, kung muna yung kagwapo yung upod ko yung mga katropa.
0: Kakuring-guring siya. Puringo. Sipon ko. Isa wala nun. Hindi gusto mo ulan. Hindi ko pala ka jindi. Wala sex. Hindi kong tangos ang ilong ko. Umalapad ng kumakadlaw.
1: Hindi ah, tangos. Kamusta na ilong ko, ya?
0: Hindi ta napagstorya ng ilong mo, ya? Kay kamariit. Kasi sa akin, gusto ta kamang kutong na kaginawa ka po.
1: Wow, ka-perfect. Ay, hindi man napailong ko mga katropa.
0: Ay, hindi. Adugin tampa. Lala sa Samaratia.
1: Hindi,
0: sakto lang yun siya, bebe, side view, side view, side view, side view, side view, be. Kanami, sandunggan mo, no?

0: connection, no, nga maglawig or long lasting relationship, anong ma-advise mo, be? Sige, be, matianta ka.
1: Wala ay. Pero ikaw ang mas magulang sa aton nga duwa, di ba?
0: Ako na lang di mo, Bryce, ha? Tapos pa mati-mati, alam tayo comment-comment. Kaya ginapamangkot ka ganito, kasi balik mo man sa akon, di ba?
1: Hindi, para sa akon, syempre. Ang ano eh, aras patuhanay, kid nga. Salig sa isa kag-isa eh. Hindi pa pwede nga ang isa gabi noting to ya, then ang isa ya, loyal to ya. Kung syempre, pag palanggaanay mga katropa, hindi ka mo magpapekto sa ibang nga tao, hindi nyo niya kinanlan niya nga, kumbaga bala hindi kinanlan niya may mapatunayan ka bala sa ila. Kaya may harap is a relasyon bala ang
0: kanta. Ado ka show eh, no? Nga dapat eh.
1: Oo, pakita, oo, diba? Lan parehas na sa social media pakita mo daw oh. Love you oh. You are my ano
0: oh, I give you
1: and
0: things
1: me against the world
0: oh kasi hindi ka
1: pero tama na tingin ka na bugbug bird na ka diba
0: tapos yo mingi sa pagkatapos gi japos gina ka pa
1: oh diba
0: ano kaya
1: pero ako kuya pinaka-hate ko gi sa lalaki sakit pon gi kuya tis tingi lang inyo success dia
0: Pabiyo po.
1: Ah! Kuwasa! Ang buha, gidiyada yun yung ano yun.
0: Dragon, oh.
1: Dragon.
0: Makita man sa tsura mo, ah.
1: Ikaw, be. Anong pinaka naindian mo sa babae?
0: Ang arte.
1: Oh my God!
0: Ang pinaka-hate ko, no, sa babae.
1: Change ko. Tsaka change ko.
0: Hindi man siya rin arte, no. Kaya ka siya.
1: Nilock Joe na iabalay mo yung arte.
0: Oh my, ano, hospital ambulance, eh. Hindi ko siguro matolerate, no, is pag damo siya maginahaboy sa kong istorya na hindi man amo, tapos at the same time, support.
1: Kumbaga, dugi na pa si Bangdan ka.
0: Oo, at the same time. Gamaling
1: akala.
0: Yes, at the same time, ang ano, pag hindi, ang supportable ha. Mm-hmm. Nga hindi genuine ba? Kasi when you support a person, when you, kumbaga, ang balga nila, no, kung sa Amerika, pagka mga terms siya, if your husband is riding a motorcycle, then ride a motorcycle. Do mo na wala. Muna sila, if your husband plays basketball, then watch basketball. Kima feel na sa na, supporta sa ba? Hindi mo na niya hilig, galapad na mo na natin ipusuon kayo. Hindi mo na gusto mo, pero paano nga rika di, di ba?
1: What if your husband doing a computer?
0: Ah, computer man kaya, ampal na mo email, ampal na mo, Dota ka mo. Graphics, ang mga kunwari, hindi mo man gina-edit mo, pero wala ka liyan.
1: Ay, oh God, lain na hulo mo yun, mga muna yun.
0: Hindi ah, ang ginatawag naman diya, sexy di, respetuhin nyo man ang obra, ang work environment sa inyong husband. If your husband is a field worker, hindi mo na sin mean field worker, ma-field ka man. Dito ka man to ala kapainit. Kung karoon niya kasaka na sa posting husband niyo, ikaw ka pangayo ko rin.
1: Paano na lang kitna yung mga asawa, angkas na sa ilaw, mga banang, aga tricycle driver, nag joy ride.
0: Ayo, amo na ginam, believe ko na. Believe ko na ya, mga labing-labing niya. Kita mo na mga grab driver, nga aram man to sila go, lukod sa likod. No, di ba? Likod, di ba? Dalam to. Di ba ka namin sila, no? Eh, yun, di ba kung di niya? Meaning, wala siya sa likod. Meaning, wala sila sa likod. Ikaw, kapdanta ka. Mabiyay ka kagawal, kapdanta ka.
1: Oo, di ba?
0: Anyways, no, shout out again kay Johnny Ordonio. Good PM katropa sa inyo duwa na watching live in Panukoy. Now, sa mga taga-barangay Panukoy dira, shout out sa inyo tanan.
1: Ngayong hapon.
0: Pero na, balikan na to, no? Kanami ba sa feeling, ano, nga, suportado ka balaw. Kahit, para sa ako niya, lalaki, example, if I have a dream na medyo impossible siya, no, if ever, but you make it possible,
1: it's tungod like, sa babae,
0: hindi,
1: sa, hindi man, tungod sa self mo.
0: O, arab lang, example, babe, what if kung hindi ni possible mo, kung uh-oh, isa ka lang, isa team effort mo, support sa family, sa kids, sa friends, and everything. Kung damo ang gasuporta sa imo, nagagiging possible ang bagay, ang happiness nga, yung happiness ma-feel mo, unexplainable kay di, ha? Kaya abi kong vision ko, ako lang ni nakakita, but they are looking same vision, di ba? Kung baga makita nila nga, for example, si ikaw kung, in case do, may gusto ka magplano nga, mag ako din, in the bin, maglibot, tapos minabatian ka nga, suporta nga, sige, suportahan ka na. Really? Support. Para at least, kanami sa feeling, because you can feel that you're not alone sa amuning ha.

0: panlakaton sa imong vision and the journey para malabot mo yung mga dream, di ba? So, amo na siya nga...
1: pero may araman niya kisaya nga nga kalabot niyo ang dream niyo, nga upod niyo ina ang babae na through ups and down, then gadako ang ulo sang lalaki. Kagti, kung malabot niya okay, ang dream niya nga muna, siyempre, at siya pera, yan na si girl, kahit itungod nga, ah, okay na ko ah.
0: Okay
1: na ko. Ko na nga ako na
0: kuhan.
1: Level. Kumbaga, hindi na nakakinanlan doon. Shoo.
0: Depende mang giyapon. Meraman niya nga, kumbaga, dugay na natanay malabot. Galing kita, nagpugong. Di ba? Meraman na mo. Sige, i-subside ko. I will sacrifice my gusto sa kabuhi, mga wants ko, mga tanan, because I need to prioritize this situation and this situation, di ba? Kumbaga, ang pagrelasyon is a very big topic eh. We will never isolate us in just one segment mo. Kung wala aspeto, wala kung isa lang aspeto. Pero it boils down to one thing lang, Japon. Decision is decision. Iska, ano nyo pa na-explain sa quarter? Hindi na ko. Then, you have to accept. Ano na, mo na quarter, tabo di, o sa iban pang ano. Let's just accept, no? Na hindi gini mag-work. Let's accept. Kaysa ma-waste pa ta time. Then, we have to separate ways. Diba? And syempre, kailangan naman mo mag-end mo. Kahit alas 5:56 na. As much as possible, no? Gusto man naman maglawig ang amon nga pag-advise sa inyo. Kagmag or mag... topic about this, no, or mga kachika-chika, pero di ubos naman oras, kitanay naman kita gyapon, ha? May buwas pa, mga katropa. Dili lang gyapon, ha? Same time lang. Alas 4 pa kato alas 6. Mondays to Friday, kaupod gyapon ninyo. Dili sa extra service, si Uncle Bob. Aragi na sa inyong screen, ha? With your Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal, kaupod si...
1: Sexy din yung magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat, ha?
0: Siyempre, dili lang. So 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Exciting!
0: Bye-bye!
2: XFM 103.9

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News. XFM Time, alas 6:11 sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapangunang balita. Nicholas Kaufman, leader Defense Counsel, diyan ay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, hugot nga ginpanginwala ang mga aligasyon batok sa iya angot sa ginaligar paglapas sa ethical standards sang korte. Sa iyapahayag, ginatagan pagtamod ni Kaufman nga wala niya ginlapas ang bisanan ng obligasyon sa pamatasan sa ICC. Sinusaya ang mga kritisismo ni ICC Presiding Judge Joanna Corner, indikasyon sa paglapas kundi kabahin lamang sa ginatawag niya nga the judicial sensitivity. Sa Judge Corner, nagsiling nga ang pagbisita o pagbisita kay Duterte hindi dapat pagdesisyonan sa korte sa opinyon sang publiko. Kintawag man niya nga hindi nagakaigo ang mga naunang pahayag ni Kaufman sa media. Apang ang abogado nag-insistir nga ang tanan niya ng mga aksyon estrikto nga na base sa ICC Code of Conduct. Kag wala siya sang ginlapas ng mga pagsulundan sa iya papel bilang abogado. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Metropolitan and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Kapatid ka pala kay Lolo kung kay Lola! Luyag mo bala mahibaluan kung anong trending, anong viral sa social media, pati hapos ka pa magi Carrie!
1: That's right! Kay Manyari, kami ang inyong kaupad ang mga viral ng wakalan!
3: I am Katropang James King!
1: Kagakulaman si Katropang Mommy G para sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Oras, mga katropa, lang sa East 21 na San Gabi, kagoras, ginadulong, of course, sa inyo, sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right! Kag syempre, ini nga mga Santon products, no, nga himo sa Yes Health Incorporated, ang sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar or maski gani sa mga lawago namon subong ang mga butika available nationwide.
3: Yes.
1: Sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, kag The Generica.
3: Yes! Di man mga katropa, pwede mo mabakal sa Night Cross Grace, sa Sincere, sa Dipagani, Watson's, mga katropa, and of course, sa aton nga Yes to Health Store. Di namtang!
1: Dira sa may door number 46, Vinco Building, Lizaar Street sa Bacolod. Or pwede man, kung mayara ka mo sa TikTok account or Shopee account, pwede gid maka-order online. Kag sa siniyayang adlaw, yari na kita sa ika-24 ng adlaw sa bulan sa nga Hunyo. And you know, ang 24 or June 24 is the...
3: birthday mo!
1: Hindi ko birthday. Kundi San Juan Bautista Day.
3: Yes.
1: And
3: itong adlaw nga nabunyagan siya. Christening niya mga katropa. Teh, may oh. Nag-remind na sa imo. Nagtawag dahil, happy birthday!
1: Happy false alarm.
3: Oh, false alarm. Guru tayo mo. May GBB birthday.
1: Oh, hindi pa. Okay? Kalma. Okay, sige. So, it's again, no? Juan the Bautista or John
3: San
1: the Bautista.
3: Juan Bautista. Yes.
1: And syempre, kaginasang kaagahon sa pag-sukalaw sa nga Hunyo 24, tinsaktugin nga Juan Bautista na basa git, no? Ang dakpagang.
3: Well, ang mga ano da, yung mga iba niya nga, anad na balaw every year kakatabo, anad na sila, handa na sila. Kung hindi ka anad, katropa, hindi ka kabalo, kag hindi ka, hindi mo luyag, hindi ka mag-agi sa lugar nga hanggang may basyanay.
1: Oo. Oo. Kahit inaya, kuan ginaya, tradisyon.
3: Tradisyon.
1: Oo, tradisyon ginaya nga naga, especially sa may Panago or sa may Punta Taytay, no? Diraya, may basyanay, gita na nga nagkatabo.
3: Tama.
1: And sa dito sa Manila, galing sa San Juan, no? San Juan City, it's a holiday for them.
3: Uy,
1: no?
3: Grabe, di ba,
1: yes.
3: No?
1: Oo, 30%
3: actually,
1: sila.
3: Oo, oh, dirigani, di ba, nag-declare kag ginasang agam na
1: wala klase. Kagahon na nga na-declare nga wala klase. Di kami yan, naka-eskwela. Gain pabalik lang. Okay. Anyway, na-late kami sa paghibalo, no? Wala gali klase. Okay, so let's check. Oo, na-late kami sa pagkahibalo. Amot, wala signal. Hindi ko kayo chindi. Kayo unihin, naging sinulod ang mga mensahe.
3: Basulon mong network, Mami G. Anong network meron ka?
1: Hindi siya network. Basulon kung hindi si Francisco.
3: Ah, si Francisco gali. Di na si Francisco Subong.
1: Oh well, yan ang sa Magyapon, susunod sa Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. In fact, ano, sa Friday pa ini siya magagwa.
3: Oh,
1: no, sa bar.
3: Awareness pa.
1: Although nagaano ni siya, naga-weekend, no? Typhoon na lamang ang kategory niya. And then siya nagapadulong na ano, pagwa sa Philippine Area of Responsibility.
3: Okay.
1: Na kung sa diin na 130 kilometers per hour pa malapit sa tunga ang EIA nga maximum sustained wind. So medyo mabulubas ko pa ina ano. Kag 160 pa gani, no? Ang EIA nga pagmadlos affected areas typhoon na signal number 1 or tropical cyclone wind signal number 1 ang Batanes kag northern por northeastern portion sang Cagayan kag including na dira ang Babuyan Islands.
3: Oh, dito siya punta sa aton mapa. Kulang taon mapa naton mga katropa dito siya sa babaw.
1: Oo, di ko pa siya malabyan. Malabyan niya itong didikas, didikas nga bulkan. Basi kung madula naman ito.
3: Laban. Mawasaag, mameji.
1: Oo, mawasaag sa balahaw. Natawunta ang susunod na kabanata.
3: Pakatunta, kunta-kunta liwat itong vlogger nga itong ano.
1: Oo, natawunta kung ano.
3: Pero malayo-layo balay na. O malayo gid
1: na. Matanis eh. Sa kaduluduluhan sa Pilipinas. Kung magkara na gid sa tuktok sa ulo sa Luzon area.
3: Kung biga may tendency ka rin ang lulubog, posibleng lulubog, lilitaw. Depende man sa ano, no?
1: Oo, and speaking of lulubog, lilitaw. Naglitaw naman gani ang cross to na sa ano itong nga simbahan man. No? Nga hindi na siya tayo makita. No? Galing kay tayo nag ano ang tubig na nagdubo, ang level. Ate, nakita ko naman siya liwat. Nalipat lang ko sa DNG area pero it's cross. Wala man siya, wala na ano. Maski nalubog na siya.
3: Wala siya naguba.
1: Wala siya naguba. Agatindog pagkakwansang pagkahunas. Agatindog lang yapon.
3: Pagkahunas nakita siya. Natunga siya, Mami G.
1: Hindi na. Ako di, simbahan na siya. Ito naglubog ang ina nga lugar.
3: Hindi, itong cross mismo.
1: Ara siya sa tuktok sa simbahan.
3: O gani, pang sang na ganung ano, ano kita ano nang
1: hindi, wali, lubog gidya, lubog. Amo na nga, nakita na lang siya sang naghunas na tanan. So, kung sila, kung wala, gitsaya na
3: pero ano. Pero itong four mga daw cross mismo, kita
1: cross lang gitsaya siya. Kay sa simbahan, sa tuktok sa simbahan siya. So, simbahan niya ina na lubog or ang lugar niya ina na lubog. Actually, sa tubig. Okay, speaking of Francisco, nga sis, magagawa na ini siya by Friday.
3: Kiko!
1: May ara naman niya magasulod by tomorrow.
3: Wow, perte, yes. No? Present, ma'am. Estudyante.
1: Grabe. Ang iyang nga pangalan sa karon is Tropical Storm Higos.
3: Higos?
1: Si Higos, no, within 36 hours.
3: International name pa na niya.
1: Yes, that's okay. The international name Higos. Hindi siya magasunod sa Philippine Area of Responsibility. Buwas nga adlaw, June 25.
3: Welcome!
1: Kung nagapagwa si Francisco, siya naman yung nagapasulod.
3: Aba.
1: Pero sundanay na sila, 25.
3: Basi may buto ngayon nga matabo, da?
1: Dawala man kay ti gasundanay gid sila yamo. Okay? And since pagwa na gid man si Francisco, so si Higos, amo na siling mo, in kaso gid man butungon siya, ti dasig-dasig sa iya magwa. Do. Kay man, magasulod ini siya sa 25 sa gabi, magagwa sa saaga sa 26.
3: Ah, tuod ka.
1: Pati,
3: papalapan, wala pa, pati na naman siya gamay para may mabugnaw katropa.
1: Hindi, gusto niya naging makaangkon sa pangalan sa bagyo ta. Kaya kung makasulod siya sa Philippine Area of Responsibility, pagkatawag na siya nga gardo.
3: Gardo!
1: Hindi si gardo naman.
3: Machete ba?
1: Maski tuod nga daw amo na ang pangalan niya, pero ini siya is mga lihid lang gidya, no?
3: Wow, as maling-ling lang dyan.
1: Imagine!
3: Tapos ko.
1: Imagine na sunod sa 25 sa gabi, pagkaaga, ito na siya sa sagwa. Diba?
3: Anong ganang tawag?
1: Gadali siya, gadali.
3: Anong ganang tawag siya na pitik? Blaga.
1: Nagatamwa kadali.
3: Anong
1: tawag? Nagpakita
3: na kadali. Ano siya ligay na nang gawa na
1: tika.
3: Tika! Tika!
1: Tika! Daw si Chuy Ramon ba?
3: Ramon! Dingke!
1: So, expect natin hindi masyado maapektuhan, no? Kaya hindi ba siya mag tiner, magmaka-igo sa landmass. So, hindi kita directly affected by the weather and the sea conditions. Unlike yan kay Francisco, Nga ba, oh, grabe, gid. Manugwa na lang ini siya, no?
3: Nagdalapas ang ulan, no?
1: Oo, nagdagdag. Sili niya, oh, I'll give you some grace.
3: Ari, here goes my rain.
1: Oh, kita mo, grace tayo. Yun kay Gawin, klase mo.
3: Ang mga taga Ilocos Region, actually, nagbatsyag mga tropa, no? Sa Cordillera Administrative Region, sila man, Cagayan Valley, na nagbatsyag man sila. Sang sining si Francisco.
1: Yeah, si Francisco. So, and, sige lang kay magagawa naman ni siya sa 26. Dungan sila ni actually ni ano.
3: Timing, no? Pagwa niya, magpagwa ka man, no?
1: Oo, si Gardo. Oh, grabe, no?
3: Oh, ikaw ganin, di ba? Magwa siya. Mapagwa ka man, magasto ka gamay. Oh.
1: Ganin man, tanigin dalahin na lang, no?
3: Dalo niya. Ikaw, dalo niya.
1: Para dasing-dasing, December tayo.
3: Pabalik ka, December na.
1: Oo, pabalik December na pala. Anyway, dili naman niya sa aton, no, sa Bacolod de Negros Occidental. Mm. Sa East naman niya ka mga farmers organization na sa idalo sa Integrated Social Forestry Program sa nga PEMO ang naghiwat sa karoon sa product display dito yun sa may South Capital Road.
3: Oh, diba?
1: So, hasta madinisa sa Biyernes. Oh. Ano ka importante yung Biyernes man?
3: Anong may ano sa Biyernes? Biyernes, damo may birthday kong Biyernes.
1: Ginagwaan kong Biyernes. Ginagwaan kong Biyernes.
3: Ginagwaan kong Biyernes.
1: Wow, bagyo! Imagine, diwa ka bagyo, get? Dungan, magagwa?
3: Nakulbahan
1: ano?
3: Man ko sa ginagwaan kong
1: kada mo sa pwede guwaan. Oh, guwaan sa baha, guwaan sa, di ba? Guwaan sa kwarta sa bulsa.
3: Oh, guwaan sa ilaga.
1: So, mo silingon sini, mga katropa, nga dito sa may South Capitol Road, saranggit ninyo nga mabakal, no? Kag matinawan ang mga produkto sa atan niya yung mga farmers.
3: Oh, diba? Patronize nyo na, mga katropa. Suportahan natin sila.
1: Oo, no? Imagine ang pidada, subong 160 per kilo.
3: Oo.
1: Mahal ba?
3: Ito sa ilaya. Amuna
1: sa 160 yan eh, per 160. Kilo. Oo. Mayara man sa mga pinya. Mayara man sa mga kape.
3: Diba mo na sa mga naglabot sa last time nga naglabot? 800 per kilo. May galing mo, ganun.
1: Pidada. Ano to ya? Katumbal gito ya. Iniya pidada. Medyo mahal-mahal siya. Pero ito syempre, kung pidada lang ang need nyo, amuna na baklo nyo.
3: Amuna sa...
1: Dagpo ba lang daw ka?
3: Ang pidada. Oo. Nagani sa English na, nalipat na ko.
1: Kwan, inang... Ara naman ta.
3: Bell pepper, no?
1: Oh, pepper, bell pepper. Oh, na. Ano yung tabo sa amon, man? Namahaw kami kanina. Diritso lang kami ba? Why may kami galing ka bayad?
3: Tapos kulpi ko nagbayad, wala mag-gali ba yan? Ano
1: naloka ako sumungad daw. Ano pa? Natabo. Oy, kinanglan ta na gidya sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Yes, katropa.
1: Para nga magbalik ang ato niyang focus, ano? Kag, syempre, mahatagan pa kita sa nga protection sa ato nga ikaayong lawas. Mm. Pero hindi lamang Santon Plus Coffee Mix, ano? May ara magkita sa Premium D3 Coffee Mix. Uy. Sinaya, combination sa Santon and Premium D3. Mm-hmm. And also, may naman kita sa Pampa Beauty, ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Wow, makakuha muna. Tatlo katropa. Kape, magsustansya, beneficial, gid katama sa imo. Dapat nag-try ka na, madugay na. Kung wala pa, try mo subong. Magbisita ka sa Aton Yes to Health Store.
1: Tilawi. That's right.
3: Ang mga kape.
1: Namo na ang pinakamanami.
3: Correct.
1: Okay? So, update pagin kita, katopan nga, James, yep, ano? Bangod nga dengue subong cases, oh, no? Yara na sa 189 from June 7 to 13. Iniya nga update, total cases 189, although probable death is 0. Mm-hmm. May mga barangay naman nga mayara subong sa highest cases when it comes to dengue. And lakip na dira ang may 23 kakaso. Una-una, Masilingan na. Sunod, 23 man kakaso, Singkang. 16 kakaso sa Banago. 14 kakaso sa Tangub. 13 sa Alihis. Wow. 11 sa Estefania. Kasahan Handumanan, 9. No? So, medyo may aras ang 52.9% ka-decrease kumpara last year sa sinima niya nga period. Mm-hmm. Nga kung sa diin, 401 ang kaso, no? Last year. Pero may duha pagid ka mga nagkalamatay. So this year naman niya, the same date, no, that June 17 to 13, 189 and zero probable death.
3: Yeah. And speaking of mga lamok, no, oh, 'di ba? Usual mga lamok na muna sa mga nagdadala sa mga masakit, dengue,
1: dengue, malaria. Numero uno.
3: Sa iba't ibang pungsod gani, malaria, ginakadukan man sa makamamatay man da,
1: Mami Jean. At least ya ang malaria, no, may ara na ya sa ang bulong dira. Correct. Pero ang dengue budlay. Kay ti wala pa gid po sa nagakaigo nga bulong para dira. So ang pinakamanami is magamit na kita sang Santon Plus Herbal Oil. Kay may ginarepel niya gid niya ya, no, especially ang mga dengue carrier nga lamok.
3: When speaking of mga lamok, Ken, balikan ko lang ang isa ka tech giant, ang Google, Mami G, early this month, nag-request
1: ginlamok
3: sila.
1: Ausus.
3: Early this month, mabuya sila sa lamok.
1: Ah, mabuya sa lamok.
3: Magplano sila magbuya sa minilyon ka mga na-steril nga mga lamok. No?
1: What do you mean by that?
3: Daw debug bala, Mami G. Kaya kabalo ka, kabalo naman kita mga lamok na gadala sa
1: ano.
3: Nagadala sa masakit, di ba? Mabuya sila sa lamok nga steril. Ang ining steril ng mga lamok, laban ini siya puro mga lalaki. Maakon mo naman, buya, puro lalaki ng mga lamok. Sa California niya, no?
1: Dason,
3: ang ining mga lalaki ng mga lamok, mangita sila sa mga female, of course, mate nila. At tungod sa sterile sila, hindi karon kapangitlog ang babae ng lamok.
1: So, kung pagaging kapon man ang mga lamok.
3: Yes.
1: Ah, grabe.
3: Mate nilang yung mga lamok, pero ang hindi nila lamok, hindi makabuto.
1: Gani, hindi sila magdamo.
3: Oh, diba? So, mga sasubong niya sa California, ginahulat pa kung madayo nini ang Google na nagplano ini. Well, na-share nato nini last time sa aton nga balita special, mga katropa.
1: Oo, pero well, hindi sila mga gatawo. Kaya basi ko mga gatawo, bala may chips ang Google.
3: Madugay naman na actually nga
1: data
3: practice.
1: Data privacy.
3: Oh, madugay naman nga practice even sa Japan, United States, 1960s pa kuno one way, isa ka paagi, Mami G, effective and successful kuno nga paagi para amo na maibanan ng ininga mga lamok na nagdala sa mga masakit.
1: Daw nagsulod pala sa ulo ko, subong, sabi mo ano. Ato pala ginimo sa Marvel Comics, no? Na ang mga magagmay nga mga ano ginapambutangan sa mga kwan. Tapos si Chider madako sila, magamay sila. And then, they're going to save the world. Pero kung naman sila, okay lang. Kung naman sila, okay lang. Pero kung ikaw, dayon niya ya, ang mangin mabulos nga lamok, ate mo dahil. Isa na kakagat, malamok ka man.
3: May muka lamok. Ay, ka! Ano gani itong mga... katundog ko itong diba? Pinaka-movie. Part 1, part 2, part 3. Nakalipat
1: ko. Honey, I Shrunk the Kids. Honey, I Shrunk
3: the Kids. Line pa na. Honey, I Shrunk the Kids. Line naman itong lamok, Mami G. Naging lamok kid siya.
1: Ay, ganinang ano. Inang ano kaya tawag doon. Nalipat ako sa ano. Diba?
3: Malipat. Doon nagita sa itong edad, Mami G.
1: Sige lang, kung mas nalipat kami, at least the story is there. We can't remember. It's just like, you know, we remember that boy, but we don't remember the feelings anymore. So, mas pinalipat kami, but the story is there, no?
3: Yes.
1: Ang story
3: ang mga nakadumdum niya, hindi, amun na siya.
1: Siguro, may mamilang sila.
3: Hindi, amun na siya. Luka mo mga nga ginawa ka niya. Amun na sila,
1: ko. Ano ba? Appear tayo. So, pag-amuyin na gani, no, nga story, though hindi na malayo nga ang mga nakita nato sa mga movies na sa una, sa gagmay pa kita, may tendency nga is now going to be real, no? At hinahulat-hulat ko na lang yun. Na gani tawag?
3: Ang hologram. Wala ka pa katry.
1: Wala pa ko katry sa hologram.
3: Wala ka pa katry.
1: Katry ka na?
3: Wala.
1: Nahulog lang ang telegram. O, basi ya, sa uli, hologram na gid, ano? Ang conversation naton, hindi lang yan, di ba, may aratasang...
3: Gina-practice na sa ibang mga pungsod, di ba?
1: May ano na tawag ni, nag-chat na ta, messenger, pwede ta ka, pero this time na gid siya, as in, magagawa sa cellphone mo.
3: Ang mutaga ni Mami G, di ba, sa cellphone, subong niya, eyeglasses. AI.
1: Oo, diba? Gabi, maano mo na lang yan, maklik mo na lang yan yung email, ano, gagwa na lang yan mo.
3: Kabudlek.
1: Do si 007, mantan mo. Laban,
3: si 007 kung kisa pa, do scanner si... ang iyang glasses
1: mo. Oo, oh, hindi ganis.
3: Kitangin niya kung nasuksok mo sa sunod. Delikado sa mga babae.
1: Laban-laban. Ay, hindi ganis, si ano, Mission Impossible.
3: Ah, Mission Impossible. Ay, oo, no.
1: Ay, kung makita ko man lang. Kutiin-tiin na kalabo tato ni Storya.
3: Nalingaw-lingaw talang sila. I'm sure mga ning oras siya, nadamong kapuya, linsobra, linsabiyay. Ang sa pinakakapuy, damami di traffic. Sakay ka sa mga modernized o kung traditional.
1: Hindi man traffic sumukay, wala klase.
3: May harag yapon gamay.
1: Ang mga college students, ang sa kolehiyo, actually. Oh. Pero hindi man sila mo nakadamuan.
3: Gani so, man, no?
1: Subong niya, mga elementary students daton, wala man sa mga night class, especially until sa senior high, di ba? Mm-hmm. So, wala man sa mga
3: ay,
1: night
3: bata
1: classes.
3: Ko, mahin lang ka nag-adjust na sa dyang una yata, panghapon klase, ha? Mayo, subong ko, yung nakapangitan na sila sa classroom nila siguro. Pang-aga na siya.
1: Wow, pang-aga na sila.
3: Pang-aga na
1: wala night class?
3: Why na module?
1: Morning class? Ah, wala na module.
3: Anyway. Sa aga module sila, tapos sa hapon klase. Tubong niya, bilog na dlaw na.
1: Maka-adjust na kita. Galing mo lang na, no? Kinahanglan, ginaton niya yung pasakaon. Ang ato niya yung literacy, diriyaya sa pungsod, Pilipinas.
3: Sabi ko, pasakaon ang balon.
1: Ang balon niya, ina, maski, why ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda,
3: oh my goodness. Napakasakit, so, Kuya Eddie.
1: So, at Santos lang gamay, no? Kahit di, wala man gyapon sa katawhayan, atong mga fish talk to, daw nagimo na fish talk ang natabo sa Iran.
3: Kasi namahaw na siya, nag-fishball siya.
1: Fishball na ganit ba? So, amo na, no, ng basic pa lang, tani matawhayan na kay Kabudlay nag-asa-asa kita, tapos gano'y hindi naman matayun-dayun. Ano
3: nga
1: drama, inyo man?
3: Magnubo-nubo ang aton nga, no? Ang gatong mga katropa.
1: Oo, may ara na sang C-drama, may ara na K-drama, may ara na P-drama.
3: Ano pa?
1: Subong naman, ano? UI-drama. Why na ni UI?
3: Mag-mag kung kisa yung mga katropa, no? Kung kapoy ta, magkabunta sa balay, malingaw na lang ta sa mga series nga ginalantaw.
1: Oh, labandit. Pero kung magtutuong buhay na gini ang mga series niya, po kabudlay man niya. Pero sa bagay sa ulihi, may happy ending.
3: Oh, may araw sa mga series, Mami Jing, ito simple lang balang story. Pero malingaw ka man on how they present. No?
1: Yes.
3: Ang twist all, nila.
1: All the pasakit, all the, di ba? Tanan niya kamalasan, nakwa mo, tunga sa kabuhi mo. But the end of the rainbow, at the end of the rainbow, may ara kita yasang
3: leprechaun.
1: Treasure. Basta na, yung kapatan niya, the end of the tunnel.
3: May leprechaun.
1: Ako, at the end of the tunnel, no? May ara yasang silver lining.
3: Ay, nako.
1: Kagina pa niya, kagina pa niya palipag panyaga. Epekto ni sa lugaw na yun.
3: Oo, ang nalugaw.
1: Ang nalugaw ni Daisy. My goodness, tote. Ay, makapalipay gali ang lugaw ni Daisy.
3: Doni, no?
1: Doni pa kagina, daw kadlaw na tayo kadlaw.
3: Galing yawan ko pang ita saging.
1: Kadlaw na tayo.
3: Ulihin na nagluto.
1: Ay, hindi kaya saging, sinin mo, kamuti.
3: Ako muti gan. O gano'n, kamuti to, mga katropa, no?
1: Sige lang,
3: kamahal sa buong... Yawan sa mga bilog-bilog, ano ganito, bilog-bilog?
1: Bilo-bilo.
3: Bilog-bilog yun pala.
1: Ang bilo-bilo.
3: Bilo-bilo man, oo. Kagsago, wala siya sago. Wala man siya langka.
1: May sago lang ito sago na. Ano di kaon mo man?
3: Ha?
1: Puro kanon lang.
3: Base pala, ano to?
1: Kanon lang to, bong.
3: Ha? Kasi ka na may hati tungin kaon ko.
1: Sakit at sayang ko, tama na na.
3: Alas 6:43 na sa gabi, mga katropa. Well, hope na lang kita sa Gapon. Hasta dugay-dugay. Katropa, sa inyo, Katropa Station, Extra Drive. Ako si Katropang James King.
1: Me and Mommy G, tutok lang sa
2: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Katrupa, exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
6: Clariskin Beauty Soap!

0: Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Quickly sa mga butika.
4: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione. Doon naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: X

0: Katrupa, exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Ang Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco ang nagpahayag nga nagapanindugan sila nga ang ginapuponer nga pagpanubos ang edad sa kriminal nga sa labton hindi ang sabat sa violence batok sa mga kabataan bangod ang dapat nga tutukan amo ang root causes ukon ang matuod nga ginhalinan sa violence. Giklaro ni Attorney Oco nga wala ini nagakahulugan nga malipatan na ang mga krimen sa nga ginbuhat sa mga menor de edad. Kagsabaylo, suno sa iya, pagatunan ang mga rason o konsitwasyon nga nagatulod sa ila sa paghimo sang bayolente nga aksyon. Sa sininga paagi, suno sa iya, matap na ang posible nga kalakasan o kon krimen sa bulig sa mga law enforcement agencies, local social welfare offices, kagiban pa nga ahensya sang gobyerno. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
0: 103.9. Mga katupa, exciting!
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santo Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santo Plus Gold. Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santo Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santo Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santo Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Supplement for men.
2: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong gijan Turbo.
1: Turbo, supplement for men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagkugin sa nawad na mapagbiyahe ang Cesta Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Cesta Pain.
1: Cesta Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cesta Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, iniandit ko kay My Glow Cat Technology. Nagnami pa matyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Nga, XFM, kid how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ka sa mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blah, blah, blah.
10: Wala sang konkreto nga sabat.
11: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, kid how?
12: Timo!
13: XFM 103.9 Extra Drive.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: XFM time, 7:18 sa gabi mga katropa. Ang oras ang ginadulong sa inyo, katropa, sa Turbo Dietary Supplement. Ini ang aton nga food supplement nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Himuin ni sa maka kag klavuas ka, kag makabulig para magin pag-on, makabulig para, you know, pang long-lasting, kag interesting, exciting ang inyong intimate moments ang ibong partner.
2: Yes, pero kung ikaw naka-experience ang headache, fever, and body pain, dapat hindi isa-isahon. Fight it all at once. Mag-inom sang cess the pain. Makabulig din niya, no? Para nga maisag imoy ang sakit ulo, ma-reduce ang imoy ang hilanat, kag mabuligan man ikaw ma-relieve ang body pain as well as i-clear ang inyong nose from congestion.
1: Yep. Available na yung mga katropa sa mga Mercury Drugs, sa South Star, Drugstore TGP, Generica Drugstores, ano, Rose Pharmacy, Nationwide. Available man ini mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Winzir.
2: Sincere. Why na? Halin pa ni Kagina.
1: Play mo ka rin ito, sincere ha? Sincere.
2: And also maka-order mo ka mo online via your Shopee or TikTok account. Okay?
1: So Kasaton nga. Yes, to help store.
2: Yes, okay. So this time naman, ano, medyo ano na subong nag-trending, no? Mga nagkakatabo when it comes to the safety sa atin ng mga kabataan sa school. Pero let's try to check naman ya, no? Kung ano ba lang mga schools worldwide ang nag-top gid. Mga universities kumbaga
1: sa no? Safety and security sa estudyante, sa academics,
2: sa sa ilang kumbaga amo gini sila ya ang top ranking. Ano, kung global assessment ang pag-aestoryahan. Oh, wow. Yes, okay. So, ang basihan diri, no, ang ranking criteria sa sini nga mga top universities, amo ang global, pag-evaluate using ang multiple factors. Uh-huh. Pareha sa lamang sa academic reputation.
1: Wow, and, tapos,
2: yes.
1: Ano pa sa mga estudyante, no? Mga achievements sa mga nag-graduate, tugay-tugay, kilala na sa mga sa bilog nga, no? Mga muna, no?
2: Yes, no? So, research output, no? Ginabasihan man dira. Faculty to student ratio.
1: Oh, yeah.
2: International outlook. Wow. Employer reputation. Oh. Tag sustainability and societal impact. Okay? So, kung sinigun siya ang emerging metrics assessing, ang contribution sa society, ang mga graduate employability and industry recognition, diversity of students and faculty global collaborations, ang teaching quality and personalized attention, publications, citations, research impact, surveys of academics worldwide nag-reflects ang prestige and global ato niya yung mga ginabasihan. Okay? So, sige.
1: Mga school da, sure, funded sa mga ano, funded sa gobyerno, ang iba niya private, putsing ganun mahal-mahal gid.
2: Di syempre, the more you give, di ba? The more you get. Okay. So, kung top global universities, no, for this 2026, ang pag-aistoryahan, top-notcher ang Massachusetts Institute of Technology.
1: Massachusetts Institute
2: MIT. Ini siya ang makita, of course, in Massachusetts, USA. No? Very known gidin ni siya sa ginatawag ng innovation sa science, technology, and engineering.
1: Oy.
2: So, ang MIT nakaproduce na sang sobra ka 100 ng mga Nobel laureates. Oy. And consistently, ginrank ini as first worldwide because sa ilang research output and academic reputation.
1: Wow!
2: Grabe, di ba? Nobel.
1: Record.
2: Kabalo ka naman. So dito halin sa ila halos kanabanan ano ang mga luka ano gid bala famous and may dakong contribution.
1: Tingala ko may song git.
2: Nga?
1: Going to Massachusetts.
2: Na yan, hindi na yung MIT.
1: San Francisco galito.
2: Massachusetts ang ano, Bee Gees. Diba?
1: Ah, may Massachusetts ka ng
2: Bee Gees. Yes, may Massachusetts ang Bee Gees. Diba? So, play mo naman.
1: Pinapangita ko. Ben, nalipat ko ko ng tonusin mo.
2: Ah, nalipat ka? Mabati ano para mabatan. San Francisco. Na-mention yun, May.
1: Oh, na-mention yung Massachusetts. God, you the names
2: in Massachusetts. I wanna do pagani. When the lights all went out in Massachusetts. Ano na siya. Pero dramakitaan ang Massachusetts Institute of Technology. Mm. Okay?
1: Next. Spell Massachusetts.
2: Pwede London. Oh, pwede ka makasabat. It's complicated. Okay, next. We have the Imperial College London. In United Kingdom. Oh. Yes.
1: Nag-enroll din na si James Bond.
2: James Bond. Imperial College. Hindi court. Drisato niya court mong. Okay, Imperial College London, United Kingdom. Nag-excel man ini sa gihapon when it comes to science, engineering, medicine, and business. And noted para sa cutting edge ng mga research and sustainability initiatives. So buti rin yun, hindi man maasi-asi, no? Grabe. Mga dokabudlay in chid yun.
1: Mga eskwela ito, puro mga damo lang ilang mga glasses, mga
2: katropa. Base. Okay. Or hindi, no need of glasses. You okay. Have your, ano, sabong. You have your...
1: AI?
2: Hindi mo ba na yan, contact lenses. Yes. Okay, next to Imperial College in London, let's go back again to Stanford University. Stanford. You know this one, diba? You're always standing.
1: Yes. Stanford.
2: Yes, Stanford University. Hindi naman siya kilala para sa entrepreneurship, technology, research excellence, kahit may ara ini sa strong global influence and high employability outcomes. So, pag diri ka halin, sigurado, dasig ka makakita obra. Your employability. Kaya especially entrepreneurship ini.
1: Wow.
2: Diba?
1: Saan ang enrollment nila man?
2: Hey! Yakang-yakang!
1: Kalo.
2: Next, University of Oxford in UK. No?
1: UK.
2: Actually, Oxford. University of Oxford is the oldest university in the in UK, no?
1: Makaskwela ka dako no pagatogon ka walking encyclopedia.
2: Kina pala giya mo ni sa unay. Ang Oxford, we celebrated sa ginatawag nga rigorous academics, historic colleges, and producing world leaders and even Nobel laureates. Kaya,
1: maakot mo na.
2: Sino kaya yan, no? Gusto naman kilala.
1: Sa Pilipinas, may mga Pinoy, may mga businessman, kag kilalang personality nga rin sa Oxford University.
2: Famous personalities. Stanford, sa Oxford. Sige, kilalahon ta, no? Para at least may baluan naton. O sige, so isa na dira, of course, ang kilalang artista nga si Emma Watson. And ang to kayo, so ako ang anak na lalaki, si Hugh Grant.
1: Ooh.
2: No? O, diba?
1: Si, ano, Knight, ano ta ito?
2: Si, ano, si The Lord of the Rings no author. Si J.R.R. Tolkien.
1: Utod ka?
2: Ang Chronicles of Narnia nga author si C.S. Lewis.
1: At itong bisita ito din nagligat, sino pangalan niya, di ba?
2: Dito siya yung sa Oxford, yeah. Si Margaret Thatcher, Bill Clinton, and sino pa din? Si Stephen Hawking. Even Stephen Hawking and Oscar Wilde. Yan. Amo ni sila mga products ang Oxford University. Yes. So next, we have the University of Cambridge.
1: Oh.
2: The famous first university when it comes to research, teaching quality, and historic contribution to the science in mathematics.
1: Saan din ang Cambridge? Saan din ang Cambridge?
2: UK. The University of Cambridge.
1: Palabakal ka, guro. Sabi mo, kayo, kayo mo na makatala. Painting.
2: No. Wala ka lang yung bata ka gamay. Ginagalan tao kay Pepe Pig.
1: Pepe Pig.
2: Yeah, George.
1: Pepe Pig. Mama Pig.
2: Where have you been, George? So, amo di sila mga sikat, actually, no? Ang mga top gidaya nga global universities. So, universities, I mean. So, the boundary is from UK and US, no? Pero may other notable institutions naman nga frequently nag-appear man as top global ranking, no? Including, of course, hindi man madula, ang Harvard University.
1: Yes, Harvard.
2: University College London.
1: Harvard, siya naguro, Gibo. Basi?
2: Sa Harvard. Sa University College London, ETH Zurich, National University of Singapore.
1: Oh, Singapore.
2: NUS. No, di ba may ari ta di? Manog? Manog, ang NUS, dire.
1: Ah, NUS.
2: And the University of California, ukon UCLA.
1: Oh, UCLA?
2: UCLA, Berkeley, and Princeton University.
1: Oh, grabe ba? Yung patukod na lang kung sa akong James King University.
2: Wow.
1: JKU.
2: Oh, JKU. JKU. JKU. May lang wala rolling.
1: JKU.
2: JKU.
1: Ang vote sa'yo.
2: Kaya mo? The best school, kuno, sa kalibutan, distinguished sa ilang research excellence. Huh? Sa pagtudlo or quality sa pagtudlo. International presence, of course, kay makilalaan din sa bugos nga kalibutan. And then, ang mga outcomes sa mga graduates nila.
1: Ooh.
2: Diba? Ang mga kumag-achievements.
1: Ibang senator, congressman,
2: author, ano pa, actor, ano,
1: contractor.
2: Ay, contractor. Hindi na tayo sa Pilipinas, sa contractor.
1: Hindi sila nag-graduate man.
2: Amo na ang kumangkot. Kandina sila ng university.
1: See you.
2: Huh?
1: See you.
2: See you.
1: Contractors University.
2: Oo, ano?
1: Oo, oh, diba?
2: Oo, di na sila na-locate.
1: Oh. Ah, na-locate sila sa may, ano, sa may FC.
2: FC?
1: FC.
2: U. FCU?
1: Flood Control University.
2: Ay, tama ka!
1: Good ka.
2: Sa FCU sila. Oh, gabi nga, eskulano. Naiya, sarangata kita mag-ipa-enroll na yan.
1: Gali man.
2: Walang kahirap-hirap.
1: Mayara pa pala.
2: Ano man siya pala, naka-gain man siya sa international. Napapalita, galing sa bugos.
1: Meron pa?
2: Wala na. Mo na to.
1: Ah, okay. Abi ko.
2: Congratulations! Wala ka gin may nasudlan.
1: Ah, wala kasi may nasudlan. Abi ko may na ano ko da. No. Hoy! Si Lasheda 31 ng Atodoras mga katropa. Anong inyo panyapon da? Nagkaon na ka mo? Diet ka mo? O kung utan lang, light lang, diet-diet ka may. Sa tod lang, gutom ko.
2: Ay, sa sobra na mong kakadawanay. Uy, wala na bala? Ulod ang amon niya.
1: Oo, gapatunaw na bala, Mami G. Oo, dugay-dugay ka si Arca na.
2: Oo, gapatunaw siya. Di, medyo kaluluoy lang sa akin. Pagkatapos ta de, lamon naman.
1: Alas 7, imedya, mga katropa. Atong oras, kaupod si katropang James King.
2: Kakatropang Mommy G, hindi magkalipat ha. Nagapamati ka mo sa 103.9 XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
9: Burmi, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Iba, gina ito siya ako sa Sister Pain.
11: Kasi sigda, sige na madulang pagsakit sa aking ulo.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
15: Ang bago nga Santol Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, eh may aramis sa gluta kag collagen. Ang Santol Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
14: Santol Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mga katropa, exciting!
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: mga taga XFM Kabankalan, XFM Sagay, Mantayan Karon, si katropang Troy Tisoy, para sa programa nga
1: Phone Pal!
0: Ako si katropang James King!
1: Taga pa naman si katropang Mommy G! Madawag yung salamat, always lang ang magpamati diri sa
0: 103.9 XFM Bacolod!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: XFM 103.9.
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
1: Southern Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamins, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E, kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
1: Southern Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina, tungkol siya sining omega-3.
1: Southern Plus Gold.
2: The Secret of Health.
3: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
4: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum nga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The Secrets of Health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The Secrets of Health.
3: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
4: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The Secret of Health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Jose Amelia,

0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. X.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant property.

0: continuous. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sistapain, tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: No, hindi massive ang basaan ay subong adlaw. Oo, no, no, no, kamingaw, no.
1: Ani?
0: Basi siguro ang iban nga nagabasyahan ay kang nagabasan ay sa mga outside city na guro.
1: More or less sa mga ano nagit guro ya
0: na kay na ano man sila natahapan sila sa mga nag-olopisina, sa mga nag-eskwela. Hmm. Pero ang good news diri kay ang tanan nga buluthuan. May mga ano na, may mga checkpoint na sa mga estudyante.
1: Very good.
0: Oo, may ara na ano na gani gina para sa gani sa ano sa mall gani dol. Ara ba lang daw magnet na nga color black nga daw amo na ba law, ando padol na gani kagamay ha. Metal detector.
1: Oo.
0: Ay, ang gipamangkot kung wala man may nalungong yan.
1: Why? Kumanya po na ano na iyang nalamin mo ya?
0: Most especially sa mga public schools, siyempre, ang bulk bala sa mga estudyante, damo-damo gid. May pipila to ang mga bulutuan nga may nakuhaan nga mga estudyante sing mga screwdriver. No?
1: O tatatani eh.
0: Ano ang tatatatani?
1: Katugnaw.
0: Mayo na lang prevention na para sa ato ng mga estudyante. Kaya para ang tanan-tanan nga nagatuloon dira ma-secure gid nila ang ilang campus nga layo sa mga krimen kag makasakit sa ilaman nga mga opponent estudyante.
1: Yes.
0: Sige, okay na na. Ti leksyon na ato ang natabo sa Tacloban kay nagkinarangkaran ang tanan nga mga bulutuan sa bilog nga Pilipinas nga kinanglanon gid nga may security measure man ang tagsa ka mga bulutuan para sa ilang mga estudyante kay para ang mga panghuna-huna sa mga ginikanan mangin masulhay naman bala kay ti ang eskwelahan nga daan na muna nang ikaduha naton nga
1: panimalay.
0: Correct. Da ka lang maayo sa mga tugda-tugda lang lang gid yaya.
1: The fill in the blanks.
0: Alam mo, maintain na natani ha. It's 9:25, magapalayag na ang phone pang programa. Upod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Yan, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, Tamsi pa.
0: Loy-loy pa. Ano subong gani? Gab-isang?
1: Gab-isang June 24, 20 and 26. It's a Thursday. Ah, it's Wednesday pa.
0: Dali sa pole. Dali lang yung bala. Kaya naman na notice kasi mo subong nga gabi. Nga daw nag-bakol ka subong si imo nga ano ho. Imo adlib ho.
1: Katugnaw gani.
0: Tugnawan ka. Bainti lang na gani ang coldness.
1: Mayo ka pa imo ya kay damo. Ngaya
0: pa. Ati karniro na yapanit kuya.
1: Ati ako niya kay paka lang.
0: Abi ko kanding.
1: Ang kanding blaga bato na sa tugnaw.
0: Ha? Di ikaw kay kanding ka man lang ang gabato sa tugnaw.
1: Amo na gani nga paka kuya. Kagsala na balang ilang ano kundi labanta nga expression gambal nga paligo todo kanding ka. Ang kanding balaga paligo na iya.
0: Oh, wala bala.
1: Oh. Ang
0: sa makaligo na sa maulanan sila guro.
1: Hindi ah, kapaligo na to ng kanding.
0: Wala ah.
1: Ang bahala ka na.
0: Paano mo nambal ang kapaligo ang kanding, be?
1: Ang init na yan sa... Ang init bala nga nakuha nila sa...
0: Adlaw?
1: Sa adlaw mismo. Amo nang kapabaho sila. Pero kapaligo na yan ang kanding.
0: Amo na gani pamangkot ko. Sa din kakita ang kanding kapaligo, be?
1: Ha? Tisingi ba paligo eh ang kanding
0: bala? Tikagin paliguan mo gani. Lain man ang istorya yeah. Yung ang kanding yung maligo.
1: Ari na lang yung black white, bati. Ari na lang nga para... Pamati, anay. To make the long story short,
0: yes.
1: Ang sapat, gidya nga wala kapaligo, amo ang kuring.
0: Ah, hindi ko yung magbati kapaligo yung kuring.
1: Kinawi ko na paligo ang kuring. Paligo. Ang kuring niya, ang ginapaligo nila, ang ilalaway lang.
0: Hindi ah, kapaligo na yung kuring.
1: Ah, ang una nato niya yung moo, nilawag ta niya. Ito ni Mero.
0: Gahulit, bagay si Muning sa ako.
1: Si Muning Goro.

0: Abato ka po yung saya.
1: Entrada pa lang na, entrada pa lang na.
0: Yeah, welcome to na mga tech on duty Subong Kabaloka, mga technician Subong kagatong ng mga co-employees sa XFM. Grabe ang ilang ngirit Subong labot sa dulonggan, gid.
1: Amo ka dyan eh.
0: Nga man.
1: Kabalo na ko na.
0: Nga man ako, nga man ako.
1: May ano, 13 months pay.
0: 13 months pay.
1: Oh, so December pa ako nung
0: kukawang. 13, hindi na yan. 13 man, man.
1: Ano na yan? Ano yung sagit na lang?
0: Dati yun. Nagpalang pati-pati ka man doon sa GC.
1: Ay, hanggit mo na. Mid-year bonus. Mid-year bonus na lang, ah.
0: Sa Bacolod, umatihan kita sa XFM Bacolod. 103.9, upunta si katropang...
1: Chris.
0: Why? Ha?
1: Chris, kung si John Ray.
0: Correct. Tropang Chris, why get to do?
1: Pika-pika pa, mga kubi.
0: Sa Kabankalan, 106.1 XFM with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. So, why get to do?
1: Ah, nakahulid na kami na iyang nga duwa.
0: Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon, 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. Te, huwag kita da, Baby Ron.
1: Ga, finance na sa'yo. Gating ganito ga.
0: Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo.
0: Correct. Manager, huwag kita do.
1: KKK na sa'yo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kang XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, EB Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Kuya J.
0: John Ray.
1: Kaya mo na gani, ah, John Ray.
0: John Ray J, layo na yan. Katropang John Ray. Why kita to?
1: Ga, do ka laba, ginaga.
0: Sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Katropang Noel.
1: Padilap na ba?
0: Sa Rojas, XFM Rojas, 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Katropang Neil.
1: Eh, jog-jog tayo.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean.
1: Si Jay gani?
0: James Dean. Lain man na si Kuya Jay ya. Lain man James okay. Dean. Katropang James Dean.
1: Sige na yan ko.
0: Damo pa kakasadya na sa alas 12 kita mang ginop the night sa programa ng Phone Pal. Ginadol lang sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayo ng collagen sa magusto magwapa gwapo mga kape ka na healthy ka pa. Magpangapi sang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix.
2: Kagara mo ng premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga... Yes, Salt Products, si Boss Rems, Sarang Babakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Boss Rems, salamat gid sa mga grasya nga na ambit
1: yes,
0: namon.
1: Yes, sir. Thank you,
0: boss. Salamat gid, boss. Why gid ta do?
1: Masay, unta kaya, boss.
0: Ha? 9:32, mabalik pa ang Phone Pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Iling XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Hindi Japon makaya, no?
3: Hindi kaya.
2: Padayo na. Kagbalik na sa phone pal nga programa. Umbod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system. Pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Yeah!
3: Kagara man ang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mata kapamatsyagan nyo do may mga panganod, mag Vision X Plus na kamo.
2: Ang tanan ng Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nakakita ka na panganod?
3: Of course!
2: Pero mayra star-star.
3: Kung gabi.
2: Ha?
3: Pero ang panganod, diya ginatabunan niya man ang star.
2: Hamugan eh, napamangkot ko. Nakakita ka lang sa panganod nga may star nga nagalibot-libot.
3: Siyempre, wala.
2: Gusto mo makita ang subong?
3: Hindi na.
2: Tampuyong lang ka
3: naman. Tampuyong gali. Kung hindi ka gusto magka-black eye, mag-Vision X ka na.
2: Guys, are ay alin kay Jay Vincereta? Gadugay kuno nga nagadugay baladol ang aton nga program. Kag nagadugay lantaw niya sa Facebook sa aton nga ano bala? Sa aton nga live.
3: Oo.
2: Gagwapa ka kuno.
3: Wow, thank you so much.
2: Apa mangkot sa dili dapit ang gwapa.
3: Isa ka lang.
2: Nalipda na sa gaya isang suga. Di, natawa ba yung monitor? Oh, gakurap-kurap pa yung monitor taon, ha?
3: Hindi, wala na yung gakurap-kurap ya.
2: Ah, wala gali.
3: Oh,
2: gurug-gurug, gurug-gurug.
3: Christmas lights na mo.
2: May gabi sa aton nga mga amigo, ang aton nga mga security guards sa Sagay National High School sa Gate 1 and Gate 2. Naka-tune in na sila sa XFM. Kag sa tanan pagid nga nakaambit na sa aton nga radio station.
3: Yes.
2: Nga, one daya lang na siya. Nakabutang na bala sa karton.

0: Amo na ang ano, amo nang imong tawag sini gani. Ang imo na dulot sa imo pagkaagi ang mga lalaki nagaagi naman. Impluwensya gali.
1: No, wala man kami ga ano.
0: Wala gani kamo naga
1: gabusong.
0: Wala amo gani gabusong kag hindi mo man gusto nga malatnan sila.
1: Gani.
0: Pero nga ang gakalatnan sila. Abi mo kung ano?
1: Oo.
0: Gabaylo-baylo kung buda microphone.
1: Wala labot sila.
0: Oo. Ang baso mo, baso yaman.
1: Amo ni siyang natawag nga jugula viruses.
0: Nagagawa na kiting kadugay, no?
1: Oo, ubala.
0: May lang sa kadugay natin of the night, wala pa higuyan na dala mo
1: ba? Ay, hindi ka lang yan mag-agi. Hindi ka nga yan.
0: Kata mo lang wig, eh. Masok sa kusubong wig.
1: Nga aman.
0: Ma-wig din yung aduaya eh. Ang para sa program bala sa XFM sa Tagom bala. Nga ang title, Kung Ako Ikaw.
1: O pwede ah.
0: Oh, mga reporter na sila, pero gani? Mga lalaki na sila yan.
1: Oo ah.
0: Nakita mo na
1: yes.
0: Sa ilang live,
1: yes,
0: no?
1: Yes, oo.
0: Nakakaladlawan bala sa ila pamatian.
1: Nga ang aduaya yan, man sila mag-inagi.
0: Tapos nag-ano ganyan ka duster, ganyan yung isa nga si, sino na gani man?
1: West
0: isa?
1: Duster ka pa. Wasa?
0: Hindi ko ah, wala na ni Guro. May mapa-advertise yung madaster ko. Hindi lang kuya.
1: Titry mo lang eh.
0: Hindi kuya.
1: Sige lang, duster ka ka ma... Ano ko
0: ma... Oh, basta ibaylo mong imo nga...
1: Mabakles ko buwas.
0: Ah, hindi kuya. Ano? Ah, hindi. Madaster ko, basta ibaylo mo sa ako ng imo nga midyer.
1: Ah, hindi kuya. Amo lang ginapabot ta. Porsentuhan na lang ka ah.
0: Baylo gidya, prinda gidya ah. Prinda gid ah.
1: Ay, hindi kuya.
0: Manananggal de amor. Good evening sa inyo duwa, sir.
1: Perte nga ngalan.
0: Gakadalagi kuya sa gadlaw ni Dulby. Ay, dahil lang gida, inform ko kamo anay nga wala sa akon nga mga kamot ang 0915, ang global na linya. Dili lang kamo anay, tawag sa amon nga call and text line sa Smart.
1: Sa 0912-0076-793.
0: Oliwaton ko ah. Dili lang kamo anay, tawag isa lang anay kalinya kaya wala ko madalang akon nga globe kayo nalipat ko.
1: Ala ka naman.
0: Ano gani, kung malipatan gani, ginano gani?
1: Ha? Ginakupang?
0: Hindi ah.
1: Ginaguripat eh.
0: Wala, ginarimit naman eh. Hanta sa bong Merkulis.
1: Ako, rek, oo.
0: Merkulis sa bong?
1: Oo.
0: Oh, remit.
1: At inventory, gila.
0: Inventory. O, dial ka mo ha. Dire lang ka mo na itawag lalaki at babae. 0912-007-6793. Mumani ginagamit namon permi ko na sa ulo nyo na pwede mamo katawag mas mayo gani hindi yung masa ulo kay para bago nga mon ma-receive nga mga callers 0912-007-6793 tawag na kay ginbuksan ko na ang ano ang ganghaan sang kahitaasan.
1: Amo yung tawag na Stairway to Heaven.
0: Ay, sino nabasa? Sino nga San Juan? May nabasa? The feeling ko, nag-celebrate na lang gid sang San Juan ang natuunan sang fiesta man ni San Juan.
1: Yes, kaya ang lapit-lapit mismo sa baybay o kung suba. Eh.
0: Ah, pwede lang na iya. Kahit siyempre, kita, daw hindi taman guro makita nga may nagapinamasya da sa gilid dalan kay siyempre, kaluoy man sa mga nag-ulupisina nga mabasa. Okay lang kung ikaw mabasa, Dol.
1: Oh, wala ka, so good.
0: Kay gusto mo nga gabasa-basa, di ba?
1: Correct.
0: Ang
1: pam-pam.
0: Pam-pam. Dial 0912-007-6793. Basi meron ka nag-greeting sa imo FB Live. Kaya may galantaw na, oh.
1: Isa pa malang nakabilog.
0: Sino nang galantaw?
1: Parinti ko pa. Si Eugene Alakapada sa may Antique.
0: Ay, taga-Antique?
1: Taga-Antique. Ginman niya ang ano ni tatay.
0: Dama ko parinti sa Antique. Pamangkot kung gina-acknowledge ka man nila parinti kanila.
1: Oh, syempre.
0: Kasi ano naman ito mabalik sa Antique, man?
1: Gani, no?
0: Ako dugay na kula bala nakalagaw balik sa Antique. Namian ko na da magpaligo silang dagat kay nagadapya-dapya gid ang balod.
1: Ako,

0: O pagpaantiki ko, more or less, mga kwan pa lang to. 2006.
1: Ti, mabalik ka pa to.
0: Namin ang daang lugar.
1: Mabalik ka pa to.
0: Of course.
1: Ano na gani? Where's the mountains meet?
0: Where the mountains meet the sea.
1: Troy, paikli lang liwat. Wala ko makapi. Ano man?
0: Ano?
1: Regan, Factor mo yung gabi. Sweet darling, hi to you. Ako, Troy, 3 years nang malamala. Wala nagid kaagi pa sa... Dahil ilang taon tabi ang profile picture.
0: Sisin, ano? Una siya.
1: Ay, amo na yung aton friend nga nurse nga... Ara sa guru sa doctor, subong ako na rin na di sa Kabankalan. Si Angel.
0: Wow.
1: Aton dugay na nina dugay ta ni sa followers. Ano pa ni siya? Lapsag pa ni siya ga pamati na sa aton.
0: Grabe no. Lapsag pa lang sayo no.
1: Oh, sang una elementary pa lang sa ga pamati na sa aton subong nga nagdadalaga na.
0: Nurse na gani guro eh.
1: Oh, pwede na matilawan eh.
0: Kasi siya mismo gambal nga 3 years na siya nga gabasa-basa.
1: Pwede na matilawan.
0: Gani.
1: Pero tuod-tuod lang itbala Angel. Hadlockin ko bala sa injection.
0: Wow, sugiri pa ko.
1: Pero si Angel hadlock man ni sa akon nga injection.
0: Correct.
1: Injection with ejaculation.
0: Amo lang ito, wag nga barina.
1: Line number one, good evening. Hello.
2: Good evening.
1: Sino ni?
2: Troy.
1: Yes, sino ni?
2: Si Leo, sang kwartero kapi.
1: Ay, Leo. Ay, dali lang, gid. Di ba na, ano ta naman, no, na congratulate na ang mga taga XFM Ruhas, no?
0: Yes.
1: Ara na sila sa ilang news station. So, meaning, nag-broadcast na sila subong. So, si Leo ang aton na caller from Kapis. Da, umigo, Leo.
2: Kwartero
1: kape. Kwartero. Liog lang ko na i-off sa imo radyo, sir. Oo, sa ano lang, sa cellphone ng pamati riktaan na kay may talkback man.
0: Parang hindi mag-delay ang ima.
1: Oo. Ara. Guwapo ni guro si Leo.
2: Perfect ka maskog. Perfect ka maskog sa inyo. Signal.
1: XFM na iya.
0: Oo man.
1: Wala na da iya may mabaskog. Bisan may baskog pa, pero wala na da may mabaskog sa XFM. Leo. Leo.
2: No, sir.
1: Pila na edad mo?
2: 16.
1: Edad, wow. Ang ginapamangkot namon, ha?
0: Hindi gi mo height.
1: Nga nga mambal ka 16 ang TF mo.
0: Ginsuli ya guro.
1: Edad mo, edad. Ang edad na pamangkot.
2: 16 kon. Konsolion pila.
1: Ay, 61. Nagambal pa kong gwapo sa tigulang naman ni Gali.
0: May tigulang man nga gwapo.
2: bisan tigulang, pero ay basta gatindog lang.
0: Amo na gani. Amo na gini tawag nga, baskog na gatindog pa.
1: De, na target tagid aton market sa mga music ta. Kay nakatawag yun si Sir Leo nga 61 years old. Nga mga Marco season malang nga mga birada.
0: Yes, bilaw. Ano? Make believe.
1: Ah, kamala ko magkanta, Sir Leo, sang make believe.
2: Hindi.
1: Pero ano gin ang paborito mong kanta? May way naman mo.
2: Ang paborito.
1: Oo.
2: Tragsoy.
0: Kung aga na mo, ginapatukari yan.
1: Oo, kagahon.
0: Oo.
1: Early in the morning, ginaplay na mo ng Turagsoy. Nga nga nakatawag si Sir Leo sa phone pal. Ano mangita pa ni?
2: Hindi lang ko mangita phone pal.
1: Ano man?
0: Ano man galing?
1: Asawahon mo si...
2: Istorya lang ko.
1: Asawahon mo si Dolphy. Paras ka mo edad.
2: Mga masop-sop siya.
1: Ay, oo eh.
0: Ay, kung sop-sop lang.
1: Way punaw ah.
0: Mo gijaya. Dalalot got pa na.
1: Basi ko malanggit om ka.
0: Ano? Basi balang orin.
2: Ano kanding?
0: Ay, sobra pa.
1: Ano to yung mo ipamangkot sa amon, sir? Kay basi kami ng mga batanon, may ara man itugda sa imo palamangkotanon.
2: May
1: hindi, magkamusta bugtong-bugtong. Ayaw, ginobra na mo na. Sige, ala. Ikaw naman nag-una-una, ha? Gindula ko na gani, ginbalik mo naman, ha?
0: Gani.
1: O, sige. Sige, sir. Unahin, sir, ha?
2: Unahan, o sige. Pitahan ni Rosas, pirmi lang magbukas. Ano na?
0: Pitahan ni Rosas?
1: Pirmi lang kung nagbukas, Dol. Kamu Dol, pwede, paras ka mong pangidaron.
0: taga, ay kami biklo.
1: Oh, klo, ay kami klo.
2: Aral na lang sa... Aral sa sulod sa... Aral sa sulod sa balay.
1: Ano to liwat gani? Pertahan? Ano to?
0: Pertahan ni Rosas, pimilang bukas.
2: Pimilang nagabukas.
1: Pertahan ni Rosas, pimilang gabukas.
0: Ara sa balay.
1: Ara sa balay. Dahil lang yun,
2: hindi na sa idalom, ha? Hindi na sa idalom.
1: Hindi sa idalom sa balay?
2: Hindi na sa idalom ni Rosas, ha?
1: Ay, iyaw ako kabalo kami na. Bintana! Bintana!
2: Bintana!
1: Arong. Oh, klo pagi, dugang nga klo. Oh.
0: Ara sa balay.
2: Kay Pirmi, pertahan ni Rosas, pero lang nagabukas. Pirmi na ginauyatan.
0: Pirmi ginauyatan.
1: Pirmi ginauyatan. Paglaw, ay, paglain ni gani karon sabat, mukha rong manda ka sa ako na.
0: Na
1: pakwaan ta ka discount ka 20%.
0: Pirmi ginauyatan. Nang yabi?
2: Wrong.
1: Wrong, Japon. Oh, sige ah. Hands off na kami ah. Ikaw na. Anong sabat?
2: Ay on time na ninyo. Ano? Pisa isa-isa ka mo.
1: Wala na kami gani. Isabat. Ihambal ng answer.
0: Oh, answer.
2: Oh, sige ah. Serta ni Rosa, pirmi lang nakabukas. Ay ano pa kundi abridor.
1: Ah, okay.
0: Pimilang gulo ka pang bukas.
1: Kapang bukas, hindi kay bukas. Dapat may pang tutani. Tsakto pa mun sa batani, abridor. Ah, mabalos kami ah. Mabalos kami, abi mo, ikaw lang yahaw.
0: Ako naman bala, ano, siya bala.
1: Ikaw una.
0: Oo.
1: Oh, ikaw ano una, doon ako.
0: Oo, oh, Ario, sino ganyan nga lang sini?
1: Si Leo.
0: Leo, ara ka pa? O ara pa sa? O Ario, ano ang ara sa agi nga ara man sa bagis?
2: Ara sa agi, ara man ang bagis? Ano ang ara sa?
0: Anong ara sa agi nga ara man sa bagis?
2: Bagis?
0: O.
1: Ha? Wala gina siguro nag-inom sa Anton plus herbal capsule.
0: Ang bugid eh.
1: Eh daw ka, ano, sang, daw hindi sharp mind niya subong ako.
0: Te oh. Ano?
1: Ano, tulugan na lang ni?
0: Oh, mugid.
2: Tubig. Ara sa tubig. Tubig.
0: Ara na siya sa party sang bagis.
1: Oh.
0: Anong ara sa agi nga ara man sa bagis?
1: Oh, perdi na. Paperdi na bala kayo para mabalaan na ng sabat.
0: Ote, sige na.
2: Ano, please?
0: Ha?
2: Anong sabat?
0: Oh, ang sabat?
1: Oh.
0: Ang tinaga mismo nga agi. Gipatungan sang letter B kag letter S. Te?
1: Oh. Are, ako naman. Ako naman. Karun lang, ako pa gani. Wala pa ko gani.
0: Wala pa gani si Troy.
1: Hindi mo ko pa yung trahon niya. Na, ano ni siya ko nuya? Oh, ako naman na. Insekto niya, insekto. Sir Leo, insekto niya.
2: Oo.
1: Oh, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kung magsoksok sang bayo, puro lang itom.
2: Wow, panami ba?
1: Oo. Oh. Anong sabat?
2: Ito na.
1: Areo, suliton ko. Gamay nga sapat. Sagad magkanta kung magsoksok sing bayo. Puro lang gid itom.
2: Black song.
1: Ha?
0: Ano?
2: Ay, black na bala. Song.
0: Black song.
1: Black song man.
0: Anong black song?
1: Ang imo guro ginasungsungan black.
0: Gabanggit om na mo ni black.
1: May black song bilang insekto?
0: Amog dia eh.
1: Ha?
2: Ah, okay. Tanga.
1: Ha?
2: Hindi man.
1: Ako
0: wala, tanga. Wala man naga kantang tanga.
1: Ang tanga ya galing lang ka na yan tanga ya. Oh. Oh, isa pa kasabat. Ha?
2: Insecticide.
1: Insecticide na do man iya kunuya nga
0: amo na sa yang
1: chemical man iya
0: amo na sa yang patay sa insect
1: oh
2: kaya ano abi
1: oh si red ka na
2: oh sige
1: oh.
2: Si red
1: si red sit
0: na
1: si cricket
0: si ciritan bala oh na muna kay ikaw kita kuna unat eh.
1: Oh ikaw naman ah.
0: O, ikaw naman.
1: Okay.
2: Ako naman.
1: Masabdan na mo karoon. Manda ka sa mong kalbuhon ginamon. Yeah.
2: Tuk-tuk na niya dayo.
1: Okay ah. Taunta ko hindi magkalakakas po siso mo.
0: Amugin.
1: Yeah.
2: Sino nga nga lang siyang babae na madamo siyang litrang ati.
0: Si Dorote eh. Eh? Isahon lang. Oh, wala pa kita mas maapos pa da.
1: De, sabat na namo na. O, oh, ikaw naman, Dol. Mangko to, Dol.
0: O, oh, ari ay. Anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
1: Sino na si tao na si Mando ya?
0: Oo eh.
1: Oh. Anong ara kay Mando?
0: Nga ara man sa kalibutan.
2: Hmm. Wow. Eh.
0: Ano?
2: Tao.
0: Ha?
1: Tao ano sa batay?
2: Ara man sa kalibutan. Ano man? Ara man sa kalibutan ang tao man.
0: Man?
2: Tao.
0: Kalibutan? Do ka layo aw.
1: Away na, away na. Wala na. Luya na, luya na, luya na, luya na.
2: Okay.
1: Oh, sabat.
2: Forget, forget natin.
1: Ha?
2: Bebe, liwatan.
1: Liwat ako nung
0: mabang. Anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
2: Letter N.
0: Ha?
1: Letter N ko no? Letter N.
0: Letter N?
1: Oo. Oh.
0: Kalibutan.
1: Oh.
0: Kulang.
1: Lapit na. Kulang, lapit na. La.
0: Te?
1: Maulian nun ganyan yung tigulang color ta. Tapos ito.
0: Anong ara sa kalibutan? Anong ara kay Mando? Nga ara man sa kalibutan.
2: Man.
0: Mando. Ang, oh. Ang ento insakto na. Ano?
2: Ando. Ando.
0: Ah, di ba lang ako kaginam? Balik ko sa imo. Di ba nag-say mo letter N? Tisin ko kulang gani. Kulang gani. Te?
1: Te? Maminsar ka pa? O kung dulaon ta na pinsar mo?
0: Te?
2: Kaya ano, ano, ako lang na.
0: A kag N A Mando mo. De, tan. De.
1: Ako naman ha, perde ka, perde. A and...
2: Sige, sige.
1: Ako naman. Oh. Ari, sapat man ni Japon ha. Oh. Sa adlaw, nagatago. Sa gabi, nagatrabaho. Kung maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom. Sabat?
2: Inimito?
1: Hindi. Wrong. Sala. Sa adlaw, nagatago. Sa gabi, nagatrabaho. Kung maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom.
2: Tipalo.
1: Ha?
2: Tipalo.
1: Tipalo. Wrong. Oh. Sabat? Ang sabat?
2: Ipot-ipot.
1: Ipot-ipot? Lapit na? Litra, litra na lang ang nagsala.
2: Ininipot.
1: Ininipot? Final answer.
2: Ininipot.
1: Final answer.
2: Yes.
1: Okay, ang sabat, alpot.
0: Damo na sa...
2: Hindi mo
1: ti alpot ka sapat eh.

0: isa halaw na mo na tigulan.
1: Mami, no, isa na lang ako pwede.
2: Sakto na. Makomersyal pa kami.
0: Ah, sige na, sir. Pwede ka nag-greet, sir. Away na, away na. Tapos na.
2: Tapos na, mga commercial na kami gani.
1: Paaman.
0: Ha?
1: Paaman na lang.
0: Ah, wala na pa. Wala na pa, aman na. Request sa kanta. Kanta na. Ma-play kami, my way. Sige, play ko, sir. Salamat. Ano
1: request?
0: Sir?
2: Ano request mo?
1: Pwede ka request.
0: Sige sir, go ahead. Sir, ano request mo?
1: Ano, love song o disco?
0: Ah, love song lang.
2: Love song lang.
0: Love song.
2: Love song.
0: Ano?
1: Ano nga la? Isang linggong pag-ibig.
0: Aba, sige ah. Play na mo sir, salamat gid sa pag-join sir. Nalingaw kami sa imo.
2: Sige, salamat gid. Hindi ka mo lang kakita sa kalpo.
0: Hindi kayo sapat mga nung ako nung ginapapak ko. Ti alpot, ti sapat.
2: Hindi ka sa akin yung sabat. Hindi lang alpot, ngipot, ngipot.
0: Ay, uwis. Ito, mabalik mga phone, paano mo dyan si Katropang Troy-Tisoy?
2: Si Katropang Troy-Tisoy.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magkaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Salzone Plus.

Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 35 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Pon pal, sige po ninyo ginapamatian. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Dofi lang ka.
0: Ginado lang na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Sagi na doon man sa aton sang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo bala makakasi mong punggod, mga lap-up, kag body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa amon XFM call and text line. Smart lang available kang TNT ha.
1: 0912-0076-793.
0: And again, 0912-007-6793. 0912-007-6793. Pwede ka mo mangita sing uyab. Pwede ka mo kapamangkot kung ano dang inyo ngayon pamangkot. Willing kami magsabat sang seryoso o kung lango-lango. Sakyan namon ang biyahe niyo sa bunga gabi.
1: Tawag nga sasakyan kita sa lahat ng gusto mo.
0: Yeah. Santo ni XFM libo-libong ba premyo. Tumataginting na 3,000 pesos kada semana ang inyo madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa aton nga pa-promo. Paano mag-intra? Baka lang ka mo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na ang apat ka mga Yes 12 products mga katropa para mangin raffle entry ninyo, and every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, isulod nyo sa white envelope, isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag 10,000 pesos, kag pulo tanan, nga tag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes. What are you waiting for? Join us!
1: Yes, dapat! Makal ka mo sang Yes to Health products.
0: Ah, nakamit lang na sa Yes to Health ba? Wala na nagsinalambi dila. Isa nga daan, gahungaw mo, gahungaw. Yes to Health. Yes to Health products. Lipot dila. Alipar Digno, mayong gabi. Helen, Blauro, Tapang, mayong gabi. Kag si Zay Cruz. Na, pahibian nyo gid ang senior. Pulihan nyo gid.
1: Well, ito yun ang mga baby. Iya. Nakakadlaw pa sa gani.
0: Hindi pa kadlaw lang sa namon niya. Ano. Ambal ni Helen, naisahan nyo gid ang tigulang. Good evening. Entra ka mo di bala para maisaan lang ka mo namon. Oh, dial nyo lang 0912. Di lang ka mo na itawag. Wala ka ito may masabat sa globe kinabilin ko.
1: Yes.
0: 0912-007-6793. Again, 0912-007-6793. Te, ano suryanta sa mga kape?
1: Ano naman suryanta?
0: Kay na, ano na, nagpaubos na si Lotlot sa kay Ian, amo man Japon.
1: Oh, well, kung si, ano, si Matet Palangguro.
0: Ah, okay.
1: Oo, nag-isurianay na sila nga dwaya ni Ian.
0: Abi mo bala sa pinamilya nga si Galot, namudamo gini ang makarelate kung i-open up ko karon dugay-dugay. Unahon taan na yung caller, ha? Nandang caller. May gabi, line number one.
2: Hello, may gabi, sir.
0: Hi, good evening. Who's this?
2: Daniel nila, sir.
0: Daniel?
1: Padilla?
2: O, sir.
0: Wow.
1: Kumang ko, no?
0: May artista tanga color. So,
1: gani.
0: Tadin si Daniel?
2: Taga-Aro, sir.
0: Ah, taga-Iloilo. Pila na edad mo, migo?
2: 25, sir.
0: O, daw may tibihon ka ng opo daw. Kumang ko, tasabi may baga pa siya.
2: Sinulo, sir,
0: ha? Ah, lolo mo. Di ka sa Haro, da pit man?
2: Barangay, saan ni Sidro, sir?
0: Ah, sa housing ka mo? Relocation?
2: Hindi, sir. Sa may BJ, sir.
0: Sa?
2: GK.
0: Sa?
2: GK.
0: Ah, sa JK.
2: Sa may GK, sir.
0: Ha?
2: GK.
0: Ah, okay. Oh, pila na edad mo, Migo, Daniel?
2: 25 lang, sir.
0: Pila-pila?
2: 25.
0: Ah, bata pa. Nag-work na ikaw?
2: Oh, sir, may work man, ah. Anong? Sa edad na nga, construction, ah.
0: Aba, din subong ang inyo nga site sa inyo nga ginaobrahan, drap man lang sa Iloilo?
2: Dream lang siya may megaword, sir.
0: Ah, pila na kabiyologi mo na nubya sa edad mo nga 25?
1: Mm-hmm.
2: Naka-apat lang, sir, ha?
0: Natilawan mo na, tanan?
2: Isa pa lang natilawan, sir.
0: Nasa apat, isa lang?
2: Talon, sir.
0: Ba? Bigaw eh. Nagtalab yun dia sa isa. Gani. Yan no? May, at least may ara isa.
1: O kung sa bagay.
0: Ang isa mo na nga nubya mo ng imong pinakalawig na karelasyon bago ka mong bulagay.
2: Ganito mga 1 year mo naman sir.
0: Sa isa ka tuig na kapila ka mong magdo.
1: Hindi ba isip? Hindi pwede man. Numero lang gid na.
0: Oh, hindi na maisip?
1: Mm-hmm.
0: Gabi na mudamo ba?
1: Wow.
0: Ka mga agresibo sa ilan.
1: Oo, eh. Oo. Kung hindi may isip ti, pwerte ginaguro ang papisuit siya eh, no?
0: Gani, oh. Live-in na ka mo, live-in?
2: Kaya, ano naman
0: ako,
2: sir?
0: Pero nag-live-in na ka mo, Migo Daniel?
2: Nag-live-in yun, sir?
0: Ah, mugali, kaya sawahay na sila.
2: Ano naman ko siya po?
0: Nga, ang gimbiyaan niya ka, haw.
2: Sir, ano naman ko siya, sir? Ano nagtapoy siya, sir? Ang gimbiyaan niya ko?
0: Taga din ang uyab.
2: Kaya
0: drano sa ni
2: Bacolod.
0: At
1: oh, sa Bacolod. Sa na Bacolod.
0: Di doa bilog Bacolod. Ma, may Bacolod City diri sa Negros. May Bacolod man dira dapit sa may San Joaquin. Sa din
2: ka ba?
0: Ah, sa Bacolod.
1: Sa Bacolod.
0: Paano ka mo nagkilala ha? Isang uyab na taga Bacolod.
2: Paano siya nagdiri sa Iloilo? Dira sa nagdunyar, sir?
0: Ah, dira man sa may Haro man.
2: Oo, oh, Dreman Zambon.
0: Then pag uli niya sa Bacolod, wala na kamada yung communication.
2: Niyara pa mo kami, sir. Kuhay na ako balo. Siya ay gulpe. Yung lang ako ginbayaan.
0: Oo.
2: Nalaya sa akin. Nalaya sa akin. Pero may isan ako ano.
0: Wala ka guro ga ano. Wala ka man guro ga tuwad baliskad. Siya lang tanan ginapamanihar mo. Basi ka higda ka lang yan, wala kaya ga ano, wala ka ga ano tawag siya, ka perform, gani. Ha?
2: At helicopter ko ay gani sa akin.
0: Opa! Ah, sige be.
1: Sige be, pabati ako be.
0: Wala labot. Kung natry mo yung mga helicopter, ano na be ang posisyon sa helicopter be, basi sugid-sugid lang na.
1: Gani man.
0: Ha?
2: Gati-gati yun sa akin.
1: Daw alisi galiin no MC
0: gatiyog diyog ga
1: gani
0: amo pa na ang posisyon wala nakuha ni Dolpe
1: aba
0: kay ko makuha yan na ate daw na bulkitan sa eh
1: di ano gusto mo kita naman yung duwa mga helicopter
2: aeroplano di duwa
0: aeroplano kamo ya
1: wow ah
0: di ang helicopter ya
1: ang aeroplano ya
2: joke lang
1: hindi ah wala hindi na
0: natuod niya wala joke
1: ang aeroplano ya straight malang na.
0: Ay, helicopter, may ilisigid yan, no?
1: May ilisigid yan. Di kung si Tani, pambot na lang tanga daw, ha?
0: Pero mayo, giguro. Ang imo, guro nga forever, tagilo-ilo, giguro, hindi taga Negros, ha?
1: Yes.
0: Kay wala man ka mo. Wala man ka mo nagdayunay.
2: Ilo, giguro, sara.
0: Oo. Budlay na sa imo, magtabok-tabok dason kung taga Bacolod, di mo na dayunan. Diba? Pero nakakanto ka din sa balay. Nakakanto ka din sa balay nila sa Bacolod, saan ka mo pa?
2: Okay, isa lang, sir.
0: Ah, sa bata. Ano pag in-landmark na dumduman mo pagkadto mo ang terminal sa Ceres?
2: Oh, yarang mo. Oh, mo daw mo na dumduman mo kay hindi mo yung biya gabi magano tabok-tabok mo.
0: Mayo ah. At least na may natilawan ka man nga taga Bacolod.
1: Oo ah. Tindiin ka mo nagdo sa Bacolod.
2: Ano na, sir?
0: Ha?
2: Na.
1: Sa'yo ko diin ka mo nagdo sa Bacolod.
2: Diyan lang sa sila, sir.
0: Ah, sa ila balay.
1: Sa ila lang balay.
0: Mayo kayo, wala man tao. May tao kung ginpalakat nyo lang ang tao.
2: kindriway tao, sire. Ang mga papa.
1: So, dito, bisan na aray si tatay, dito, gito mo nagdo.
2: Amo kito ganyan, dito, gito ganyan, may answer sa nga araw na ako sila to.
3: You di po, sige daw.
1: Si wala manakig si tatay, nga dito, kamo nag, ano?
2: Hindi naman nabitin ang papalo.
3: Hindi
2: ba
3: na Habi mo, mga taga-bakulo, na muna ginaka mga pintas. Hindi man na. Tikay gusto yas ang uyab mo miya mo, ti. Langan naman nga.
1: Amoy nga punggan.
3: Punggan kanila, balabagan kanila. Uya. Eh, ang importante
2: diba,
3: da.
2: Nung kutiterasan yung tatay, ha, bato, no, doon ang ginikanan.
3: Pila na ka mukha bulan sa mong nagbulagay. Ba, hindi na pwede ma-fix natin. Pwede mo magamit amon nga way of communication. Basi ka pamati man taga bata, kay ka batian man kita sa Bacolod.
1: Gani.
3: Palangga mo pa sa?
2: Palangga. O, sir, mamangkot mo palangga. Ako ito.
3: Dali so, lang.
2: Sir, mga lima na may abulan. Wala mo?
3: Okay. Simple mo lang sa lima kabulan. Gali.
1: Di ba nawagan mo sabi ko? Basit wala mo lang magbalik sa same mo yan.
3: Oo. Oh, wala.
2: Sir, okay. Malipay na na sa kurusipan, guro.
3: Wala ka mong formal breakup nga duwa?
2: Nagkamuna muna ganyan nagtawag. Di ba si Dre naman kung makita sa pagko ko nga trolag?
3: Ah, mangita. Naging saya gali yan, Dol. Lain gimang tuod kung makatilaw ka sa isa, tilaw ka naman sa iban. Kung i-imo dahil yun i-differentiate kung sino gina ang ano.
1: Ang nami.
3: Ang bunami.
1: Nami ang kunami.
2: Ano ang nami?
3: Gambal ka nami, ha? Katilaw ka na, ha?
1: Sang?
3: Sang uyab?
1: Wala, eh.
3: Si Chay Lukaya.
1: Si Chay Bukay. Mga lukay-lukay man niya. Ay, may sugin ko gina kami sa iyo pati sa lukay.
3: Oh, sige, karoon. Oh. Ano na pangita mo sa isa kababae, Migo, Daniel?
2: Ano na pangita ko sa isa kababae? Sir, ang wild do, sir, ang nagawan.
3: Wow!
1: Amo na iya.
3: May emoto pa da sa ano, no? Sa Iloilo.
2: May emoto. Sir, ang wild sir.
3: Amigo Daniel, may harap pa Japon MO2 sa ano? Sa ano na tagari sa may
1: small
3: diversion?
1: Bill.
3: Oh, small bill, oo.
2: So, sa sabong na sa harap, pag-urol mo?
3: Aba, kahit mga wild ang yun na pangitain. Oo. The best gina yan. The best gina yan mga wild yan.
2: Mm-hmm.
3: Arada si Apple Dale sa wild. Si Kumari Apple Dale 105.9. Pati ka na. Te, pilang edad sa napangita mo?
2: Ang manghod lang gawa sa akong pero mga 23.
3: Ba?
2: 24. No,
3: ang mga linghod gidigili ang tirada mo, pre.
1: Oh.
3: Ah, mag-amune tapos construction worker imo nubyo? Ha? Ano, Daniel?
2: Hindi naman mo nga construction, Ms. Drenzat. Ms. Drenzat, to ato no brown, sir, ha?
3: Ano?
2: Hindi man sa tanan yan, no construction lang. Mangita mo na sa mayong hanggang puyon naman sa eh.
3: Hindi na gani. Ang namin, Kuya Bla, nag-work ikaw sa construction. Hapuon gini yung uyab ya sa mga construction worker ya.
2: Matalahan din siya.
3: Daw sa nubla nga, gamix kla kay mo, nagahakwat pa. Pila man na timbang sang wild girl man.
1: Amo gudya eh.
3: Ba?
2: Sige, so ko gini yung pagkao ya, sir.
3: Ang pamangkot, pila ang loy-loy?
2: Ang loy-loy, sir. Yes, mga guro, sir.
3: Pila?
2: Nubo sa gate.
3: Nubo sa Jess ang loyo. Grabe daw, Martilio ba?
2: Luligo.
3: Ba? Luligo?
1: Ba?
3: Ligo kung wala ka ligo.
1: Sige, be. Picture, be. Kag-isensa ako.
3: Sige, ano number mo? 09?
1: Hindi ka kasagulo sa number mo?
2: Sige, sir.
3: Oh, sige. Subaya.
2: Sir, sir.
3: Oo. Amo ni yung tawag mo sa akon? Ang 0907?
2: 0968.
3: Nulain na yaw.
2: Amo ni siya ng number ko sa number ko, sir,
3: Tanya. 09?
2: 96.
0: Okay.
2: Ano, meron sir, good luck po. 0968 507 8233.
0: Liwat. 0968 507 8233. Lamat kid mi go Daniela. I hope makita mo na si Catherine Daniel. Sana all. Bye.
1: Wala kita eh na ya guru si Catherine na ya.
0: Awon labya niya na permit.
1: Gani ang utod ni Anita.
0: Oo, oh, sila-sila na.
1: Oo,
0: oh, ano tong hambal mo sa lukay gani?
1: Ha?
0: Sa lukay.
1: May ibos na kagina.
0: Ah, tapos?
1: Si, na, ano si Baba Ball. Niya, ang ibos, gila, putos, sang, ano, no? Si Selingto ni Mama Mia, niya, siyempre, lukay. Eh, niya, lukay man. Hindi na lukay, ah. Niya, ti, ano na siya? Niya, pako lang.
0: Titingain, no?
1: Naglaw kami din tanan, eh. Mag-open ang kuha kabati nga ang ibos. Kinapotos ka, baklang.
0: 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Follow po dyan si Katropa ang Troy Tisoy.
1: Kakatropa ang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
1: Ako si Divine Cruz, problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 coffee mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia, kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 coffee mix.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga pagkita. Premium D3 coffee mix.
2: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santhon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Dokanding.
1: Padayon kita sa programa nga phone. Paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
2: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Santon Plus Coffee, pinaka the best nga kape. Natural nga kape, wala sing side effects. Ang kape nga para sa aton nga kayong lawas.
2: Kag-araman ng Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sa panuhot, nga kag nagapananakit nga kalawasan.
1: Ang tanang Yes Oil products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra, pwede pa makatawag sa gyapon sa amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT nga mga subscribers.
2: 0912-0972-0076-793.
1: Na-choke ha? Ako muna, muna gusto ko mabatian nga rin pag umumo mo na nag-
2: Ba?
1: Oh, God. Nga rin, ano na gani? Deep throat?
2: Deep throat? Oh, gakano ko na iya?
1: Ha?
2: Nakalagukan ka.
1: Maya kay buhi ka pa, no?
2: Amo mo na ang gabuhi sa akon mo.
1: Ah, dinakakuha sa pwersa.
2: Yes.
1: Ah, hindi la pwersa, pwersa again.
2: Ha?
1: La pwersa.
2: Pwersa.
1: Pwersa. Tawag na ka mo, 0912-007-6793. Kung hindi ka katulog, kami istorya. Kaya pagkatapos ng istorya, saan tulugan ka again?
2: Duha mo na taga, ano mo? Kung hindi ka matulogan, bangungot.
1: Makapili ka pa, tulog na tayo yun o kung tulog ng mga bugtaw pa. Ngayong gabi sa ito ng mga katropa nga padayon silang hanap buhay sa buong evening ang mga call center agent da nga
2: yes.
1: Naka-break subong tapos may mga FM ang ilang ang mga cellphone kag naka-headset naka-tune in sa XFM. Salamat gid. Kag kung naga problema kamo sa inyong love life tawag kamo sa amon kay dugangan tapag inyong problema.
2: Siyempre amanog balot man eh, di ba?
1: Ayun.

0: diri bala is amo ni ang mga parents bala mo, especially ang mga ginikanan nga ila ang lalaki kag ginputoy-putoyan nila pa eskwela, hindi nyo man sing ano tawag sini gani man, hindi man pag i-pressure nyo ang inyong bata nga bisan ay pamilya na kinanglan gi Japon nga maghatag sa inyo. Correct. Mahulat lang kamo kung saan o maka sulusobra ang inyong bata. Iti siyempre ara na siya sa stage nga mabuo naman siya sang iyang pamilya.
1: Amo gid eh.
0: So amo na ang problema na gaway-away na, ilintra na mag-uto, dasa nga ang magulutod, magginasuhay na. Kay iti siyempre, di ba? Sa subong nga panahon nga daan, accessible lang katama ang mga abogado. Iti masarangan naman lang nila ang professional fees ang mga abogado. Ti amo na magginasuhay. Hasta nga ang iba na gani, naga-anhanay pa, naga-binunanay pa, or something amo na. So, wala ginsing perfecto nga pangabuhi sa sining kalibutan. Pero kung kamo, naagyan nyo man ang amo nga stage, much better nga ang tanan ng mga toxic nga mga tao nga ra sa inyo palibot, i-ano nyo na lang na.
1: Palayuan
0: nyo na lang na, o hindi gani, hipos na lang kamo. Focus na lang kamo sa inyong pangabuhi nga kung ano na ang inyong nasuguran sa inyong asawa. Bisgan, hindi nyo napagsapaka ang hambal sa tao, kaya nga ang tao na iya, makita man lang nila sa inyo ang mga kapaltahan. Pero at the end of the day, kamo man Japon na nagaputoy-putoy trabaho para mabuhi kamo. Nga sa pako nyo man ang ibang tao, wala ba na gani kahatag sila sang duwa ka litsis ang
1: bugas.
0: Pagkatapos patihon nyo sila, focus na lang kamo sa inyong trabaho kag maabot gina ang time nga magkanay na ang tanan, base pa lang nga ma-resolve nyo kag mag-uliay kamo liwat sa inyong closeness bala dol.
1: Correct.
0: Relasyon nyo bilang isa ka pamilya, pero galing kay kung ang bugal na gani dol.
1: Matandog. Bugal na matandog kag magsaka.
0: Oh, why nagid ya chance no?
1: Oh, kag sa mga pamilya bala, labi na gid sa mga ginikanan, no, sa part man bisang lalaki o kuman sa part man sa babae. Usually sa lalaki. Oh, hindi niyo man pag ihimuon yung obligasyon sang bata niyo nga lalaki nga tagaan lang kamo pirmi, kasi syempre na nangabuhi mo na siya gani sang
0: ginsulit mo na akong istorya.
1: Hindi amo na gani kan siling ko nga ang hindi bala siling mo ya nga nang
0: ano ba yung siling ko be?
1: Ano ka? Nga inaway sa tungod sina. Ay tungod nga ginahimo nila nga obligasyon pa.
0: Gani. Ay ti amo na iya, amo na bina ano sa aton na kultura mo nga dapat kung siyempre pa eskwela ka todo-todo kinanglan gid ang utang nga kabalaslan na ginatawag bala. Nga ma
1: pwede mo malana manong utang nga kabalaslan, pero amo na gani nga sinko nga hindi mo man na siya
0: ang pinaka worst doll kay mahalin pa mismo sa imo parents nga wala utang kabalaslan nga bata. Kay isang ari pa sa poder ko gin paeskwela ko gid siya hasta nga magamuna sa subong kay nakapangasawa na siya, wala na gid siya nakadumdum sa akon.
1: Ang pamangkot nila hasta san o bayran sang bata mo ang obligasyon nga ina,
0: ang utang nga kabalaslan. Ako believe ko gani sa ano bala, may hindi man tanan nung mga parents sa muna, pero believe ko sa mga parents yang arang makontento na kung anong may ara sa iya. Para sina, may ara naman lang sa pension.

0: naman lang isa. Mm-hmm. Tapos nga ang kinanglan niya pagid nga may ihatag kagid kaya nila ihambal abi. Madumduman lang bala nga kinanglan nga matagan ang iban kidya hindi kid obligasyon mo kada bulan nga ma-remit kagid man.
1: Nan, amo na bala. Kay nga may insa ko lang ambal mo nga laka kana lang gid makakita sang ginikanan. Ooh. Nga wala gina ano na
0: wala na yung ginadumdum kung makataga kung hindi okay lang na pero magkadto da sa balay nyo maayo mo dyan po ng pag-amuma
1: amo na gani kay ang iba niya nga mga ginikanan gina-pressure ginila ang bata
0: mahalin gi dapat sa mga ginikanan ang tutuod nga values bala nga hindi man kamo paapin-apin man dayon sa mga utod nga magdampig-dampig na magkampi-kampihanay na kay dako na ina nga problema dayon tapos guba na ang pamilya so paano na sa bagay kay ti kung may pamilya ka naman imo ang ginabuo nga kinanglan po man pamilya mo yaman
1: oo ano pala si
0: so toxic man lang
1: labi na gibla kon damo sila kabataan pagkatapos si Amoni B wala
0: pero may yan. Kilala ko bala dol pulo sila kabilog may mga pamilya na sila okay man ang ilang pagtatar sa isa kag isa may ara man sing hindi pagkaintindihan na pero ma-resolve lang bala dayon.
1: Ako sa bagay, hindi mo ginaimalikawan nga may misunderstanding.
0: May ara iban gidya nga ang nagapasimuno ang ginikanan hasta nga magapinapin ang mga kabataan na muna naladayon ang kinagamo sa pinamilya.
1: Ang lain, pag-ibla kayo magwa sa kabataan mismo nga muna be nga si nanay be kay ginapasulabi si amuni o kung si tatay be ginapasulabi si amuna.
0: Mayo lang gid nag-agi Adolf. Wala na. Wala mo masuong ang mga problema sang may sang nangasawa, problema sang umagad. Very good choice kina sa dol nga nagamo ka na kay nga lipay ka na sa kabuhi mo, wala ka na ulikdan kung din ka gid man makadto.
1: May ginaulikdan pa man
0: wala ka na, wala ka na sing problemahon
1: nga
0: sa imo nga manggad kung kay sino pa magkadto. At asin maubos na lang ginang imo nga manggad sa imo nga pagpamiga.
1: Do may manggad. Hindi bisan paano siguro may sinoptan man ko pero basta
0: wala kaya sinoptan na hindi ko ya pa mabati may sinoptan ka why
1: do ikaw pa imo
0: why
1: ikaw si Rodolfo wala pa mangkot
0: 24 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphin.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Vitamin C.

0: It's almost 12 midnight na ang aton nga i-check nga oras, alas 11:43. Thank you so much sa mga nag-join sa phone pal, sa mga nagpinamati until sa mga oras nga ini, sa mga tech on duty sa mga gabi. Salamat gid sa ngalan sa aton nga mga station manager sa Bilog nga Negros ug Panay Island sa XFM. Thank you so much kag syempre sa amon boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow same time 9 to 12 midnight. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Pabos.
2: Exciting!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nakapan ba yung mata ko na time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold.

0: dahil kilo talaga. Unti-unti ka bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa ngakon siya. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintag tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
11: Dari mo, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nagsakit ang ako likod.
1: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Nga XFM kid how?
14: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
13: Nga XFM kid?
15: Ay, nami ang music ah.
13: Nga XFM kid?
15: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka pala. Mayarap ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
13: may how kita dapat.
16: Oo, enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
17: Timo!
16: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: oras sa XFM.
1: And Manila Now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Nga XFM kid how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
10: Nga XFM kid?
11: Eh, nami ang music ah.
10: Nga XFM kid?
11: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ka pala. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na lalakad.
12: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
10: may how kita pa?
12: Oo, enjoy lang.
10: Nga XFM kid how?
13: Timo!
0: XFM 103.9.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika, Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katilawan.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee

0: available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
4: Sa ako

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, nami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos magbuktaw ka. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so nami pagkat sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Tiki mo!
6: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: pag-supplement ferment.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Eh, nani ang music ah?
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pura ka lang ang music magkatapos mugtaw ka. Mayarap ko yung mga balita. Blabs yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsa ibuot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Kumain ka rin sa
4: sentro.
5: Kamsa Bonsai.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag

0: nakaranig ka sang chan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang chan, tandaan, ikape mo lang mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the pain.
2: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo. Sa aking

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, pagkatapos bugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sa nabibigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam, blam.
5: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Dibo!
5: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like good. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: naman ang programa sa aga. Dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Dirigitang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas. Mga katrapas, umuyang adlaw sang Webes, June 25, 2026. Good morning! Mga katrapas, sa mga adlaw. Uy, in fairness, why nag-ulan sa mga kaagahon na? In fairness, hindi basa ang dala nun. Kaga, syempre mga katrapa, tikay kahapon, wala siyang klase sa mga adlaw. Yeah, may klase na! Yes, mga katropa, balik klase na, balik obra na. So, amat-amat na bangon and tutok ya sa inyong mga ulubrahon. Kag, tutok man, adrisa to na programa. Good morning, good morning, good morning sa liwan!

Kag mga katrapa oras na to subong alas 5 in punto na sa aga. And mga katrapa, live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre live naman kita sa inyo yung mga tag sa karadyo. Yara kita mga katrapa sa 103.9 and 96.7. And sa ito niya latest, diriya sa lakat sa panahon as of 2 a.m. today mga katrapa, June 25, 2026, ang Typhoon Francisco with international name Mikala ang nag-weekend na ako niya nag-luya na mga katrapa. Kagsubong isa na lang inika, severe tropical storm. Kaginamonitor sa gihapon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang tropical storm naman mga katropa nga Higos ang ginamonitor sa gihapon pasulod pa lang no, sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ting mga katropa, no, hindi lang pag ilimte, ah, kalimting yung mga payong dara kahit yung mga katropa may mga sa mga thunderstorm advisory, no? So, dalalang yung mga payong mga kapot dara in case nga magbubo na naman ang ulan. And base man sa tundring weather, subong adlaw mga katropa sa Bacolod City, 26 degrees Celsius kita, cloudy ang kalangitan, kag mga katropa ti mayara sang 45% chance of rain subong mga katropa. Ah, so, dalalagid na payo nga si Mukalo, although, at isubong aga, doon ka, ano sa pamadyagan ko, no, kaginoot. Tumog na ko, ginaw, or tungod na sanay na kung agaulan niya, bugan na. No? Anyways, ate, bit your payong and your kalo and everything. You can protect yourself from the rain and also from the heat. Man, ah, sa init man, eh, no? Oras natin mga katropa.

0: 5:03 in the morning, alas 5:03 na. Tagan ka ba mati ka mo sa giyak po dali lang sa programa natin yung pampuka ko naga sa exciting Pilipinas. Good morning sa ilayan ni Tita Nena Cristobal Lipon, sa ilayan ni Nini Isagamalian na maayong agaman. Kagina pa shoutout niya ko no? O sa kay, ako na pa shoutout niya ang family Sigumalian. Mayong aga! Sa liwan sa tanan yung mga nagatutok sa aton sa ilang mga tagsa diraya ka cellphone, sa ilang mga tagsa ka radio, online Monacon and on air. Good morning, good morning, good morning! Sa ilan ni Kim Haris Rodriguez, good morning, nagatutok sa aton subong. Yes, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa ilan ni Winston Gonzaga, Sir Winston Gonzaga, good morning. Kay Irina Destro, kay Eva Fernandez, good morning. Mga members ng atong class sa Alcon Katropang Listeners and Solid Supporters dara sa Himamailan Chapter, Kunalum Chapter. Good morning sa inyo dara mga member man sa Moms Chapter. Good morning. Sa mga mga katropa nga nagahimo sa kamodras ng mga tagsaya ka panimalay, nagaluto. Ano? Anong sudan niyo subong? Pero nagutom ko. Sakit-sakit ang chan ko. Gutom na nigo. Anyway, sa mga katropa, I know, ngati, kaprepara kita everyday. No, ngati, agi kita kanon. The rice is our life, right? We, Filipino, of course. And syempre, no, mga ando na kalayo nyo dahil ipagpabayaan ha. Samtang nagaluto ka muda ha. After, make sure everything is well before ka mga magbiasin yung mga panimalay. Pero subong aga, samtang nagapainit ka mo sa inyong mga tubig, nagaluto sa inyong mga tinigang, nagaprito sa inyong mga hot dog. Subong aga. Aray mga katropa, wa, ang mga kalantahon ni Lady Gaga. Dapat kasi in-embrace natin kung sino talaga tayo. Uy, may pag-ano. Mga katropa, arewa, Born This Way by Lady Gaga.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Good morning, good morning, good morning! Nagkabalik sa inyo mga taga-Karacho! Mga katapadari lang sa programa nato na Exciting Pilipinas sa XFM by Khaled. Good morning! Still, you're listening here at 96.7 and 103.9 XFM by Khaled. Good morning! Kampo niyo sa gihapon si Katrapang Wendell Balinario! Oras natin, oras! 5:21 na alas 5:21. And syempre, good morning sa mga nagatutok japon sa ato, no? Sa mga nagamonitor, nagaupod sa ito niyong programa dari sa Exciting Pilipinas. Sa ilayan ni Uning Lina, good morning. Sa kay Jillween, good morning. Manambal niya, dana siya ko na share sa ito niyong Facebook Live. Kagambalya, nami naman sa bulan sang Disyembre, kay may ara naman sang Batang Pinoy ko, no? Kag ang ma-host, ang Bacolod City. Alright! Dari sa syudad sa Bacolod, Batang Pinoy, expected ngayara sa mga 20,000 delegates, mga katropa, ang magapadulong sa syudad sa Bacolod para sa Batang Pinoy sa mabutihang December of 2026. So, isaramahan ka na akong event here sa Bacolod. Excited na si katropang Jelui. Sa kaya... Aline Antonio Talde, good morning. Hambal niya, good morning kuno sa staff sang XFM. Kakay big boss pagid ko na Rims Oy, happy morning and happy day kuno sa tanan hambal niya. Yes, good morning daw no? Ginapatamya mo niya diri si boss ato na si XFM CEO. Dr. Remelito Oy, good morning. Ayan. And of course, sa iladari ni Romel Bautista, good morning man. Kay Arnais Erida, good morning. Kay Jojo Awayan Sudario, good morning man. Kay Tita Lorena Bermilio. Sa kay Kenneth John, good morning. Sa ilayan ni Barry Ingada, maayong aga man. Ay, aga pa talaga panamiyaw sa inyo sang maayong aga. Mayad nga adlaw, mayong buntag. Magandang umaga and good morning, Pilipinas. Bilog nga kalibutan, no? Mayad nga adlaw sa inyo dyan nga tanan na nag-okagi na mga katropa. Baw, dumayong sunrise. Ay, hindi ko sure kung mayo na siya. Kung nami na siya, no? Pero like, ka-pinkish sang sky subong. Sige, balalang tawa niya, balasag ko. Nanugo. Yes, the sky paints its beautiful color in pastel pink. Kita niyo ng canvas, no? Ginapintahan. Ginapintahan sang pastel pink with a white, combination of white and blue. No? Do amun siya with a little bit of orange. Sige, balalang tawan. No good na naman. Hindi, para madulay niyo tuyo. Nakamabugtaw na kayo nagtuluyan. No? Kayo makapaligo na kamudason. May klase na mga katropa, ha? May klase na! Yon, my klase na. Good morning sa ilan ni Doms Banhaw, sa ilan ni James Estoshe. Good morning! Mga katropa, para ba lang makahatag sa good vibes atong subong aga? Ano, sabtang nagahikot ka muda, nagapanglamos, ba? Nagapanut brush, iba? Nagapamahaw pa lang, iba? Nagaluto pa lang, ah. Sige lang, importante may pagkaon. And hopefully, tagsa sa atong mga katropa na maginapreparar subong aga for our meal, di ba? Aray pala mga katrapaw para sa ito niya nga pang pag-good vibe. Trending on TikTok. Ikaw mga katropa, for example, ah, kay ti isa mong aras sa eskulahan, yung olubrahan, sample, ay mo boss ara dyan, or imo nga friend, or imo classmate, or imo teacher. Ah. Tapos, danlog siya sa tuba. You know, there are things or there are situations nga ka-funny siya, pero you should not laugh. You should not laugh. No? Dapat i-controlun mo as long as possible as you can. Kaya ikaw, karoon ka, dawan mo da principal mo, nadahal ba? or gadawan mo na teacher mo, imo friend or whatever. Diba? Pero kung super close ka mo yung first sa mga friendship ko, be, no? Mga friendship ko, yung kung madanlog kami na sa isa, kung isa kat isa, di gadawan na rin ako. Gadawan na rin sa muliganan kay Katinanga. Pero, hindi mo sa mga amusin nga situation. Ano? For example, may sa partner ninyo, sa boyfriend or girlfriend ninyo, okay, kung madanlog ka daw. Maaway, gid ka mo. Pero mga barkada, taya magdanlog ka daw. Pero ibang ganing nga boyfriend, girlfriend, di ba? Or mag-asawa, kung magdanlog-danlog, mga parusa na yung kadawan, ay na lang niya. Pero kung mga bago pa lang, guruti, masunggod pa na, kadawan mo, gid ko, how? Danlog na ko ganit, is kadawan mo. Anyways, ano ba naman katropa live the live sa atin sa mga official Facebook page. Ara mga katropa sa atin yung page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Are you ready? Mga katropa, ari na, tik-tik na.
1: Oh, ba't kasi dyan ka dumadaan? Dito oh, kitang-kita sa camera. Dito, oh, meron ka naman, meron namang hagdan eh. Di, ano, hindi naman kasi pang ano yung chinelas mo. Ito, may hagdan na nga, doon ka pa dumadaan. Ano ka?
0: Pero funny, mas, di ba makita ng mga katropa ka na sa log mabay? Pero funny, pag it's a comment section, kay... Kamal siya ang comments niya. Ha-ha-ha-ha-ha. Lumada mo nga, ha-ha-ha. Tapos ang balya, kuya, ako nung tumawa para sa'yo. Meron pa ni Kamal, ang galing naman ni kuya. Galing naman, hindi talaga tumawa. Tatawa ka, yari ka mamaya. Ah. Eh, Kamal man nga, grabe si kuya ba? Ang nagiti siya ko na pero mga 2% lang. Nakadlaw siya ko na pero mga 2% lang. Tapos may nag-comment man, uy, kunwari, advice, dyan ko kasi nadaan, pero deep inside, tawang-tawa. Makita kami sa video, no, sa mga hindi makakita nga, wala na sa live natin, nara sa radyo. Galakat sila daw sa camping area, ni Mara sa Haylamunan, pero may footstep man ha, nga si Minto. Ang girl, nadanlo, gulpe siya ng video siya sa likod. Yeah! Nakadlaw siya gamay, mga 2% lang. Tapos advice ko nuwari nga, ba't ka kasi dyan nadaan? Eh, alam mo namang, madulas dyan ay may footstep naman eh. Hindi naman kasi yan pang ano yung channel sa mga. Pero gali, ate, ambal sa mga netizen. Tapos sige, edit pa nila ng video nga, wala siya kakadlaw pero deep inside. Ang daw yaba lang ano, kaluluwa. Grabe, kaluluwa. Nag-auto-utoy kadlaw. Ako kung kamo makadlaw man kamo ako I don't depende sa upod ko. Oo, depende ko sa upod ko. Kung iba nga tao, girl, I'll try my best. Hindi mo kadlaw kung hindi ko kilala, girl, kung stranger, try ko good best. Kung iba, siguro mga kakikig siya sa ako, kibot lang magripuhan, kilit. Pero kung ako ng mga barkada, kung si Marimar na biho, kung si Lucibo na biho, kung ang mga fox na sila, sila ni Myra na o, oh. Friendships ko. Girly. Kadlawan ko na. Anyways, di ba, you know, it's memories sa mga friendship na tono ko sa mga abya natin. Nga, timi mo, amugiling nga sitwasyon nga, kakadlaw ko sa diba. I remember, hang ako nga friend, si Girlie. Hindi mo siya kilala. Payala na mo. Nakibot gid ko. Abi ko, balik ko lang siya. Pero, abi, apertahan na sa Ayala. Sa isa ka store. Hala, tunog-tunog. Diyang nagabong iya sa Krista. And I was there. Napunggan ko akong kadla. Pero you know what? Ang mga staff sa nga itong store, nukodlog. Anyways, so dapat, you know, there are things nga matabo like this. It depends on the situation, pero yeah, let's consider things man, kung makadlaw ko or hindi. Pero kasi ayaw, makadlaw kita, you know. Anyways, kung ikaw dapat hindi ka malikutos eh, kita mo na ganyan na bunggo ka na kay isa, mo man. Ito yung mga king kaya. Hindi man, ayun, dapat happy-happy lang, right? mga tropa, oras natin alas 5.30 na. Yun, alas 5.30 na. Kamusta, kamusta na dyan ang mga niluluto ninyo today? Subong nga aga, I mean. Mahaw, te, mahaw na ta? Or pangapi na ta? May pagguta rin nga kape, wasang yes to health. Ang katanya sa aton Gold Coffee Mix. Ang kape nga pinasahik ay healthy na namit. Kag skincare mo pa. Makapagwapo, kag makapagwapa sa inyo. Bangod sa inyo, iyang-iyang ingredients sa glutathione and collagen. May santon pa. And mga organic ingredients mga katropa. Agod nga mas namit, mas healthy, kag mas may dugang pang epekto sa aton yung skin and health. Ining aton nga Santon Plus kon Santon Gold Coffee Mix. Pareho alas nga pa na miyaw tri sa mga katropa pips natin. Antes kita yung mag-takop this morning. Yung mga katropa, saliwat sila ni Jill Windra ni Uning Lima. O kon Lina, good morning. Sila ni Lina Antonio Talde, good morning man. Sila ni Nongbong Sibonga, good morning. Kay Romel Bautista, kay James Estoshe, good morning. Ambali James Estoshe, kali direko-direko no kon sa ila ko no to ya. Kung may madanlog, ginalibak. Anyways, mga katropa, thank you so much sa pag-upo ninyo sa ito programa sa bunga aga, no? Dari sa Exciting Pilipinas. Alas 5.31 na. Ang oras na ito, kagtikita-kits na naman kita buwas. Dari lang sa Exciting Pilipinas. Sa liwat, kaupo din yung si katropang Wendell Balinario. Hindi na paglisaw pang nyumatag sa karadyo. Magabulos na The Secret of Health. And after that, balita naman kita kaupo sa si katropang Franz Andro Burgos sa Express Balita. Sa liwat, mga katropa, happy, happy, happy Thursday! And good morning!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo

0: butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
7: Sa ako

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Isa naman kabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon ako. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: X. XFM.
5: FM.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang, may ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga siguro ano gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi na gid sa tong mga tao nga apektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban-laban nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagin sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi ta lang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kay base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga bian, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sa ringa o colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun amo ni nagakadtong duga sa ato sa nga lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata. Kon sa mga tubo pa lang iya sining bagaso. Amo nang ginapagwata ini na mapuslan. Ang problema sining kang iban, deposito lang deposito. Why ga withdraw? Bangko lang yang ni sige ka deposito may interest. Ini ya kon sige mo ka deposito kagaway gid gawi withdraw laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami mga times gid nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon sa sulod sini tinai.
1: Pero sa masami anong kabangdanan sini Doc Leo how? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kun tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, okay. Kag diet naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sining bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa mga experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, o kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo?
2: Kun lifestyle related Sir Josiel, i-assess mo kun ano ang mga kabangdanan o kun mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sini correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubig. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton trogolingon.
1: Baliskad ang epekto.
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kay donami, hindi pa dulun doon, hindi na gani ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, tubigid dapat.
0: The Secrets of Health.
2: Kung nagatinamad ko ng Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaro na to ng aton tugalingon. Yung once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng imo sining at tiyan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel, ano, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sang CR, kundi sa ilabalay.
0: The Secret of Health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambiyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila takso na.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise. Ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, mm-hmm. nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya niya, magwako. Pero subong ya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doga sagod, doon ni magwa.
2: Ay, iban sina, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sa nga tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malo, conforming ka na kung sulod mo man ang kadakon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pag itbalan sining ka problema natin sa Sir Josiel sa subong bala, kadamo sa complication. Ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay. Isa pagid na. Which is ang isa sa edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung nag-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kung nag-hina, imuhulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ringa colon.
1: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya,
1: di
2: correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita pala kaon utan. Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o konsolusyon sina, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tao, kaya may susang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may arasa sa insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool na ton. Pagkatapos may arasa sa isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sinikunding niya sinig na panit nga nagaangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sinig nga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang santhon dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon naton mo sampat gid ni sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig ni siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kay once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sang tinai, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andi naman nami pagid kay mayara sa sang spirulina. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga makaapekto kon makasulbar sang gitawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, diri sini ang mga bakterya, diri sini ang fungi, viruses, dira sa aton sini nga digestive tract. Balansihon nga ina. Nga kun madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
3: The secrets of health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abi diri kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kun kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
7: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Makabulig man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
3: Makabulig, Sir Josiel.
2: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
3: Yes.
2: And the vitamin D3.
3: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nag

0: Tapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic like effect pa ini Doc Leo.
0: Yes.
1: So makabulig ini di last night.
0: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation ano constipated? Taas imo sini nga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sini nga pagpulo pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Doc Leo.
0: Maging factor gid sa Sir Josil.
1: Kay ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gid. Nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa ka semana.
0: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doctor, and it was found out malala na stage 3 na ang cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
0: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay, tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinai sang isda na dira, o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaho, gid.
0: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sini nga tinai, kundi kita makadefecate, o kung mapagwa sang aton hiko, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali, adlaw-adlaw gid, no? Makapagwa gid kita hiko.
2: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag ginarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C.
2: Mm-hmm.
1: Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas imo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka.
1: Mm.
2: Kung nakaagi ka na sang stroke.
1: Mm.
2: Gina-discourage man. Kagiban pag yun yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man,
2: mm-hmm,
1: nagpampa sa sang damo nga dugo.
2: Mm-hmm.
1: So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon.
1: Hmm.
2: Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: Oh. So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sining higko.
0: The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo

0: sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung isang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo. May cause prostatitis, Doc Leo, no?
1: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
0: No.
1: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH, yung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakagamit yung mataas, concerned to talk to your medical doctor, gid.
0: Oh.
1: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
0: Oo. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
1: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Blano may iba na kabalo na mag-manage sila sa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig na magpa-energized sa aton.
0: Taba?
1: Yes.
0: Magamal ka-energized, nagpapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. Atubang nasa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Aradang ato sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
2: The Secret of Health.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josil, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas, tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa the pain na ito, Sir Josil.
2: Assist the Pain is a pain reliever. Huh?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experiensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo nalang isog ako. masuggest na ton tumar gyapon, Sir Josel, sang tatlo ka kombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sa sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ning lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secret of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Yung Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki inyo sining butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig si Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakinhan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon aton nga tatlo.
2: And then inom kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawig kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano, ano kung kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthone Vitamin C, kag Sunthone Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na to, pwede mo gin siya sagihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun ang pagbalik sang kondisyon sang emosyon nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inumpirmi sa soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Sunthone Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to help!
3: Sunthone Plus Gold!
6: Ito nga pala si May, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sunthone Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Sunthone Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sunthone Plus Gold!
7: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Sunthone Vitamin C! Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Sunthone Vitamin C at Sunthone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Sunthone Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Sunthone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyo magaan.
13: Sunthone Plus Herbal Oil.
12: System Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Sunthone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sunthone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
12: Sunthone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: XFM 103.9.
18: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
21: Mga katropa, excited!

0: Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinangi sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News. Express Balita. XFM time, alas 6:18 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ang mga subong abahin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Hunyo 25, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong namun sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami mga katropa dira sa inyong mga transistor radios. Sa radio frequency ng 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya naman mga katropa ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, sa sur nga bahin sa probinsya, ang XFM Cabancalan City mga katropa sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mga na malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod, pwede na ninyo ma-download nga libre. Dara sa inyong mga Android phones ang itong official streaming apps ng XFM Philippines. Sa inyo dara nga mga Google Play Store app, pangitaan ninyong XFM Radio Network. Kag mga katropa, inyo dara nga ma-access ang tanan ng istasyon sa XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, may harap man kita sa text line at dari sa itong istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Mga katropatong padulungan, ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dili lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Bacolod, nag-activate na sang African Swine Fever Task Force border control ginapatuman sa iban nga mga LGUs.
2: PRONIR ginaimbestigahan ang insidente sang pagpamuno nga naglakip sang duha ka minor de edad sa San Carlos City.
1: Vending cards para sa pila ka mga flower vendors sa Bacolod inu-turnover sang syudad. Para sa ating mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Pagpanubos sa edad nga 10 anyos ang criminal liability ginaduso sa Senado.
2: Paghilway sang Russia sa mga Pinoy offenders ang wala sang kabaylo suno sa Malacañang.
1: Para sa ating mga headlines sa International News.
0: Express Balita, International News.
1: United Nations inquiry hiwaton sa ginaligar ginatarget sa Israel forces ang mga pamatanon nga Palestinians sa Gaza.
2: Evacuation plan para sa na-stranded mga seafarers sa Strait of Hormuz ginahanda na sunod sa report.
1: Kag para sa aton nga balita sa sports, Pinoy player ginapangunahan ng team sang Austria sa World Cup.
2: Sa naman nga showbiz news mga katropa, John Estrada ginadayaw ining boyfriend sa inyong anak nga si Kyla Estrada.
1: Para sa ton karon nga balita, special kaupod si katropang James King. Mga katropa, ano ka bala kalawig nga makatindog? Kahit saan ikaw no kalalaki, oh, dito sa India, lima na katuig nga gatindog. Kaga sa lakad sa panahon karon mga katropa, ibalo na ton ang monitoring sang pag-asa sa pinakauling update sa tiyempo mga katropa. Alas 6:22 na. Ang mga pangulong dinalan mga katropa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:23 na mga katropa, ginadulong namon sa inyong pinakaulihing lakat sang panahon. Sining adlaw sang Webes.
0: Express Balita. Weather update.
1: Matay nga ginamonitor sa pag-asang severe tropical storm Francisco nga namtang sa 400 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes. Dala sining maximum sustained winds nga 100 kilometers per hour kag pagmadlos tubtob 125 kilometers per hour. Nagahulag pa ini northeast sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Samtang tropical storm Higos ang nahamtang sa kalayoon nga 1,750 kilometers sa nasidlangan ukon east sang Central Luzon. Dala sining maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour. Kag pagmadlos nga tubtob 90 kilometers per hour. Samtang nagahulag paaminha nakatungdan sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Wala sang direktang epekto ang duha ka bagyo sa pungsod. Apang paday nga nagaapekto ang habagat sa pila ka bahin sang Luzon. Kag Visayas nga mahimo magdala sang pag-ulan sa mga apektado nga lugar. Sa Negros Island region improving ukon mas mangin maayo na ang panahon. Subong adlaw, apang may pila pa ka mga bahin nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Dala sang habagat. Makasarangan ang huyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Sa pinakauli naton nga update mga katropa, basi nagabantay ang tanan sang another announcement, wala na. Manghod maayo na ang tiyempo sa syudad. Alas 6:24 na mga katropa, tong padulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Liwat nga ginactivate sa Bacolod City Government ang African Swine Fever o kon ASF Task Force bilang kabahin sa pagpanghanda sa syudad kontra sa posibleng pagsulod sa ASF kasunod sa mga nakumpirmar nga kaso sa probinsya sa Negros Occidental. Sandig sa EO o kon Executive Order number 043, pangunahan ni Mayor Greg Sataya kag City Veterinary Dr. Maria Aguida Trinidad de la Torre ang ASF Task Force nga magatutok sa pagpatuman sa mga tikang para maprotektahan ang hog industry sang Bacolod. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, magasugod ng syudad sang information, education and communication campaign para sa mga backyard hog raisers. Dugang pa ni Mayo, ginanda naman sa syudad ang pagpabaskog sang border control measures para sa mga baboy nga nagasulod sa Bacolod. Ilabi na nga may mga na-record ng kaso sang ASF sa nagkalain-lain nga bahin sa probinsya. Sa karona, wala pa sang ASF case nga na-record sa Bacolod City apang bilang paglikaw sa posibleng nga paglapta sa virus. Magapatuman ng City Veterinary Office ang random testing sa mga baboy kagpadayon nga magabantay sa sitwasyon sa mga barangay. Nebaluan, gaging kumpirmar na ni Negros Occidental Governor Bong Lacson gamay positibo ng kaso sa probinsya sang Negros Occidental.
2: Border control ang igapatuman sang Banuas sa La Castellana bangod sang may nagpositibo nga kaso sang African Swine Fever sa kaiping nga lokal nga gobyerno. Ini ang suno sa kay Mayor Anyeho Nicor nga nagpapanaog sang executive order nga bantayan sang ila lokal nga ASF Task Force ang border sang Banuas. Sa karon, ang Banuas sang San Enrique ang nagkompirmar nga may kapin sa 5 kagatos na ka mga baboy ang nagkalamatay sa bag-o nga masakit. Ang syudad sang Himamaylan paagi sa kay Rick Lauron sang Hog Raisers Association ang may masubra naman sa 50 nga mga nagkalamatay ang na-record. Sa karon ang syudad sang Bago paagi sa ila City Veterinarian ang nagpostman sa social page sang syudad nga nagapanawagan sa mga manugsagod sang baboy nga maghalong sa naibaluan. Ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga yara na sa tagsa ka mayor ang kumpirma ako ng pagkumpirma kung may positive case sa ila nga LJU.
1: Duga nga Sugar Planters Group ang nagingyo sang suporta sang provincial government sa epekto sang red soft scale insect ako na RSSI, kahapon ng grupo naman sa Confederation of Sugar Producers on CODFED. Ginapamunan ni Anay Governor dito ko Skulwela, kag Anay SRA Administrator Gina Martin ang nagsapol kay Governor Monglason sa kalaparon sa ilang miyembro nga apektado sang peste. Sang nagligan ng Martes, ang grupo sang UNIFED sa pagpamuno ng Day Manuela Mata kag JJ Sarosa ang nagingyo sang bulig sa gobernador kag sang guniang panalawigan nga mapaidalom sa state of calamity bangod sang kalitan. Bangod sang bangon ng data nga gipresentar ni SRA Administrator Paul Ascona, nagapakita nga yara sa 32% sang kabilugan nga 17,000 hektarya sang apektado. Sunod kay Governor Monglason nga ma-qualify ini sa deklarasyon. Ginapareview sang gobernador sa Provincial Legal Office kung dapat magbago pa nga deklarasyon bangod wala man lift ang State of Calamity Declaration sang nagligan nga tuig sang may report na sang madamo ang katubuhan ang napiktuhan sang peste.
2: Nakarecord ang Bacolod City sa 189 na kakaso sang dengue halin sang bulan sang Hunyo o kung bulan sang January sining tuig tubtub Hunyo 13 2026. Sunod sa dato sang City Health Office, wala sang probable death nga na-record sa among tion o kung sa sining tuig. Base man sa nasambit nga report ang Barangay Mansilingan kag Barangay Singkang ang may pinakadamo nga kaso nga mayra sang 23, ginsundan sang Barangay Banago nga mayra sang 16, Tangub miyara sang 14, Alihes 13, Estefania may 11 ka mga kaso kag handumanan nga may 9 ka kaso. Sa bahin naman sang bagong kaso kada morbidity week, 4 ka kaso ang na-record sa morbidity week 23 o kung sang Hunyo 7 tubtub 13. Pareho man sa 4 ka kaso nga na-record sa morbidity week 22, samtang wala sang kaso sa morbidity week 21, kag isa lamang kag kaso sa morbidity week 20. Padayo naman ang panawagan sa mga otoridad sa publiko nga magtinlo sang palibot kag magpangita sang mga pagguba o kon pagguba sang posible nga pamugaran sang lamok agud malikawan ang paglaptas sang dengue.
1: Magasapol ang Bacolod City Police Office sa BCPO sa mga pampubliko kag pribado ng mga bulutuan para sa pagpatigayan sa active shooter drill para makahatag sa dugang nga ihibalo sa mga estudyante kag manunudlo kung ano ang mga protocol. Sa sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang City Director sa BCPO ilang pagkigangutan ng mga bulutuan sa syudad para magpatigayan sa nasabit nga emergency drill kag matudlo kung paano malikaw kag maluwas sa kaangay ng insidente. Dunga pa ni Ribadumia, gimpangabay sini sa publiko nga magpakigbahin sa nasabit nga aktibidad bungod makabuli gini para sa kaluwasan sang tagsa ka indibidwal kag bangod posibleng hindi ini matabo sa mga bulutuan o kun sa mga bulutuan lang kundi mismo sa mga pampubliko nga lugar. Ginpaig man sa City Director nga sa karon may ara sa mga security guards sa tagsa ka mga bulutuan kag nagagamit sang metal detectors kag ila na nga ginausisa para mapabilin ang seguridad kag kalinong sa mga bulutuan.
2: Nagapalayon ang investigasyon sa Police Regional Office in Negros Island Region o PRONIR angot sa natabo nga pagpamuno sa kunsadiin imbolbado ang duha ka mga menor de edad nga mga lalaki sa siyudad sang San Carlos sa hapon sang Hunyo 23. Sandig sa impormasyon sang San Carlos City PNP, ang biktima naga edad sang 17 anyos kag residente sang Barangay Rizal, samtang ang suspek naga edad naman sang 17 anyos kag residente sang Barangay 5, kagwala nagluntad ang insidente sa sulod sang bulutuan kung sa diin nagaeskwela ang mga minor de edad. Sa dugang pang-impormasyon ng biktima, kagang sospek magbarkada apang ginapatihan nga sila ang magbarkada kag may atraso kabangdanan sang komisyon sa tunga nila kag ginapatihan nga ang biktima ginlaga sang sospek kagilayon nga ginbuno sa tiyan. Nagpabutyag sang pagkahangawa ang PRONIR angot sa presensya sa mga menor de edad nga nalakip sa krimen kag mayara man ini panugyan sa mga ginikanan sang nasambit nga mga kabataan nga kinahanglan ang parental guidance intervention kag koordinasyon sa bulutuan. Sa karon padayon nga ginabulong ang 17 anyos nga biktima sa ospital matapos makaagom ini sang pila sa tiyan kagara sa kustodiya sang Women and Children Protection Desk kon WCPD sa San Carlos City PNP.
1: Pilaso ng isa kalalaki matapos siningagin labo sa sityo Batang, Barangay Talaban, siyudad sa Gimamaylan, gabi sa Hunyo 23. Ang biktima, ging kilala sa kay alias Jimmy, 30 anyos, kag-residente sa Barangay Pakibato, siyudad sang Davao, samtang sospek. Ginkilala sa kay alias Roger 29 anyos, kagresidente sa barangay Talabaan sa nasabit ng siyudad. Sandig sa investigasyon sang Himamalan City PNP, ang biktima nagainom sa iyang balay kag nagpatulong ini sa balay sang amay sang iyang living partner kaginhagad nga maginom apan nagpamalibad ini. Samtang sospek karaman sa lugar kaginagdaman sining biktima nga maginom kagining liwat nga nagpamalibad. Apang hinali na lang ini nga ginlabo sa suspek sa makapila ka beses. Nakaagom sa pila sa biktima sa wala nga baga, hawak kag kamot. Gilin ini nga gindala sa iyang living partner sa ospital sa ta suspek nagpalagyo apang natigayon man nga madakpan sa kapulisan kag pasakaan sang kaso.
2: Dako pang isa ka persona matapos magkuhaan sang armas luthang sa Sitio, Minnesota, Barangay Sagang, Banwa sang Lakastiliana, agas ang Hunyo 24. Ang nadakpan naging kilala sa kay alias Jos, 58 anyos, kagresidente sang nasambit nga lugar. Ginlunsar sang Lakastiliana PNP ang pagserbe sang search warrant angot sa RA 10591 kon ang illegal possession of firearms and ammunitions batok sa suspek kag nagkuha ang isa ka unit sang caliber 38 revolver, tatlo ka bala sang caliber 38 kag isa ka bala sang caliber 357. Nagagwa man sa investigasyon nga madamo na sang reklamo nga nabato ng kapulisan batok sa suspek kung sa diin masamini nga nagamaoy kung magkainom kag nagapalupok sang armas luthang sa karon nakahunong sa kustodiya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon kag investigasyon.
1: Tigayon nga natapos ang Public Employment Service Office sa Conpeso, bakulod ang pagproseso sa payroll sa 975 ka mga LGUSPS summer jobbers nga nagserbisyo sa nagkalain-lain nga departamento sa Bacolod City Government sugod sa Mayo 15. Lakip sa proseso ang pagperma sa ila official nga daily time records o kung DTR kagiban pa nga mga kinanglanon nga dokumento agad maproseso ang ilaalawan sa idalom sa special program for employment of students o kon SPES. Pagi sa programa, ang kada benepisyaryo makabaton sang allowance kay nagalabot sa 9,600 pesos. Tubtob 12,700 pesos. Kabaylo sa 20 kaadlaw nga serbisyo nga ginakabi nga dako nga bulig sa ilang pang-eskwela kag iba pa nga mga personal nga kinanglanon. Suno kay Mayor Greg Sataya, ang SPES hindi lang magahatag sang financial nga suporta sa mga estudyante kundi nagabukas man sa oportunidad nga maka-eksperyensya o kung ma-eksperyensya nilang aktual nga palibot sa trabaho kag matunan na disiplina, responsibilidad, teamwork kag pag-apresyar sa serbisyo publiko.
2: Igapatigayon sa Bacolod City Government ang turnover sa mga vending carts sa 18 tanan ka mga flower vendors nga nag-aoperar sa kilid sa Bay Center subong adlaw Hunyo 25. Suno sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Bayo nga ihatag ang mga vending carts ang parehos man sa mga carts nga nauna na ginapanghatag sa mga vendors sa Bacolod Public Plaza. Ang libre nga vending carts ang kabahin sang programa sang syudad sa pagsuporta sa palangabuhian sa mga vendors sa Bacolod. Ang lugar nga ila ginapwestuhan sa karon ginakabigman nga pribadong propiedad bisan pa sa dito gutan anay mga vendors nga magpatigayon sang ilang pagbaligya sa pwesto matapos ang nasambit nga turnover. Ginpahayag man nga magapabilin anay digto mga flower vendors tumtum makakita ang syudad sang permanente nga lugar nga ila pagbalhinan. Ang ginhatag nga mga vending carts ang parehuman sa nauna nga mga vending carts kag ginapanagtag sa pila ka mga vendor sa Bacolod Public Plaza. Pareho man ang kadakoon kag disenyo sang nasambit nga cards.
1: Alas 6:36 na, inyo na batian mga katropa mga detalye sa balita sa lokal. Kag-update sa lakad sa panahon. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At na padulungan mga katropa mga detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Iwat kang ipanindugan ni Senator Robin Padilla nga dapat ipanubo sa 10 ang edad nga mahimo mapasakaan sang panumbungon matapos ang school shooting incident sa siyudad sang Tacloban. Nagapati si Padilla Nga tiyon ang amyandahan ang Juvenile Justice and Welfare Act bangod nga nagadamo na ang mga krimen nga may kailabtanan sa mga kapamatanon kag hindi basta-basta nga mapriso bangod sa kasuguan. Ginatani pa dili ang luyag sining ipanubo sa pulo ang inaand sa criminal liability bangod dinhi ang ginasunod sa mga European countries. So nasa senador nga sa Europa mismo sa din, ginasiling era dito ang human rights. Mahimo nga mapasakaan sa kaso kriminal ang isa ka nakasala nga nag-edad sang pulo ka tuig. Gindo nga panipadilya nga sunod-sunod nga gina-record ang mga krimen nga may kalabtanan sa mga pamatanon. Ganito yun ang aktuhan sa Kongreso ang iya ginaduso.
2: Ginausisa sa Philippine National Police o PNP ang posibilidad nga isa ka grupo ang nag-impluensya o nag-insight sa mga suspetsado nga involbado sa pagpanglutang sa Tacloban City. Sunod sa kay PNP spokesperson Colonel Ray Co. Sa karon, ang investigasyon ang ginalakipan sa mga impormasyon may kaantanan sa mga grupo nga posibleng ginatapuan sa isa ka o isa sa duha ka mga suspetsado. Balita sa Meritar. Sunod kay Co. Mayara sa ang inisyal nga indikasyon nga posible lain nga grupo ang nagtulod sa suspect nga himuon ang krimen. Apang sunod sa PNP, padayon pa ang ilang pag-analisar sa mga ebidensya kag pagpagwa lamang sa kompleto nga detalye kon matapos na ang investigasyon. Wala sang ginhatag nga time frame ang National Police kon saan matapos ang investigasyon.
1: Bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga hagna nga magalimit sa paggamit sa social media sa mga minor de edad na gudmaproteksyonan sila batok sa mga katalagman kagay sa cyberbullying kag mental health issues. Iniangin payag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa ipamangkot ko nakita sa administrasyon sa ang kinanglanon nga i-review ang access sa mga kabataan sa social media kagay sa istrikto nga implementasyon sa pila ka mga pungsod kagay sa Australia, France kag United Kingdom. Suno kay Castro, ginistoryahan man sang gobyerno ang mangin epekto sa sobrang paggamit sa pila ka mga online application sa mga pamatanon, partikular ng bisyo sa violente nga online games.
2: Ginaklaro sa Malacañang nga wala sang ginapangayo nga bayad ang Russia para sa kahiwalayan isang 24 ka mga Pinoy nga gindetained sa nasambit nga pungsod. Sunod sa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginsambit lamang ang sitwasyon sa mga Pilipino sa iya bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Gipahayag nga nakibot si Putin sa nahibaluan na natuhoy nga detained ka mga Pinoy kag ilayon nga nagpasalig nga ripasuhon ang ila sitwasyon. Kag sunod pa sa press officer o kung sa President kay President Putin, pangitaan niya ini sa solusyon sunod sa kasuguan kag polisiya sang Russia. Nalipay gid si Presidente Marcos kag nangi positibo ang sabat sa iya ni President Putin.
1: Alas 6:49 yun na patayin ang mga detalye sa balita sa National kag ginaginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Alas 6:40 na, kag mga katropa, itong padulungan ng mga detalye naman sa Balita Center National.
0: Express Balita, International News.
1: Ang isa ka independiente nga investigasyon sa United Nations na pagwa sang isa ka report nga nag-aligar sang lapnag nga paglapas sa tawhano nga kinamatarong batok sa mga kabataan nga Palestinian sa Gaza kag sa West Bank. Lakip ang posibleng mga paglapas nga mahimo maglabot sa crime against humanity nga mga war crimes kag genocide. Suno sa UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, lakip ang East Jerusalem kag Israel nila ginimbestigaran halin sa pag-umpisa ang inaway sa tungasang Israel kag Hamas adtong October 7, 2023. Sa digsila nga data, ginabulubanta nga 30% sa mga napatay sa Gaza ang mga kabataan. Ginabanta man nga masobra 20,000 kakabataan ang napatay halin October 2023 tubtob October 2025. Sunod sa chairman sa komisyon nga si Rinivasan Muralidar, may ebidensya nga ang mga pwersa sang seguridad sang Israel hungod nga nagapunterya kag nagapatay sa mga kabataan nga Palestinian kag mahimo nga isa ini ka indikasyon sang tuyo nga ubuson ang populasyon sang Gaza.
2: Nagsugod na ang plano sa pag-evacuate sa ginatos ka mga barko kag masobra 11,000 ka mga seafarers nga na stranded subong sa Gulf region kasunod sa ceasefire sa tunga sang Iran kag Estados Unidos sa International Maritime Organization sa United Nations sa nagakoordinar na sila sa mga barko sa lugar agud makasugod sang luwas nga paglayag pagwa sa Strait of Hormuz. Ginpasalig man sa among maging safe ang evacuation para sa mga stranded ships kag crew sa rehiyon. Ang dakong operasyon pagahimuon sa kooperasyon sang Iran, Oman, Estados Unidos kag iban pang mga kompanya. Suno sa Ministry of Defense sa Oman, natala na ang himuon ang evacuation sa isa amat-amat nga pag-rescue agud malikawan ang pagbunggo anay sa nasambit nga kadagatan.
1: Alas 6.42 na mga katropahan nyo na batian ang mga balita kung detalye sa international kaginig na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: At napadulungan ng mga balita naman sa sports.
0: Express Balita, sports, sports.
1: Ginapangunahan sa Pinoy nga si David Dalaba ang Austrian National Football Team sa Group J sang nagapatay nga 2026 FIFA World Cup. Ginbunag si David sa Vienna, Austria sang iya pinay nga iloy nga si Gina Alba nga isa ka nurse gikan sa Lupon, Davao Oriental samtang naga taga Nigeria naman ang iyang amay nga si George Alaba. Isa naman kasi singer-songwriter ang uto ni David nga si Rose May Alaba. Sino si amay gin pangaluyagan man sa to sang Philippine ASCAL sa kag Nigeria si David apang mas gipili sini nga magampang sa Austria. Subong man sa iyang ampang sa Global Stadium bitbit man ni David ang hayaay sa Pilipinas kag Nigeria upod sa Austria. Sang 2021 nagpirma si David sang deal agud mangin kabayan sa Spanish football club sa Real Madrid. Sa nagapaday nga World Cup agin pangunahan ni David ang kadalagan sa Austria batok sa Jordan sang June 16 na sini nga tuig samtang napirde naman sila sang Argentina sang June 22 sini mga tuig. Sunod nila nga tubangon ang Algeria sa June 28 sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Ang balita sa sports, kinatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At ang padulungan ng balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa Showbiz. Huwag gin-confirm ni Kyla kag ni Daniel, pero gin-confirm ni John Estrada. Mga katropa, ang amay ni Kyla Estrada nga si John Estrada, mga katropa, ang gin-describe kung gindayaw si Daniel Padilla bilang isa ka very good kid. Mga katropa, no, sa nasambit yang interview sang mga reporter sa kay John Estrada, mga katropa, gin-describe niya as a very good kid si Daniel Padilla. Kag mga katropa, low-key, no, nga gin-confirm niya nga boyfriend inis ang iya anak o kuniya ika-apat nga anak nga si Kyla Estrada. Mga katropa, sang June 14 sa ika-53rd nga birthday, no, ni John Estrada, mga katropa, mayara inis ang picture nga gin-post sa iya nga social media ang aktor, no, kunang amay sining si Kyla, mga katropa, nga upod niyang iya mga kabataan kag ila mga partners like ila nga mga asawa kag boyfriend kag atumandig to mga katropa si Daniel kag si Kyla, mga katropa, kag ti sa karon mga katropa mismo nag pahayag si John Estrada, mga katropa, nga tanggap sa kung baton sang ilang pamilya si Daniel Padilla. Kaga muna nung describe niya gani, hindi lang gali, very good, kuno, a very good kid. Muna galing iyang nangin description sa kay John, ako kung kay Daniel Padilla. Kagti yung mga comments, mga katropa, tinagambali nga, te, wala pa yan na amin sang duha, na-confirm na sang amay, no? Kagambali, kabal pag mismo ni John. To be honest, kuno sa una pa lang, kilala yan na si Daniel. Kahit yung mga katropa, for example, sa To Be Love, ano to ganyan, something, pelikula, si John Estrada, abi mga katropa, usually tatay ni siya ni Catherine Bernardo sa mga pelikula nila before. Tisunod sa iya, sa una pa lang, kilala yan na si Daniel. Kagkabalo siya kuno, nga mabuot, inihambol, kag may respeto. Kahit sa mga set pa lang sa una, nag-updanay na sila mga katropa. Kag usually, daan si John, ano siya, tatay siya ni Catherine, kaya yung tsura, bala nila mga katropa no, sa casting, no? Tiambal niya, nga ti, buot ko nung tao, kagbuot nga, bata. Amo na nga bali niya, ti, amo na low-key, gina-confirm, no, sa ngayong amay, na di kaila mga katropa, ang relationship niya with Daniel Padilla. Pero ti, miskan hindi na nila, gani paghambal mga katropa, sa sa netizen, miskan hindi, pa kamo mag-ako, halata man yapon, no? Oras na to, 6:46, sa nga mga katropa, kagang atong balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa aton nga habon, nga pampaputi sa Yes to Health. Una di rin ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Pangaton nga, Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent, o kung makaprevent sa early sign of skin aging. Inimon mga katropa ang mga natural nga ingredients na may gigamiton, adlaw-adlaw sa bugos ka pamilya, bango din yung antibacterial, ma ano gid madulagid ang mga germs kagbaho sa imo yang alawas ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pakita kahabon man mga katropa sa mga mahilig sa glutathione and kojic, ginipunan pa sang VCO Convergent Coconut Oil, gin isa sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap, brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:48 na. Inyo na batayan ang balita sa showbiz. Kaya mga katropa, padulungan ang balita espesyal. Kaupon si katropang James King. Ano bala kalawi kang imo masarangan sa pagtindog? Kay isa ko nung kalalaki dito sa India, lima ko nung katuig, wala gid nagpungko, tindog lang gin.
0: XFF, balita espesyal. Balita espesyal.
3: Good morning mga katropa, bayo aga sa tanan, kamong nakatutok sa 103.9 XFM Makulod. Kagyari na naman si katropang James King para sa Balita Espesyal. Ang aton nga Balita Espesyal, siningaga, parte sa isa ka monghe sa India mga katropa. Lima katuig nga wala nagapungko, wala man ini siya nagkahiga. Isa ka ascetic monk. Pagambal mo abi ascetic mga katropa, ini isa ka practice some severe self discipline typically for religious reasons mga katropa. Si Duala Jirigi Baraha katropa, ang lima katuig na nga sigilang tindog pagkatapos siyang nanumpa nga hindi man siya magpungko ukon magigda sa sulod sang 12 katuig. Upod si Baraha sa sektang Kereswari upon standing babas. Unsa din sila mga katropa ang nagapanumpa, mga miyembro sini nga magapabili nga nagatindog bilang isa ka sakripisyo para tinduan ang ilang kalag kag mas mapalapit sa Diyos nga si Shiva. Kag para mahimo ang ininga panata katropa, nagagamit ang mga monghe sang lubid kag mga espesyal nga mga harness para mapabilin sila nga nagatindog. Bisan pa nga daw mabigay na gid kun matumba na ang ilang alawas kag hindi na kaya sang ilang mga batis. Sa mga pictures na nag-laptop roon sa social media katropa, si Daulat tungkol sa sakripisyo tungkol sa madugay ang pagtindog, makita na mga katropa kung paano nagsofrer ang iyang batis tungkol sa madugay ng pagtindog. May mga nag-react sa social media pati sa sininga sakripisyo nga ginahimo sang sininga lalaki mga katropa. Pero may pandam ang mga doktor tungkol sa sobra-sobra o kung madugay na nga pagtindog kung sa din posible ka makaangkon sang masakit o kung balatian. Kag posible man nga magresulta sa kamatayon tungod sa komplikasyon. Inang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-augyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Sabi sila, no? Munang ilang nadaan niya, mga pagpati to dito yan, no? Mga kanya-kanya na sila.
2: Kita ganin ba, tindog lang 3 hours ito, mga friends. Oo. Sakit-sakit yan.
1: Correct. No, sa nga eskwila pa ko, ang Pungsod India, o kon ang religion nga, ano nila, Buddhism. O kon Hinduism. No, Buddhism and Hinduism, mga katropa. Especially ang, ano no, na-remember ko, ang Hinduism, kid. Okay, te, ang labandaya sa India is Hinduism na da sila mo, no? Sila na may pinakamadamo nga gods. Mag-observe ni sila sa ginatawag nga polytheistic. Poly means damo. Hindi lang sila nga 10,000,000,000 ang gods nila yan. Kaya halos tanan nga butang may aranas sila yung mga ginapatian nga nag-create sa sinakabagan. May specific yung deities ng tawag nila. Nga muna nag-create bangko mo ginapungkuan ta. May ginapatihan na sila. Tanan nga, pok, may lamok! Hindi pagpatsya. Kaya muna. No? Binesli ah. Tapos ang ilang kultura is different ya, mga katropa, no? Dito sa Thailand, Kropang Mindel, ang mga monks na kahit Buddhism na to sila ya. Damo to sila ya sang ano, monks na nila. Hindi ka to kapalapit, hindi ka to kahikap. Sagrado ina sila. Natawon mo lang sila. Malibot lang na sila ya. Mabit-bit na sila sa basket nila. Kung may duol ka dapat kaon, pa mo lang na. Malay na ubra, pangamuyo. Kung gutom, kaon sila mo lang na. Mapungko lang na sila ya. No? Kinaginakutot na sila. Kaluto lang na nila. No? Hindi na nila mapatay ang subay, hindi na nila mapatay ang lamok. Ano pa dabing mga sapat na nagakutot sa ila. Ikaw nga tao, mabaw-baw ka man na sila. Maglabay ito sila. May mga ano na mo, may mga bellas lang. Gling-gling ako na. May mga bellas sila. Tapos maglabay ka na. Maduhol ka lang na. Humladaan ka lang na nila. Amo na. No? Grabe, no? Alas 6:53 na, mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga balita sa lokal, national, international, kagibanta? Pero at least kami blanay magtakom ni Katropang Wendell ang mga produkto sa Yes to Health sa Dintan ni Mabakal.
2: Mga katropa, mga produkto nato na Mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa nga Bacolod, Mabakal sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, na Bacolod City. Ining Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Mga katropa, Mabakal man sa mga lokal nga butika, kung mga butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang mga produkto sa Yes to Health kung ang mga Santone products. Kag syempre, ma-order man online. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 sa inyong mga online shopping applications para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga nagatutok, dara, good morning sa ila daw. May aga na.
2: Yes, good morning sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, sa ila ni Bonbon Acosta. Good morning kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Alberto Norbing Loreno. Tara sa May Zone 15, Talizay City. No, good morning man kay Richie Talde, kay Nell NJ, kay Ma'am Rina Destro. Good morning kay Sir Epehelie. Maayong aga sa inyo. Sa ila Sir Lloyd De Valista, salamat lewat sa inyong manggang luto-luto na mga matamis nga mangga. Thank you so much. Sa ila today, si Madre A, good morning man. And kay Tita Salina Traje, kay nung Jojo, biyahe na ni sa Takuling Central Market to. Good morning man.
1: Mag-aga. Salamat, Git. Mga katropa, hindi nyo napaglisa ang inyong mga radyo kamagabulos na ang Bullseye. Katropang Erwin Salinas. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: At si Katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Sample Plus Gold.
5: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyon ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
7: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, tanggapin ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. The Secret
1: of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae, o kung dira sa aton nga large intestine, nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nag-stay sa aton sininga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlaw.

0: election na na?
1: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sa nga higko eh.
0: Mm.
1: Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha.
1: Ambot na kung paano nila takso na. Southon Plus Gold. Ang manami sini sa Southon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Southon Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amoning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secrets
0: of health. So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
0: Oo.
1: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secrets
2: of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of health.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na ito sinin skin. At the same time, nagapanami sa ato sinin mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sinin brain. The secret of
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling hindi na ho ako na

0: Hindi, talaga pong napakagaling ng Canton Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pikos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
10: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Southon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Southon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen and the glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alcohol. Mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapesma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo ka nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

May nga ka mga katulog, pamayaga sa masuki na ito nga tabarabati. Welcome na sa pagpakalagat na diri sa Bullseye. Para bago naman nga daw mga katulog, papdaray naman kita sa sulod sa tatlong oras. Webes, Petsa 25 na para sa bulan sang Hunyo, tuwi Diyos Mel 25 katulog. How are you doing today? Mga kauturan ta nga, ara sila mga panumalay, mangyaga. I hope nga okay-okay lang pangabuhi ito sa bung. Daw ipitipit ang gabay, no? Daw budlay. Lapit na lang liman lang kadlaw. At this magabot ang ngapit sa 30 na naman. Katapusan sa bulan. Para makabato naman kita sa mga grasya na ito mga katropa. Muna blagi na ang bal natin. Makapoy. Magtrabaho. Pero mas makapoy kung may trabaho. Amo ni aton nga mantra subong waswas.

0: May ara kita consistent nga income. Kay kumawadaan kita the way gitay, no? Amo pa na panahon sa mga katropa, grabe grabe ang crisis pungsod ta. Grabe, no? Pero may mga katropa, welcome. Ako naman si katropang Win Salinas, opdi kami, tumtuba na suggest. Opod natin sa technical side, si katropang Judy Villegano. Sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon nga aton nga ipakigbahin sa inyo tanan mga katropa. Today's Thursday, subong way best mga abiyan. Pakisulod na ka mo ha, sa aton nga Facebook page, sa aton nga XFM News, XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Thank you so much. Salamat gid ha, sa managupod sa aton nga paratuntunan. Welcome, welcome. Kahapon nag-uloon ang ulan. Nagpasalamat man ang pilata ka mga kauturan. Kay nagtulo tawhay-tawhay ang palibot ta. Nagulubugnaw-bugnaw. Pero kuno ang ining El Nino, possibly ba si may igo naman sa aton di responsod yung mga katropa. Pero tara, no? Ang pila ka ba latest update karon sa pagpangalagad ta plus. Check on taman karon mga katropa ang aton nga madragan sang panahon kahit despite sa mga amoning nga mga panahon ni katropa makit anta na nagaulan-ulan way bagyo ay han tanaw-tanaw mga katropa sa pagpangalagad ta. There is a bullseye of the night kita ha. This point of time I hope updan nyo kami sa aton talakayan subong. Medyo mainit subong istorya. Parte subong sa ano ba na, sa Juvenile Justice and Welfare Act nga ginaduso mga katropa, nga ginapanawagan, nga panubuan ko no ang edad, no? May ahimo ta sa pinaka mga comparative para sa pinaka mga kuturan ta. Kung ano gid ba na, no? Ang ginakonsiderar naton nga minor kag dapat proteksyonan sang aton nga gobyerno sa sining panahon. Kay kabudlay hatag sang init sang ulo, naghatag kita bugat sa palaminsaron kag tigipusoon sang pumuruyo diri sa Negros Occidental sa aton lugar. I hope man tani mga katropa ang aton nga mga kauturan would sure probably sang mga bagay nga hindi tama wala nagapalapnag sang init sang ulo. Kahit tanan subong tuig ang init sang ulo mo na nagaresulta sa mga krimen sa Maylinaway kag iban pa mga katropa, no? 7:20 sa pagpakaragat naton, mira ka mga update mga kabalita naton sa pagpakaragat this morning. Ari mga katropa ho, dengue cases sa bilog nga Negros o kon sa bilog nga Bacolod mga katropa, nag 189. Ano ang tuloy pinakamanay test update mga katropa, ang isa pagid, no, matapos ginkumpirma arosang probinsya ang ining African swine flu nga ari na sa Negros Occidental liwat nga nagkutil sa pila ka makakabuhi sa mga alagang baboy naton. Ang Bacolod mga katropa nagpatigayon, no, naghatag sa mando pinagi sa isa ka executive order nga liwat mag-reactivate sang ASF task force, no, para preparahan ang epekto sini sa Negros Occidental. Pero dumanta, I think that was the previous years, no? Ang ASF naghatag kabudlayan sa mga ano naton, sa mga marughupot mara, sa aton nga mga marugbaboy, no? Kay na gakapiktuhan sining pagdamo sang ining kaso sang ASF. Oh. Ano naman ta, nag-sentineling kita, nagsugod naman kita, kay pinsanta, safe na kita sa ASF. Here comes, panibag-o naman nga sitwasyon, panibag-o naman nga problema, ang aton pagapangatubangon. So, hulat-hulat-hon ta, pinakamang latest update sa mga kutropa kung pilagin ang total fatalities sa alagang baboy naton, no? there is Negros Occidental, pero di dapat may mga precautionary measures na ta mga katropa. Isaman to kamay Norho dito sa San Carlos mga katropa. Nagbuno ang namuno ang isa sang ginbuno ya mga katropa. May minor di edad man kuno. Nun lang ni kalibutan man. Do puro lang niya sila amo ni man. No? Puro lang niya puro lang niya daw minor di edad ha? Okay, sa upload up man mo sa social media ta. Pila ka mga latest development mga katropa ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center mga katropa CICC nag-ban na no ang online game nga Gorebox bla no restricted na no sa aton nga mga apps dira sa Android kag sa aton nga ano sa issue of politika sa ano gani sa iPhone system lang operating system mga katropa no so gin there is Pilipinas gin ano na ang istorya amo sa mga katropa dapat ba na tagaan sang restriction na ang edad sa mga kabataan nga may aral sang full access sa internet or sa mga sa mga social media sites. Isa ka panawagan karon ha, no? Istoryahan tayo karon mga katropa sa aton nga pala tuntunan. Kay importante man eh, no? Ano na ano na nga level sa bata ang epekto sang mga bayulente nga mga online games kag mag epektos puminsaron sa bata ta. Nga isa sa mga rason nga probably nag-trigger sa paghimo sa mga kalakasan nga wala man nila maintindihan kung anong epektos ni tanaw-tara karon mga katropa no sa aton nga pagpangalagan ariho ang duwa to bala ka 14 ang minor di edad to 14 kag 15 anyos nga nag responsable sa panglothang dito sa San Jose National High School. Ang pinaka mga balita to nga nakuha naton katropa gin custody sa pulis anay subong. Medyo nagtaas ang kilay sa pinaka makuturan ta no nga hambal nila ang sa idalom sa aton Juvenile Justice Welfare Act ang proper custody is DSWD hindi iya pulis. Pero ang pagpaatahag amos ni ang duha ka suspect mga katropa ginaproteksyonan because may ara sa mga threat nga ginapakatubang ang duha ka bata kasunod sang krimen nga nagluntad sa San Jose National High School ang isang ginahambal di nga basi mag may ara sang at may pagpangatake sa kung may plano nga atakihon ang bata no kun ara sila sa mga shelters naton sa Tacloban so gin custody aray sa pulis plus amo pagining pinaka latest mga abyan ang duha ka mga bata may tendency kuno ka maghikog kay nakaplano na ang paghikog nila antes pa man kuno na tabo ang increment ha nga nagluntad sa San Jose National High School. Amunay karon ang ginahambal sa atong otoridad nga dapat proteksyonan ang bata because nga may tendency nga basi magkutil sang ila kaugalingon nga kabuhi mga katropa. Na amunay aton nga piga para tutukan karon sa pagpangalagad ta. Plus ang importante pagin sa mga katropa diri na tabo sa Tacloban hindi lang ni Soli bata ang responsable mo. Di ba? Ang may antito siya nga may nga pulis no atong Glock 9 o kun ang 9mm Glock nga ginagamit sang 14 anyos sa pagpalupok mga katropa. Sa to nakapalupok gid damo no while ang isa to kid si anyos mga katropa sa 38 revolver isa lang ka bala tuya ang napalupok niya. Okay, so amo ring pinaka sadya ang gun safety and safekeeping sang armas naton sa mga panimalay. ano ang posible adjustment nato. Plus, diri sa aton lugar, ang aton nga curfew, tama kahalog. Ha? Tama kahalog, no? Parang kahanay lang istorya. Ang aton curfew, diri sa Bacolod, mga katropa, tama kahalog. Aray lang ni sa istorya-istorya mo. Kanto ka sa mga barangay, mga katropa, ang full implementations na pagana-gana. Kung nag-gana sa mga barangay, nga maglibot para mag-secure sa mga kabataan natin, no? Sa kagabihon, no? Lampas na alas 10 sang gabi. Hindi natagaan sa mga maglantay. Kung kis aara, kung kis awla, no? May ara sa mga apprehensions, pero istorya lang, papuliun, no? Di amon ibang istorya na ito, mga katropa, ang ining mga kabataan nagatambay nila, no? Ang impluwensya sa mga sa environment nila, dako, no? Ang grupo nga ginaopda nila may impluwensya man sa anong posibleng maka-impluwensya either duha ka butang, mga katropa, maayo good or bad naman lang namo, no? Either ang ining mga grupo, mga katropa, nga ara sa gwa nga ginaopdan sa mga kabataan ta makatag sila sang ang sang ano nila sang agom sila sa acceptance bala tapos ma-feel nila nga okay opdan ay kami do pamilya naman kami pero ang dason matabos na amo na ang makakulugmat no nga makadto sila sa mga lugar-lugar kadto sa mga ilimnan no sigarilyo inom dira nagasugod ang bisyo. The fact nga ara sa gwa aton parimara ang aton mga kabataan katropa damo sang puy posible matabo, no? Amo ring aton tutukan man, no? Sa aton pagpangalagad, I hope makakuha kita sa pila ka mga update kag development, mga katropa, angot sining pagpabaskog sang aton nga ano sang aton nga mga patulumanan sang curfew. Kay kung babakoton yung mga legislators naton katropa, balom lang niya, tiara mo na is barangay. Why man kami labot sinada? Ang implementasyon, ara naman sa barangay. Ay, di, kung hindi iagali iya magpatuman ang barangay ta, kag magtinamaran ang kapitan sinada, wala naman lang. Ha? Ang aton ng mga kapitan, kung hindi man niya magpatuman sang istrikto nga curfew, wala man. Aray pagid ang mga ano mga internet cafe nga ginapabayan nyo ang mga bata nga magtiner sa internet cafe ninyo even kadalumon sang gabi ha kag nga sa pupuhon nyo kun may ara na sa mga pagsita sa aton nga mga kapulisan sa sining mga kabataan nga ara sa gwa nga ara sa mga internet cafe kag hambalon nyo nga ti hindi na sana mo papulion diri na lang kundi ininto ani porsyon na lang para maki-income kamo para may kita kamo oh. Amo na bala mga katropa medyo hindi siya amo na ang aton nga ang budlay no so pila ka mga latest update mga katropa kwaon tiri karon angot sining nagakalatabo sa ano sa aton nga palibot mga katropa, all right? But nonetheless, I hope you're doing well. So pinakamakuturan naton subong kag ara kita sa mga obligasyon ta, trabaho ta. Salamat lang ta may ara kita sang trabaho subong at kag let's just appreciate sang aton nga kun may ara ta, no? Samtang nagapanikasog ta para magdugang-dugang ina mga katropa, no? All right? Importante, huwag taga masakit, huwag taga lain pamatsyag, no? Ang aton nga suplemento, steady lang. Ang aton nga Santon Plus, premium B-free, ang aton nga Santon Vitamin C, steady lang. Kaya mo man yung aton sa landigan mo. Sa aton nga pagpabakod, sa aton nga lawas katropa. Ang premium D3, nga vitamin D, nga nagpabakod sa aton nga tulan, bones katropa. Gapanami man sa aton nga blood flow, circulation sa aton dugo. Nagapakondisyon sa paminsaron naton mga katropa every day. Samtang may ara ka ginaobrada. Abi mo, samtang nag-edad mga katropa, ang term ni sa mga expert hambal nila ang age degeneration. Nga nag-apekto sa paminsaron ta, dali kinablamalipat. maybe damo lang priorities pero hindi na sa makupahan sa aton paminsaron mga katropa. Ang memory retention, no? So isa ang vitamin D nga nagabulig man mga katropa pa kondisyon sang aton paminsaron, no? Nga ti sa pag-inomos ang vitamin D katropa nami ang iyang epekto because nga ginapadamo iya ang ginapadami iyang production sang aton nga mga happy hormones sa autokta. Ah. Kag antioxidant man siya, no? Ginapabakod yung aton immune system by filling up sa mga vitamin nga kinanglan. Balad mo sa aton lawas katanan katropa, may mga vitamin D receptors sa aton body cells mo. So kung kulang na sa may imbalance nga imbalances nga nagakalatabo, of course you need some vitamin A, vitamin C, vitamin tanan nga mga vitamins da may ara da receptor ang aton nga body cells nga kinahanglan nga punana sa every now and then kaysa aton nga pagpangabuhi katropa lain na lifestyle ta lain. Ang aton ginakaon subong hindi na nutrients mga katropa, puro chemical based na nga mga pagkaon. So lifestyles gapon. Oh. Oras na ton 7:38:33 mga katropa, ari pa. Ang Santon Plus Gold, bayara ni isang mangosteen, ampalaya, bayara sa malunggay, garlic, spirulina. Nga mga supplement to nga mag-supplement sa aton sa mga nutrients nga kinahanglan sang lawas naton nga gina-convert na sa into vitamins, nga gina-convert naman into energy magamit naton sa matagadlaw nga tanan. Oh. Kaga kung ikaw may ara na sa mga masakit katulad sang high blood or ginambal nila mga katropa mga chronic diseases ba? Isa pa gid sa mga nagagimbal sa aton pagpakabuhi ang diabetes, nagataas na ang kaso sa mga katropa. By the way, muna siyang epekto sa ginakaunta daw mo. Ang matamis, chemical base, may mga chemical, may mga preservatives kung mapagkaon, ang muna nag-epekto sa aton. Okay? So, ang muna mga katropa, ang ato naman ginahambal din is, I hope tani nga matutukan taman ato yung kayong lawas. Sa tatlo, sa ultimate trio, importante man. Nga may ara kita sa vitamin C. Ang vitamin C nga nagapabakod naman sa aton lawas kag aton depensa because nga ti ang tanan nga mga supplemento halin sa Santon Plus Gold kag sa Premium D3, ginaproseso yun na dasig, no? Kung baga, ang pagproseso niya sa una medyo hinay o kung nagaproseso siya pero hindi sa muna ka-active, wala? No? So, kinahanglan, mapadasig-dasig na nasa. Kaya everyday, mga katropa, may obligasyon to mo. Kinahanglan ta mga enerhiya ta para magamit ta ni mga katropa sa pagpangabuhi ta at lodlaw. So, importante, may arang kita sa Premium D3, may arang kita sa Santon Plus Gold, may arang kita sa Santon Vitamin C, mga katropa, alkaline base. No? Wala sang hapdi sa chan. Wala sang sakit sa chan, mga katropa. Wala sang hyperacidity, kagkuna ano pa, nga may epekto mga biyan. Because alkaline based vitamin C, ang aton nga Santon Vitamin C. Babakal nyo ni mga katropa sa aton pila ka mga drug outlets sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Stores Nationwide. Babakal mo ni sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Makitaan kita sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Alright, so okidoks, mga katropa, check nyo lang ha, ang aton pila ka pages sa aton nga dress na Cross Occidental mga katropa. Halin sa XFM Bacolod, pakadto naman sa XFM Kabankalan. Karon, abwas, may ara man kita sang draw. So, i-remind ka mo naman, dugay-dugay, kung ano mga requirements naton sa pag-intra sa aton libo-libo o kung sa aton libo-libo pa-premyo sa week 16 na kita mga katropa. Morning sa mga katropa naton nga naka-check-in na sa aton nga Facebook page mga katropa. We have Sir Epihelia Mayang Aga, Sir Remel Mamilia Mayang Aga, Sir Lloyd Novales, welcome. Sa kay Ma'am Joy Sarge Amodente, welcome, good morning. Halin pa niya sa New Zealand nga nakatutok sa mga update diri sa Bacolod mga katropa. Salamat for making us your FM station, one of your sources sa balita, kag impormasyon, Ma'am Jovi. Thank you, good. Make it well, ha? Halong-halong ka muna and stay healthy. Alright, mga commercial kita mga katropa, ari pang pinakamalatest to, no? Kwaon din karon ang isa sa mga balita naton mga katropa, ang nagpangabay ang Bacolod City Police Office mga katropa sa publiko nga magpartisipar sa active shooting drill sa pila ka mga eskwelahan, kag pila ka mga establishment to, no? Dapat syempre kinahanglan na aware kita sa mga katropa amo man imong himo sa aton nga mga kapalison na nga mapabalon pabalo kun sino ang possibly kun ano nga mga pamaagi no ang aton paghimuon mga katropa kun may ara nga kaltabo nga mas shooting asawa patay bana pilason matapos nga ginbunggoan sang motor ang ginamaneho sang isa ka hubog ay sus mariones naman ni man. Tara karon ha sa pagbalik naton diri sa aton para tuntunan diri sa Bullseye mga katropa pagkatapos gid lamang sa mga panumdum. Standby
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balancing ang mga komentaryo.
11: Further,
10: yung nag-atras ang public opinion
1: objective.
10: Franka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
0: Balikan tayo pinaka mga update na ng mga katropa angot sa ninyo ginaipatigayon sa Bacolod Circle Office mga katropa. Ini ang active shooter drill, no? Ang kaundan sa mga katropa, ang mga measures ka pwede mo una atun kung may aragid man sa mass shooting, no? May nagkakatabok nga pag panglutang sa isa kalugar mga katropa, dapat kabalo nga atun nga may estudyante. Ang kita tani sa isa sa akon sa San Jose National High School, nakita ta nagpanik tao eh, no? So kung nagpanik ka, ikaw isa naman ka target ng mga katropa, no? Because ngiti ano na iya? Kamot may, no? Kung sinulan na makita ang mga katropa. Amo na yung lutangon sa mga perpetrators mo. So, amo na yung ginatingwaan sa Bacolod City Police Office para ma-plastar ni mga katropa. Noong oras naton, 7:42, kuwanto ang pinaka-latest update with sa aton nga patrol katropa. Plus pa, aryo, asawa, patay, no, ang bana pilason matapos ginbungguan sang motor nga ginamaneho sang isa ka hubog mga katropa, no. So check out ta sa aton nga patrol ang ining pinaka latest nga development update mga katropa sa ining krimen naman nga nagluntad sa aton palibot, ho, mga katropa. Anyway, good morning sa kay Junior Alegria nga nakatutok naman sa programa. Thank you. Salamat kid sa pag-upod sa aton nga para sa tunay. I hope you're okay na kamuda. I hope nga ra kamo sa maayong sitwasyon. Pila ka makuturan ta, sako na nimo subong aga, kadto na sa mga opisina, kadto na sa kundiin pa, doon. Kadto na sa mga ilang mga obligasyon mga katropa, no. We're checking sa aton patrol ano ini ang tabo nga isa sa nga insidente, no, sa mag-asawa nga niyo pilason, pero sa bo why nakaluwas ang asawa. Jekon ta ba sa aton patrol with katropang friends and group of mga katropa. XFM Live Reports. Katropang friends, may aga.
11: Katropang Erwin Papay, gini ang 63 years old nga babae. Samtang pilason ng iya nga bana.
0: Oo.
11: Nga nag-edad sa 73 years old.
0: Uh-huh.
11: Matapos, ginpang bunggo ang ini kita pa Erwin.
0: Uy.
11: Sang single na motor.
0: Oo.
11: Dira mismo sa tubang sang Corazon Locsin. Oh. Kunti Libano Memorial Regional Hospital.
0: Damo tao da?
11: Sa Dalan Lacson, Barangay 18 na naman.
0: Oo.
11: Oo. Sa Dalan Lacson, kita pa Erwin, kaina mga alas 4 sang kagahon.
0: Oo.
11: Ang information nga nakuha naton dire agi sa pagpakidangot naton kay Police Major Elmer Bonilla.
0: Oo.
11: Ang head sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office katropang Erwin.
0: Oo.
11: Nga ang mga biktima inkilala ni katropang Erwin ang nagsaliwan sa kay Rosita Patok. Rosita Patok, o kung Patok katropang Erwin, 53 anyos. Samtang ang iya nga bana kasi Hinaro Patok, 73 years old. Mga residente, initanan ka Tropa Erwin sang Barangay Pasel, banwas ang Ibimagalona.
0: Baka luyo pa?
11: Oo, samtang ang motorsiklo, isa ni sa Kayamaha Aerox 155 ka Tropa Erwin. Gagi naman ni Odremi Zairel Villanueva, 24 anyos. Residente ini sang 30B Burgos Luxin Barangay 9.
0: Oo.
11: Siyudad sang Bacolod.
0: Oo.
11: Kagang iya diri nga back rider.
0: Oo.
11: Kamo si Janel Bert Cordova, 32 anyos. Residente ini kay Tropa Erwin sang Purok Masinadyaon, Barangay 12, Siyudad sang Bacolod.
0: Oo.
11: Sa information nga ginpagwa sa ato ni Police Major Elmer Bonilla.
0: Oo.
11: Kay Tropa Erwin ang mga biktima. Hali ni sila kuno sa butika, sa tubang dira mismo sa ospital, kay naging bakal nga bulong. Matapos, ining si Rosita, ang nagtaliwan, ang bago lang nigali na discharge sa ospital.
0: Ay na, no naman.
11: Kay na-admit ni Katropa Erwin si Rosita mo.
0: Oho.
11: So, siguro, naging bakal ni sila Katropa Erwin na bulong sa butika.
0: Oo.
11: Kagasan sila mismo ang nag-agi na sa pedestrian lane. Kahit tangod na magatabok na sila pabalik sa ospital.
0: Oo.
11: Parang takabalos ang kung ano pa itong ilang brown farway dumano pag ito sila.
0: Kasi
11: siguro may asikasuhon pa. Ginawala lang ni Gorong yung pagbakal sa gulong.
0: Oo.
11: Wala ni nila katraparway na lauman nga muna galing matabok sa ilang atuwa. Kay bangod nga may isa ka motorsiklo ka Tropa Erwin.
0: Oo.
11: Nga gikan sa sur nga bahin sa Dalan Lacson.
0: Oho.
11: Ang nagagunos padulong sa norte nga bahin sa Dalan.
0: Oho.
11: Kag pagkadangat dira ka Tropa Erwin sa atubang mismo sa ospital.
0: Oho.
11: Samtang ang mga senior citizens ang ara sa pedestrian lane, sinaruso ni sang sining nga motor.
0: Oho.
11: Ang mag-asawa. Si Katropa Erwin naglunta ng aksidente. Punta din, ang nagtaliwan nga si Rosita, ginaligar Katropa Erwin do bangun sa kabaskod sa impact. No? Seryoso, ginengkantangan pagkatapos ang pagbunggo sa motor. sampangan niya ni Gabana nga si Hinaro ang nakaagom sang mga minor nga pilas, mga tropa-arwin matapos nga ti nadala sa agini sila nga duwa sang motor. Sing duwa ni ka mga nagangkasanay na ginapatihan ng tropa-arwin lunsay mga nakainom ni tropa-arwin ang nakaaguman sang mga pilas, no? May mga pilas, manis na nga duwa. So, si Katropa Erwin, nagagawa this investigation na ang ining padalagan kuno sa motor, ha?
0: Oo.
11: Ginaguluban pa, Katropa Erwin, may kadasigon nga 70 kilometers per hour.
0: Dasig na na.
11: And then, it's most and take sa report sa TEU.
0: Oo.
11: Kaging pagwa dari sa aton.
0: Oo. Uh-huh.
11: Katropang Erwin, no? So, ang ano, sa karon ang ining biktima, orang nagtaliwan, ikindala na ni Katropa Erwin Gratismo sa funeraria dari sa abi, no?
0: Oo.
11: So, ang involved rin, ha, ginpangdala man dala sa hospital kay may mga pilas man mo.
0: Mm-hmm.
11: At ni Katropa Erwin, nga ang biktima, si Nanay Rosita.
0: Oo.
11: Nakitaan Katropa Erwin nga si Dudbo, nagagawa sa Dalunggan, sa Ilong. So, posibleng may kabagdanan, ganyan na lampos ang ulo sa tigulang. Na nag-resulta, ganyan sa iyaman nga kamatayon, matapos ang pagdugo sa
0: Katropang France. Katropang France, ari pa nis pedestrian, ha? Tubangan sa isang hospital.
11: Correct.
0: Oo. Nga dapat,
11: kaya ang pagpalapit ito, bangod siguro, bangod naman ang Katropang France sa kasako sa dalan, way, nakita na sa kuwagit ang picture, ganyan na up close sa buong sitwasyon.
0: Yeah.
11: Ang dugo sa sininga biktima, ara ni Jack Katropa Erwin sa linya sang pedestrian lane.
0: So pag itsendeta, ari sa insakto nga linya ang mga senior citizen. Ang istorya lang gidi Katropang France makaulusbo nga na confine. Ang nanay no ang babae nga senior
11: ang napatay.
0: No. Ang napatay mo ring nakagwa na discharge sa ospital. Ginbulong no para masalbar ang kabuhi no kay tiga masakit. Pagwa niya, amo pa rin tabo mga katropa, katropa Andrew, nga nabungguan siya. Ang rason, ang pagkaharas-haras sang driver, even sa pedestrian. Thickly populated, kag-intersection, pedestrian, ang lugar nga dapat mapahinay kasadlagan mo kay damo tao da. Kay because hubog sila.
11: Ako kinakapapawin kay Dradaan niya, bisan sa mga school zone ka, sa simbahan, sa pubang sa simbahan, o sa hospital, sa balo, kinakapapawin niya, busy, kinadadaan niya, kapartis sa dalan. Kasi siguro, Erwin, why na niguro ni nila na masaan, guro niya? Lamo na ng mga bagay, kasi siguro, kung pangitama ni guro lisensya, why nitakita lisensya mo?
0: Basi, why pa ng lisensya? Why pa ng helmet, oh?
11: Ah,
0: way pa mga way ni helmet,
11: way ni helmet. Eh.
0: Oh, hubog sila.
11: Naging pamangkot ko kay niya, kay ginaliga.
0: Oh.
11: Ah, kami kay ginaliga, nga may nakita nga botelya kuno sa medalan.
0: Gabit-bit gas la ilim noon.
11: Kay Aligar, amo na ko no modo gabit-bit kuno ilim noon. Ito lang sa interview to na kay ina. No, sa akin Facebook live lang sa akong personal account.
0: Oh.
11: Ito talaga sa istorya.
0: Oh.
11: Eh, baga, kung ano kami nakita sa botelya, pero so ang pag-accident ito, ah, nga naga. Eh, posibleng may biscuit na yung botelya ang past niya siguro. Kapag mga maniho na.
0: Grabe ka, mag-isog sila, no? Ako on ta katropang France ang regulation naton sa traffic diri sa Bacolod. Halugid ja kayo ya.
11: No?
0: Sa kagabihon pag gusto ng tao mo. Why na eh? Ang mga salakyan kung isa gabi norhot lang, kung isa daw gabi na lumba pasla. Ting mas gapa na nila ti bahala na yai.
11: So, abi ko nila katropang Erwin, amo na ka oras, pwede tawo mo.
0: Oo.
11: Kaya mo na rason nga tingad ka pinagusto na lang sila.
0: Oh, pero ano ni edad? Hindi ba ni minor di edad, no?
11: Hindi man, kay ti nag-edad sa 24 anyos.
0: Oo, at yung mga tugasan na.
11: Oo, mga ano, gina yung numero, no, gina yung Katropang Erwin, yung mga uros-uros, sila.
0: Oo.
11: Eh, amunitahan yung mga, muna gano'y mga naton na, no, nga. Eh, sana na muna kalong balan. Pero kung may uros-uros, kaya ngopod balan, magdala ay kagitin sa disgrasya. Magdala ay kagitin sa disgrasya. So, kaya muna subukan sa Erwin ang natabo. si ang buwan ni kamang tigulang ang nagpaningwa, manikutan eh.
0: Mm-hmm.
11: Isang papaano nga pa supo na ng ilang nga kabuhi, galing tigin utas yun mismo sa aksidente ni no. Kung presentable in eh, kung nang nagkabala ito sa motor na nakarawin, kabalyo sa ilang trabaho o sa ilang obligasyon bilang mga driver sa talan, na buligan or na-extend ng nakarawin ang kabuhi sa sininga tigulang ay nabulong sa ospital ganyan mo. Nagbakal ng bulong para inon, tumaron, para mayong patat siya.
0: Tapos bukuan na. Tapos bukuan, diri pa sa'yo na, ano, na wagtang. Aria kung kisa katropang France do ka kasakit na bala sa mga ano ni ka sakit na bala sa mga sitwasyon nga makita mo senior citizen nag kita gani kita ta may mga senior citizen ni magtabok gapundo kita kay respeto kag kabalo naman kita sang sitwasyon sa mga senior citizen hindi niya kapadasig lagan hindi niya ka hindi niya ka kagiho sa insakto.
11: Oh. Dugod-dugod na.
0: Oo. Di Ario, intersection ni Saho? Ha?
11: Correct.
0: Amuna ni, kung kisa, pasensya sa mga motorsiklo, ha, pata, sa mga riders natin. Nakita man amun nga, ano mo, nga, may ara sa mga riders kaya maayo, may mga riders man nga hindi maayo. Pero kalabanan, sa mga kauturan ta, nga, naka-open mapler, gab-igilagaw, kay kabalus law, na regulation, gid maayo, no? Amunay dapat tuunan sa ngaton nga, ano, traffic, ho? Ang problema na rin makulod, kay tikong gabi, iway na mo. Hindi na totoo, may mabungguan, may mabungguan sa mga dalanta. Why na police lang tawagan mo? Why na isang traffic enforcer? Why na isang kunano pang aras dalanta para mag ano sa ila? Mag regulate sa mga overspeeding, no? Traffic abi, pinaborhot lang yan sa mga intersection subong niya katropang France.
11: Correct. Amo ganin na katropawin niya sa pag nandito ang arakas pedestrian ko, ikaw pa mismo ang napulbaan dala. Kay ito sa rasuhon, sa panlina, bisa nara ka niya sa ano mo. Nara ka niya sa pedestrian dala. Ika, ano ka man? Anong ka man mo? Isang pang yung mga nag-maniho, isang ilan yung mga motor ko sa kyan. So, ay nalabot sa, ano, ay yung pasunahin, sa mga nag-atabok, nara na mismo pedestrian.
0: Oo.
11: At sila, kung magalangalan, katubungguan ka kanila, ya?
0: Correct, oo. Ikaw pa ma-adjust, ya? Kay nasa claim mo. Ikaw pa hinahin ka lang to. Tanong pala ka, lo, isang mga si... Ariyo, kapalak-palak mo na isang driver, ho, kita ko na si video. Pero, balanas la. Ila mo na yung bra. Pero ano ang disposition, katropang France?
11: Ate, katropang Wayne, ano na eh, ginaulat pa sa kapulisan ng kamilya, gitang sininga mag-asawa. Okay, siguro, kasi kasuotan ni nila na yung natabok. Kaya hindi ka to far win, possibly nga, ano ginin mo, no? May salaktong ginigatan na yung mga driver nga nagkit, ihubog ka mo. Sa iba niya nga puso, hindi ka to far win, dahil niya, ga-drive ka nga hubog, seryoso offense na mo.
0: Seryoso
11: offense na
0: na. Under ka sa influenza, sa ano, makalubog na rin nun. Dako na, may charges ka na. May tabangon ka, overspeeding, no? Because ang dere nga sa ibang waro garay do no kung gin ano ni pero may ara din sa sang mandatory speed nga like for example sa downtown area madlagan ka at the maximum of 10 km per hour sa mga muning lugar 20 to 10 okay nanda sa mo pero we have to observe courtesy sa mga pedestrian lane kay ang ara da kalabanan sa hospital nagadto da kay may mga pasyente ara sa sulod sa ospital. Tapos pag gusto ko islagan mo.
11: Eh, abo na tayo ka for me, dapat aware din nila, especially sa era na kanina nga ginaba. Boss, di lang kanina kabalo kung kabalo na sila na ka for me nga ang dilang atubang ang hospital, dapat mahinahinay ka ba mo? Huwag naman may kuro sa pagsan, eh, nakita ba ko na puro hubog na eh. Pag di naman na po ka for me na resulta yun sa sining aksidente, eh, binubuhang din nila ngayon yung mga. So pamatingan, tatapalan si Police Major Elmer Bonilla, ang head sa CEO, Katropang Erwin.
12: Well, Katropang Andrew Kalina sa aga, no? Before 4 o'clock, dari sa Maydala Nakson, may traffic accident din involving sa dua kapedestrian.
0: Okay.
12: Kontra ining motorsiklo.
0: Oo.
12: So, sa itong pagmusisa, nakita nga ini sa pedestrian na nagtabok sa Maydala Nakson.
0: Oo.
12: Patos sa may Esca direction, while ang motorsiklo nga may back rider is coming from south to north direction.
0: Okay.
12: Residentally, nabungguan niya niya ang dua pedestrian sa salasabitan natin niya dalan, no? Sa sinupo sa magmungusisa nga ining babaeng pedestrian. Inbawi ang isang kabuhi.
0: Okay.
12: So, haraman dira subong sa Carson Locs and Regional Hospital ang po niyang siguro bana niya niya.
0: Oo.
12: Then ang rider man kay driver sa motorsiklo para mandra mismo sa ano sa Corazon Locs Regional Hospital. Kay nakaago man sila sa ano sa vlog sa lawas, so sa initial nga investigation nato